0: ka-vitamin C kita. Halin doon sa mangustin, ha? Rosanton vitamin C. Kasi sa chimpo naton makaroon, maugan, mainit, ha? Kinangan naton pabaskogon raton nga resisting mga katropa. Santon vitamin C.
1: Bullseye!
0: Okay, Jim Makiswani na sa Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Aristo na Timidad, ha? Good morning, Pagidgali. Kay Bambi Latore Naldosa. Kay Angeline Salazar, kay Frederick Nacion Ramos, kay Zaybi Ortiga Nacion Ramos, kay Heidi Ortiga, o na si Chudatag Tigbawan Madalang.
2: Good morning!
0: Good morning. Kay Rod Salvador, ba, nagkakapi-kapi kung makaroon nga agahon.
2: Good morning!
0: Good morning. Tristan Gulay, good morning, ha? Nag-monitor man. Iya sa aton karang nga pag-pangalagad, mga katro.
2: Good morning!
0: Now, sa aton makaroon nga pag-probadayon, uy, alas 8:02, raton karang nga oras.
1: Bullseye!
0: Tawa naton itligwa. Dudayang kaso nga natabo pa ko 2013. Naging mainit ta. Ruraya karang kaso mga katropa. Iya sa aton karang probinsya Taklan, bukod yang it's a probinsya Taklan, kundi sa hagos sa bilog nga Pilipinas. No? Ag naging mainit ra, naging kontrobersiya, dudaya karang nga natabo nga krimen ko 2013 mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rurayang pagpatay kay Dexter Condes sa isla Itburacay mga
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Naging mainit na naging istoryahan. It mga ate community, it mga indigenous people naton, bukod niyang it sa Boracay or iya sa probinsya Taklan, kundi bilog nga Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, sino si Dexter Condes, mga katropa? Ha? 2013 ra, natabo. So, pilang years na ron, nagtaliwan. Si Dexter Condes, ginpatay sa isla kara Itburacay. Imora rong leader, spokesman, Itburacay Ate Tribal Organization or ginatawag nga Bato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Imaurarong may kung sa mga kwan pa, medyo aktivista mga rudating na. Para sa karapatan, kinamatarong, it mga ate indigenous people una sa isla Itburacay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, February 22, 2013, it gabi binaril imaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi it, naghalin imaw sa meeting, itanda ka nga mga community leaders, ita mga ate o nasa isla ita Boracay. So, gapauli imaw, una paanto sa barangay Manok-Manok sa isla ita Boracay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, binaril. It una, wa makilaga nga suspect mga katropa. Namatay si Dexter Condes. It's because sa multiple gunshot wound mga katropa. Agro ginatanaw ka itong motibo. Base sa investigasyon, posibleng may koneksyon sa agagawan itgugta or ancestral domain dispute nga ginatanaw. Ha? You know, rung mga ate, kabuhay yun nga nagalaban mga katropa una sa isla't Boracay. Kontra sa mga private interests ag developers. Mga katropa. No? So, imora rung nagalaban, nagabuyot ha. Itraya karang ginasinggitan it mga ate, mga katropa una sa may isla kara ita Boracay. Now, nota na kamuham at mabahura yang nga isyo. Para sa tanan nga gumupok bukon yang iya sa probinsya Taklan, kundi sa bilog ng Pilipinas. Si Condes, bukon yang itordinaryo nga residente una sa isla't Boracay. Kundi limog it mga ati community. Ag imauraro naging simbolo, ag nagbuyot it kaso sa mga land conflict sa Boracay. Gintutukan ko na. Basta ate ro involve, imauro nagapatunga mga katrupa. So in short, may una ang mga ginatawag nga tensyon sa tunga it indigenous community ag development tourism interest sa Isla Boracay way back 2013. No? May mga protesta, may mga panawagan ita justisya, it mga ate dahil gin buugod ra anda nga mga gugma. No? That's why nga gintawan nga tara sandad lang day ni President Duterte iti hugta nga to sa kluwang at sa kluwang. Nga ginbawi man niya ni Koli. It gobyerno mga katrupa. So in short, si Dexter Condes, saan ka leader ita ate sa Isla Boracay? Nga ginpatay ko 2013. Agrong kaso, ginkunik ka sa gugta sa Isla Boracay. Now, may suspect nga naaristo at the time. May mga witnesses nga nagtistigo nga na-identify ruganman mga agro suspect ginkilaga na aristo tayo rito sa Laguna eh, kundi ko magsaga. Ginkasuhan it murder, gindaga iya sa probinsya Karaytaklan. Kasi iyarong warrant of arrest naghalin mga katropa. May warrant of arrest after a year na aristo dayang suspect nga si Daniel Celestino. Ah, naristo imaw itaton karon nga mga kapulisan. Oh. Now, importante ra nga masayran itaton karon nga maigmanghod. Kasi balikan tayang ro history sa mga ate. Na ginadaga tara banwa kasi may mabahong nga development sa rayang kaso nga ni Dexter Condes. Now, nano ka importante rugog ta nga rang agin pakikipaglaban at the time ni Dexter Condes o na sa Islat Burak? Ha? Bago pa man nag-init ro isyo, ag bago pa man nakilala rong Boracay as tourist destination, sandangot aron nagahari o nakara rong mga ate natin ng mga ibanghod, andangot aron. What at problema ka to? Wa pa ma-develop as tourist destination ro Boracay? Una sanda, pero pagtaliwan it pilang dagon, pilang dekada naghapad ro tourism ag resort development sa Isla Boracay. So nag-isot ro ugta nga para sa mga igmanghod naton nga mga ate nga andang gina. So wasa dat mahimo kasi gimpaidagom taron sa mga legal ag mga private ownership ko ta. May mga abogado ta nga nag-adto na ag nagbuo it ibang mga gugta. Agbasi sa aton nga ipiralo, may kinamatarong ro mga indigenous peoples nga ra sa andang ancestral domain una sa Isla Boracay. Diba? So, mabaho nga parte naging private claims ko't ang mga katrupa. Naging land disputed ako ulihi nga ra. That's why nga nakaangkon it legal battle or legal conflict sa gugta between sa mga igmanghod ta nga mga ate ag mga milyonaryo nga nagapanag-iyat resort sa Isla. Ay anong laban it mga ate karon? Uwa. Despite nga protektado sanda it layi. Oh. So, kuli may gina pinaglalaban dahil ka nga mga ate nga mga igmanghod. Agroanda nga ginalaban kunta nga mapabilin kanda ruandang ancestral. Rupag pugo nga hindi sanda pagpahalin nun una. Kasi at that time, matsagin kuragan yung taro mga kwan. Ah? So doon, so naging mainit ro isyo sa pagkamatay nga rin ni Dexter Condes ko 2013 mga katrupa. Kasi dahil saan ang pagiging spokesman? It Boracay Ate Tribal Organization. Sambilog imaw sa mga aktibo nga nagarepresentar it anda karang land rights struggle at the time. Pero ginbaril imaw ko 2013. Matapos ro meeting nga ginpatgyon nga ginistoryahan man rugta. Agbase sa investigasyon it aton nga mga otoridad, may koneksyon rong krimen sa tensyon sa gugtaon na sa Isla Itburo. Diba? So, sa simple nga paagi, ro, aton nga mga igmanghod nga mga ate sa Isla Itburakay, sa rayang land issue, may andang pakikipaglaban di karay. Para kunta nga mapabilin, ro anda karangagugta sa tunga it tourism development ag private land claims it mga tawo. Si Kondes ro naging leader ag limog it mga ate. That's why nga ro pagpatay karakana ginkonek sa gugta nga ra nga problema una kabuhay gon nga natabo mga kat. Oh, so abo kararong na touch sa natabo nga ra mga katropa. Naging isyo sa bilog nga Pilipinas. Hasta makaroon. Ro mga ate nga raro, andang nga klowa nga to, ginabawi uman, ginaklaim, ginakwestiyon. Problema gid, para gihapon sa mga igmanghon na to. Now, ro suspect after 2 years na aristo. Si Daniel Celestino. Sino'y maura? Dating security guard. Aginakonsider it PNP at the time bilang primary suspect. Gunman sa pagpatay. Kay Kondes ko Pebrero 22, 2013 mga. Ha? Paano na dakop ro suspect nga ra? Dayang si Daniel Celestino nagpopanago tay motor sa Laguna sa Santa Cruz Laguna sa nang hideout. After more than 1 year naristoy mo itaton nga mga kapatid. Gindaga iya sa probinsya Itaclan kasi may warrant of arrest para sa kasong murder mga kapatid. Una, nagdagagan ng kaso sa regional trial court iya sa aton sa probinsya Itaclan. Agrong koneksyon, sa dagagan it investigasyon, rung motibo island dispute sa Boracay. Ha? Na, may mabaho nga development mga katrupa. Sa kaso nga ra ni Dexter Kondes, nga ginpangayuan it justicia for more than 10 years, mag 13 years na. Makaroon mga katrupa. Now, Rokorte, nagpagawa it desisyon, may promulgation nga ginpatigayon Rokorte mga katrupa. Dated May 19, 2026. Dahil nga bugan it Mayo. Nagpaguwa it desisyon or promulgation kung sa aton pa kwan yun, desisyon nga ginabantayan it aton nga mga igmanghod nga mga ate sa Isla Itburakay. Hararo, dispositive portion mga katropa, it daya karanga decision. Accordingly, in light of the above, court finds the accused Daniel Celestino guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder under Article 248 of the revised penal. So guilty. Rayang suspect nga si Daniel Celestino. May anap pa nga nilang mga reported nga kaso ito sa Davao eh. Nga may ginpatay man ito, nga ginconnect man imo mga katropa. Pero iya, ro nagpadagom ta kana, ro aton nga korte iya sa probinsya Itaclan. Sa rayang suspect ka. Ro akusado nga nga si Daniel Celestino. Guilty beyond reasonable doubt sa crime of murder mga katropa. So rong sintensya, nga gintao ka na it korte, high penalty of imprisonment of reclusion perpetua mga katropa. So habang buhay nga pagkapriso, galing makarawa at habang buhay, 40 years. Mga katropa, minimum. No? Imprisonment. Pag namba mong reclusion perpetua, gadaga ganon it 40 years. Further, the following ruling of the Supreme Court, People versus judicial and without need of proof He is hereby directed to pay. Kinahanga naman ko na bayaran ro pamilya it biktima. Ginatawag ra nga civil indemnity it 100,000 pesos. Mga katropa, may moral damages pa nga nagaabot man it 100,000 pesos ag exemplary damages it 100,000 pesos. Mga katropa. No? So, dayang akusado daghon niyo tarito sa kwan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City Metro Manila. Kasi ito talaga nira. No? So gin kwan niyo tata korte. Gin desisyonan. Mga katropa. Sa aton karang regional trial court. Actually, sa after 13 years tatlo ka kon kare tatlo ka judge ro na bayluhan no saray karang murder case nga iya gin trial sa aton karang regional trial court 6 judicial region mga katropa sa branch 7
1: Bullseye!
0: It aton karang court iya sa aton sa Banwa kare ito. So, rung justisya para kay Dexter Condes na buogon, na agom. No? Pero roana nga kausa nga ginasinggitan una gihapon mga katropa after natabo raya ka nga insidente nga pagpatay ka na ko 2013. Ha? So, pilang years man ro nagtaliwan bago na buo na justisya. Itaton ka nga igmanghod nga ate o nasa isla ita Boracay. No? Agara. No? Dahil sa anang pagiging aktibo gang sa paglaban nga para hindi kanda mabuurong gugta nga anda karang nga gina buitan nga para gid matagani sa mga igmanghod naton nga mga ate. Oh, ay galing hay tinatag dahil sa anang pagiging bukal at the same time pero ana karang nga pagbulig nga hindi mabuuro raya karang nga mga gugta itdaya karang nga mga developers ha kaya kun isipon nato no matuod-tuod gid gani nagapanagiyat mga gugta ngar mga igmanghon naton nga mga galing ko lihik may mga negosyante nga sumugod sa Islat Boracay kaya taman ang lukuhon di ba marunong nagkaginabo hasta nga na-i-provide na itao ro ibang nga mga gugta saray ka nga mga negosyante nga mga big time mga
1: supply ko.
0: Rulaban, itaya ka nga mga ate. Kita mo, gintawa niyo sa dat kluwa o na, bawion sa giha. Gobyerno, tara niya randang kontra sa mga ate.
1: Bullseye!
0: So, dayarong senaryo mga katropa, makasugubo, nga natabo. Pero at least, bisan pa paano, after 13 years, naagom it pamilya kundis rohustisya mga katropa matapos nga nagdesisyon rong korte pinaagi saray ka nga promulgation kung nagtaliwan nga May 19
1: Bullseye! Bullseye!
0: Guilty beyond reasonable doubt ha? Rong sintensya mga katropa it korte again sa kay Daniel Celestino E. Lacerna mga katropa so gupasigamat kita at least bisan pa paano rohustisya bisan mabuhay naagom ita pamilya mga katropa no so sentensya kara is penalty of imprisonment of reclusion perpetua mga katropa kay Daniel Celestino rong primary suspect nga bukod niya suspect akusado na nagdesisyon na rong korte nga imaw papanaugan it reclusion perpetua so at least bisan pa paano no agom ita pamilya kondesa ag mga igmanghod naton nga mga ate ruraya karang nga hustisya nga kabuhay ngon grabe ta
1: Bullseye!
0: Laban sa korte raya karang nga kaso sa pagpatay mga katropa sa sambilog sa igmanghod naton nga leader it na mga ate o na sa may isla karita alas 8:21 na raton karang oras na yung porsyon nato dakaton it Vision X Plus Soft Gel Capsule
1: Bullseye!
0: Importante ro pananawa nato na kinahanga naton ra ro Vision X Plus Soft Gel Capsule kasi may lutein plus beta carotene vitamin E, zeaxanthin mga katropa. Nagabulig para tawaan it proteksyon roaton karang mata. Ginasukan pero pag panakit ita mata pag sa paggamit it mga screen ag mga cellphone. Ginabuligan nga proteksyonan ro long term vision issues. So, mga katarata ag mga tiridium or ano pa nga mga problema. Bisa nagapanakit ra inyo nga ugo ag apektado ro mata, Vision X Plus soft gel capsule. Importante ron. So deserve naton nga tawaan it proteksyon ro mata kasi daya ro naga dipinsa sa awan mga katropa. Rong Vision X Plus soft gel capsule.
1: Bullseye.
0: Yes to Health Incorporated. Okay? Sa ato makaroon nga pagproba na yun, alas 8.22, raton karang oras, sa ato makaroon nga pagrotsada. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko o istoryahan ta pagkatapos yung gini. Taton nga mga reminders, kindly stand by.

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawan ni chance nga magdaogit ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Arur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
17: XFM.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
20: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, gali, diri yo.
20: Ah, dali na.
21: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
22: Girl,
21: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
22: No more!
21: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
24: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
25: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
26: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ang hinita ko, kitwa po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
7: Mambibili sa mga butika.
22: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ni

0: vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Get ready Cebu. Rupina kamabahog at pinakamakulor na running event in Tagon, Hai Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni Chad sa nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon. Isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.

0: Balik kita mga katropa, aton nga oras, alas 8:41 na sa gahon. 8:41 ha. Dayang porsyon ato da katon ita premium D3 soft gel capsule. Ro premium D3 nga ra mabahog daron mabulig sa aton nga ikaayong gawas, no? Made of vitamin D3. May virgin coconut oil ag may moringa. So ginapanami ro calcium. Calcium absorption para sa aton nga mabaskog nga pagbaskog itaton nga tugan, ginasuportahan ro joint ag muscle function mga ag ginabuligan nga pabaskogon ro natural ag enerhiya sa aton gara nga mga natural nga mga pamaagi. So kinahanglan naton rong vitamin D3. So premium D3 soft gel capsule. Kasi kabahog ita nga mabulig ra mga katropa sa aton kara nga gawa. Anara it yes to health incorporated ng mga produkto. Premium D3 soft gel capsule. Adlaw-adlaw, mag-inom ka mo karon daya ka nga food supplement para mapaganagan, at least mabawas-bawasan ang mga ginabatsyag na ito. Masakit ka. Okay? Okay, Toto Biron Espiritu. Good morning, Idanay.
1: Good morning!
0: Nag-monitor kay Wawi Season. Good morning, man.
1: Good morning!
0: Kay Jima Ribisincio. Good morning, Jima.
1: Good morning!
0: Kay Grace Mariano. Good morning. Nag-monitor. Kay...

0: Jima Kiswani. Good morning! Nagtutok makaroon sa atong karanga pag usapan. Now, araman, aton nga igabasyada kinyo mga katropa. Pero, si Police Captain Aubrey Ayon, aton karanga PIO, itaton nga Aklan PNP. May unsi ka mga ginpatigyon nga operasyon na aton karanga mga katapo ikapulisan kontra illegal gambling. O illegal nga nga sugay. May ginkasaro aton karanga mga kapulisan sa bisan sa pag-umpisa pa nga to ita kwan nga ra June no naga monitor ko traton nga mga kapulisan pag-abot sa illegal gambling. Now sa mga sugagan ginabantayan man makaron rong mga igmanghod naton nga una nagasugay sa namatya mga katropa ha. Ginatutukan makaroon ito bahawag tagalikun ay pero kabuabo ng mga namatyan sige das narusugal diba may iba pa ng mga grupo mga katropa nga ginpang aristo man raton ka nga baliti PNP nga nagatungit mga katropa oh, may mga pahayag ka raton ka nga PNP ara makaroon pamatian naton si Police Captain Aubrey Ayon.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Please, Captain Aubrey Ayon, mama, natupang da nato, no, sunod-sunod, ro, ginakasang operasyon ito ato niya mga otoridad, saray ka na mga nag-imbulbar ka na sa illegal nga sugal or harin niya na illegal gambling, mama. So far, ma'am, kamusta na ro monitoring, saray ka na mga nag-involve sa illegal gambling?
3: Yes, ma'am. Tama rin, ma'am, no? Sunod-sunod do aton nga successful nga mga operations dahil sa katamatuod na, ma'am, no? Ag manifestation nga ra aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno rin ito aton Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos is mahugot do aton nga pag-implementar it mga programa at inisyatibo para ma'am, para sa daya nga ra nga mga anti-illegal activities to include illegal gambling. Ang sasugod, ma'am, no? It June nga ra, ma'am, umpisa June 1 hashtag kita i-20 may aton nga 11 unsi nga ka operation number of operations na gikandak ro aton nga mga kapulisan iya sa probinsya at Aklan, ma'am.
2: Alright. Ma'am, mostly ano ro mga naaresto naton, ma'am, nga ano klase nga sugal ro anda karon nga ginapatigayon?
3: Yes, ma'am, do kaya ba na naton kara, ma'am, no, nga na ano na daya nga ra nga naha dakop is do daya nga ra nga paghampang itbaraha particularly ro tong its, ma'am. Kaya gito karabana natin nga nadakpan, ma'am.
2: Masami, ma'am, or mostly, ano ro mga, ano ro edad nga nag-involve gid sa illegal gambling?
3: Ro karabanan, ma'am, no, is 40 pataas, ma'am. Doon do mga karabanan nga edad nga nag-engage sa raya nga ra nga mga klase 8 illegal activities, ma'am.
2: Oo. Alin doon, ma'am, ginamonitor gininyo sanda or may mga nagataot tip nga haron na may mga nagasugaliya sa area nga ra, mga makaroon na bimana?
3: Sa dayang 11 sa sadang June yang gid ang aramam no sa dayang 11 naton nga ka number of operations nga ginkandak, ma'am, no halos katunga kara, ma'am, is ano, ma'am, reported gid aron imo, ma'am, may nagreport katon halin sa mga concerned citizen naton and then may aton man di kara, ma'am, no nga during intelligence operation nga ginakandak or monitoring nga ginakandak it aton nga mga kapulisan natin, ma'am, no, particularly atong mga intelligence unit natin, ma'am, is actual nga na aktuhan nga may naga-ubra or may nagasugal, ma'am.
2: Ah, okay. So, kabilugan, ma'am, sa 11 operation, pila karon, ma'am, ro, na-aresto gid, ma'am?
3: Tanan niya ra, ma'am, sa dayang sa suod natin it June, ma'am, no, dayang nga ratanan, ma'am, nga 11 is arrested ka ratanan, ma'am, do mga personalidad nga involved sa raya nga ra nga mga illegal nga sugal, ma'am.
2: Alright, oo. Ma'am, may mga nakita kitang pati sa iyong mga operation, pati mga sa ano nga ra, ma'am, namatyan. Bawal man, ma'am, no?
3: Yes, ma'am, doon do ato nga gusto nga iklaruhon, ma'am, no, gusto natong tawaan gid anaton emphasis nga ro paghantay itsugal uwa imaw ra, ma'am, no, it ano, ma'am, uwa imaw da it ginahambal naton nga may exemption kita kasi doon yon, ma'am, so long as doon nga ni uwa it permit bukon imaw it autorisado it aton nga gobyerno naton, ma'am, or agency nga may karapatan para magtao it permit sa dayang arang sugal ag dayang arang may anang nga napataya, may sugal, may nagataya, imaw ron, agbisyon sa inyo lugar, ma'am, imaw dun is makategorize gita natin, imaw ron, ma'am, nga illegal gambling, kaya tama ron, ma'am, bisyon sa namachan, hay bawal gita ron, imaw, ma'am.
2: Oo, pero may mga ano mata, ma'am, no, basta it mag-comply apply kang sa requirements like permit, aga may namatchan ka mo, pwede mata magpatayo ni sugal.
3: Depende diron man no sa aton nga mga LGU kung magtaosan da it permit. Pero so as far as nasayra naton as of this moment ma'am, hay wa pa kitat na operate or wa pa kitat na baton nga mga reports nga duduyon nga sang klaseng pasugay nga ron ma'am sa mga namatyan is may ginatao nga permit do sang ka LGU ma'am.
2: Okay, ano katabi mana example nga sure ma'am no sigurado nga may igataw nga permit abi kapret mga may mga periyahan nga may mga patayaan.
3: Pag may pataya abi ma'am din ma'am no sa permit ma'am is tama ron ma'am LGU karon ma'am sa bato sa gatao pag abot sa local naton iya ma'am no may ana man doon syempre conform man doon motor naton ag PCSO pero ginatan-aw binaton ko ma'am kung ano ro naka-indicate sa sangka permit as to pag-abot sa pataya ma'am kaya doon permira aton nga standard karon ma'am basic nga ginahamba abit lagi naton ma'am basta game of chance imaw or activity ag may anang pataya nga ginabutang tapos uwa imaw it permit ag may involved nga mga nagataya ag nagapataya do yun nga ron nga sang activities ma'am is makabig naton nga illegal gambling ma'am
2: maski maintukan malang rutaya ma'am basta may involved
3: yes, ma'am. Tama ron ma'am kasi duro yung maintukan nga ron ma'am is kagabanan di karon go umpisa sa maintukan hasta gabaho nga gabaho rutaya masanay ga ginausuyon mo do din singawas mo do yung activities ro ato na bikara ma'am is prevention dahil nga ma'am no it mga iba pang pwedeng maging sanga-sanga klase it illegal activities or krimen or insidente kasi di karabi masugod ma'am no ro pag nagtaya pag wow ni ka pangtaya sini mo buon di mo nga pangtaya and then kung mainit yung duugo ay naperde di karon yun dayon do misunderstanding miscommunication may posibilidad nga mainaway nga matabo so ruyon do mga sambato sa mga tikang naton nga ginaubra ma'am para ruyon nga ron nga peace and order sa probinsya at Aklan is ma-maintain naton ma'am.
2: Ma'am ano ko lang siguro aklaruhon ko lang ano ro pinagkaiba ma'am ita mamba naton niya syempre prevention imaw no nga makalikaw it gulo sa mga nagataya-taya nga ra even though nga maintok man lang do tagayan ano nang kinumparak pinagkaiba ka ra ma'am sa prevention sa mga tagayaan like mga peryahan niya ma-involve man niya ning kwarta ma'am pero may permit.
3: Dudoy na di ma'am no una-una sa permit abi nga ron ma'am syempre pag may permit may regulated imaw dun ma'am agina monitor imaw gina evaluate. So although pag abot sa inaway hindi man do yun yon naton mahambal nga pag may permit yes. What inaway na ina man dun ma'am pero syempre ma'am din abi nga ron so long as may permit imaw it aton nga government agency concern is mabaho nga bagay imaw ma'am para ma-regulate imaw ma-monitor imaw so daya man abi sa mga awa nga ra it permit ni ra ma'am no una-una una-una karon ma'am do ga benepisyo ang gid karon ma'am do sanda-sanda ang gid ma'am and
2: what the patunga gid nga ra ma'am
3: yes ma'am mostly wa man nga it benepisyo mabuo imaw kasi as punta na naton ma'am no isudyuhan naton do ginatawag nga sugay uwa gid it nagadaog wa man nagaasenso wat naga wat nakakapundar sa sugay nga ginatawag ma'am.
2: Ma'am pilaw ta gani nga ni makaron ma'am rain do kung may piyansa man nya gingat tugyan o rokorte sa mga kaso nga dat illegal gambling pilaw ta makaron piyansa ma'am.
3: Asul da piyan sabi ma'am do aton yung ang korte karon duga ano ma'am may korte naton duga determine pero maina karon ma'am nga piyansa nga nagaabot imo 30,000 ma'am pero do yun depende sa kung ano ro i kwan it aton nga korte ma'am ano ro i man ano ro ibutang ano ro isugo it atong korte sa magiging piyansa nanda ma'am.
2: Makaron ma'am so far patapos pa ang manabinoro buwan ni June agabot ang operasyon rugin kasa abo gihapong nagatao kinyot information ma'am regarding illegal gambling.
3: Yes ma'am, kasi kung tanaw naton ma'am no, as per record naton sa aton nga mga 17 municipal police stations kay bahan yun nga ni karon ma'am do atong mobile force company nga first and second mobile force company naton ma'am no, may nababaton gida, sige ro baton ma'am it information kasi ro trend abi naton ma'am, once nga nakita it aton nga mga pumuyo nga may operation for sure gida karon ma'am may masunod gid ma'am may mga ma-report yo man ma'am may gapaabot gid at report nanda nga sa andang mga lugar may sugal nga nagakatabo so kaya kun tan-aw naton ma'am after operations may nauman man nga masunod kasi din nga ma'am may mga reports at pag once nga nabato naton di report immediately ginakandakan imo ma'am it validation monitoring and then investigation and actual gid aron ma'am nga nakidadakpan it aton nga mga kapulisan nga indeed may sugal gid ang nagakatabo ma'am.
2: Ma'am pwede gid no magano mag ano nga nila magsugid or magdot information ro mga ano nga ra concerned individual even though nga awa sa public area or public places or mga nagasugal nga ra.
3: Yes ma'am, pwede gid ka report ma'am. Doon nga na itong gina-uman-uman takpa, ma'am, no? Sa 11 nga ron nga ka-operations, number of operations na gin-conduct, ma'am, no? As of June 20, ma'am, no? Sobra sa katunga karon ma'am, is produkto, it-report it aton nga mga pumuhuyo, ma'am.
2: Alright, oo. Ma'am, may mga ano kamo makaraduga nga programa, kamo man sa part it kapulisa na good niya, malikawan yun rung mga nag-involve nga sa illegal gambling or illegal activities.
3: Yes ma'am, una-una ma'am no, ro aton nga kapulisan do bukas do linya dat atong mga kapulisan ma'am no para sa pagbaton it mga reports pag-abot sa mga tanan nga klase nga illegal ano ma'am, illegal activities, syempre to include illegal gambling ma'am no. And then pag-abot na tabi ma'am sa mga programa bi man pangabuhian nga pag programa para mas may kalibangan gid ro aton nga mapumuyo. Ro aton nga gapati kita ma'am ro aton nga especially ro aton nga Department of Social Welfare and Development abot sa nang programa maroon ma'am eh, para nga ni Duduyun yun, mas matauan it, maayos ng pagpangabuhi ra aton nga mga pumuguyo natin ma'am. Siyempre katuwang man natin, mga basic services, katuwang man natin ka'n ma'am, noro aton nga, siyempre kita pag-abot it, security abimana ma'am no. And then pag-abot mata sa programa, mata natin ma'am, it peace and order, din nga ni, bukas da atong linyada, ina gihapon ma'am, da aton nga ginakandak nga police visibility natin ma'am no. Kasi din nga ni, kung gusto kong aton nga uman-umano natin ma'am no, may mga pilang bato kitang operations nga bunga gata it naga intelligence monitoring nga tara atong mga kapulisan na here comes may naaktuhan kaya may nadadakpan. So do yun sa bato sa mga prevention natin nga ginaobra. At syempre ma'am do aton nga mga kapulisan is mataas do antas nga ginaobra natin pag-abot sa pakipaghinunanon sa mga kabaranggayan. Gikarnak man kita ma'am it information dissemination para mapaabot do aton nga mga programa. Kaya nga ni rukalabanan sa aton nga mga operations is produkto it dayang pag-inform katon ma'am it atong mga pumuyo. Nagtausan at information nga may mga illegal activities nga nag-luntad sa anda nga mga areas nanda ma'am.
2: Alright. Ma'am, siguro may mga dugang laman ka mga mensahe, especially sa mga nag-involve ka po sa mga ano nga ma'am, illegal gambling. Aroon nyo ninupunduhon yun. Ayan ba mga ni Kaino, wag dit nagadaog, wamanit nag-asenso eh, sa raya karang sugal.
3: Yes ma'am, kita sa akong provincial office sa pamuno ron ito atong provincial director ma'am no, nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Gusto na itong pauman-umanon it pahadumdum sa aton nga mga pumuyo nga duray ang mga illegal activities kaibahan nga do illegal gambling nga ma'am is wagid a remote mayad nga maidaga sa aton nga pagpangabuhi kaperbihan niyang gid imora kasi din niya ni uman-umanon aton wagid aron ma'am it nag-asenso pag-abot sa sugay ma'am no. So ga ayo kita cooperation at participation sa aton nga mga pumuyo nga nag-involve ka ra nga untatan nyo ninyo ron kasi ato nga kapulisan is padayon gihapon kita nga magakandak, mag-operate para raya nga ra is totally matap na ma'am no. Kasi ro tinutuyo malang naton iyas it mga kapulisan naton is ma-maintain do peace and order is sa probinsya at Aklan. At syempre ma'am nagapasalamat kita ma'am no sa mga pumuyo nga padayon nga nagapaabot it andang concerns, andang reports pag-abot sa mga illegal activities nga nagakaguntad ina sa andang nga mga palibot na dama. Mabaho nga bulig do yun nga ron, andang nga ron nga information nga ginatao sa mga successful operations ma'am it atong kapulisan.
2: Alright. Ma'am, mabuhay niya salamat sa tiempo man yara ma'am nga gintao nimo kamo niya sa XFM Kalibo.
3: Yes ma'am, thank you ma'am. God bless ka tantanan ma'am.
2: Alright, si Police Captain Aubrey Ayon naro Chief PIO Itaklan Police Provincial Office. Layaman si Katropang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Thank you kita kay Police Captain Aubrey Ayon raton karang hippie araton nga PIO. Iya sa aton karang Aklan Provincial Police Office sa mga katropan. PNP pag-abot sa sugar. O sige dasra, kabi pa nga di ang magningas kugon baga raton nga PNP sa pag-resolba sa ray karang mga illegal gas. Kay Ginaline Amaro, good morning.
4: Good morning.
0: Sa San Francisco, Agusan del Sur, sa Mindanao, good morning. Kay Wawi Season, good morning. Kapatambyaw ni Camilla sa Ganson.
4: Good morning!
0: Rod Salvador, ha? Good morning! Naga, copy-copy, makaroon ka rang agahon. Good morning, Gidana. Si Joms Atiro, o nasa Mabilonyo, Washington. Naka bullseye. Yan, good morning!
4: Good morning! Bullseye!
0: Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, may mga update kita, especially sa raya nga rang pagpamaril. sa station manager ag anchor man it Baskog Radio sa Ruha City sa Capiz, no? Makarong agahon ra gin baril samtang nga nagapaadto sa trabaho dayang station manager ag anchor man ita Baskog Radio nga si Jay Labapias, o kun mas kilala sa tawag nga si Papang Jay, no? Sa guwa una sa may barangay Kagay, no, sa Sangka subdivision sa barangay Kagay Ruha City Capi, Ruha City sa Capiz. Kay ina alas 5 ita aga-aga. Gaya-gaya gumanon mga katropa, no? Sa tangkay, saan na karang sagakyan. So, sinundan imaw, it daywa nga rang suspect sa kayit motorsiklo, riding in tandem human. No? Aga di kara, pagyagpas, binaril imaw mga katropa, saan na karang nga may driver siklo, wa imaw maigo. So, kung sa aton pa nakagawas, ruraya karang anchor man ita Basco Grecio sa Ruha City sa Capiz. And then after karon wa gud mata kasi wa pati mo nagguwa sa nang sigakyan eh. Nag diretso mata dayon rong daywa nga ang mga suspect sakay it motorsiklo sa direksyon paadto sa may Ibisan Capiz. Mga kato. Pulsa. Going makaron ro investigation itaton karang mga kapulisan sa panibag-o nga nga pag-attempt na pagpatay sa sangka katapo kara ita media sa probinsya ita. Dugo karon nga mga development ha, mga update mga katropa bantayan sa ibang mga news and public affairs sa ita XFM Kalibo. Lagi na ko gabos mga data oras sa aton makaron nga pagpangalagad. May iba na nga mga lugar sa probinsya kara itantiki mga katropa gin suspended ro klase. Kasi sa epekto itdaya karang habagat butambagon mabubas ko grupo pag-ugan-ugan diya sa may probinsya karayta Antique. So may mga kabanuhan na nga nag-declare na ita suspension of classes mga kapatid. Then sa epekto man itdaya karang paghihigop ita bagyong Francisco sa hanging habagat nga nagapaugan makaroon diya sa may western section itaton karang nasyon. Ati ganiro Mindanao dagasan ita pag-ugan-ugan. Ay, wag natin oras. Ibang mga init ng mga topiko, bantayan nyo sa ibang mga news and public affairs. Ita XFM Kalibo. Naging kabulig tag, naging kakbay. Sa aton makaroon nga pagpangalagad sa technical side, si katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagratsada at mga balitaan si katropang Claire Tiag. Sa kayit patrol, katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Sa ngayon, kuamon ka General Manager, katropang Edwin Garin. At siyempre, kuamon ka nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinas Canyo. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibon. Ako ang katropa mo.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Southern Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Jusope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Samton tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Southern Plus Herbal Soap.
15: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Southern Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Southern Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Southern Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: katropan sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 12 minutos makataliwan sa oras italas 9 sa agkawin.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Ajet një gaon Luzon, Vesa, Jasmin, Denauna. Majet ajet një gaon për Robinsha It Aklana. Banuat Kalibo, good morning. Welcome na karonsa të një pagarangkada pagpangalakada. Programang Serbisyong Katropa. Makaron kita nga daw it lunes. Petsa 22 sa buwan it Hunyo dagong 2026. And of course, sige hapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Happy, happy Monday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Thank God, it's Monday! Unang adlaw sa Rekarang Domingo, mga katropa! So, panibagong araw na naman ng pakikibaka. So, dapat may energy. Dapat produktibo kita, mga katropa. Dapat may energy para maging productive. Okay, and of course, ibinin nyo ako sa alas G sa agahon para mas may energy. Come on. Asa ka na talas G sa agahon, magibag-angot ka ako. Magparad nyo mamin sa mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186. So, may mga katropa, 0998-591-5186. Warata nyo pagtamyaw, rata nyo pag-abi-abi, rata nyo pag-welcome sa mga katropa na to. Nyo naka-monitor tutok na sa nagkaroon nyo mga transistor radio. FM Bonds, naka-trini na sa XFM Kalibu Megahertz, 96.5. Good morning! Good morning kita sa mga katropa natin yung mga bagong bugtaw pang di karuhin. Nagapuro pa mahaw, nagapuro pa ngapi, ano man. Rin nyo karoon niya ginakasakuan sa magkaroon niya pang orasyon. Good morning. Kamusta mga katropa? Kamusta rin nyo karoon niya bugtaw? Kamusta rin imbukadakin nyo it Monday?
1: Exciting!
0: Sinusubok ba agad ang inyong mga pasensya? Ha? Ginatistingan ba agiro inyo karon niya pagiging mabuot? Eh, kabiika. Medyo kabiika ang nag-promise in agad that Lunes. Magiging mabuot or good vibes yung ako perme. Ay, ginasubok ba agi makaroon? Aga-agahunon mga katropa, kamusta? Kamusta ro? Pasensya ninyo. Mahamba ba nato niya? Paubos na agad?
1: Exciting!
0: Mga makaroon mo, mga katropa, kung matabi Monday na Monday, ginasubok lagi. Ginatistingan niya, girato niya pasensya. In a sense nga, mingko, mapa-inhale, exhale ka lang, no, mga katropa. Ay, kaagahunon, Lunes na Lunes, ano ba? Medyo mapamakaroon ka lating. Legit nga, Monday nga naman. Taol at Ana, syempre di ka maduga, ginatistingan niya, giro ato niya pasensya sa traffic. Syempre, first day man doon, sa dahil ka nga Domingo, it ato niyo mga estudyante, nga ni, kagabanan, ay hindi ako malate. Di ba? Ikaw man niya rang nagatrabaho, Monday na Monday, hindi man ako dapat malate, makal man yung mga mindset. Kayaanin mo nga ni, nagduungan yun ka mo, di ka ron sa karasadahon. Kaya ikit-ikit malang man yung mga karasadahon niya sa ato niya, Banwat Kalibo. Kundi, traffic gid, may mga bungko, pangarang mga sagakyan, mga tricycle, naga-double park. Ay, tolat, Ana. May nakita ko niya niya no parking, no loading, no unloading. Una, pagirangan ni Sanda ma-drop it. Anda karon yung mga pasahero, aga mayad ka kung takong pag-drop ay panaw gage. Ay, ro, iba't Ana, ay abaw. Siyempre, ay, wamasada na ilang mabugatan ba ng mga unga. Sanda para mabuo it ang mga gamit ito nga syempre isugod sa eskwelahan which is ano mataron eh syempre pagpalangga gid aron ginikanan pero syempre nagatuga gid mo man it traffic sa karasadahon no manamit ang magdrop kamo sa ko maliway-liway man ba ang nga area no aga igto kamo magpark it makadali kay mo ko ani may takot akong ibang rin nagadrop ang it andang mga estudyante na mga pasahero pero ibang ni may pagbuhay pat pilang minuto which is maskin 1 minute ron kabuhay-buhay mamang katropa 1 minute nga ron ag it can cause heavy traffic especially iya sa may Jaime Cardinal sin ay di karon sa may Yasuo Kalibo kundi ano malang man doon di ba ga maikit malang ng mga karasa dahon ay nako naga double parking para ibang ara daywang malang ano kumbaga one lane malang man yan pero ginagamit hay kabilaan paagto aga pero kung pasubgang bagay do imo nga nakatagan nga agyan may nakaparking pa kundi hugatan mo man imo nga kasubgang ato nga makagagpas ag kato ka man masawot taolat ana so ginasubok ka ginoro pasensya na ato na makaron niya agahon it Monday mga katropa pero regardless karon eh, syempre dapat ay postura gihapon postura ng nagtitimpi diba ya postura ng paubos na agad ang energy ang pasensya hindi pa nakarating ng office pero ano pa rin mga katropay dapat ay may energy gihapon mabili nag positive gihapon sige ang inyong isipon ay after this kung nakaka-bad trip niya scenario may naghugat gid kato niya manami man niya scenario aga mas manami karon agud hindi ka mo maigpit sa traffic kay paano lang kamot mas temprano di ba sa inyong karon niya mga panimagay aga gaban karon syempre kagabanan particular ninyong himuon bugtaw gid early agud nga makahimos itemprano ag makapanaw temprano sa iyong mga bagay makaagto sa inyong mga agtunan itemprano agud hindi maigpit sa traffic aga kung may mga sayod ka mo nga mga maayad-ayad nga karsada nga maliway-liway ito lang dai kamo agi di ba ay grabe ro traffic kay kapin ako nga mga katropa halin gid ako sa lugar nga kusiin tanan lat siguro nga traffic kay maagyan ko ay mahaba gid nga pasensya pero meron ako nya bagon ay syempre iya ka maagi sa ansat oh di ba kay ikit man on dagan grabe paro traffic mapasagakyan tricycle motor ita mga nagaagabutan nga mga estudyante syempre madrap pa ron oh di ba karon gagi may ano gagi di karon traffic pag abot mo at ASU ba hindi ka pagid may sa Aklan Learning pagid may una pagid sa IJA IFA ay taulat ana no mga katropa may daya dyan makabot kaya sa Capitol ay although maabong gaagi bukod man gid it's super traffic nga mastak ka gid no mga katropa nga ni mahaba gid ang makon niya pasensya dapat per miro imo nga bawon ay di kara pagat asa traffic ginatistingan nyo taro imo karon niya pasensya ay imo lang karon mahamba lang man pasensya self kailangan mo nga baan ang iyong pasensya self ganun na lang no mga katropa pampalubag loob ay bulok man doon yung magpinubli mag kinusmaot kita Monday na Monday ay sa ang Domingo gitarayon man kamo karon niya kusmaot diba ka so mga katropa good morning gidaan ay happy monitoring sa ton karon yung mga drivers sweet lovers nagapropamati samtang nagataris-taris sa ton Banwat Kalibo probinsya Taklan sa ton karon yung mga PUJ tricycle drivers good morning everyone at syempre maski magagumon grabe kita dangga mga katropa kainit madanggar huyupit hangin no so agad niya hindi magdalit init pa doon yung mga uuhay kulang takbong pogi lang sa ato niya mga drivers with lovers di ba so good morning gid anag stay hydrated everyone good morning man sa ato niya mga solid katropa sa may Kalibo Public Market Kalibo Shopping Center kutubit magabot ito niya pagpangalagad pag ililiba sa Isla It Boracay Mainland Malaya sa 1st and 2nd District ito niya probinsya Taklan mga kagapit ka probinsyahanan Kabilugan Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon mga katropa. Sa mga katropa ba natin ha? Nga overseas Filipino workers akong OFW. Sa mga mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyong karoon niya mga lugar? Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Ay mag-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile application. That is only for free mga katropa. As long as may data ka mo, may internet ka mo di karoon, pwede ganyan yung ma-download for free. Kay man feels like home kung everyday. Naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman, Kabilugan XFM Network Philippines. Exciting Monday! Exciting morning sa mga katropa natin na katutok online. O yan, magawa sa inyo karoon yung mga radyo sa uman mga katropa, live. Ratan karoon yung pagpangalagan, ratan yung pag-ililibas sa aman yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, mag-monitor sa aton karoon yung Facebook live streaming. You can comment ha. You can comment, gid mga katropa, kung ano mga gusto nyong ipaabot pangutana, pagtamyaw sa kabugusan ni aton karoon yung pagpangalagan. Good morning kay Dario Poldo Martinez Jr. Good morning kada pang ganda Claire, balik man duty kita ruin git ani katay kada eh. Wa gid kada choice kunti bumalik sana all bumabalik ka.
1: Exciting.
0: Sa trabaho babalik-balikan ka. Git ang hirap mong ano.
1: Exciting.
0: Git ang hirap mong mahalin. Pero ako bay mahal ko. Siya? Mahal ko ang aking trabaho, tay Leopoldo nga niya, deserve balik-balik ka. And, syempre, sa ako niya pagbalik ay kaibahan ko man ka mo, kaya worth it ang pagbabalik trabaho.
1: Exciting!
0: Kaya katropang Rose Molina, good morning! Madam Guapa Claire, good health, thank you! So much, katropang Rose Molina. Boss William Masangya, good morning, Ma'am Claire. Or shout out from Puis, New Washington. Uy, good morning, gidana sa mga katropa natin from Puis, New Washington, naka-monitor sa atin karon niya pagpangalagad. Happy, happy monitoring everyone! Kay katropang Flo Serfida Soriano. Morning, Ma'am Claire. Shout out kami sa Pototski or Putots? Pototski siguro na, no? Katropang Flo Serfida. Ay, kung matabi, nag-ilis-ilis ang natpangagan. Pero base, Pototski, ginmatara. Pototski Rider Group sa Aliputo. So, good morning, everyone. So, correct nyo ang ako, Ryan. Ako nag-change yung matakamot name into Putots from Pototski. Talamang wowy season! Nag-apropamati sa Ganzon. Hamindan Capiz, good morning! Sa mga katropa natin out there sa Ganzon, Hamindan Capiz. Sa bilog nga probinsya, sang Capiz, mayong aga, mga katropa. Oye, mga katropa, sa umasang mga bagong liso sa takaran niya mga radyo. Live na live na live, rata niya pagpangalagad, pag ililipa. Saman ka rin niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Well, mga katropa, sa ito niya pagpangalagad, pag ililiba. Uy, araya ka rin nga ato niya pag-o-istoryahan. Araya ka rin nga good news para sa LGU Burwanga ag sa tanan nga mga taga Burwanga. So, raya ka rin nga nabato na noit LGU Burwanga. Anta ka rin niya libro kung si Ina. Naka-dokumento. Anta ka rin niya kinaiya it bilog nga banwa it Burwanga from cultural tradition. And mga importante nga hindi dapat maduga sa pag-taliwalit mga henerasyon una karon sa Burwanga. So, up to ano nga generation ay madumduman gid, no? Mga katropa, maskin mga bagong tubo through this libro, no? So, nabaton na mga katropa, official nga nabaton nyo, na it LGU Burwanga, kopya it a cultural inventory of the municipality of Burwanga. So, anda karang nabaton, anda karang libro, na karang sa Kinghiwat, nga panayan, Gimaras Cultural Mapping Inventory sa June 19, Baubiernes, sa UPV Auditorium University of the Philippines, Visayas, so, na karang sa Iloilo City. Mga katropa, ro cultural inventory book ay bunga it mga pnagon niya cultural mapping, no? Nga tinutuyo nga maidokumento aga mapreserba rumbaga makasaysayang lugar, tradisyon, sining, kaugalian at iba pang pamanang kultural or cultural it Burwanga, mga katropa. Raya ay magasirbing nga importante nga pamaagi aga para man niya mapreserba ag mapagapna aga ro kinaiya no nga identity it mga Burwanganon. So raya ang nasabitan niya libro ginbato ni Clark Franuelas, tourism officer designate it municipality of Burwanga, no ro nasabitan kada nga libro hay sa ngagan it look LGU Burwanga. No, so nabato na ni Sir Clark Franuelas. Ro pagkaangkon mga katropa at cultural inventory sang kaimportanteng tikang agud masiguro nga ro mga istorya, tradisyon, agpamana it banwa hay maipasa sa mga masunod nga henerasyon. No, kumbaga hay makabigo taray nimo mga katropa nga intangible or hindi maagaw-agaw man nga mga kinaiya o nakaroon sa Burwanga. So, through this book, mga katropay, sa pagtinaliwan it inadlaw, ano man nga henerasyon yon ro, nagapangabuhi sa Banwat Buruanga, nakatatak sa gihapon ro kinaiya it mga sinauna nga mga buruangganon. Kumbaga, sa namatay gut arato nga identity or datong tawo, pero roan ang identity rather, ay nagapabilin, na? No? Ro kultura ay nagapabilin. Doon nga naginasinghan ng mga katropa nga, paano mo mapangalagaan, mapreserba, ro kultura, ro tradisyon, itsang kalugar. Sa madasig nga pag-umwad, it, kalibutan, through technology, na mga katropa. Sa pag-umwad itsang kalugar, sa pag-upgrade, improve itanan, sa mas madasig no nga mga kagamitan, paano mo sa gihapon mapabilin ro sinauna nga mga pamaagi, paano mapreserba ro kultura, tradisyon it lugar, no? Although very challenging imaw kapin sa mga inunga, mga Gen Z, no nga grabe tabi makaraman do mga nakasanayat Gen Z, pero through this mga program, libro, ag ma-educate pag idro mga Gen Z sa pagpreserba, no, sa kinaiyet anda karon nga ging bahugan gin kusis na gin unga, hay mabahuron niya nga nga tulay para mapasa mga katropa sa mga masunod pag henerasyon raya karang mga kinaiya, no nga dapat sa raya pa nga henerasyon maipasa gagi naton agud nga indi mamatay, mataliwan mat akita sa kalibutan ay mapabilin matana ro kultura, no mga katropa, it ano siin man kita nga tag sa kalugar buko nya sa Buruanga. So I don't know kung pila pa nga banwaya sa Biruga Provincia Takla, no, rung nakabato ni Taray Karang nga Cultural Inventory Book. Bilog, abira nga panay agimaras, no, mga katropa, nga Cultural Mapping Inventories, nga aging patigayon. So, sa Buruanga, may anda na kara, nakasikyar na sa Taray nga anda mataman niya, libro, no. So, manami mga katropa nga, maskin mga Gen Z, mahilig makaroon sa mga high technologies, mga gadgets o kung ano man niya, mapadasig, ro, andag ng pang-adlo-adlo nga kinabuhi, o abo ko niya mga Gen Z, pero kita tanan, manami raya ka nga instrumento, programa. Agod niya, hindi niya po nato malipatan kung alin do ato nga ginupisahan, ag siin kita naghalin, di ba mga katrop? Oy, 31 minutos, makataliwan sa oras. It alas 9 sa agaw. Nag-standby, tuto ka mo ka mga katrop. Ay, ato niya pag padaguman pagido. Buo kita dugang mga detalye regarding sa rekarang programa. It, rekarang yung patigyan niya panay ang Gimaras. Cultural Mapping Inventory. So, good morning, naman, anay. Asa mga katropa na ito nakatutok online. Abaw, gina-ana kay Future Attorney. Kay Ma'am Arsini Sofia Panado, good morning. Happy, happy Monday. Gina kay Mora pang Arsini, ha? Sa mga katropa na ito, sa may Penro Aklan. So, good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Sana may energy ang lahat ngayong Monday. Hindi dapat mag, ano, hindi dapat laging galit. Dapat ay good vibes, smile, kahit na parang sasabog na ang iyong dugo. Wow. Ay nagakulo-kulo. O, tagaliro, anak karon niya dugo. So, di karon niya kaplastikan ay manami taro niya kaplastikan mga katropa nga. Maskin akig kita hon, hay. Sige, natistingan nyo na ito yung pasensya ay nakasmile gihapon. Especially sa mga katubang naton niya mga inosente mataron nang syempre sayud wa man sa nakasin sa nagakinatabo kay mo, hay dapat hindi sa napagdagahigoan, di ba sa mga aton niya mga kliyente o kon sino man aton niya mga makasalamuha makaatubang ay smile gihapon, di ba? So happy happy Monday everyone. Happy makalon niya Monday abog na karang mga kliyente, no, abog daro mga naga-inquire abog ro mga kinahangan niya atubad nyo naton ay Monday na Monday. Abo man ro mga naga transactions. Ano ro aray ko katropang Boss William, na alin ka? Hamat naga aray-aray ka di karon.
1: Exciting.
0: Katropang Wawi season na good morning sa Uman sa Ganza namin Dan Capis. Katropang Arnold Altivo, good morning. Thank you so much sa pag-monitor. Ito pang Arnold Altivo from Corona del City. Our avid solid katropa from Mindanao. So Visayas to Mindanao with love. Thank you so much. Ito pang Arnold and mag-ingat sa iyong mga kaganapan ngayong araw ng Lunes. Sa iyong trabaho at sa mga transaksyones mo ngayong araw ng Lunes. So mag-ingat ha, katropang Arnold. 33 minutos makatalimang sa oras, it alas 9 sa agahon. Agwal mga katropa, rin na kanang porsyon ng itod katon. Ito, version X Plus of Gel Capsule. Uy mga katropa, alagaan natin, ruatan niya mga matabo ko niyang ita, ruatan niya mga sinauna-una, yung mga kinaiyay. Dapat pangalagaan man natin, presente natin makaroon. Especially ruatan niya ikayong ngawas. Grabe ba?
1: Exciting!
0: Past up to present, up to future, tabi mga katropa. Ruato niya rin nga, ikaayong nga. So, dapat ay alagaan all the time. So, iya kita sa mata nga, adlaw-adlaw, kita nga expose, no, mga katropa, sa screens man doon, sa silakit adlaw. Nga, pwede gid niya makataukan that piligro sa aton karon niya mga mata. So, dapat ay may pangontra man kita sa rin nga mga vision issues. No, so dapat protektado ro aton karon yung pananawan. So mag-inom Vision X Plus of Gel Capsule ro kapsula para gid sa aton niya mga mata. Mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule. Raya may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Sa ka-herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan ro pag panakitid mata sa paggamit mga screens or cellphone. O guilty gid ako kara.
1: Exciting!
0: So dapat ay mag-inom gid kita mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule. Kayo, kapin kong aminado ka mo, guilty ka mo nga adlaw-adlaw, ginaana ka mo all the time nga expose yung mata sa paggamit it screens or cellphone. Ginabuligan man yung mga protection on it, Vision X Plus of Gel Capsule ro mga long-term vision issues kapin sa mga nagakagulang na di karon nga amat-amat nagasawom na ro na karon nga mga pananawan uko nagalabo. So dapat ay suportahan gid ro ato nya pananawan through pag-inom it Vision X Plus of Gel Capsule. Mga tropa ro Vision X Plus Soft Gel Capsule ay available in all leading drugstores nationwide. Salamat ninyo nga ma-order or ma-add to cart sa Shopee at TikTok Shop. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hay produkto gidit, Yes to Health Incorporated, nga ni tested and proven. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus Soft Gel Capsule. 36 minutos, mataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, standby, tuto ka mo, dugang. Yung mga balitaan, dugang, mga tupikuro aton karon, yung pag-aplastaron, dugang.

0: Tulog sa gabi, Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
5: Tatlo pa mo!
4: Exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Wow!

oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 40 minutos, mga kadaliwan sa oras, italas 9 sa agahon. Sa ito nyo, bagbanong balik programang serbisyo ang katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo, katropa ang Claire Tiad. Uy, good morning, kita Anay, sa mga katropa natin nyo, bagong butwa. Bagong monitor sa ito nyo, Facebook Live. Good morning. Good morning, gidaana ha mga katropa. Sa mga bagong liso, sa nakaroon niya mga radyo. So, mga katropa, live na live, rato niya pagpangalagad, rato niya pag-ididibas amon karoon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. And also, i-like and follow mga katropa, rato niya page, XFM Calibo 96.5. Agad niya, everyday kita nga mag- kililita, mag-ililiba online, not only sa inyo karon niya mga radyo. So, mag-ililiba mi kita through Facebook, mga katropa. Good morning, kita Anay, ha? Naka-monitor kita Anay sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan, sa Milongay Bardula, sa Isuga, Beltran family, good morning. Happy monitoring everyone. Una kang kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. At sa Milongay pamilya ni Uncle Ore, good morning. Good morning, good morning. Sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys, sa kay Uncle Boy, at good morning. Sa Biga, Malinaw, sa Bilogkaro niya, Beltran, ni Kayan family. Masako sa nakarang mga alaga. Kay Uncle Nunoy, Auntie Divine, good morning. And of course, nasa Mabulay Rice Mill, sa Galingan, sa may Linabuan Sur, Banga, at sa mga katropa natin sa Sitio Ob-Ob, Linabuan Sur. Good morning, good morning. Hasbilo nga Villanueva, Villanueva Beltran family. Kay Uncle C.

0: good morning gid ana. Ay ganado gid ay mura nga magagaling it mga pagay kung naga-monitor kato niya sa XFM Kalibo. So good morning, good morning. Happy happy Monday mga katropa. Sa mga katropa pa nato, ayun. Sa barangay New Buswang, Mercedes Village, sa Bilog Coruña, Flores, Pulmones, Ligayo, Lauf, Alfaro family. Good morning kay Nanay Alice. O naman karon sa Tiad family, ha? Good morning. Nagasigabong roa na karon niya mini radio. Ay, ila. Gaday mo karon mabati ano, ah, naman dahil niya limog. Grabe. So, good morning, gida ha, sa mga katropa nato, ano? Sa Turalba, Banga, Bao, nagabahog itbaboy si Lioske. Ay, kabutanan, gida nga, unga si Lioske nga rae. Ano giday, bully gida sa anak ka nga ginikanan. So, unay mo makala sa Turalba, Banga, gabahog it baboy. So, si Tayo Poldo, matabi nga rae, sa may provincial hospital natin managatrabaho. So, sa mga katropa man natin sa XFM Kalibo Fans Club, good morning! Good morning, good morning, good morning, everyone! Uy, mga katropa, ha? Daya ka lang, ha? Kaganaan sa kalye, bo, nag-umpisa na kabiin na. Una karon sa may tagsalikod bagat stage, it Kalibo Pastrana Park, ha? No? So, kabiin, gaw, bo, grabe, at abo nga tawo. Mga katropa, sa piyak, it, grabe, dangga, gita na ron. Siyempre, may kumauga na pikabii, grabe nga pagpinangilat, aga grabe gid dangga ruhuyo pitangin sa kabuabo pa nga tawo. So mahamba mat nato no nga successful ro unang gabi eh, it pagbukas itry ka nga kagaan sa kalye. Pero kung tano reminders man sa mga stall owners, sa mga concessionaires nga ra nga maging ano man kamo, bukod yang itpuro lang man negosyo or makabenta ka mo, syempre ay ruin nyo man of course nga pag ano nga nira ho, pagkabaga ka sa inyong mga customers, di ba? Ay, gabalik kita ba yun dun sa inyong nga image, it inyong nga stall, it inyong karon niya pwesto. Kung bukon it maayos ro inyong nga pag-tratar o kung pakipag-istorya no sa inyo karon nya customers. So may mga stalls kabi kita nga na encounter nga may kumahamba nato nya bad review no. So likaw-likawan doon it mga stall owners, permi ninyo nga or mga stall owners nga rahay permi ninyo nga i-remind inyo karon nya mga staff, di ba nga mag-WhatsApp, maging friendly. Hay buko nya itpuro ang man baligya benta hala lang kaabi it benta. Isipon man ninyo kung hindi ka rama kumbaga hay hindi ka rama magbad review si customer, di ba nga? Hay may na-encounter ta kita kabi eh, mga katropa nga halat ana pilat ato nga order ut ang suga. Wow, tagalisan na to my. Ay grabe ta, exciting ta makon ra. Hay paali namon bag makon kanon ra amon nga nga suga kung wa ito my. Hay ulihit ay mo naghambag side mananaron niya. Syempre mati kun do niya kung gabakat suga eh, syempre ka dinner kailangan to my. Hay min ko nagalangan pa mo tambang nga wow tagalisan na to my. Aga rupina ka kasugubo pa nga part. Tanan nga mga stalls man nga nagabaligyat suga, wa ta sanda nagabaligya it humay itself. So kung wakating ka baka kandat suga, hindi man sanda mag baligya it humay. Hay di ka to pagang hay nasubok taro ato niya pasensya. So buko niyang kunta no sa mga makarabang nga mga events. Buko niyang isipon pero may rubenta. Kunta ay maging ano man, buko niya mag-was sa pagiging budget friendly sa mga customers, friendly itself kamo sa mga customers ay isipon man ninyo nga base ay hindi raya magpabor kay customer ko tanun ko anay, di ba nga? Pwede gid magkutan nga ay ma'am for dine in da or for take out ay what kami tumay kung dine in da. Di ba nga mga maka simple reminder no? Kumbaga abiso sa mga customers ay bukon it puro lang kita benta ng benta as long as may gabakal hay go tapos di pagali pwede magpungko sa makikaon sa lamesa at ibang nga kumbaga ibang stall at tag-iya baga nga araya nga mga lamisa eh, nagapanag-iya ka rin daya nga stall so ito kating sa pihak nga pwesto nagbakal. Hindi ka ting pwede una makikaon. Although pwede, as long as wait customer nga nagbaka mismo sa dika tonga stall, pwede ka di ka ron. Pero anytime pwede ka bawian itla misa o kon bangko. So makasugubo nga part ra aton malaman niya na experience kabi. Although manami gid akong taro vibes, manami ro music ro representation, no, manami very although madanggang ani mahon, pero manami mga katropa ro ano ro ambiance do yung ro challenging ang park madangga, pero ro music do lights, no, manami mga katropa. So ro yun malang man reminder malang man don sa mga stall owner, sa mga negosyante nga bukod nga magwas karon na i-remind yung man inyo nga staff ag kamo man mismo ron nya hindi ang perming isipon ro benta isipon man ninyo basi baga do nya tanyong focus ay abo-abo ta kamo nga bad review, di ba? Nasasama dro imo nga inyong image it inyo karon nga stall ag although bukod ikaw abing mga store owner or stall owner, bukod man abing manay karon mismo nga nagabantay una, pero aron yan ipagid eh obligasyon mo ron, responsibilidad niya i-remind imo nga staff kasi sa imo nga business gid ron maga-reflect ano sa image at imo nga business ro maapektuhan. So kabi abo man yan na shock eh, kasi kabo kami nga nagbakagot at suga, so na shock man ro ako mga kasabayan niya. Wa tagalit humayay, anho namon da. Alangan maagto lang kami kada sa Jollibee ag igto lang kami makaon na. Hay gusto gid ang anikot aman ma try ro mga foods igto. Ag syempre support local man kita nga ra. No, permi gid kita ginaga support local no mga katropa. So ningko kasubo man lang man imo nga part kabi nga gusto ko ta naton magguwa, mag relax no, mag support local, support the event it LGU Kalibo, but may mga makaroon niya experience. Bukod niya nga, ako mga katropa rin naka-experience karon ka BA. Abo makon kami, abo kaming mga kasabayan niya nagbakaita suga, no? Or pagkaon sa ruin niya stall, aga ending, wa gali it humay. So challenging. Grabe, no? Usoy ka pa it humay. O nakakita ka man niya, ni available nga humay. Bow, hindi man galis na magbaligyay, wa ka man ito kang dagabakat suga, which is we understand. No, we understand ibang nga stalls nga tama man eh sa piha kati nagbaka tumay ay itasuga. Tapos sa iya kati ka mabaka tumay, di ba ga? So paano kung amon man niya humay do maubusan, agkabo-abo pataro amon niya suga, di ba ga? Kumbaga eh, pag business ay buko niyang it's a pagbenta man eh, ro pag ro goal, ro income, ro goal eh. Ro kung paano mo man masatisfy, of course, di ba, garo imo nga customer. Syempre, ro mga stall owners man yara nga iba, para masatisfy man ang darunan ng mga customer, ay, andag na, of course, nga i-prioritize ro kung darunan ng gabakat suga, di ba, saan naman do tauan, baligyaan ni tumay. So, reminders malang man ro, no, ay, asta pa man dahin aga, daya ka ng kagaanan sa kali. So, kutay, malikaw-likawan do mga makaroon daya nga, yung mga hitabo nga, may mga stall owners nga focus ya tagid sa benta, sa pagbaligya. Wa man lang nanda na isip kong ayhan masatisfy man sa adang service ro anda karon nya customer. So mabaho gid ami permiro pag abiso ro abiso no mga katropa, iabiso nyo permiro inyo nga customers para hindi man sanda ma-shock sa ulihi no. Ay, kaya na-appreciate naton ro maskin paulit-ulit ro mga kutana nga dine in na or for take out mga karon dapat ya abiso gid no. Ay okay lang eh kung take out pwede ka pa mga kabakait humay sa guwa, kung may humayuan ka mo sa inyong bagay pwede, pero kung una ka nagakaon sa mismong area what humay, hay anon mo to pasayon mo lang do suga, tapos ay ubusan pa itlamisa hay di ka manyagi kakaon na inusoy ka pa ito humay, tapos anytime pwede ka bawian it bangko ay nakipungko ka malang sa lamisa ag bangko it kaiping nga stall. So anytime pwede ka bawian it rin nga pwesto hay may customers na nga mismong nagbakas at nga stall doon pagid eh kung ta-abiso man niya ay ma'am kuwang uta kami sa lamisa ay pwede makahugat ka mo ay basi patapos yung sanday ma'am nga raman niya nauna, di ba nga ay, hindi tagali abi pwede eh, hindi ta pwede nga makipungko makipwesto sa pwesto at iba although hama ko nga ni pwede as long as wa pait nakapungko nga mismo nga andang customer. So ending kabi eh ay naguli lang doon. Ay ano nabi namon tayo waman kami it humay. Ay uli lang doon nagwon kamit bangko ay habawian yun yan ni kamit bangko. Hay Diyos ko, ay nabisit aro person. Inusit humay. Hay, wo tagali kami bangko. Ay habawi ut a kami. Habawian nyo tay. May customer aray karang nga stall, no, nga pwesto nga amon niya ging pungkuan. So kuntay hindi yun no ma mga makarabang review ay kuntay tutukan para sa mga masunod niya mga events, no. Importante man mga review it mga customers. So dapat ro mga negosyante, ro mga stall owners ay open man for mga makarang review para mas mag-improve ro anda karon niya service, no, mga katropa. Well, nevertheless, okay matay, okay gid amakon kabi mga katropa. Bukod dugot dutan ha, bukod nimo dugot dutan sa pihak it kaabong tawo, spacious do area. Siguro kuwang lang man do mga stalls nga raro mga concessioners itself sa anda man niya gina-provide, no, nga lamisa ang mga bangko para sa anda nga mga customers. So agro yon sayon man ninyo nga kabong tawo hay siguro mas sambang ni permi natong ginaba nga okay lang sobra wag lang kulang di ba ga hay kung sobra pwede mo paron niya mausuyat paraan hay kung kulang malisud gid no mga katropa rayon nga mausuyan don mismo it pamaagi no so okay yun ta nga permi kitang may back up doon do permi ginasingan niya we have plan B kung may plan A dapat may plan B kita no mga katropa so early pa lang to kabi eh nagkakaubusan na ng rice. Syempre, day one doon, ag may Father's Day pa kabiing, or kahapon yung celebration, abo gid ana ro nagkaon sa kaganaan sa kalye. Pero hama ko nga ni, sa kabilugan, hay, mahamba na yung successful kasi gindumog itawo. Manami ero music, manami ero area, spacious, madangga lang, pero syempre, panyempo, taron, hay, syempre, minko nagbabadya, rubusit ulan kabi, ay, madangga gid ana. Sa mismo nga ni Mako niya lang ang mga stall owners, mga concessionaires lang nato mismo dapat ro mas mag-improve ay tanda karon niya service no mga katropa ag permigi dapat may plan B no may customer man o kun uwa so do yun no no mga ato man lang man niya na-observahan ag mismong na-experience kabi isa kaganaan sa kalye ag hindi na may battle of the band so syempre maski makaroon do ato mga experiences ay support local gyapon kita support gapon kita sa mga program at LGU Kalibo. So, kasi hambaw ninyo, masyado ako, basher ako. Hambaw ko, ano, mga katropa, kapi sa late, ano di karon monitor, bukon niyang it ako ron naka-experience karon kabi eh. Kaabo kami nga, kasabayan ko, nga nakabakaut at sugaag, naka-experience nga ruyon gali. Nga ulihiyot aro pag-abiso, ag abo man nga mga standing, mga nag-standing kabi eh, mga katropa, uwa it pwesto. So, doon mo lang man sa mga concessionaires ay, provide more tables siguro or chairs and magpahaom gid permi sa inyo karon nya mga baligya di pa gay importante do rice karon Pinoy kita we need rice 55 minutos makatalimon sa oras ito alas 9 sa agahon nung Samuel Tian mayong aga kag sa bilog ng Tian family sa Bulata Cagayan Negros Occidental good morning everyone karapang J Trinidad good morning happy monitoring karapang J Kay katropang Josephine Sistorias Valencia, good morning. Watching from Kalibo, ma'am pa shoutout lang sa ang unga-una sa hugas ni Washington na hidlawon ako sa ang apokunta, magtuon ni mo itmayada. So good morning, gid ana ha, sa Bilunga Valencia family, una karon sa, iya sa Banwat Kalibo, ag sa anang apo na sa hugas ni Washington. Magtuot mayad, haroon, from Lola Josephine. Karapang Razel Beltran Zapica, good morning. Happy monitoring, karapang Razel. Ag sa mga katropa natin out there. Oy, 56 minutos makataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagraya na yung porsyon. Hayatod man ka to ni Santon Vitamin C. Mga katropa, paro Santon Vitamin C. Hydroalkaline nga Vitamin C. Raya, hindi na pabasog rato niya resistensya. So kailangan naton rakapin makaroto niya panyempoy ugan silak so dapat hindi man kita gaging nga makaangkon it masakit ag hindi kita matapnan it mga masakit nga ha maghalin sa ato niya palibot so mga katropa mag-inom Santon Vitamin C grabe gon sa mga physical activities ay ginapabasog na nakararo aton niya kagawasan. Ginasukan ro fatiga ang ginabuligan niya magpadasig sa recovery magalin sa masakit. Mga katropa, Rosanton Vitamin C ay pwede gid para sa tanan, especially sa mga inunga di karon. Ang sa ato niya mga estudyante ay nagkagain nga inyong activities so anda karon niya angkon sa school. So, kapin makaroon makon ay ugan silak, dapat protektado rato niya mga kids ag kita tanan sa mga masakit nga tugat makarangapan niya po ang mga bakterya ang mga virus sa aton niya palibot. Sa iba naton, kung mahina rato niya immune system, madali gid kita nga makapyutan it masakit. So, mag-inom Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C nga maghalin sa Santon. Mga katropa, Santon Vitamin C available in all leading drugstores nationwide. Sana man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So, mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. 58 minutos sa kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Ag syempre, mga katropa, today is Monday. Sa mga katropa natin mahiling magpadagandagan ay Monday pa lang man. Pero dapat maghingabot siya gi kamo ay basi baga madagandaganan nyo man kamo. Sa masunod yung mga inadlaw, masako na naman kamo. Hindi guman ninyo mahugog. Inyo karoon yung mga raffle entries sa ato niya santo na next FM libu-libong papremyo. Hay kanugon man. Nga basi baga aga kamuta kung taro magdaog 3,000 pesos sa Friday ay hindi ang dagandaganan yung tuhog rin yung mga raffle entry nga ron ay what taro nagakip sa karaya ka nga weekly draw. So dapat makaroon pa nga Monday amat-amataw at aninyo tuhog rin yung karoon yung mga raffle entry sa ato niya santo na XFM libo-libong pa-premium. Kay man this Friday ro aton niya pagbunot sa lucky winner for our weekly draw. So, syempre, sa ato niya weekly draw, may aton gid niya lucky winner i 3,000 pesos. Aga, sa grand draw, may naghugot kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes. So, mga katropa, sa mga katropa natin out there, ha, pwede gid ninyo nga matipo na magamit as your raffle entry, Rusangka Blister, o Konsangka Banigit Centum Plus Gold Herbal Capsule, Sangka Blister, o Konsangka Banigmanit Premium D3 Soft Gel Capsule, Sangka Blister, o Konsangka Banigmanit Serbo, Dietary Herbal Supplement for Men, aglima nga sachet, it's Centum Gold Coffee Mix. Mga katropa, rayro mga Yes to Health participating products, nga magapadaog kinyo at mga papremyo mga katropa. Isugod yamang sa Sangka Sobre, isugod rin mong pangagan address, isugod ko ano nga proof of purchase rin mong aging gamit, contact number, pero mahain. Ihugog, inyo ka rin yung mga entries sa atin yung mga drop boxes, iyak rin sa atin yung istasyon sa XFM Kalibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo Aklan, may ato man karon niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. Ro nagkaroon niya pick-up time. May atod mano, nagkaroon sa Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion, Bang Aklan, at every Thursday, 12 noon, ro nagkaroon niya pick-up time. Mga katropa ha, ihugog rin yung mga raffle entry before do ging tagana nga pick-up time. Agod niya, magakip sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan rin yung karoon niya mga raffle entry. So, for the go na, ag magdaog itri 3,000 pesos ato niya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes ato niya grand draw. So mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes ato na nagapadayon ni Santo and XFM libo-libong papremyo. Impunto alas G's saro ato niya karoon niya oras. Mga katropa, oy katropang TJ Ninoy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Good morning, good morning everyone from San Francisco, California. Mga katropa, thank you, thank you, thank you so much sa pag-ibaka ko makaroon niya agahon, makaroon niya dat Lunes. Magailiba, magkakilito man kita karahin aga dat Marte. Same time, same station. Alas 9, hashtag alas G sa agahon. Bantay man ninyo, masunod ka na nga drama, boxing gloves. Hagad ka tunroon it XFM Network Philippines. Nangin ka partner kabulig natong technical side katropang Zipril Kit Palmon. Sangagan it ato niya station manager katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision it ato niya ever generous maalwan mabuot niya chief executive officer Dr. Rimilituoy. Ako man si katropang Claire Tiad nga nag-aayawan kinyo tanat may ayad niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Monday! Iyamang ron sa programa ang serbisyo ang katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM
2: mga katropa, exciting dito!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badahor, sarakit ang karawan. Pus laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X F M.

muok ng tulog ni Popoy. Ay, ambot ah. Naano po yaman? Nga nga. Hinding iyahak po sa galok ang napangitap mo. Kundi, ang iyan ni Makoy. Sa tuntuod lang ya, nasamuran ako isang style ni Popoy kung nag-sex kami ah. Do tinigulang gidya. Samtang kay Makoy oh. Do ka exciting. Bala na. Boss, hagaron ko siya nga mamahaw ah. Dito ko siya hagaron sa higad sang baybay.

0: Nami lang ah. Daw pareho lang ang kaupod gihapon si Pearl sa kama. Tungod si Ningging pangayo kung remembrance siya sa tung nagpaligyad kami sang oras sa Laging House. Yan pangayo kong iya tabon sa piyaya. Hanggang muna yung inapaukpan ko kung magbatya ko sa kidlaw siya. Kung kanami, itiyasok ko sa pamatya ko na nakapautwas ko. Mabangon ko ah. Aglabhan ko ni sa lababo sa kusina.
1: Uy, si Makoy. Taga pang laba sa lababo ah. Uy, ano inang ginabitad-bitad ya? Dupanti mo na siyang babae? Ikatuntugan niyo mala sa mga manghod niya mo. Ay siguro, ginbili naman nilang ilapanti sa banyo. Buhoo, ang magulang pa nilang palabho nila. Maurasan nyo lang karon sa ako ng mga apo kamo. Sirmunan ko naman kamo.

0: tuba ko? Masika'y tintintuya.
1: Ay, ginpamangkot ko na siya. Hindi man to ko no iya.
0: Ay, ti, kay sino man to gali? Alang-alang man niya nag-ilis na sa ginagamit niya si Manong. Imbis niya brief, nag-change siya sa panty.

0: Lag-a! Kumari man asya ni nanay. Manyapon kami dito. Kag may jutay nga inom-inom, ah. Pwede ka man kaapas, ah.
1: Daw, alang-alang siguro. Kaya may meeting pa kami sa opisina. Kamu na lang, ah.
0: Ate, sige, ah. Salamat, kinpoy. Agyon ko lang di karon si Pearl, ah.
1: Ate, sige, ah. Kaya wala pa man siya kapuli mo. Nagkaon naman sa talaba sa baybay. Abi ko gid gani anay kung upod ka mga duwa.
0: Aha. Ate, kakuan. Ay, tani. Apang may ginpahikot pa si nanay sa ako ni. Gani, siya na lang tong naglakat. Pasigin agi niya si Nora, ah.
1: Ang asawa ni Biganor?
0: Oo. Ah, sige po, ha. Malakat na ko. Kita mo gid lang ni amiga ko? Jutayan ako makatabinas. Nawala ako yaga upod kaon talaba kay Pearl kun aga.

0: kahapon bala sa balayeng kaduan mo, ma. Hindi beach party.
1: Nangamon yung ginasuksok mo.
0: Jutay mo lang aki ay, ma. Makita ng panty mo, ho.
2: Ay, komportable ko sa among sinangabayo, ya.
0: Ibutang man bala sa lugar.
2: Ay, tinampa, takaron.
0: Para man na bala sa imong ginambal ko, ma. Ikaw lang na to karong tulukon.
2: Ay, kisikat ko, eh.
0: Ay, ate, bala ka.
3: Brr!
0: Oh?
3: Brr!
0: Para na nga miga mo nga konsentadura man.
2: Hipusang ba-ba mo, ha? Dara ka nalang gani.
3: Brr!
2: Ara na!
0: Ano-ano niya si mama, yaman? Kagnatingala ko bala mo? Nangadu-indigin niya makasaway si papa si yaya man? Do ako yung nahuya!

0: lang. Pare pang ilim nun, no?
1: Thank you.
0: Lab, pare imo yun.
1: What? Ay, abaw, Lab. Dohi nali lang nagpalang ligbos ang balahibo ko, ah.
2: Thank you, Lab.
1: Ah, makuha ko anay sa makaon ko, ah. Karon, ang ko tumabalik sa ila, ah. Kaya daw ginag-asan ko. Ay, kailinit mo ni sa amiga, Kuya Man. Nakita ko sa mga mata sa mga bisita, dire. Ito may katingala. Kay kalabanan sa mga bisita, dire. Taga dire mo lang sa Amon Suna. Kaghalos na nakahibalo. Nga asawa siya ni Popoy. Apang ari siya, yahu. Nagakaringking kay Makoy. Do kulang na lang. Mapasabak siya. Maayo lang. Kaya magabihan ko na pauwi si Popoy. Gani hindi siya makaapas diri. Wow! Kung matabo, maabtan gin niya ang pag-angga anay sang duha.

0: Mayo kay temprano ka pa. Abi ko siling mo, magabihan ka puli. Kay may meeting ka mo.
1: May emergency abi sa balay ni busing mo. Gani temprano pa kami nga nakapuli. Oh, nakapanyapo na ka mo?
0: Tapos na pa.
1: Gin pakao mo sang Mayo mga manghol mo?
0: Oo pa eh. Ay, nakapanyapon ka na pa?
1: Wala pa.
0: Tiko na mo. Handaan ko na lang ikaw pa. Magilis ka na lang, anay.
1: Karoon na lang, ah. Hindi lang, anay, ko paghanda isang makaon ko. Maapas lang ko to sila ni mama mo sa party nga gintambungan nila ni Lotlot, ah.
0: Pati, sige pa. Mayo managani, ah. Para nga may upod na siya puli. Kag hindi na siya magpatama, inom pa.

0: Ang baso mo galing. Butangan ko liwat ka whiskey. Kanamit sa sabor mo, hindi ba lang?
1: Oo.
0: O, argaling panit sa litso nga ginpakuha mo sa ako, no? Lab, nga nga. Eh, hungitan, taka.
1: Sige.
2: Wow, kangayas siya tulokon ba?
1: Ba?
0: Uy!
1: Pupoy?
0: Uy! Ming! Dali di ah! Magbungko ka! Puli!
1: Ay! Uy! Pupoy! Hindi ako pagbubunga! Ano ka bala?
0: Ming, Ming? Anong problema, man?
3: Hindi ka magigit ka! Bulatangin mo to ka! Karun, hindi ka! Mapulit ha! Sa balay kita mausayay!

0: Sinimun di siya magkanto.
1: Pati, ambut. Si mali ko man niya. Malay mo ah. Basi ko nagduda na siya sa asawa niya. Ganigin surpresa niya eh.
0: Pong animal.
1: Paano ina karon? Pati ako, maumid pa sa kabuangan ninyo ni Pearl. Ay, katalaka ah.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Giuseppe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:52 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Iya kita sa aton karon nga mga nagapanguna karon nga balita lokal.
1: Sentro.
0: Kaya karon mga katropa nga may kaangtanan sa ginapatigayon. Ang inspeksyon ay ginapahayaga si Dayakara nga Sir Herman Baltasar ay nagasud una karon sa Dayakara nga pabahay na it gobyerno rikara sa may bahin it Dayakara nga barangay Tigayon iya sa Banway Dayakara nga Kalibo para karon ang masayuran kung ano rog plastada sa anakara nga pag-adto sa Dayakara nga pabahay nga ra. Una karon mga katropa ay nagapamalibad nga hindi ta kun imo ra ko una nga mag ano una eh mag start di karo yon, but anyway syempre base kun may mga change of heart matana aga mabudlay man abi matod let go ro ana karang bagay no nga gin demolish iya karon sa mibahin ni aton karon nga main barangay na luok nga kaparte it daya karang extension project it daya karang Kalibo International Airport. Sa iba pagid naton karon nga mga balita

0: Sa iba pagid naton karon nga mga balita, mga katropa, Roraya karang nga ginareklamo makaron nag-viral sa social media nga ginaaligar karirahay itay karang nga mga motorsiklo iya sa may bahin itay karang nga diversion road. Paadto ri kara sa may Puok Jetty Port. Ano Roraya karang nga magiging aksyon ni Daya karang nga barangay? In-chairman nga ni Daddy Daya karang nga Kalibo Mayor Jury Sucro ang may pagpaandam imaw kara. Sentro. Ay kaabong nagareklamo nga mga pumuguyo residente una sa nasambitan karon nga lugar. Actually do Daya abing nga nga mga diversion road. Kung inyo nga maobserbahan mga katropa, ginaubrat abinanda karon hay ginaubrat ananda karon nga racing area. Kung mga magnagub-nagub nga raho, dumduman ninyo, tagdikaraya man sa may bahin it makato nga nga diversion road. Nga pila man nga ni ro na aksidente, may mga nadakpan nga to. Nga ginaubrat anakaroon nga racing area. Rodaya karang nga diversion road. Mga katropa, agtumant aron ka delikado, syempre partit aron itaya karang highway. Agmaabot ta karon nga mga dang diversion road nga ra, mga sagakyan kara, mangidagko nga mga sagakyan do nagaagi. So nga ni dapat ay don't know mataman nga ni sa ibang araham at ginahinimo matagihapon. Exciting abi siguro ro mga makaraya nga mga plastada. Ano reaction ni Daya karang nga barangay regarding karang mga katropa? Ag dapat may pagbantay man do barangay mismo. Kunwat pagbantay ro barangay hay nano lang Sentro. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan. Abay hay matcha adlaw-adlaw lat akita nga ranga naka yellow alert. Aro Visayas grid status kagakip iya karon sa Western Visayas. Ay una umataas sa ginatawag naton nga yellow alert. Na naman ay base sa anda karon nga biso yellow alert alas 4 hasta alas 9 ng pang-orasyon ay ro available capacity ay nagaabot yamang kuno sa 2593 megawatts. Agro Raya karang nga peak demand 2427 megawatts. Wago nga mga planta ay naka force outage. Mga katropa, wago nga planta force outage since May 2026 ang bilog. Hay sa humalin pa ko March 2026. Tatlong planta ko 2025, daywang planta ko 2024, ag daywang planta ko 2023. Sa bilog nga planta ko 2021, samtang ro 15 nga mga planta ay nagadagagan na sa derated capacities nga may kabilugan nga 944 megawatts nga unavailable or hindi mapuslan sa Raya Karanga grid. Ay bangod kara, kinahangan do yellow alert declaration bangod sa unavailability at Visayas large coal plants agro high demand the forecast. Sentro. Ay demand gid mataya sa Visayas sa minatood yang syempre rumanga lugar gagi pila gagi ka mga highly urbanized cities iya sa aton karon nga bilog nga Visayas region kumbaga. So yellow alert 4 p.m. to 9 p.m. so expectar ninyo karon ro ginatawag naton karon nga mga tawag naton kara dodaya kara nga mga rotational, no? Unscheduled ro iba nga mga power interruptions. Sentro. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, White Beach it isla karon it Boracay ginkilaga bilang number one beach sa bilog karon nga kalibutan. Sa Raya karang Condé Nast Traveler. Itaya karang nga prestigyoso karon nga luxury and lifestyle travel magazine. Sentro. O nagmay nagawa man yan ni last time nga ro Pilipinas kuno ro sang bilog sa mga top destination nga manami nga mag-retire. Bangod ko no sa manami iyaro healthcare. Di ka to ako sa healthcare medyo nagano eh. Barato, siguro barato gid mata no para sa ibang mga turista. Agar cost of living ay barato. Pero sa healthcare, di ka to medyo na nagalingo-lingo ikaw ka to mga katropa no sa healthcare. Sentro. Sa PhilHealth niya ni abo-abong issue. Anyway, sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa aton karanga pag-arurat sa da, sa aton karanga pag-ililiba makaroon, sa mga balita nasyonal nga aton karanga pag-awistoryahan. Balita regional anay or iya sa kaiping naton karon nga probinsya. Raya karanga sangka broadcaster, mga katropa. Ginparakat baril o pagin baril it makapilang beses. Ruan na karon nga ginasakyan karon it daya karanga sagakyan. Una karon sa daya karanga Roja City Capiz. Check yaro naton karon mangan-angan do aton karon nga sister station. Raton nga XFM Roja City regarding sa raya karanga nasambitan nga insidente, grabe no. Mga makaraya nga mga insidente. Dumduman nyo iya last time si Tatay Johnny Dayang pagin baril imo sa suod mismo at anak karon nga panimagay mga katropa. So Rodaya karang Presidential Task Force on Media Security hay ginkundinar Rodaya karang hana no sa kabuhi it broadcaster karon nga si Jay Lapabies mga katropa. Ay gaadto kuntara sa anak karon nga istasyon itradyo nga ginatrabahuhan tag makitaan sa CCTV nga matyagin bantayan tay mo kara ginyagas ag ginbaril it makapilang beses guwas mataman runasambitan nga broadcaster. Ay check yaro naton kung ano dodaya karang rason ano rumadagom nga kabangdanan sa raya karang insidente. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa balita national matana kita mga katropa. Daya karanga ikaywang adlaw karon it daya karanga pre-trial conference ay ginapatigayon makaron una sa daya karanga Senado. Sentro. Ay una undo ma prosecution makaron mga katropa regarding gihapon sa impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Sentro. Ilang adlawon lang Hulyo gon makita naton kararon magiging plastada ita raya karanga impeachment. So yun doon bilog karon eh, dodaya karang impeachment nga rin, ginabubantayan git at kagabanan ka ton, dodaya karang impeachment mga katropa. Ayun na undo House Prosecution Panel sa Senado para sa raya karang another na naman nga pre-trial conference. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan, sa iba pagid naton karon nga mga tagalupang do naton nga mga tupiko nga aton karon nga pagaw istoryahan makaron. Sa balita man sa aton karon nga weather, kaya karang bagyo karon nga Francisco mas pang nagbaskog samtag dagahugag na sidlangan itdaya karang Tugigaraw City. Base sa forecast di matamanda imaw karon mag landfall pero ginapaandam lang dodaya karanga kagabanan katun mga ordodo mga magapit sa mga posible base manghatak right iba karon nga mga weather disturbances roraya karanga na sambitan karon nga bagyo. Agmatsa may sambilog pagid nga LPA nga ginabantayan man sa guwat aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Bagyo season yun ay. Oo, ay dumduman nyo ro Frank. Last kahapon doon nga ika-18 nga anibersaryo daya karang nga Typhoon Frank nga itong mga katropa. So may nag-agigid matano base kung imong tanawon sa mga previous years basa month of June may una gid matang nag-aagi pero bibihira rong mga nag-landfall gid ay ra rong mga balita naton yaton karon nga pag-aw istoryahan pagata talakayon sa aton karon nga pagrurat sa aton karon nga pagililiba makaron and standby man kamoy maga-check ita report si taton karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sanda karon nga tag sa tag sa ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon nga patrol kay katropang Ari Herculas ag katropang Christian Villanueva. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad alas 11:12 sa Outro Adlaw aton karon nga oras. sa aton karang pag-road at sada, i-check naton do aton karon yung sister station, Ro XFM Roja City, pinagi karon kay katropang Saldi Agihap, may kaangtanan, no? Sa raya karang another, panibag-o na naman karon nga threat sa, or pagag, no? Sa media, ha? Sa media industry, particular una man sa may bahin itay karang Roja City, Capiz, mga katropa.
1: Centro! Centro!
0: Do Presidential Task Force on media media security hay ginkundi na ororaya karanga na sambitan karon nga insidente mga katropa sa CCTV footage nga nagagawa makaron hay duyon nga makita no nga matya ginabantayan ta ruraya karanga sagakyan itnasambitan karon nga broadcaster ag base sa mga information nakatagana kung taray mo nga magasugod sa anak karon nga ginatrabahuhan karon nga radio station una sa syudad Itrohas
1: Centro, Centro.
0: No well hamat ginadiscuss naton ra no kasi daya ka delikado ru kabuhi it media miskin si inya parte it pungsod Pilipinas so thankfully ro raya nga nga broadcaster hay nakaluwas mata so we don't know kung do dagagan do pamanaw it dai karanga kasi una nga report riding in tandem no kung do dagagan it dai karanga mga suspechado or suspect hay patyon or pagagon ro broadcaster si katropang Saldi Agihap it XFM Roja City Capiz ma check kita mabuo kita dugang karon nga development kun baga ano ro madagom nga kabangdanan rason sa raya kara nga hana sa kabuhi it nasambitan nga broadcaster si katropang Saldi Agihap sa piha karon nga linya it XFM Roja City Capiz katropang Saldi mayong udto. Dali lang. Balik-balik ka naton ro linyada ni katropang Saldi Agihap. Remember mga katropa, dadado rulast nga natabo nga threat sa kabuhit media, iya sa ato na, kung madumduman ninyo si Tay Johnny Dayang that was last year ba? Oo. No? Nga may suspect kun ka to eh. Ginpangaganan yung do suspect. Kaso at large gihapon, ro suspect makaron mga katropa. Iya sa Rojas, may panibag-o na naman nga nga kaso. Pagag sa kabuhi it dahil ka nga broadcaster. Sa katropang Saldi, Agihap it XFM Rojas City Capiz, i-check naton. Sa pehak nga linya, katropang Saldi, mayong udto.
2: Katropang linya, nabandaman sa kalibigan sa tubig sa sarang aklan dito sa Ibarga na ilang isinan matabo na pamparaundes ay nila kilala ba ng broadcaster kasi sa may Rehan City sa isa pa media radio station ilang si Mr. J. Lavapies matapos ba ilang natabo pag-ilong na pagpanglutang sa iya mismo sining ginadriban niya sa lakyan sa bahin sa Barangay Cagay, Roja City. Natabo niyo din eh, katropang ninyo, takma na sa isang aga, kaya sa din, hindi nga sambitan kung tani na ang kulman ang magpadulong na sa iya sining trabaho at din niya magprograma man. No? Mm. So, kada nabi, may programa, hindi siya. Katropang ninyo, kada ablaw man kan siya mali ang missing time station manager sa inyo local radio station di Sabon sa Roja City. Now, based sa information, kag base lang sa kanay sa yun, pag-interview man kay Nina Tias sa mga tapo sa media, ining duha ka mga suspect na ginapayag driving in tandem, katropang ninyo, ang nag-tambay ini sa isa ka waiting shed malapit sa entrance ni nga subdivision kung sa nila nag-starman o nag-apuyo ini nga nasabitan nga mga media personality. Now, layo pa sa nagre, nandiparahan niya ng iyan duha na at makasubong wala na pinuisay katropang ninyo, pero wala yan lang ginmind kaya siyempre magpatuloy mo sa ganiya sa iyo sinin yung trabaho. However, pag-abot dito sa cruising, magpagawa na yun sa National Highway, dito na niya siya kagintambangan. Katropang ninyo, kung sa din din ayad, lukhang sining suspect which is na-capture man sa CCTV footage sa barangay, ining salakyan sa nasalbitan ng media personality. So, igo gini sa pertahan, sining salakyan ng adventure na nag-a-odoag pula, katropang ninyo. So, nakabati man itong mga witnesses, apat sa sunod-sunod na lupok. Sining ginapatihan karon, 9mm o caliber 9mm, nga armas luthang katropang ninyo. Now, matapos ang pagpangluthang, nagpalagyo man ining mga suspetsyado sakay ini sa isa ka ginapayag na enduro na motorsiklo. So, muning nanging getaway vehicle nila. So, dito rin nag-standby sa tabukman ining driver sang motor. Kaya isa lang ni ka-persona ang nagpangamot sa pagpangluthang sa sining angkorman. So ano tabo after pagluthang sining suspect, nagdiretso to sa sa gutter ining salakyan nga ginamaneho ni Mr. J. Labapies. Aga dito suno dire isang big siya panaysayon wa na siya naghulag bla. Kasi balikan pa siya bla. Aga
0: So sumining wala siya nagwa insigida sa iya salakyan.
2: Yes, tama ka dira katropa ninyo. Wa siya nagwa insigida kay kumbaga update man inong siya ni si Mr. J. Labapies bala kay siguro bangod man siya ang pinamataan lang sa mga kasut manta sa palibot bala na posible mag-target siya kang pinisingon siya katropa ninyo. So nagpakuno-kuno lang siya to, nag-co-op siya to sa yasin sa lakyan, nagpakuno-kuno bala na doko subong way na nagahulag katropa ninyo kay parang hindi na magduda ining mga nasambitan karon nga suspekto.
0: Wala siya sang kaupod sa salakyan, wala sakay, siya lang.
2: Waay, siya siya lang gid ni katropa ninyo. So siya lang gid ni ang nagamaneho at the same time ang sakay sining nasambitan nga salakyan man. And then sunod diri kay Mr. J. Labapies, nagbugay pa gani sang 2 ka minuto siya antes dalayon ni nakapalagyo ang mga suspect.
0: Okay.
2: Sa propang ninyo, iawan pa sila sang start sa ila, sining ang motor mo.
0: Ah.
2: Eh, siyempre, ang endurong motorsiklo, dikik lang gidna. So, moto, pagang exit sini sang mga suspect, ang ginapatihan, padulong sa banwa sang ibisan, na parte na sang segundo distrito. Sang amon ng sininga probinsya.
0: Ang kalayoon sang sininga area kung sa dinatabong insidente, kag ang radio station, yung iyang ginatrabahuhan, malayo pa?
2: Malayo pa. Siguro mga sobra pa isa ka kilometro o 2 kilometers yan siguro. Pero ang sabi nyo niya, biyang ang iya sining ginatrabahoan yung radio station.
0: Ang ini nga area no, ang sa CCTV nga nakuha ninyo sang sa dira sa XFM News team, makitaan nga daw hindi gid busy ang ini nga area.
2: Basta aga pa be katropa ninyo hindi pa nalid sang sako gid bla. Although national highway siya ha, pero siyempre most of the classes nag-umpisa ng alas 7, mostly man nang nagiging masako na bang karsada orang national highway around 6:30 pa na nag-traffic siya na bala. So the time alas 6 aga pa eh. So that is why nga wala pa gid man masyado sang mga salakyan nga nag-aagi. Pero kita ka gani, antes siya natabo ko pagpanglutang, may nagsulod pa ng tricycle eh. So, doon mo pa ito ganing nakasablaw man sa atensyon sa mga, sa mga suspect. katropang ninyo. Now, ang aton si Kermiro, si TNT, ang nagakandak na sa may diid na investigasyon man, may kertanan sila kay ining detret niya katropang ninyo sa bahin sa nasambitan niya media personality, hindi na ni bago. O halos sila, ganyan, Edward Lau may nababaton, ini silang detret man, may kertanan man sa ila sila nga profesyon or
0: kasubong. So, ini ang ginalantaw subong?
2: Yes, katropang ninyo. May posibilidad ini, may kertanan din sa iya sining trabaho man bilang media personality no mm-hmm. or ining media practitioner ang motibo gid kun nya man gin sa ni siya gin parakan sang luthang man katropang ninyo and sa party karon ni Mr. J. Labapies may lang ni sila ya may personal interest kun sino mm-hmm. ang gina patihan man nila may ang yara sa likod sang pagtuyo ni nga pagpa-assassinar or pagpatay sa iya man katropang ninyo no so sino pa gani kay Mr. J. Labapies nga gin proteksyonan gid sa sang Ginoo katropang ninyo kag amo nay nga sang sakyon to kuno nga lalupangan ang iya sining sulakyan nagpinangamuyo na sa to susunod katropang ninyo ang good thing lang wa na siya ginbalikan to blah ging kadtuan pa to malapit sa sa iya gito mismo ginahantangan kay gin finishing ko blah gin follow up
0: may ara abisina no nga mga sa iban yung mga insidente ginapalapitan pa kag ginalantaw kag i-finishing pa.
2: Yes, so katropan ninyo kay siyempre hire na mo o laban-laban hard killers din na iya so dapat sorbulon man nilang ila sining target katropan ninyo pero ning natabo mo pa ning nagdeterminar karon sa aton sino mga kapulisan man kon sa tuyo gid man sa bilang patsyon although lapit-lapit ha ang paglupang katropan ninyo. Pero ang igo, sinita na nara sa pertahan eh. No?
0: Malapitan eh. O sa CCTV, malapit gid ang suspect.
2: Naglapos to ang bala. Sining,

0: pagtuon sila nga nagpalagyo or even before paaging committer ining krimen man katropang ninyo. Ang aton sininga Police Regional Office 6 ang nagpagwa naman sang ila sininga statement may kungtanan sa pagkumbinar sa sininga tuyo kapag asasinar kay Mr. J. Labatiesa even katropang ninyo ang aton sininga Presidential Task Force on Media bala katropang ninyo nagpagwa naman sa statement man yanag ang kumbinar man pero sa sininga tuyo nga pag putay or ilin pag asasinar kay Mr. J. Labatiesa so ilin Presidential Task Force on Media Security katropang ninyo and din mandaan naman nagkaroon sa Philippine National Police sigurang buho ng kalawang san sining gano'n karon nasambitan nun yung media personality katropang ninyo kag sisimuon ang tanan agod niya matukiban kung sino ginangyara sa likod sining papatay sa nasambitan nga media practitioner and even ang ano karon ah ang amon sining city government ang nagpagwa man sa statement talaga kondinar man sa sining tuyo nga pag-asasinar and kami man sa mga katapo sa media diri sa Roa City ang nagpingob man karon no kag nagaupod sa kausa nga nagakondinar man sa sining tuyo nga pag-ambush or pag-asasinar sa kay Mr. J. Labatiesa katropang ninyo. Although, diri sa Roa City, yung balikan ta years before, hindi naman ibago ah. May mga insidente gidyan, before nga may napatay gidya. No, katropang ninyo. Pero, siyempre, madugay na to. I thought we are all done with those days na. Pero, here comes nga may arat naman sining nagkatabo karon na katropang ninyo. Tanda ko, diri sa inyo sa Kalibo, natabo man eh. Laging sulod dito sa balay da yan eh. Laging luthang ko siya.
1: Last year lang to diri sa amon eh. Last year.
0: Yes, so karon diri sa amon may arat naman katropang ninyo. So, ang Roa City PNP nagpasalig man na siguraduhon man ang seguridad sining media personality ni or media practitioner. Kaya siyempre sila ni mag-asawa abi katropang ninyo ang media practitioner gid sa nasambitan man nga local radio station. So ang motibo to be determined pa gid pero ginalantaw sa aton sa mga kapulisya na may kang tanan din niya sa ila sininga trabaho katropang ninyo. Kaya backgrounder lang pangabot abi sa komentaryo sining mag-asawa ni matigdas man nimo sa ila sining pagbuya sa mga komentaryo katropang ninyo. Siguro pa matihan to da, kabahin sa ano bala, pahayag ni Mr. J. Labatiesa may katanan sa natabo ni tuyo nga pagpatay siya katropang ninyo. Sentro.
1: Alright, sige. Ang video statement doy nga ginsendera. So sige si wa inagin forward ko. Alright, sige. Oras naton mga katropa. Alas 11:20 in Webe na sa agahon no aton karon nga oras ag makaron nga ni hay dali lang. Sige. Alright, no. Makaron hay haron niya ni no another gumandang kaso itapagag sa broadcaster mga katropa. Aga rin doon una sa may bahin itday karanga Roa City Capiz. Sige ah, sa aton karon yung pagrurat sa pero okay yun man siguro kompleto yun man Roraya karanga mga detalye sa naging report no ni katropang Saldi Agihap. Thank you gid no sa aton karon yung sister station kay katropang Saldi Agihap sa Raya karanga natabo nga ra nga

0: Hana, o hana utaro no, hana nga pagpatay sa sangka broadcaster una karon sa Raya Karanga Roja City Capiz. Ginatanaw nga motibo, kabangdanan, rason, hayro Raya Karanga sa trabaho. Ay may mga death threats man gali raimaw nga nababaton. No, Ruraya Karanga na sambitan karon nga broadcaster.
1: Sentro!
0: Doon doon, hindi mo man nabira mahambang mga katropa kung maswerte. Ah, maswerte imaw or nano dudaya karanga plastada kasi kun imo karon nga isip-isipon hay siguro mahambang mugid man nga maswerte kasi kung rupamanaw kimo hay patsyon kagiding runyang dun ay kita man sa video nagadali-dali man dudaya karanga suspect nga makapanaw makapagagiw kumbaga Pero sambilog kara mga kun amat abi mga makarayang insidente usually gid matara it's either personal trabaho basta broadcaster no gaban-gaban una gid karon personal trabaho maurundo yun gid adudaya kara nga mga usual nga mga kabangdanan rason it raya kara nga mga insidente mga katropa. Sige, ipabati na to, no? Mapigod ka rin yung pagpahayag. Ita, Raya Karanga. Imagali, station manager, no? Si Jay Lapabies. Lapabies. Pies. Lapabies, mga katropa. Pamatian na to.
1: Centro. Centro.
2: Ako nga, ratira sa may waiting shed. Ika, kinatangkaran lang. Doon mo ginugos lang. Pero doon may instinct ka lang. Yaman niya doon gulpis na nagpalak. Yaman daw, gulpi niya daw.
3: Baliwala sila nakasakay sa motor?
2: Wala, haridri lang ang motor yun.
3: Nakapark ang motor?
2: Oo, nakapark ang motor.
3: Tapos sa may...
2: Paglapaw na ako, siguro na confirm niya sila.
4: Pa-abdulong ka na punta niya sa iyong trabaho, sir?
2: Ako mo lang ka-drive?
4: Oo.
2: Makadulong ka tayo sa... Umpisa akong program.
4: So pagkakita mo sir nga daw may ara git sang daw lain dito ang pastada amo to dason daw diretso mo na imo sulakyan sir.
2: Okay hindi nang duwa mo lang ang tendency nimo either ang bako magharurot ko.
4: Oo.
2: Or kay si Brin nagbinarak na tapos ang bako do malagas amo ko diretso ko na lang to sani papasulod pero nakasideing pa ko sa ila nagkarang daw hindi pa kay mag-start ilang ang motor. Draw. Nakasideing ko balasan pagpuog ko sa akong sulakyan. Ito din ng bako, nagwala ikaw na yung nagwala sa lakyan, nasa nakawala sila ng nakalakat mo. O din, may mga tao din.
3: Matasin
2: nila yung pagkalakyan? Pagwa nila. Though, pag nag-lap lang kasi na nag-start pa sa sesyon yung motor. Tapos sa muto tayo, wala pa ko nagwa sa lakyan. Bako ba siya pinisinong nila? Pero ang ako, sila is nag-uob lang ko.
4: Pila kalupok, sir? Mo
2: para ang... Apat, lima, pwede nung kumbalos ang inarap. Basta ba tiyan ko dumilig inarap na malapit sa ako.
4: Pag diretsyo mo din, sir, wala man abis sa may nakalabay, no? Sir, nga mga salakyan.
2: Wala, well, ligwa na di ko naga. Ligwa na di ko maglapat ka din.
4: Okay. So mga before, sir, natambo yung incident, may mga threat abi ka mo na baton, sir?
2: Dawado sa do man na yung trabaho, may threat gimang kita nga na baton. Pero kung kaisa, dito wala taman gina... Malanta naman nga, ina, do normal naman lang sa ato.
4: Mga ano oras yun natapos, sir? Mga famous limited?
2: Quarter to six.
4: Mga dira-dira.
2: Ay, ganyabot dito.
3: Pwede mo, papanjay, ma-describe ang insurance ng mga suspects
2: na ito? Wala. Kita ko nila sa natura. Normal na mga tao, pero siguro na magkita na. Hindi ko na makitandaan ang insura sa mga tao. Pero puro mga taas, maniwang.
4: Hindi kasi palatasin mo kami ng mga buwan.
2: Kaya usually, nakita ko lang at sura, pero siyempre di umanggit man tandaan. Kaya sa ikis nga, nag-drive ka mo. Kaya usually, kung magbuha ka, di ba mabahar ka? Mabahar ka, mabahar ka gitman.
4: Nadiparahan mo lang sila, di yung community.
2: Nadiparahan ko lang sila, kay unusual ilang movement, kaya nagkinarankaran sila, nga daw may kwaon sa bag, or nagambalo ng... Wala. Kung naka-sleeveless ba yung isa, hindi na ako matandaan. Kasi kay ang tagiyas ang store, ang balagay na, para sa daran ang...
4: Duwa sila.
2: Duwa sila.
4: Wala akong maikip pa yung motor, sir.
2: Ay, buhay na ako
4: nang pa.
2: Dito sa may mga bala, dira o sa may gin, dira dito antes sa magsulod bala. Kaya mabahar ako, siyempre ma...
4: Dito ka nangitira?
2: Oo. Nauluma, balit daw... Wala sila ka-preparar, wala nila pala na gin-confirm na nila nga. siya oo ante sila nang tiro. Amo na kita mo nang
5: tapos kantira si mo ta kakadiretso ka din.
2: Oo kay bako ang akon tendency nang makuog na lang wala kay sis ko pinisimo na.
5: Sinaya.
2: Nagdalagan sa din sila sinang motor ng standby dra o.
5: Nagdalagan wala ka na nila kasi nga gin
2: ang akon gani eh, sirin ko basi ko nila pa ko nga buton.
5: Kung pag nagdiretso ba sila dra?
2: Nagdiretso sila kay nagsakay sila sinang motor da yon.
5: Ila motor na tanda.
2: Ayun ako sir. Bag wala na
5: sa motor.
2: Oo, motor dra ra do.
6: Na lapot na to no si Papang Jay Lavapies no ang isa ka anchorman sang Baskog Radio no nga magapadulong kuntani sa iya sini nga trabaho o galing pat abot diri no nga mag guwa siya diri mga kabyana no nagikan diri sa ila sini nga palay diri kag nakita no niya nga nagakarangkarang ining duha ka mga persona kag siguro gin
1: Sentro
0: Oh, so raturo pahayag ni it broadcaster nga si Leila Pabies mga katropa. So ro Presidential Task Force on Media Security may pagkundi na naman even do raya karang regional office it police region 6 mga katropa. Oras na naton alas 11:37 sa Udrad Laura aton karong oras raya karang balitaan portion ay ginatod katon it premium D3 Coffee Premium D3 Coffee Mix sa mga katropa. Oy, sa mga suki naton ha nga nagausit kaping healthy, kapin sa mga suki naton karon nga mataas ro anda karon nga blood sugar. Bagay gid ana kinyo ro Premium D3 Coffee Mix. Ro Premium D3 Coffee Mix may una ra nga mangosteen, vitamin D3 ug stevia nagapabakod sa immune system, magresistensya sa gawas ug nagabulig nga ma-control ro blood sugar levels bangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Wait ka bagakan, ro may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it Premium D3 Coffee Mix. Ginapanami ro calcium absorption, nagabulig sa pagpabakod, itugan ag ngipo, nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga lugar, mahimo man maad to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix, may kapikagon, may santone ag vitamin D3 kaparayara, produkto ETS to Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Alas 11:38 sa Udrad Lauratun karon nga oras. Standby sa aton yung mga suki mga katropa. Magabalik kita pagkatapos yung mga itpila karon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro muna, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo bang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
13: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
18: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
19: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
20: Santon Plus Gold.
22: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
23: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Balanced diet?
26: Check.
25: Regular exercise?
26: Check.
25: Vision X Plus?
26: Check.
25: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
20: X FM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
28: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Alas 11:51 na sa Odro Adlaw. Balik sa aton pala itong tunan. Centro! Sa gihapon ako sa katropang Nini Eugene Teodosio. Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag ililiba, update anay ha sa Raya Karang nagkaganabo na karon sa Senado. Banido House Prosecution Panel ay may pangatlo karon niya spokesperson at ginakabig ng Raya nga legal spokesperson. Ginpakilaga at House Prosecution Panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang andang legal spokesperson at agsambilog sa mga private prosecutor sa impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay magaserbi si Tolosa kaibahan sa Representative Zia Alonto Adiong ag Representative Rinico bilang tagapaghambag at House Prosecution Team.
1: Centro.
0: So ag may ano pa gid makaron ha, may pre-trial conference pagid makaron. So di kara sa pre-trial conference, ginapresentar kara kung ano rong mga ebidensya, sanday sino rong mga witnesses nga igaatubang sa mismo karon nga trial sa impeachment court. Rog impeachment court, mag-serve kara, hay dudaya kara nga aton nga Senado. Sa bilong pagid niya ni makaron abong nagawangay man sa plano ita Senate Majority, nga ibutang nga presiding officer sa impeachment trial nga ra, ay si Senator Chis Escudero. So nagawa nga karon dudaya karang mga iba no mga may mga organizations nga nagpahayag it anda karon nga wa pag kagusto sa rayang nga plano it Senado nga si Senator Chis Escudero ibutang Senate presiding officer
1: Centro
0: sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. So let's see, tanaw naton no mga katropa kung ano rong magiging plastada kara kung ibutang gid mananda si Chis Escudero, si Senate si Senator Chis Escudero. Sambilog pa abi sa mga ginapilian si Senator Kiko Pangilinan pagid mga katropa. Well, raya ka rin nga portion na balitaan ginahatod ka itong Santon Plus Herbal Oil. Sa atin ka rin mga katropa, kung gusto ninyo at magnamir, inyo ka rin nga pamatsyag, antes ka mga magkatugog, magpamanyos ka mo it Santon Plus Herbal Oil. Ginabuligan, rugawas nga bugo ng mga pagpaganakit, no? O, kapingkon mabugat, adlaw-adlaw, atin ka rin nga trabaho. Ang mga inflammation sa atin ka rin nga kagawasan. Manami para sa relaxation, ag nagapabuo pagid it stress. Diba kung relax ka, ay nabubuo uri imo karon nya stress sa gawas. Pinapakalma man ugawas sa grupino ino. Agi na panami pagid na naruraya karanga panit. Santon Plus Herbal Oil ha. Produkto ron iti Yesto Health Incorporated. Babakay sa mga pili nga mga butika, pwede man ninyo nga mabakay online sa Shopee ag sa TikTok Shop. Naka-order ako last time sa TikTok Shop mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, produkto iti Yesto Health Incorporated.
1: Centro, centro.
0: Aga syempre sa gihapon, iya kita Lunes na naman, sa adlaw karon it Biyernes ay mag-draw na naman kita 17 na ika-17 na na winner sa aton karon nga Santona Next FM libu-libong pa-premyo. Ani sa gihapon mag-amat-amat na kamo tuwog, amat-amat na kamo tipon, kolekta it inyo karon nga mga entries apan nga mga produkto it Yesto Health Incorporated. Pwede ninyo karon nga igapasako pro raya karang nga Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. And ayroch mga produkto nga magadaog kayo at chance nga magadaog karon mga katropa. Sa milog karon nga banig it Santon Gold Herbal Capsule ay sangka entry Premium D3 Soft Gel Capsule sangka entry sangka banig Turbo Dietary Food Supplement for Men sangka banig karon sangka entry man. Ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix. Hi, sang ka-entry man ron mga katropa. Sa puti karon niya envelope, isood ron. Ruin nyo karon niya entries, isuot rin yung pangalan, address, contact number, proof of purchase, nga ginhugog, agro per money nyo, hindi ninyo pagkalipatan. Agihugog ron, iya sa atun karon niya mga dropbox, iya sa XFM Kalibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May amon man sa Parmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center. Iya sa Banwait Kalibo ag sa Ruel and Junior Barber Shop inakaron sa Banwait Banga sa poblasyon Banga Aklan mga katropa. Santo na Next FM libu-libong pa premyo maghugnat maabo karon nga entries para maabot man inyong chance nga kamo karon hay magadaw. Alas 11:57 na sa Udro Adlaw, ruatun karon nga oras. Ugang agang-agang na ruatun karon nga oras sa aton karang nga pagrurat sa aton palatuntunan. Thank you gid sa aton nga mga suki nga nagtutok nagmonitor katon sa aton karang nga pagpangalagad. Makaron nga adlaw Lunes. At sa 22 sa bugan ito nyo 2021. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Plo Kit Palmon. Sa patrol, katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, it amon karon nga station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa ngangan, it amon karon nga chief executive officer and president, Dr. Remelito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Chodosyo nga nagaiwan ang dagahambay kinyo. Ayad-ayad nga Udro Adlaw and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro!
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian Lepaz.
0: Ang mga pauning headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Russia, posibleng maging regular oil supply source na ng Pilipinas.
2: Ikalawang araw ng pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy. Attorney Benjamin Tolosa Jr. ipinakilala bilang isa sa mga legal spokesperson ng prosecution team.
0: No work, no pay para po sa matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong.
2: Mga bagong ebidensya sa COVID-19 funds case kinwestiyon.
0: Motion for reconsideration naman sa PhilHealth funds transfer case. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: Dengue cases bumaba ng 56% sa unang limang buwan ng 2026.
0: Palitang regional tayo katropa, Pangulong Marcos nasa Cebu para siya sa atin ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno.
2: Sa balitang international, peace talk ng US at Iran nagpapatuloy sa Switzerland sa gitna ng tensyon sa Middle East.
0: Showbiz, katropa Ian De Leon, sinagot po ang mga pahayag ni Lot-Lot tungkol sa mana at legacy ni Nora Onur.
2: Sa balitang sports, silang pamilyar at bagong import sa sabak sa PBA Governors Cup.
0: At sa balitang extra, mamaya katropa, yung pong Bangon, Mindanao, relief operation ng XFM Network ng gatid ng pag-asa para po sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Abangan nyo rin po yung breaking news mamaya katropa. Meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
1: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: At ang halian po tayo ngayon ng Lunes katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news.
0: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balita nito si katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
0: Katropang Reggie.
3: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng paaralan, nakita natin na katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So ating napag-alaman na katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip, yung isang suspect nag-surrender.
0: Okay.
3: Mga minor de edad.
0: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
3: Yes, correct. Yan, tama yan. San
0: okay.
3: Jose National High School, Tacloban City.
0: Okay.
3: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
0: Aha. Tapos,
3: yung namatay sa loob ng classroom.
0: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, Katropang Reggie?
3: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirmed na namatay?
0: Apo.
3: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwan pa. Pero
0: okay.
3: Ang sigurado natin na katropa buddy, dalawa yung nakita natin.
0: Uh-huh.
3: Yung mga picture na ipinakita natin.
0: Okay.
3: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
0: to confirm
3: rin dito katropa pa rin.
0: Tapos yung wounded SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
3: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
0: Mm-hmm.
3: Yung nalaman lang natin na katropa ba rin. Ah, dito yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info.
0: Uh-oh.
3: Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded.
0: Oo.
3: Dalawa ang patay.
0: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
3: Confirm na yan. Confirm na yan na katropa buddy.
0: Okay.
3: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
0: Okay.
3: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
0: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
3: Dalawa. Dalawa, sir.
0: Okay.
3: May dalawa.
0: Nakuha kaming information ditong binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
3: yan,
0: old.
3: Based yan, sir, sa spot report.
0: Okay,
3: sa spot report na binigay sa atin.
0: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
3: Come again, sir?
0: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang na ilagay sa spa... Anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong 15 years old na to, may isa pa nadagdag?
3: Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
0: Okay, sige.
3: Yung isa, nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation, nadakip.
0: Mm.
3: Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
0: Okay.
3: Okay.
0: SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin shooting incident to kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
3: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari na noong mga unang panahon wala talagang ganito.
0: Uh-oh.
3: Parang parehan na sa Amerika na nako, nakakatakot.
0: Kaya nga.
3: Yes, anyway, kung ano man yung mga update,
0: sige,
3: sa resort ay ating ibibigay sa inyo.
0: Maraming salamat,
3: okay,
0: Reggie.
3: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Breaking news.
0: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abangan nyo rin po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ang Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pag-angkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irrigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isimiti simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis, dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court, dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa ring pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report.
1: Live report. report.
2: Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisan nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, statesmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sakop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayun pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial, kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil, habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
1: XFM News Nationwide.
0: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle Head Coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI, Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ng mas mahigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
1: XFM News Nationwide.
0: 128 years ng DepEd. Tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang regional.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Inuulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga paunang project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River. Bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang walang gutom kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na

0: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edagharap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Peli Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat na mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat lalo na kay Mayor Peddy dahil napakalaking tulong ng sea ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, katropa, sikat na radio anchor man dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Rojas City, Capiz.
3: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias o mas kilala sa tawag na Papang Jay sa labas ng Costa Verde Subdivision sa barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril ng mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
0: Obispo, pare at mga aktivistang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
4: Live report. Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Casibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: XFM News Nationwide.

0: Tropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tugigaraw City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
1: Katropang body, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
0: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
1: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
0: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula ng negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran, kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lot De Leona, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sa Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Bangon Mindanao Relief Operation ng XFM Network nagatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
2: Live Report!
4: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes to Health Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sa bagong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumaltay at Arnel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
5: Actually, nahimaw rapod ming tulay, dagang kong nag-contribute yun, nanawagan din sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-attack.
6: Isip pagtubag sa panginahanglan nun, ni Amidiri, mutabang, hinaut-unta nga, kundi di makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
4: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon ng XFM News Nationwide, June 22, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: XFM. Whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
15: Patropa mo!
14: Exciting!
7: Natropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and...
3: XFM.
16: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XF.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, Narito Lang, The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa ato sa pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo. Sampila sa mga detalye. Nahanungod iya sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas at pagbulong sa balatian. Kag siyempre, labi kag labaw sa tanan kung paano nato na ni mahimo malikawan. Kati sa patagya sa naturopathic medicine, nagapati kita sa hambalanon nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Magkakilalaho na to ng kapasidad sini sa mga tanong, mga bungang kahoy. Ayan, may ginabatsyag kasi mo sini nga lawas nga madugay na nagabalik-balik. Kada mo na sa imo sini nga natilawan nga mga bulong or even mga tanong dira. Pero ayan, ang mga teknik o kung mga metodo sa pagpreparar sini ang nasunod ba na ni mo? Kung nga ang makasiling nga para sa imo, daw ay isang efekto. Ayan ang simple sini nga mga sangkap dira sa aton sini nga kusina. Ara ang ahos, bumbay, ara ang luya, kalawag. Iban pagid sini nga mga sangkap nga makita lamang dira sa sulod sa aton balay, dira sa aton sarinya kusina. Ya kung kaisa ginapabuyan-buyanan lang naton na no. Kag sa punto ba lang ang iba nung kaisa no, abin nila basta nakaluto lang, basta may sangkap lang, tama na ina. Pero may mga pamaagi gali nga ultimo sa aton sa mga preparation para sa aton sa mga pagluto. May mga metodo kita nga dapat sa sundon para matuman sa aton ng hambalanon bala, no? Ang ginahambal bala sa Ingles nga, let your food be your medicine. Dapat ang ginakaon naton mangin bulong sa aton. Ang isa sina sa pamaagi, among pagtukib naton sa mga metodo sa preparasyon sina, ano kadamo, recommended the daily limit, timing sa oras sini sa paggamit o kon pagkaon sina. Kag iban pa no, nga upod diri ang dugang pagid sini nga mga detalye. Sa dugang paginya pagtukib sini sa mga sikreto sa mga tanom sa kapasidad sa pag-ayo sa aton lawas, kay dugang paginya mga sikreto sa aton sini nga ikaing lawas, diri lamang sa aton sini nga pagpangalagad sa The Secrets of Health program. Kag live gani nga mabatian na no nga aton sini nga pagpangalagad sa tanan sini nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, diri sa Calibo, Rojas City, Antique, Bacolod City, Negros Island region nga may mga X FM stations, and of course diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome gid sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton programa The Secrets of Health. Ayhan, may mga palamang kutanon kamo sini, may angot sa ginabatyag sa inyo sini nga lawas, may mo lang i-send ano diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya paghahatagan mo na ito sa pinakamang panugyan ano, sa portion karon sa aton pagpangalagad pagkatapos ng tupi ko nga aton sa pag-aistoryahan ang inyo sini nagkarain lahi niyo mga paramang kutanon, mga concern ninyo sa ikaayong lawas. Well, sa nang edisyon sa aton pagpangalagad, isa na naman ka tupi ko ang aton sa nga pag-aistoryahan. Mga simple bala nga may experience yan. Aton ko manutaran aton sa aton sini nga ginatawag kaugalingon sa aton sa nga pamatyag. Kagini mga simple bala nga mabatyagan na aton kung manotis na aton sa aton kaugalingon. Kapin pa ko na nanutaran na aton bala nga ito kapinasahi sa niya. O nga daw hindi man ko mo sa isang una pero nga nagabatyag, nag-experience siya ako sa nga mo sa niya. Ini mga butang nga dapat na aton hatagan sa pagtarupangon. Kay nga man, may mga simple kita nga mabatyagan nga nagapahibalo sa kung ano ang mahimo sini nga nagkakatabo sa sulod sa kalawa lamang sa pagtukib na ton. Kung ano bala ang mga nagkakahinabo sa sulod sa aton sa nga lawas nga hindi nangin kinaandan sa aton. Bisan simple lang aton sininga nabatyagan. Kaya kung mahimo na ito nina, malikawan na ito. Galing no? Ang pagkanto, kung ang pag mahimo nga magkanto bala sa malala sininga balatian, syempre, dako nga huol, kag dako sini nga mga kagastuhanan. Kag may mga kondisyon kita sa lawas, o kung may mga nabatyagan nga sa simple pa lang sa
ang una pero napabuyan-buyana naton nga kun maglala gali ang aton kondisyon dagkahimtangan hindi na na mabalik ha sa dati ang aton kagalingon, ang aton pamatyag, ang aton sini ngalawas, bisan pang aton sini pamensaron. Sa sining edisyon sa aton pagpangalagad, aton pagtun-an. Ukon ng aton sini nga pagtuon mag-focus kita asubong sa aton sini nga memorya. Kumusta bala ang aton sini nga memorya? May ara ba na sa aton nakanotar nga sa una daw kataluman sang akon sini nga memory. Madumduman ko ang mga detalye pero susubong bag-o lang kami nag-istoryanay nga daw na lipat na ako. Bag-o lang kami nagkitaay o kung kahapon, isa ka semana lang nga nagkitaay, kung ayaw ko gin-remind, nalipat na ko sa iya sini nga itsura. Ukon sa iya sini nga dagway, ukon nalipat ko sa iya sini nga ngalan. Ngay hindi man ina sang una ang imo sini nga na-experiensyahan kaga makasiling ka nga hindi man ako amo sini sang una. Kani sa nang edisyon sa nga tonbog pangalaga na tuntunan ang pira sini ka mga kausa, mga kabangdanan kung nga ang may memory loss kita ukon ang isa abika tao. Timaghambal kita nga memory loss ang muning trouble bala na ton sa pagpaminsar, pagpanumdum sa mga bagay nga nabalaan mo naman, do familiar ka naman, or recently learned nga mga bagay. May ginbasa ka, may ginkabisado ka, or may ginarap pagida, pagkabisado, na medyo mabulubudlay pagida, or sa nambal ko na, way palang kamudugay nagkita ay, hindi pagin managay yan, pero no, may trouble ng imo sa ringan pensar sa pag-uko ng imo sa ringan kagwadingon sa pagpanumdom sira. Sa punto, pagin nga, kasubong nga ang brain na to, may difficulty sa pag-store, sa pag-keep, or pag-recall sa information. About it, sa pagpasulod, gali sa ginatawag information para ma-retain ina, matago ina, dira, kag ma-recall o kung ma-remind o kung mapanumdom, mapahanumdom kita sina mga informasyon. Ang aton sa nga utok, hindi na mo sa nagkatalom kung may ara sa ginatawag memory loss. Pero may mga sitwasyon kita kung kaisa nga kung ang nagaedad-edad gani, nagamalipato na, doon na baton naman lang nato na, no, ang realidad or ang ginatawag ang punto bala nga daw tamara na magpaminsar, ano yan ang posible nga cause? Ano pa ayan ang posible sa nga kabangdanan? May ibang pagdirihan na kausa kung mga factors kung nga ang nagmaripato ng isa katao, magluwas sa edad. Kahit masiling kung kaisa ako nagmaripato, sabton ka lang natural gina kaya sa edad. Nagamalam ka na mo o kung nagatigulang ka na. Hindi man gid malikawan. May mga amo man gid nga senaryo ako nagakatabo. Pero ang ginatawag memory loss, hindi masami kausa o kung kabangdanan sila ang pag-edad or ang sa iban mga paghambal sini. Hindi mo tambalon ako nag-edad o kung nagatigulan na isa ka tao, may memory loss na siya. In fact, pwede gali kita nga mag-edad sa ginatawag nagakaigo nga pangidaron nga hindi na maapektuhan ng aton sini nga memorya lamang kung nabalaan nato ng technique mga pamaagi sa pagpreserve sini. So pamangkot, is memory loss always caused by aging? Ang sabat, hindi. Madamo nga mga tao suliton ko nagabaton na lang sang ginatawag na andan balang reaction nga kung na may memory loss ka na, nagamaripaton ka na, normal nga part ni sang ito ang pagtigulang. Pero kadamo sang mga pamatanon pa nga may ara na sini nga ma-experiensyahan nga mahimo may iban pagid sini nga mga kabangdanan. Ang healthy sini nga tigulang or older adults mahimo nga mag-continue kon padayon na magforma sang bag-o sini nga memories gidatawag maayo nga pagporma sini sang memorya sa ila sini nga edad pangidaron 80 pangidaron sini nga 90 or 100 year old abi nga isa ka individual na no kay mahimo makasiling kita ngang aging makapahinay sini sa aton sini nga recall pero hindi ha dapat mag-erase ini sang large kung dako sini nga bahin sang aton sini nga memorya
Amo ni hambalblas ang isa ka kilala ko nga dog na likaw-likawan niya blame irritate sa waya kay sing dog gamay lang di prinsa na karon. Pati tiyempo hapon sina balik mo. Madumduman yung tanang ng detalye sa nagliligat mo. Tungod sa ginatawag maayos sa ninyo, memorya. So tandaan na to na, hindi mo tambalon nga nag-iidad ng isa katawan, nag-malipaton sa Diyan kung may memory loss siya. Kaya may iban yung mga pamatanon pa, nag-experience siya na sang amo. Ayan, may iban nga mga kabangdanan. Pero dire kita no, sa mga ginatawag the most common causes of memory loss. May pila sini ka mga ginatawag kabangdanan sini. Common no, causes sang paghina sa aton sini nga memorya or memory loss abi. Ano bala ang pila sini? Number one, gidri amo ang kulang sa tulog. Kung kulang sa tulog ang isa sini ka tao, ang memory naton hindi maayo ma-saved. Kasubong bala sa computer bala kung may mga ginaubra ka, may mga ginasulat ka dira, dapat ano sa aton sa mga tag-permit dapat ma-save mo gid anay parang hindi madula kung hindi mawasing imo sini nga kinabudlayan. Kag sa aton man ma-save gali sang mayong aton sa nga memory kung manami ang aton sa nga pagtulog nagakaigo mahamuok sa nga tulog nagadangat sa 7 tubto 8 sa ka oras nga maayo nga pagtulog. Kung mahina na ang aton sa nga tulog, hindi kita maayo makadumdum sa mga nagliligad na aton yung maging pang-istoryahan. Amo ni siling blas ang iban nga maayo man ang nag-istorya ka, pero mas maayo pagit kung recorded o kung nakasulat kay duna kuno sa tao ang malipat. Pero may mga tao yung detalyado sila. Isa, gali nga bintaha sina o kung nagresulta sa pagkadetalya na aton sa pag-abot sa memory ang maayo nga pagtulog. Iban pagit sini, kung kulang ka sa ginatawag tulog sini, masami ka malipat sa mga bagay-bagay. Bala, ang iban malimtan nila ang liabis ng salakyan, liabis ang ila sa ring balay, may nabalaan ko sina nga nakadangat na siya sa ginatawag isa sinika lugar, kaladuan niya, duro distansya sa ila sininga opisina. Bumalik pa siya sa ila sininga office kay nalimtan niya ang iya sininga antipara. Ang problem kay hindi sa makabasa, mayo kung wise sa antipara, no? Pag-abot sa ila sining opisina, yawan sa pinangitaw ay masasamay nakita sining antipara pag hikap niya sa sining agtang, dira mo lang gali. Ang iya sining antipara, imagine ba lang kahisol o kung kahasol ba lang, no? So pag misplace na ton sa mga items tungod nga hindi maayo nga sa sining memory nga resulta sa kakulang na ton sini sa pag tulog. Kagbisan pa, isa kagabi nga hindi maayo nga aton sining tulog kung ma-deprive ang aton tagalingon sini sa nagkaigyo nga pagtulog can temporarily impair memory. Sa aton sini ang mga tagparamati kasubong nga daw ikaw sini ang nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. That's why may iban sini nga makahambal gid nga nagakadula ang ila sini ay kunway sila si madumduman kun sila sini ang hubog na. Minabalaan ko sini nga nagmaoy gani. Nagrambulan na ina pero pagkagamang kuton mo kung na natabo ay saka nakunumdum. Ang iban sini doon di magpate ano pero may nagakatabo nga amo sini tungod nga apektado ang aton sini nga memory. Sunod sini nga ginatawag causes o kung cause sa memory loss kung masami stress tang isa sini ka tawo kung masami ikaw sini stress kapoy imo paminsaron sini ang aton lawas sini nagarelease ang cortisol. Ang sobra-sobra sini nga cortisol nagaupa sini sa memory formation. Nagresulta sini o kung pila sini ka mga sinyales ang aton sini nga panghuna-huna kung kaisa nagablanko ang aton sini paminsaron nagistorya kita. May mga time nga daw naga may gap kita sa aton sini nga pagistorya kay may hindi kita sinima dumduman maka o kumalipat ka sa pila sa nika mga detalye kasubong sa isang pangalan ang bisan pa sa focus kag konsentrasyon kulang ina sa imo o kung hindi ka maayos sa ni mag-focus madali ka sa ni ma-distract kung stress ng imo sa nga paminsaron isa kay isa man sa kausa sa ni sa ginatawag poor memory
ara pagid. Ang tuman nga pagkabalaka nagaresulta man gali no sa poor memory. Oh, that's why indi gid maayo nga magtuman kita ka ginatawag balaka, anxiety. Pero indi man butang balon nga malain ang pagkabalaka. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Amo man sa stress indi man mahimo nga way kita sing ginatawag reaction sa nisa stress kag sa mga stressor sa aton sa dipadibot. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Kagari pagid mapati ka mo sa aton sa mga tagparamati. Nga kung ikaw sani ang nagamaripato, nang isa kakulang sa imo ay han ang kulang sa sa pag-inom sang tubig. Because dehydration mahimo nga mga afekto sa aton sa nga memory. Bisan pa mild nga dehydration, mahimo makareduce ang attention and memory performance. Ang pila sa nga senyales, pila sa nga pinamangkot dari sa aton, ano ang bulong dok sa migraine headache, ano ang bulong sa nga sakit sang ulo, ano ang bulong sa nga pagkamaripato, ano ang bulong sa nga madali makapoy, at tuli pila ina sa mga sintomas nga mabatyagan naton kun kulang kita sa tubig nga nag-affecto sa aton sa nga memory. So isa gali sang dapat naton sa ni i-determinar kumusta ang pag-inom ninyo sa isang tubig. Nagakaigo bala ang pag-inom ninyo sa isang tubig, especially kung ara ka sa isang air-conditioned area, hindi ka makabatyag sa kauhaw sa ni. Kung maghulat ka sa uhaw sa ni, huwag ka balo gali, dehydrated ka na, kulang ka na sa tubig, pero huwag ka nag-inom. Amo man, kung tuman man ka init sa palibot sa ni, ginabalhas, o kung mabugat man imo sa ni nga buluhaton nga nagpabalhas sa masami sa imo, kinanglanuan mag-inom sa ni sa nagkakaigo nga tubig para ang replenish ang aton sa lawas, maisla ng liquid or fluid ang nagwa sa aton lawas pinagi sa pagbalhas. Nga man, 75% o kung masobra sa 70% sa aton sa brain is about water. Ang gamay lang sa nga ginatawag dehydration, ang kakulang nato sa tubi, ang noticeably affect sa aton sa mental performance. So dapat ganyan nagkakaigyo ng tubi ang kinahanglanon man aton para ma-maintain o kung mapabilin nga manami ang aton sa nga memory. And even, pila pagid sini ka mga sitwasyon nga ayan, huwag yung napamensar sa iban pero nag-effecto gali sini sa memoria. Ang pagka, o kung ang pag-isahanon nga masinulubon, pila inisa sa ginatawag lesser known causes sang memory loss. Ang pag-isahanon sini nga masinulubon, nag-effecto sa aton sini nga memoria. Tungod, humans evolved as social creatures. Kita, ginatawag dapat makihalubilo kita sa aton sini isig katao. Kaya ang social interaction, nag-exercise sa aton sini nga memoria, sa aton sini nga lingwahe, sa aton sini nga panghambal, sa aton sini nga atensyon, at even sa aton sini nga emotional processing. Ang mga tao nga socially isolated often show faster cognitive decline. Di pa, ano man tuod, no? Kung nag-iisahanon ka, away ka man sa masami ma-istorya, kag masinulubon kapag yun, no? Feeling isolated ka sa imo, sa nga kugalingon ba lang? Kaysa sa iban, sa nga tao, even sa kapamilya mo, no? Managilang may naghambal nga, sa kung nag-iisahanon ka, pwede mo ma-istorya ang imo, sa nga kugalingon? At alam, pag-istorya sa kugalingon, hindi na problema, ah. Hindi na malayan ang pag-istorya sa kugalingon, ah. Hindi lang masubrahan man. Kasi may iban siya na sila nga, Tido, kung takaan mo ko istorya sa gulingon, waya bigay sabat. Ginastorya ko, nag-hipos na. Waya mag-inasabat mga pala mong kutanon ko. Ang punto lang sa nino, manami, kung may ara kita sa ginitong social interaction, makapang-impon-impon kita sa iban, makakuha kita sa bagong mga ideya, makashare mo kita sa aton sini mga punto de vista o kon mga opinion naton nga ihan makabulig man sa ila. Kay ang loneliness mahimo galing maka-affecto sa aton sini nga memory, mahimo mangin malipaton man galing isa sini ka tao. Number 2 diri nga lesser known na cause sa ginatawag memory loss, amo ang ginatawag diabetes. Kung diabetic ko galing isa ka tao, mahimo galing mag-affecto ini sa iya sini nga memory. Kaya nga aton sini nga brain nagagamit sang large amount of glucose. Ti ang problem, subong kay ti ang glucose hindi na maka-circulate mayo sa aton sa nga ginatawag hindi ma-absorb sa aton sa nga cellula. Kaya dira na lang sa nagababad sa aton na dugo karon kaya hindi ma-absorb since nga ang insulin karon hindi na pagsapakon sa aton sa nga cellula para magbaton sa glucose salin sa aton sa nga dugo. Ma-deprive ang aton sa nga brain, ma-affectuhan ang aton sa nga memory tungkol makulangan o kung may imbalance kita sa ni sa sugar. So dapat kontrolado, dapat paminsar kita especially sa may mga insulin resistance ha, kung anong mahimo naton nga aton una-una
ma-manage ang aton sa nga lifestyle, ma-modify ang aton sa nga lifestyle, ma-remedyohan ang aton sa nga insulin resistance, tub-tub ma-solusyonan para nga ma-reverse na aton ang ginatawag insulin resistance kag amat-amat man yung balik sa normal ang aton sa nga blood sugar kung napabalik man aton ang aton sa nga insulin sensitivity sa amat-amat. Isa pagid sa mga kababaihan, kung may ginatawag changes dira sa inyo sa nga hormone levels nga nag-aafekto sa inyo sa nga memory kag attention, ini sa mga age bracket na bala 40 pataas sa may mga ginatawag maka-experience na sang symptoms ng pag-menopause. Kaya ang pag-menopause nag-aafekto sa inyo sa nga memorya nagamalipaton, hindi na maayo maka pasunod sang mga dapat siya pasunuron sa iya sininga panghuna-una na budlayan na sa sinimag multitasking sa pagdululungan bala kung pagpasunod sa mga ginaobra bala nangyambal sang kilala ko nga siya multitask ko dok samtang naga-computer ako may ginahimo ko sa akon sa niya kusina balikan ko kadto ko sa laundry area karon kagiban pagid sininga mga ginahimo nga kung pwede pa lang madululungan tapos kung pwede pa lang pero daw imposible hindi lang garo maglayo ang distansya siguro nga matapos pasunod mong isa kag isa. Pero sa mga nagmenopause na no, sa mga kababaihan dira tungod sa ginatawag estrogen levels nga disturbo na may changes na nag-affecto sa memory and attention. That's why ibang sini magluwas nga nagamalipaton na nag-irritable pa tungod ini sa changes ang ginatawag inyo sa nga hormone. Kag kadamo sa mga kababaihan, gamanotis nila ang mga sinyales sa ila sininga memorya o kon manutaran nila sa ila sininga memorya bisan pa bag-o pa o kon antes mo napakita sining obvious nga mga physical symptoms. Una anay pag-abot sa ila sininga memorya. That's why ara iban una ang pagka-irritable, pagka-madipaton sini sila man yang lipat pero ikaw basulon kung di umapakita o kung di umapangita o kung di umakita ang ginapangita nila. Sila man yung nalipat. Sa nabalaanan nila nga daan yung familiar nga buta pero kung pamangkuton ganin nila hindi umasabat. sa bagay ilintindihon na. Ang amo siya na nga kondisyon. Namun ang hambal plus ang isa kabana ang avid listener na ton. Siya daw kung daw hindi ko na ganin maintindihan nagasugod na ganin ganun nagaritable na smises. Paimnon ko na na dayon o kontimplahan ko na na dayon sa Santhone Plus Coffee Mix. Nagabulig nga naganayanaya iya sininga pinsar. Nagabulig nga nagarelax siya. Kay nga man, ang Santhone Plus Coffee Mix may ara sa isang soya. Ang soya may phytoestrogen. May ara sa isang ginatawag isoflavone. So nagabulig balance. Bisan pa ano, no? Sang hormone nga may mga imbalances na kung may ara na sang changes sa ginatawag estrogen levels sa babae. Kapin pa kung ara na sa pag-menopause. Kaya kasi sabi mo, Dok, ano pang ginahimo ko para nga magnami pag yan ang iyasin na yung kondisyon, iyasin nga pamatyag, magluwas nga, ginatimplahan ko, ginapainom siya sa Santhone Plus Coffee Mix. Ginabanyusan ko pagid, ang iyasin nga likod, ang iyasin nga natang kugo kag niya sini nga agtang kag dungan-dungan sang Santhone Plus Herbal Oil. Okay nga man, ang Santhone Plus Herbal Oil may ara sang peppermint oil nga nagabulig pa relax sa aton nung ginaglanta mag-relax, pakalma, nagabulig man sa aton sini nga attention para mag-abtik man kon may kinanglan makita sini tutukan o kon focus ang aton sini kinanglanon. Kag ang isa pagit sa manami diri kati ang VCO kag moringa oil nga ara sini sa Santhone Plus Herbal Oil nagabulig pa iyak kondisyon, ha? Kag protect sa aton sa panit, lakip na nga hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok especially nagadala sa isang dengue infection sa nga species ang ginatawag mosquito nga tikon na kita sini ang maturukan sa nga sini nga sungo dira kag ti makontaminate kita o kon malatnan kita masailuhan kita sini nga ginatawag kagaw ti kabalo naman kamo sang his all sini sang dengue infection nga mahimo naton ina malikawan sa simple nga pagbanyo sini sang Santhone Plus Herbal Oil nga amo mani hambal sang kilala naton ginagamit niya sa sini nga sawa nga nagabulig pa relax
saya ha, kung daw kabati ako nakabatyag na siya nga daw medyo amat-amat na sugod. Hambal pa kini sang upo sa balayo jadon jadon. timpla na diyon sang coffee painom kag banyo san sang Santhon Plus sa herbal oil. Pila lamang inis ang mahimo naton nga bisan paano makabulig-bulig no sa aton sininga paminsaron, sa aton sininga memorya para nga hindi magtuman ka irritable, kag hindi magtuman sini ka malipaton. Kumbaga sa simple sininga pagpensar o kung pag-intiende na hanungod sini sa memory loss, kung ang memory problem nagasugod na no nga ma-experiensyahan na naton, panumdumo naton may aragali sini ka apat ka mayor sininga kategorya o kung halintang ang pagkamalipaton sa isa ka tao. Inabangod, number one, may storage problem. Ang aton sa nga brain, hindi makastore sa memories properly tungod sa kakulang sa tulog. Ayan, tungod sa ginatawag head injury. Ayan, kakulang sa sustansya or dementia. And then, sunod sini, attention problems. Ang information hindi ma-fully processed sa aton sa nga utok tungod ayan sa stress, tungod sa anxiety, tungod sa multitasking kagiban pa. And then, number three, access problems. Ang memory nato nag-exist pero mabudlay ang pag-retrieve sini tungod sa posible tuman ka kapoy. Kapoy sa lawas, kapoy sa paminsaron, ayan, posible man bangod sa depression, kag pila pagid sini o kung pila sini ang problema o kung baratian sini sa aton sa nga utok, damage or distress nga nag-affecto sa aton sa nga memory systems. Sa iban nga mga stroke survivor dira, mag-experience ka mo sa niyo o kung iban sa inyo sa niyo, kamu mismo kapamatuod nga affectado inyo sa nga memory, ang inyo sa nga pagkamalipaton, aragid. Neurodegenerative diseases, severe neurological disorders, kagiban pagid sa niyo nga mga brain disease or problems, nga nag-resulta sa niyo sa paghina sang aton sa nga memorya. Pero kabalo-bala ka mo no, sa aton sa mga tagparamati, nga may aragari isang mga pwede kaunon, mga utanon, may ara kita pwede gali himuon, nga makabulig para nga bisan paano ma-maintain nato ng maayo naton sa nga memorya, malikawan naton sa di ang madasig sa nga memory loss, especially no, hindi lang tabala magsalig, kundi talambala pagbatunon, kag magkampante sa balanon nga amugid niya. Kaya nag-aidad ko, nag-amalipaton, gid, ayhan, may kulang o kunway ka mahimo sa imo sininga kaugalingon nga nagresulta sa poor memory. Ukon, ayhan, may padayon ka man sininga ginahimo nga nagresulta man sa pagpahina pagid sa imo sininga memorya. Diri na aton karon pasudlon, ang papel sa aton sininga Ultimate Trio. Ang papel sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sa nga memory. Una-una, kadto kita sa nisang papel sa Santhon Plus Gold Capsule, pag-abot sa nisang suporta sa aton sa nga memory. Aton tukibon, ang iya sa nga mga sangkap ang kapasidad dira sa nisa pagbulig suporta sa aton sa nga memorya. Number one, ang isa diri ka sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule, amo ang ampalaya. Ang pamangkot, ang ampalaya bala o kun ang amargoso makabulig sa aton sa nga memory? Directly, no. Indirectly, yes. Paano sa makabulig? Even though indirect siya, pero may benepiso sa aton sa nga lawas. Especially kung ikaw sini ang diabetiko o kung blood sugar ang concern naton na diri. Tungod nga ang ampalaya mayaras ang insulin-like effect nga nagabulig para nga ma-absorb naton sini ang sugar alin sa aton sa nga ginkaon nga nagabulig feed pagid sa aton sa nga brain. And then kung ma-absorb gani karon ang sugar sa aton sa nga selula, malikawan naton ang pagbabad sini sa aton dugo kag ang pagtaas sa aton sa nga dugo. Amo ni ang ginatawag blood sugar naton nga nagatimbuok kag ma-feed ang dapat naton i-feed sa sulod sing lawas sa aton sa mga cellula, lakip ng aton sa brain cells, kung naganami amat-amat no ang aton sa response sa ginatawag sugar. Specifically, ang aton sa mga cellula sa pagbaton sa ginatawag sugar halin sa dugo,
bangod amat-amat nga nagabalik sini ang insulin sensitivity tungod sini sa palaya. So isa gali no sang angulo nga aton tanawon sa pagkabalipaton kung may imbalances kita sa aton sini nga blood sugar, makabulig sining isa ka sangkap sa Sunthorn Plus Gold amo sini ang ampalaya. Ayan, may iban namang kot. Eh, makaon na lang ko doon palaya. Huwag yung problema. Kaon ka mo na palaya kung kursunadan yung magkaon. Para sa mga reklamador, yan ang palaya ko na mapait. Tumar na lang ka mo. Sunthorn Plus Gold Capsule. Ikaduha pagin sa nga sangkap, ano? Nga ari diri sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga makabulig iya para sa aton sining memory. Amo ini ang garlic. Ha? Makabulig sa aton sa ninyong memory, pinaagi sa ginatawag pagpanami sa aton sa ninyong blood flow. Kaya nga aton sa ninyong brain nakadepende o kung nakadepende, ini sa healthy blood flow. Ang garlic nag-aangkon ni isang antioxidant at compound sa makabulig support sa blood vessel health. Butang balon, kung manami karon ang kondisyon sa aton sa ninyong kaugatan, manami karon ang kondisyon sa aton sa ninyong kurason, manami karon ang aton sa ninyong blood circulation nga mabuligan, ano, pinagi sa pagkaon aton sinisang ahos, masuportahan man ang aton sining long-term cognitive health. Ang ang paminsaro naton, ang memorya naton, ang aton sa panghuna-una, masuportahan man. Tungod nyo manami ang aton sa blood circulation. Tandaan naton, pinaagi sa blood circulation, madulong ang oksihina o kung oxygen sa aton sa nga brain, lakip na ang nutrient o kung mga sustansya nga kinahanglanon dira. Isa nga makabulig para mapreparar nga manami ang alagyan sa aton sa nga dugo para makondisyon ng aton sa nga kaugatan, amo ang ahos. Isa man sa sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Indiretso ko na lang niya, Sunthorn Plus Gold Capsule, kay sigurado gid ako, may masiling naman ang karoon nga makahang naman ang ahos. In fact, may mga text pa kita nga nabili ganidre. Anong imuon ko, Dok? Kimapaitang ang palaya. Makahang ang ahos. Din ko makuha sa spirulina. Hindi ako makauyon sa balunggay, etc. etc. Muna sinimula natin nga sa aton sa nga ikaayong lawas. Hindi kita manugon sa aton sa nga ginasulod dire. Panumdumo natin hindi gasto ang ginabutang natin sa aton sa nga lawas o kung ang puhunan natin dire. Kundi ang ginabutang natin dire. Kundi investment natin ni. Kaya hindi kita sinimagbalatian. Kay anhon naman kapangita sa madamo nga kwarta, ha? Pero kung ay mo ginhalungan ng emosyon nga lawas, matabo nga ayan ang emosyon nga sinuktan, isa lang nakahampak, ha? Dito sa emosyon nga hospital bills, sa emosyon nga medical expenses, kag mga maintenance, ha? Kung hindi ka kabalo maghalong sa emosyon nga lawas. Pag-abot sa aton sa nga brain, hindi na naton paghulaton nga aton sa mga kapamilya, no, mga upod naton sa balay, hindi tanam kilala. Hindi ito naman madumduman karon kung ano ang mga manami nga mga nagliligad karon nga makahatag inspirasyon kag paglaom sa aton tungod din na pabayaan na ito ng simple nga memory loss tungod sa aton sa mga pangginawi nga hindi amo. Umpisahan na ito ng healthy living. So tumar kita Sunthorn Plus Gold Capsule kay mga sangkap sa kasubong sang ampalaya, kasubong sang ahos, nagabulig gali no para nga mapanami aton sa nga blood circulation, mabalancing aton sa nga blood sugar para malikawan aton sa ni ang memory loss o kung paglala sini kun may ara kana. Laki pagidiri ang iban paginya mga sangkap like balunggay nga superfood man ginatawag queen of all vegetables. Sara man ang Sunthorn halin sini sa panit sang mangustin nga mangustin ginatawag magmanya queen of all fruit kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip ng spirulina nga dagaya man kayo sa bitamina kag mineral beneficial sa aton sa brain kag may ara sa protina hindi lang sa brain kundi sa muscles naton may ara sang benepisyo. Kagabi niyo kung na no ang isa ka mahimo gali naton nga pabor sa aton sa utok sa aton sa memory among pagpasilak sini sa adlaw. Tungod, pinaagi sa magpasilak sa adlaw, maproseso sa aton sa lawas ang vitamin D. Especially, kung kulang ka sini sa vitamin D, isa ka rason, kulang ka sa pagpasulod sa emosyon ng lawas, pinaagi sa mga suplemento, or kulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang aton sa brain, may ara sini sa ginatawag vitamin D receptors. Ang manubo sini nga level sa vitamin D sa aton sa lawas, ang ginaangot sa brain fog, slower thinking, poorer
memory performance. So kung nagamari paton ka nagali dira, no? Medyo nag-ang-ang ka na hong kaysa sa emotion nga paghambal. Lagi na paminsar mong next ni mo sa word nga pag-istorya o kung ipag-hambalon, ayan, nagkulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. More ka indoors, more ka atubang karon sa imo dira nga gadget. Nakulangan ka sa vitamin D. Samantala kung makorek ka rin na to ng deficiency nga, no? Makabulig. Para nga ma-improve ang aton sa nga ginatawag symptoms nga manutaran kag ma-experiensyahan kasubong sa nga pagka malipaton. That's why, no, sa mga tao dara especially nga kulang sa oras sa pagpasilak sa adlaw o kung nang iban sa nga hindi ka magpasilak sa adlaw kahit maitom, kanugon sa moisturizer, kanugon sa nga sunblock o kung ano pang ginabutang dira, no, iban sa nga pangitaong gandalang mataas pagyan sa nga SPF para kung nga hindi madamage sa nga sa nga panit. Pero na-deprive magiging kita, no? Sige, natawag beneficio sa rin sa silak sang adlaw. Dapat bulubalanse mo na, no? Sa aton sa rin mga tagparamati. Pero ari, may kagitperdihon sa rin kung magtumar ka sang premium D3 capsule. Kapin pa kung manotis mga doon nagihina, nagimanang imo sa rin nga memory. Kagkabalo ka nga hindi bastante pagpasilak ni mo sa rin sa adlaw, manami, magtumar ka sang premium D3 capsule para mabuligan ng aton sa rin nga memory nga mag-function sang maayo. Uko ng brain nga mag-function sang maayo, hindi maglala aton sa pagkamalipaton, kagmanami ko ni upod pagid naton sa pagtumarsari sa Sunthon Plus Gold Capsule. Kag, ang isa dali sa concern naton, since nga ang vitamin D is fat-soluble vitamin, paano ma-absorb sa aton siring lawas kung mag-inom kita sa isang premium D3 capsule? Ang aton siring premium D3 soft gel capsule, may upod na siya nga good fat. Hindi lang isa, kundi duha. Amo ni silim lang not one, but two good fat nga ari diri sa aton premium D3 capsule. Ini sa formas na ginatawag VCO, virgin coconut oil, kag sa moringa oil nga dagaya sila sa mga ginatawag nutrients, sustansya, good fat nga makabulig sa aton sa ring lawas, kag makabulig para maabsorb kag maproseso sa lawas kag ini mauyang ang vitamin D. Kag ang manami pagit sini bonus pagid kung nagkaon ka sa mga pagkaon sining may mga fat soluble vitamins pagid, like vitamin A, vitamin E, kag vitamin K, as well maabsorb nimo ini. Kay may ara kasang premium D3 capsule na gintumar nga may upod ni nga good fat nga makabulig proseso sa mga fat soluble vitamins kasubong sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Kagkabalo bala ka mo sa aton sa ninyong mga tagparabati. Sa mga Facebook live viewers naton nga may ara gani sa isa ka vitamina nga makabulig para sa aton sa ninyong memorya, especially, no, sa ginatawag general brain protection. Pero ining vitamina, unfortunately, why nagaproducer nga aton sa nga lawas. Pero dagaya man niya makuha na ito ng sources sa aton sa palibot. Ara sa niya ang mga prutas like bayabas, dagaya gito ni sa sining vitamina, bell peppers, pila sa niya mga utanon, may ara sa vitamina C. O kung vitamin C, water soluble vitamin na siya, nga kinanglanon sa aton sa nga lawas, especially pag-abot sa proteksyon sa aton sa nga brain, ito ginabulikan niya nga maprotektaran ng aton sa nga brain, batok sa niya sa oxidative stress, ginasuportahan sa niya ang neurotransmitter production, gina-maintain sa ning overall nervous system health. So, butang balon sa ni, isa sa manutaran mo kung kulang ka sa vitamin C, ang memory kag konsentrasyon mo sa ni ang afektado. Pero, kung madugangan, gali na to ng pagpasulod sa vitamin C, kapin pa kung hindi ka pala kaon prutas, hindi ka pala kaon sa isang utan, pinagi sa pag-inom sa Sunthon Vitamin C, mabuligan nga ang memory kagang concentration naton mapreserbar kun maprotehiran pinaagi sa pagpasulod naton sang vitamin C nga ara sa ginatawag Sunthon Vitamin C nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw kag isa pa gid sa isang bintaha sang lit nga
sodium o kung nagitawag sang liit nga aras nagitawag alkaline ang aton siringa vitamin C hindi sa makapa hilab sa aton siringa at yan kag manami pagdating ang epekto abin akong nano kuni upod naton ang Sunthone vitamin C sa pagtumaras ni sa premium D3 capsule kag Sunthone Gold herbal capsule pag abot sa aton siringa memorya may nagafeed sang nutrients sa kinanglanon may nagabulig protect sa aton siringa kaugatan para manami ang blood circulation may nagabulig balance sa aton siringa blood sugar para ma-feed ang aton siringa kinanglanon sa brain kami nagaprotect sa aton siringa utok sa pangkabilugan kung ginaupod naton ang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone of Vitamin C bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kung sa aga sini kag sa gabi para malikawan naton ang madasig pagkamadipaton kag kung nagalipat-lipat maka-experience ka na sang medyo nagalipat-lipat ka hindi inikinaandan sa imo magtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C sa nagipi naman kot kung din ni available sa rang ini mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo siringa mga lugar dalag ko magagmay sa nga butika available gid ni mga food supplement nga gina atalakay kag gina-discuss sa naton na diri nga may benepisyo sa aton siringa ikaayong lawas damo sa mabenepisyuhan sa aton siringa lawas specifically nga istoryahan naton about sa aton siringa brain about sa aton siringa

Health Wellness Center. Anong bintaha kung maghapit ka mo dira? Available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mga proven and tested and FDA approved nga mga produkto. Magluwas nga kung may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, libre kamo nga makapamangkot dira sa ila dira nga alternative medicine consultant. Libre ang konsulta dira. Libo may ginabatsyag ka, masiling ka, Dok, anong maayo sini nga dapat ko kaunon? Anong maayo sini nga dapat kulikawan? Or nga ang kadugay sa ginabatsyag, Dok, nagabalik-balik. Ina, kag iban pa nga mga detalye, iga id-id o kung may id-inigay tudlo ina sa inyo, giyahan kamo para nga ang posible nga mga causes pag abot sini sa ginatawag mga sintomas nga ginabatsyaga ninyo ang maamat-amat malikawan kag ang pila sini ka mga bagay nga kinanglanon himuon amat-amat maadapt pag ma-adjust naton nga aton tugadingon para madasig kita maumpawan sa aton sir ginabatsyag kag isa sa approach na dira no pag abot iya sa nutrisyon tudloan kamo sa nagakadapat ninyo nga kaunon dapat ninyo likawan amo man ang mga ilimnon nga mga dapat kag hindi dapat imnon para madasig kita maumpawan sa aton sa nga balatian. Actually, libre nga konsultasyon dira halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 takna sa aga, open ay na sila. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, taga Negros Island region, pwede ka mo direkta man makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gitin sila sang Marayo Bangka. Damo nagapasalamat no dira sa Bacolod kasi malapit na lang sa ila, direkta nila nga mabakal dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magluwas nga available pag dinhi sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. May namangkot sa ato na no, tido ko ay man ko yung problema sa memory. Pero pag abot iya sa coffee, Sanson Gold Coffee Mix ang akon iya na sawaan. Pero panalagsa, nagainom man ako sa Premium D3 Coffee Mix. Kahit namit man sila parehas, Dok, pero masaho ko ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapin pa, kahit daw na notice ko, manami ang resulta sa akon sa ninga panit. Okay lang bala, Dok, adlaw-adlawon. At rin, notice sa mga nagainom iya sa coffee, isa ka adlaw o kung isa ka ilimnan sa hindi mo mapainom sa coffee, ang ibang do, makuan mo. Termino sa kilala ko sa nga do, no madlagan mo. Kundi makainom sa coffee. At rin, ang kapinasahi sa pag-inom sa isang Sanson Gold Coffee Mix. Kahit kung nagainom ka sa may binipisyo, hindi lamang siling na napasudlan mo sa mga utanon, prutas ang imo sa nga lawas pinagi sa pag-inom sang coffee kati may ara sa sang masustansya sa nga mga sangkap may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina kag iban pagid sa nga mga sangkap may ara sa sang dugang nga pinasahi nga beauty ingredient amo ini ang gitatawag collagen and glutathione ti ang collagen nga da nagabulig na parang aton sa mga joints alisto hindi makabatyag basta-basta sa pagpalanakit nagasapnot ang aton sini pamatyag tungod afektado darang aton sini mga lanit-lanit ano kag ang glutathione naman iya nagabulig para magnamin pagfunction sa aton sini nga liver para nga maglimpyo sa aton sini nga lawas nga isa sang epekto sina naganami aton sini nga panit kay kun nagakulang kita sina ti ara ang joint pains discomfort ara sini pagkurinot sa aton sini nga panit pag dry sa aton sini nga skin hambal sang kilala ako siya, Dok, namig yung mga nag-Sanson Gold Coffee Mix. Ha? Doon do makaulumo lang panit. Inatungod sa collagen and glutathione combination, magluwas ba sa mga utanon kag sangkap nga present dira. Kung namunan nga ito, siya ginainom. That's why ginahambal ka rin ito niya kung Sanson Plus Coffee o kung Sanson Gold Coffee Mix ang aton sa nga coffee nag-cafe ka na nagtahom ka pa pero sa imo ya kung panalagsa nag-inom ka sa Premium D3 Coffee Mix kasi nasawaan mo man ti okay lang man ina gihapon pero kung nalibawa ang isa sa nga imo concern gusto mo nga bisan paano mabulig-buligan ang imo sa nga insulin sensitivity nga hindi sini magbating gilan no ng aton sa nga cellula sa insulin para nga malikawan aton eventually kung pala
kinaabuton ang type 2 diabetes. Kung na magpangafe, naging man lang kita, kung hindi ta mapunggan, kung hindi ta malikawan, hindi magpangafe, try na ton ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Sunthone, halin sa mangustin, kag ang vitamin D3 mismo, nagabulig ni para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag kasubong sang Premium D3 Coffee, I mean kung kasubong

0: mo sa Sanson Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, tigin gamitan man ini sang stevia para sa iyasining pampa at tamis. Pero kung gusto ka mo sa nino sa aton sa mga tagparamati, isa ka kafe nga tuman ka masustansya, dagaya sa protina, protina halin sa balunggay, protina halin sa rin sa spirulina, protina halin sa rin sa soya, diri na kita. Tilawa na ito ng Sanson Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix, pwede ini sa kabataan, pwede sa may mga edad-edad na. Kaya nga man, kung kabataan, isa sang focus o kung isa sang ginatawag lagas sa ton sinimag nami ang memory. Mayara sa lecithin nga nagabulig pa nami isang memory. Kag siyempre, hindi man magpaulihi, dapat ang mga may edad-edad ang memorya, dapat as sharp gyapon samtang nag-edad. Pero ang punto lang na tonting kabataan, nag-eliskwila, damo sa mga task na ginahimo, pagtuon, memorize, makabulig ng lecithin. Pero sa mga may edad-edad na, maglas sa lecithin, may ara pag-edari sa ginatawag flavonoids, may ara sa ginatawag phytoestrogen, para nga mabuligan na mabalanses sa niya. Ang mga imbalances sa hormone, especially sa kababainhan, samtang nag-edad. Kagiban pagid ng mga benepisyo, benepisyo sa aton kurason, benepisyo sa aton blood pressure, kaugatan, hindi basta magtaas ng cholesterol, triglycerides, kag iban pa. Kag pagpabakod sa aton siri nga maskulo kon muscles tungod sa natural protein nga ara diri sa kada higop na ton sang Sanson Plus Coffee Mix nga available man diri sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo siri nga lugar. Pero sa mga nagam-message sa aton nga ang problema nila yan, hindi makatulog maayo, kada disturbo bala, nagadinguo kang tiyan, hambal siyang kilala ko, sino ka hindi ko yung chindi, matigab man ako, hindi man ako katigab, nagutom ako nga, why man ako singgana magkaon, ano ang pwede ko mahimo dre? Isa sa suggestion na tondira, ang pag-inom siya isang Sanson Gold Herbal Tea. Ang Sanson Gold Herbal Tea, nagabulig pahawan sa aton siya nga sulok-sulok, sa aton siya nga tiyan, ano, puno bala sa hangin, ang iban siya nito, tungod man sa kabalaka man bala, tungod man sa pulaw man. Ang pulaw, kung kulang ka sa tulog man, hindi man mayong kondisyon si mo siningat yan. Kagti, ang balong tanagi man, ti sino man mayo tulog sinay kung hindi man mayong pamatsyag sila siningat yan. So para mabuligan, ano, na mag-relax sa itong siningat yan, mabuligan niya, why disturbo ang aton sini panghuna-una, pawinsaron sa aton sini pagtulog, tungod naman nami aton sini pamatsyag, try nyo tumar sang Sanson, o kung try nyo inom sang Sanson Gold Herbal Tea. Kung gusto nyo sa gabi, magnami nyo tulog 1 hour before bedtime. Ang pag-inom sini sang Sanson Gold Herbal Tea. Pero kung gusto nyo man i-inom sa aga o sa udto, why man sang kontra tiempo. Available man din sa mga butika, hagparmasya, marapit sa inyo sa ringa lugar. Dr. PM, dako ang bulig sang Visinex Plus capsule sa akon. Kaya doon nagadubli baladok ang panulok ko sang una. Permi ako nagapulaw tapos nagasigarilyo pagid. Pero sa nabatian ko sa program nyo nga mag-try sang Visinex Plus softgel capsule tapos amat-amat ko na dok buhin ang stick sang sigarilyo ko inom damo nga tubig tapos nagtulog na ko sang temprano dako gid ang nabag-o sa akon sininga health hindi lang mata kundi nagnami paman nagnami man ang akon pamatsyag dok why na basta nagaalay ang akon sininga likod pila ka times dok ang imnon ko kay nag 1 month na ko nga 2 times a day ang akon sininga pag inom so kung manotice mo nga daw hindi pagid to ka kondisyon ng emosyon nga panulukan so dira ka lang yapon sa twice daily nga pagtumar kati ginapasudlan mo yas ang dugang nga lutein siya santhin beta carotene ng vitamin E ng emosyon nga lawas mo kag ining lutein kag siya santhin ti nagaserbi gid ani yang beneficial kati direkta sila nga nagapanghikot sa aton sa nga mata abi try abi for like a couple of weeks more nga twice daily or depende kung halimbawa hindi pagid da sila nga daw satisfied ka sa emosyon ni improvement nga mabatyagan sa emosyon nga health especially sa emosyon nga mata pwede nga twice daily lang gyan. Hatag lang ka feedback ano sa aton no depende sa imo sa ninyo mabatsyagan para nga mahatagan aton sang advice o kon guide pag-abot sa adjustment seri sa kon pila ka kapsula gyapon ng imo sa ninyo tumaron kun hindi gani machimpuhan ng mga kadto kadito ang ayo sini sa lugang pag nagaidan sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yulu Street Barangay Arroyo Iloilo City or libre ka man nga maka-message diri sa aton sa ninyo nagtatawag text hotline or diri sa aton sa ninyo Facebook Live para sa imo siri nga concern sa imo siri nga mata especially ano sa aton sa ninyo mga tagpanamati kung ang problema nyo ay han mga rashes mga katul-katul kadugay bala magpali o kung pabalik-balik bala kag tidugang pa naton dire ang pagpangalis nga usang aton sa nga panit kag hambal sang kilala ko sa dugno hindi man kaaya-aya nga kon sa nga panit daw hindi gid sa manami sri tanawon nga ka dry man nga naga kolorinot man anong himuon ko kapin pagid sa isa naton sa ka texter, 30 ang niya sa nga edad, babae, damo punggod siya sa nga likod. Ano ko nang masuggest na ton? So number one, ito nga suggestion, sa nito, Mars and Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Ayan, may mga imbalances sa ton, sa nga lawas. Pila sa ni, among ginatawag nutrients. Ang zinc, kung kulang ka man sa sa zinc, isa man sa ginatawag resulta sila. Ang pagtulubo-tubo man sa punggod sa ton, sa nga parte sa lawas, magluwas pagkatabisa, mga imbalances pagkatsinisa hormone. So, pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig, ano, especially sa punggod bala sa lawas ya, hindi sa guya. Pagkatapos, pwede gamitan sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Abe, sa aton, sa mga tagparamati, kasi mga nag-message sa aton, kung may amok mo sina nga concern sa panit, pwede nyo gamitan sa Santhon plus herbal soap. Pero kung guya, pampahamis, may mga dark spots sa dira, pinalihan sa punggod o kung mga kung ano man nga mga parte sa kung ano man nga mga concern naton sa guya dira, gusto naton pahamison no, no? Ang iya sa nga color para hindi magkambang-kambang, may brownish, may dark brown, may daw light brown, may doon di may intindihan pala kung kaisa no, mismo ang may lawas daw hindi naman gani gusto magpang-espiyo, balsang kilala ko siya dok, gusto ko lang espiyo ka may filter always. Try nyo gamit iyan no, sa Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap, mayara sang glutathione, mayara sang kojic, kaya makabulig ano, pahami sa aton sa ringa kutis, pantay-pantay nga color blasari sa aton sa ringa panit sa guya. So, kung gusto ka nga daw sa lalaman na lang gid sa guya, igamito naman sa imo sa ringa liog. Pagkatapos, pwede man magamit sa imo sa ringa butkon. Kaya try nyo man nga patinero tiniraman. Kung nagapaligo ka mo, nagapailamos ka mo, try nyo man bisan 1 minute man lang patiniron sa inyo sa ringa panit antes sa ringa bunlawan. Pero sa mga nag-message sa aton, bang kambyo-kambyo sa klima, dok, nagapasakit gid man kuno sang joint ako magtugnaw. Gasakit ya sa ringa tuhod. Actually, ang aton lawas, among may problema, hindi ang klima. O kung hindi ang weather, ano? Pagbaylo-baylo sa klima. Pero kung nagasakit ang imo sa nga tuhod, antes ka mag-inom sa isang pain reliever, kaya nagpamangkot rin, no? Kung ano ko nga pain reliever, masuggest na ton, diri kita anay sa simple nga pagbanyos-banyos. Ayan, madala ina sa, madala pa man ina sa pagbanyos ang Santhon plus herbal oil. Hindi tanay magdiretso sa pag-inom sa pain reliever. Try tanay mga ginatawag physical manipulation. Gamay nga mo masahe. Siyempre, alalay lang ha. Kasi kung nagkasakit nga lang, karong tugmukan mo, pag inakaroon ko din adugangan. Pero, gentle nga paguluhap-puhap sini, mo masahe sini, banyos sini sa ginatawag Santhon Plus Herbal Oil. Kaya yung peppermint oil nga sangkap niya sini, base sa Department of Health, makabulig din nino sa nagasugod niya para nakita, para maul sa ton sini nga kalawasan. Pero kung araya, kung tapos mo na nga na gamitan, kadamo as ang nabuligan sa nga mga palanakit sa lawas pala mo ipoy palang alay na remedyuhan na solusyonan ha, pero sa imo iya kung daw hindi makaya pero testingan mo anay ha antes ka mag-proceed sa pain reliever kaya kung hindi kin makaya te pwede ka makatumar sari sang cess the pain kaya ang cess the pain yun iti pain reliever ini nga makabulig para sa mga sakit sang tuhod kami mga arthritis rayuma sakit sang ulo even sore throat ganino sakit sa likod sakit sang hawak sa mga ginasuot sang trangkaso dira nga nagapinot ang pagginhawa sa ni kadagapugok ang ilong congested makabulig din pahawan sa aton sa ringa pamatsyag ang cess pain available in sa mga butika hag parmasya man marapit sa inyo sa inyong lugar upod man ang Santhon plus herbal oil. Ako hindi naging maagwanta. Amo nang always na ton nga reminder sa inyo, hindi na kita magpaanad sa ton dagalingon na gamay lang sakit karon dayon ta. Tumar o kung doom sinisang pain reliever kahit ibugat man ni saton sa ringa thigh, bugat man ni saton sa ringa kidneys. Pero kung kinahanglanon gid, dira, ma-recommend na ako sa pag-inom sang cess the pain. Kasi nag-message na rin sa aton, ano? Dok, ang problema ko iya, Sang una daw okay man ang akon sa ninga performance. Subong daw nagabinais-bais na sa kay Mrs. Kapin pa ko mag-overtime, lain na dayon ang interpretasyon. Pero ang tuod-tuod, yadok daw, hina nagid ang akon sini pamatsyag, way na ko sang gana. Ano ang mabulig mo sini para mabalik dok ang akon sini nga? hindi ko lang magbasaon ang imo nga pagkapa. isa ang masuggest ko sa imo ayhan kagbasi kulang ka sa nutrisyon sini, try mo abi tomar sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Kami ara damo naga message sa ton hina ila sa nga sexual performance diri pa lang sa pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C na umpawan ha, nabalik sining maayo sining arangkada ina posible kag ang mahimo sa inyong kabangdanan, nutritional deficiency. Kulang ka sa mga bitamina, kag minerals, mga nutrients. Nga napunan, o kung naislan, kag napasudlan na ton, kung nagagamit kita sa aton sa inyong ultimate trio. Nagatumar kita abis ni, twice daily. But specifically, may iba na abing tuman ka stress sa kakapoy mangid sa trabaho, kapoy physical, kapoy sa paminsaron, nga nag-afekto sila sa inyong performance. Nag-nubo ila sa inyong libido. Nagadula ila sa nga gana. Sino man abi manamian na, no? Bisan sa pagkaon, pa kung kagana, bala, ang balas ng kilala, ta, bisan adubo, panadok, why kagana magkaon, hindi ka na matandog. Pero sige, bisan ugalang na. kung ganado ka magkaon, dok, isa ka bandihado, dok, yun o yaban lang. Amo man sa aton sa nga sexual performance. Kung nubo gani aton sa nga libido, ang sex drive na aton sa nga afektado, dula aton sa nga gana. Pero kabado bala ka mo, nga may isa ka suplemento ha nga ining suplemento nga damo nagahotek sa aton dok pwede na ma-order online. pwede gid mo order online ang Turbo Dietary Food Supplement. Pangitaon nyo lang ang ila sa ring official store. I-type nyo lang sa inyo sa ring Shopee or TikTok account ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store nga pwede ka mo maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag iban pagid sini nga mga produkto or tanan nga mga produkto sa isang Yes to Health Incorporated. Kaya nga aman, nga makasiling kita nga makabulig ini sa mga nawad-an gana, nawad-an pwersa pag-abaw sini sa sexual performance. Nga iban sini na hulog lang gid sa kaawayon ano nila no kay tungod nga ti madudahan pa ang iban sini, iban sini nga bana madudahan ayan magina rimitan nga iban o kun magin hapitan. Pero ang totoo sa naya huay nagid gana, huay nagid pwersa, huay nagid nabilin, drain na tungod nga may imbalance sa hormone. Isa yung nahimo sang Turbo Dietary Food Supplement, buligan niya mabalanse ang libido. Kung mabuligan mabalanse ang libido, amat-amat balik ang gana. Buligan niya magnamis ni ang blood circulation. Kaya malungin ba na ito ang erection na kadipindi sini sa good blood circulation. Amat-amaton bulig, balik ang aton sa nga puwersa. Di ko na amat-amat galit mabalik ang puwersa karon, amat-amat nami sa niyang blood circulation, amat-amat patawahay ang aton sa niyang panghuna-una ang stress karon, amat-amat pukaw ang aton sa niyang gana. Especially kati may ara sa ginitawag pang balanse sa libido. That's why, sa mga nakagamit sang turbo, no, dietary food supplement, makasiling na siya, Dok. Bisan 10 minutos, miyadron takin. okay na yan, hindi na ako mag-handom sa tag-tatlo kadlaw ng efekto. Pero may ibang gidabi nga gusto nila, no, na ginatawag lasting effect. Kagun may mo palang makabawi, no, sa ila sining mga pagkulang, sa ila sining obligasyon, sa ilang partner o sa asawa, diri sa bata, no, pagtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutes, santesri ang sexual activity, makabulig amat-amat pabalik sang gana, makabulig amat-amat pabalik sani sang puwersa. Kag-available man niya sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringan lugar. Pero doon na buhin-buhina na nagapadala sa konsini pabakal sa butika kasi online na sila nagamakal. Which is readily available kita, no? Sa TikTok kag Shopee. Hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa ritag sa tagsa kabanga puloyan. Well, since nga lang alang na naman ang aton sa ringan oras sa aton sa ringan pagpangalagad, sa mga nag-message, bala sa aton, daring away na aton madangatan sa pagbasa, but abang-abangan nyo lang sa masunod na aton sa ringan question kay pagabasahon nato ng inyo sering mga panamagutanon on air. Ang ibang sa nag-replyan man aton pinagi sa nasa text sa mga nag-private message dari sa aton tig na replyan man aton gina-chat man aton kag ginadugang pangayuan dugang sa mga detalye para makahatag makita sa isang nagkaigo nga mga question kung ano nagkadapat sila sa mga complain o kung mga health symptoms. Sa mga nag-upod sa aton na no, sa aton sa mga ex-FM station sa Bugos rin nga Isla Sang Panay, Caribo, Rojas City, Antique, Bacolod City, kag Negros Island Region, and of course, diri sa Iloilo City. Thank you, good sa inyo sa nipapakigupod sa aton sa nga programa. Ay si Ma'am Catherine Beloso, Ma'am Catherine Beloso, din nag-upod sa aton, ano? Sa aton pagpangalaga diri sa The Secrets of Health. Subaybayan ang masunod nga talakayan para sa dugang pagidnaton sini nga mga kaayuhan nga pagaistoryahan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagpakigupod nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: Hirap sa pakinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung
1: Samsung Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, eat Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito. Para always energetic, huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Natropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Rafael Jorupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga kitropa Philippines, at our time in punto, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy Monday, everyone. So, alo kita magkaroon it Lunes, June 22, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, iba naman kami ketropang Mengay. At alas 3 ay medyo makaroon niya hapon, of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, papa-shoutout. At sa tumaan yung mga katropang nakatutok sa ating kanyang XFM Radio mobile app, especially sa ating yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kinyo mga katropa. At sa tumataang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin nyo kami sa pagtamya sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Monday! Gidanag syempre sa mga katropa at anatong yung nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radio, sa nakarang Facebook Live, makaroon nga hapon. Kumusta ka mga katropa? Kumusta man rin nyo karang adlaw? It Lunes!
0: Yeah, grabe, grabe no?
1: Habang ko ni Kina, katropang Yanni, haraw ba't ama ko? Kabuhay taro. Kabuhay taro adlaw. Kasi gusto ko abi mga katropa, di ba? Raakon pa bigin nambay kinya pag once nga makaraos kita tloods ka namin at sa pamatsyagan.
0: Yes, feeling mo dire-diretso na. Pero sad part ka na pang Mengay. Kung last week man namin Lunes kasi kinsena. So swelduhan, get kaabuan. Ay daya matanga Lunes, makasugubo kasi abutan ka tabo nga baga rilan.
1: Yes.
0: Di ba ga?
1: Yo, oroy paginya nito katrapang yan. Yung mga balita nga ginato na yero. Isa nga sa makaduha sa ito nga good mood. Kasi ako agbugdok, ipatagahan mga katrapa tapos managpamati ikaw. Siyempre, yes, XFM.
0: Yes.
1: Magpamati ikaw sa mga balita nga nagkakagatabo. Riyan mo ko, nafe-feel mo ko. Nangyari mo nga emosyon na masaya ka
0: na-apektuhan. Kasi naman pwede nga maging masadya ka tapos ro iba is nagkakasubo. So, kung ano yung nababasa, di ba ga, biskan mo kumusad ka pamilya, na-apektuhan ikaw. Just like abe sa eskwelahan, di ba?
1: Ang isa pagkira pangyanin, tagbo ko karun eh. Taga, ramo, may inabi kang karong mag-family ka na pangyanin nga, anang nanay, ay halat, ay mapili naman to, abot na itong makatrapa kay Rene nga to, di ba? Idol, abe na, nakunar kung kato na iya, na nag-uoy mo sa sitwasyon mamakaro.
0: Na-touch mo sa istorya.
1: Pero abot ba nagatilinangis ka? Unga, yarn. Makaroon ko na ko, abot, anang mga unga. Kasi syempre, mana bilang nanay, na-feel namon ro makaraya nga rang kasakit sa nakarangan naging sitwasyon.
0: True. Aghara nga mga katropa kaina, di ba, sa Tacloban City, sa eskwalahan dito, ay may natabo nga shooting incident. So, syempre, ato yung mga ginikanan, maski ito sa probinsya Taclan. So, ikaw nagkakabaga ka, kasi may sudyante kasi eskwalahan. So, mahamba ka, di mo nga, abi mo, safe day mo, unga, kasi kinatod mo kaina.
1: Diba?
0: Mapaisip ka.
1: Yes. Ang mabo, pagdabi mga katropa, ang naging senaryo man nga, about sa eskwalahan nga, mga katropa, tag may mga, ano gid, may mga kaguluhan. Di ba, reimot ang ruisip at imong ginikanan nga ranay, ang unga, alin ito, di ba? Haro.
0: Ay, di man na may pwedeng bantayan na nakita all throughout the day.
1: Haro, hindi ka na panginig, isang putok lang man ang aron. Grabe, at alarmar, mga katropa, yes. Trauma, gid, at kasi mga sudyante.
0: Kung ako, mati mo sa naman control, may gadagagan.
1: Yes.
0: Sobrang panic mo, sobrang hadlok mo.
1: Agad din na ito, nabisan na masisig ka na panginig, kung hambaw na ito niya, kalma ka lang, relax ka lang.
0: Pero may gatangis, gid,
1: Oo, agrandang dughan ka, mga katropa. Tagliteral, nag-ano gid ay
0: nakuyapan. Kasi nga ni nakibot kay dahil syempre ga klasit anak ka mo ga recess or kung gaalin ka muruna sa eskwelahan ag supposed to be ga pamati ka imo discussion tapos makabati ka imo itra karon nga gupong kay baril.
1: So,
0: syempre imo kita karon nya initial reaction mga katropa is matangis kagit masinggit ka or ga panic kagit
1: Yes, laro pag panic kami mga katropa syempre duyon do kalisod gid ana punggan.
0: Yes.
1: Mas lalo ko ito ka mo sa sitwasyon man nga ron nga nagakagulot arutanan tapos ikaw nga ray ala alin ra nagatao gid akimot kahadlok
0: aga ka sa kusin kan pinaghalin kasi nga sa sud kat classroom dag di ba imot ang isip ko ni wa matat mga baril ro mga tawo pero sad part said mo hong alin isudyante man mismo ro ra karon nya mga suspect di ba daiwasan da mga katropa sa bilog nga to is 15 years old tapos
1: grabe
0: grade 9
1: yes grabe no katropa nga ni ro mga isudyante nga ko abatay hindi syempre ro dapat ba makatropa ro isip po niya tayo pagtuon.
0: Yes.
1: No? Ro, naga...
0: Magpamati no, kay magpamati teacher.
1: Magpamati teacher. Ang makibanding plus point siya. Pero makibanding yes. kasi mo mga classmate. Pero grabe, no? Sa isang pampilang puto, abong kabuhi. Mm. Gita ka rin pangyan ni Ro.
0: Up-at.
1: No? Mga kabuhi, kabuhi. Gita nga pwede. Gita nga nga
0: maduga. Imagine aga, na up-at, Ro, na matay ko. Yes. Tapos may iba pa nga itong maninahan. So, wag pa kita ka-side kung ano, randa ka itong sitwasyon.
1: Tama. Agrotunog, pagid gihapon ka rin pangyan nga paggupok. Oh, Ro, na maka, ano, no? Ro,
0: pauman-uman, sing ugo, sing yunggan.
1: Agro, isa pa karon maka tropa, Ro, mga inunga nga raga nagasinggit, nagatangis. Ro, pagid rudugang it kahadlok sa mga satanan. Syempre, kung may nakita kang sang katao nga gatangis, nakikitangis ka kasi nakubaan ka un, eh.
0: Agro, naga, kung sang bilog tumangis, sandaron naga, daga may damay. Syempre, nakubaan man do iba, eh. Agad, hindi man natin sa namapunggan. Agro, sang bilog, sige, kung harakatrapang mengge nga pwedeng obrahon ay, syempre, sa mga eskwelahan, dapat bantayan. And, of course, siguro sang bilog, pag it's effective, is, aside sa pag-check, no, sa mga bag, ay, syempre, mas manami siguro kung may metal detector para masairan. Eh, sure, baril taron eh. Di ba gano'n? Pagkutanon ko hamat may bit-bit ka. Halimbawa, kung may bit-bit na utak.
1: Grabe, no?
0: General cleaning yes. kita,
1: di ba? Ang ano, kita karapang yan, eh, dapat, eh, yung mga mindset, abitit, o nga, nga, ray, ro, pwede mo kita i-explain ni Hambal Turuan, gita, kasi may unga, kita, may karapang yan, nga, alit, aro, nagasugod sa anang mga piniino.
0: Tapin, tagya, wakating karat monitoring.
1: Diba? Oo. Tapos, eh, syempre, kung unga, abi makatrawa, tabi sa dat, pakialam, it ibaw na sanang mga emosyon niya ron,
0: eh. Kapin, pakuwa, sanda nagabayan. Malisod, abi, mga katropa, eh, wakating kasay ko, ano, anong piniino. Praska to, gaklase, taro, iba itong maestudyante, gulpi, kating mapagupok. Yes. At sino man, abi, gahuna-huna. Kalunis-lunison, tapos, samat may baril.
1: Ah, grabe, diba? No? Pasungubo ang gid katropang yan, nga, ro, kapwa estudyante, haya, kaya nga mag,
0: makaubra ka ron.
1: Diba? Aba, ni Naton, ano, tarong ka kagatapo, area, mga katropa sa kalibutan
0: natong nga. Agropang utana, pag-ed, since na nagbuoy, pareho, sanda may bit-bit, diba?
1: Aga, magparehas mo lang doon, abi, katropang yan, sa mga unga, nga, wa, sa na ginagapal, wa, bang ginaalagaan, it bayad, o kung, ginaano, baga, nga, ginaturoan, mga katropa,
0: itama. Monitor.
1: Diba, wa, ginamonitor, sanda, diba, nga, ni kagabanan, pag-ed karon, may mga unga, pakita, karang, wa, na natin sa sayron, nga, kantigot, asanda, magsikwat,
0: yes. Magsigarilyo,
1: si Aron, yes.
0: Diba? Wa, taga, imbis, abi mo't ana, higa sa eskwelahan, dali, drop out ko't ana. Kasi pilang bugan yun, ang wag, pakita, sanda ka rin yung mga maestro, ag maestra.
1: Yes, haram lang, no, isa, daya man lang, isa na to, nga, ma, naiisip nga, nagiging rason, hamanita, nagiging makaroon doon nga.
0: Yes.
1: Diba? Then, sa, syempre, sa pag-uwa, abi, pag-monitor, mga katropa, kung ma-monitor, siguro, pwede pa mabago, no? Pwede pa natin maliso, Aron. Pwede pa natin mas liso, rana, karang piniino. Kasi, bukod, abi, mga katropa, porket, akig ka, magbaril ka lagi.
0: Yes.
1: Diba? Basi, roo nga, abi, mga katropa, syempre, andang emosyon, may karoon, at alam na, napaagi sa, naakig ako, gusto ko,
0: ay, nagiging maiso, kasi yan, may arma.
1: Yes,
0: syempre, Aron. Syempre, iwa kang iso, sige, kasaka, diba? Doon yung mindset. Aga, of course, wala na itong ginabaso ka, mga katropa, mga ginikanan. It's just, syempre, diba, ko amat yan, imbeskin, gaano pa, ro paglaygay, gaano pa kabuot, ro parents, may mga unga, amat ako amat, may sariling desisyon. Yes. Diba, so, magbuligan yan, siguro kita, nga, i-monitor, do, aton kar niya mga unga. Aga, kung pwede yung haya, ano gita ron, tutukan gita sanda 24/7 mga katropa, maskin estudyante pa sanda, mas may dyan i-monitor mong estudyante pa lang, aga, yes. Minor pa.
1: Diba? Ag mas okay pa, ni katropang yan, nga mahadlok akakon niya unga, kapag ang kaysa man sa,
0: wakaga pamati.
1: Oo, wakaga pamati, ginagusto mo man, narin mo, karang gusto nga
0: yes.
1: umrahon.
0: Dapat tayo, disiplinado gita na.
1: Grabe no, kung amat lang, ani, kung mag-agi lang, ani, sa aton karang mga, sa aton karang Facebook mga katropa, yung mga unga, baga nga rang katigo, sanda. Tapos si mga prank-prank, nga di ka yes. na pangyanin, nga pagsabat sa mga, di ba karang na natitestingan ko, amat sa mga ga-prank, parang nga, ano man reaction ni nanay, ano reaction ni papa, mga makaroon baga. May ko, aror ginikanan, gano'n isang, nga, ala, may ko parat aka na karaybin, buong buhay na, na mga katropa, pag once kami sagar, inubra, grabe yun, tamit ko imot, yes. Gano'n nagadaga sa tanan niya.
0: Kasi may siya ginabaso na lang ng sarili sa mga nagkakagatapo. So, doon niya nero mga katropa. So, be safe lang, gid permi ha. May siya mahambaw, tanatong katropang may gang, may siya, wakot ikasay kung si Indo, safe. safe place. Oh, oh. Diba? Kasi bisgan sa imong bagay, pwedeng may matabo. Oh, oh. Sa eskwelahan, pwedeng may matabo. Yes. Sa trabaho, sa dagan.
1: Agabot na, abe, katropang yan yung maging comfortable. At adibi nga rin, no? Kasi yes. Para sa ikarawa, mat nag-expect to oh, eh. Oh. Nga, may mga mauraya nga matabo. Diba ga? Aga, aton ang mga katropa, basta pag-inaba, binatong eskwelahan, ipagtuon, gitari imong agto karon.
0: True.
1: Aga, inat ka mga katropa, nag-gapamati ka rin singi sa teacher, nag-klase.
0: Ang isip ni mo safe dumao nga, oh, kasi oh. Sa sugod man sanda, gaban-gaban is may guard gid ana eh. Kung mat guard, may tanong. Basta may gabantay, may gate. Diba? Diba?
1: Pero rin man na binong katapangit, hindi man na binatod ko amat man masisir o school kung kugang sanda siya. Parehas nga nga to kung may naga, kung may mga makaroon galing nga bagay, ready to action yagi. Kasi sa id naton mga katropa, hey, maabo gid abi eh. Maabo pat anaron nga kinahanganon nato para makaabot kita sa punto mga katropa. Yes. May mga bagay nga. May mag-donate, may mag-taot sponsor kung naano man. Kasi school-schoolan malang mga katropa. Siyempre, kung alin yat agad.
0: Alin to available oh, resources. Available. Oh, oh. Yun
1: ay,
0: lang.
1: Hindi man yan igagi kita ka din man. Nga dapat man na sa ruing eskwilahan ay may
0: may daya,
1: may dato. May bakaraya. Dapat man so, na may mga bantay.
0: So speaking kaabo. Mga katropa, dapat doon rututukan taton ko niya government para maging safe place
1: yes,
0: kanya sa rule. Nga madugar worry si taton ko niya maginikanan. Kasi tan kita po niyong ginikanan even taton niya diba? Teachers
1: yes.
0: To other faculty members na sa eskwelahan. Oh, and of course, mga ginikanan niya gahatod, gasulang, gahugat. Ito na kanya maunga.
1: Kaya isa rin yung mga katropa sa ginahapon. Diba, may isa mga public school, abi ka na pang yan eh. Ay, regard ko na yung ginabayaran.
0: Yes.
1: Ay, diba, syempre, nagpipiso-piso, tagsiguro kung pila man lang gagamutan. Pero mas okay yan eh kung makaruhin. Kasi
0: yes.
1: At least bagay, may
0: tagapan. Para man sa tanan, oh,
1: para
0: diba?
1: Man sa tanan.
0: So, kung mahabaw man at kung gagamutan, kung sa duyon, eh, okay lang man. Bukong mas yes. Isang gatos kada diba ugo.
1: Kasi,
0: diba?
1: Syempre, may mga taugang makatropa sa makaroon na, baby, kahit paano may guard yun eh.
0: Dati, abi ka na pang mengay sa tanon. Medyo bayaran naman dati is take 5 pesos. Oo. Oh, oh. Ay, buko man, siguro super bugat ron mga
1: yes.
0: Katropa. No, nga, at least, baga, for the safety.
1: Oh, oh.
0: Kasi rato niya safety, kita, ato niya maunga, ato niya mga ginikan, ato niya mga teachers. Ay, hindi tayo mabayaran. Diba, no? Ay, what is 5 peso para sa aton kar niya safety, oh, diba, ga? So, ag buko man, everyday kita gabayad 5 pesos.
1: Oh, oh.
0: Kamat niya, ni Riba, wapakabayad, pero okay lang man kay teacher.
1: Oh,
0: kasi
1: oh.
0: Naiintindihan na naro sitwasyon.
1: Diba, grabe, gida, wapangani mga katropa itas, ang bugan, gida, na sa mga
0: oh, oh.
1: Na estudyante, nga ray, may mamaw riot agagi.
0: Yes.
1: No, masing rato nga to karapang niya sa, ray, karang alinog, diba, ga? Mm-hmm. First day of class man, ay, agasakto, gita, ang lunes, gida, na. Ray, kaya nga ni Makon, mga katropa, ro, lunes, kakabugat, gita, nga ni Makon.
0: Pero, adlaw. Tabo,
1: oh,
0: no?
1: Oh, dugangan, tamana, ro, mga bagayran, yung mga due date, diba?
0: Mm-hmm.
1: Karo yung gaguguwa, ro, tanan, yung mga problema, sakit sa ugo, eh.
0: Yes.
1: Oh.
0: Kasakit isipon ka na pang mga yung Roman Day supposed to be sa iba is paumpisa pa lang
1: yes, so,
0: pero sa isa ibang atong naging biktima ay katapusan what up
1: tama
0: diba? So super sakit
1: diba,
0: para kung, sa atong
1: yung
0: mga katropa
1: kung sayod ko ang mana matabo right at lunes binuhay ko lang Domingo
0: yes
1: diba, kung, diba may mga makaroon mga katropa nga mindset or mga ginaisip nga rato na tagali man ro last nga to mananamon nga pa, banding kunta
0: yes.
1: Ay sinulit ko lang rosang adlaw
0: or walang anay ako nagkatugo walang anay ako naguli walang anay ako nag to.
1: Yes.
0: Kasi we can never tell kung alin rumatabuhin aga.
1: Tama.
0: So kung ibuko na birat predictable,
1: yes.
0: Di ba?
1: Hararo.
0: Siguro it rekaron niya tawag garan suspect
1: yes.
0: Na naghambag ay naga agto
1: diba?
0: Una.
1: Di ba? Hararo ka tama no karpang yun ni Ray ro kabudlay gid ana nga sa mga prediction na bingara makatropa ya. Mi ko kabud pina mata maga nagahula-hula di ba? Iba matay nagapati
0: yes.
1: Mata. Pero dapat makatropa imo at agiday tagar imo na ta isigurado ro pang adlaw-adlaw ni mo may ginaubra kang tama
0: true.
1: May kahit papaano mga katropa eh, hindi mo pag hinusugan na mga bagay mga katropa nga gina-enjoy mo at naro kabuhi nga
0: agad hindi ka madagahig sa iba
1: oh, oh,
0: kung galit ka sa mundo may sarili kang problema hindi pagdagahigar o may inosente
1: yes.
0: Diba ga eh, kasi nga ni mga katropa kung amat abiro aton karnya hatred sa kalibutan ginadagahig naton to iba kung nanaway ka waka nila makipag-socialize waka na ila sa mga classmate waka na ila sa mauraya eh hindi sa napag-atubad nga
1: yes,
0: pero hindi ka magdagahig it iba
1: diba, right,
0: problema ko ako niya sa inyo tapos naging problema kapait bilog a komunidad, di ba ga?
1: Aga tama no kada pangyani nga ka, sa ato nabi nga ang mga sitwasyon nga ray ni ta nato nabi ma-predict nga marayang klaseng unga manahay ray karang estudyante
0: makarata sa nang isip.
1: Oo, ray tagali. Uwa ka tinga sa makatropa habang nagaklasit at buhay raanat ang utak igtoy kung nanunano
0: tara nga iniisip.
1: Oo, nga
0: mo tana sa lesson nagapamatinor ga focus imo gali ibaut ano ginakalculate. Kala mo mat yung pinakikinggan eh, di ba?
1: Yes. Aga, di yun gida mga katropa nga mag-monitor gid ra mga gidikanan nato. I-check lang nato kung misis sa pagkumusta ang mga katropa ano kamaton taga-open baga imaw. Pero habang ni nato norutok gid bit eh sang ka tower, sang ka unga mga katropa haya. Kung alin arandong gusto, gusto niya da idi isikimo i-share dit anan da sugid ron.
0: Pero siguro mas manami ka mga katropa total may mga GC man makaron even daton ka niya parents with a teacher. Pangutan-on niyo lang ro inyo karon niya andang advisor kung nagasugod ba ro ako niya unga kamusta man. Kung hindi magsabat ingo kasi tama man di mo maton mapilit ro nga kung hindi ta magsabat di ba gay ko aman wa sa dala ilang mag-inistorya edi pwede man sigurong makipag tap ikaw sa teacher nga to monitor kisulod mataro ako nya unga kamusta matay mo active matay mo sa school di ba ga para maskin alin mga katropa hay may imo mata na karnya update di ba pag abot sa eskwela
1: aga syempre ro na na bi mga katropa or dignika na luwa matabi sana nagaiping or nagaparehas man sana sa mga unga nga nag tuon man.
0: Yes, magsilinunod.
1: Okay, ito sa datanan nga, magbugta sa datagaan mo siya, magbugta sa skwilan, pati iman si nanay, si tatay, mamati man.
0: Hasta siguro at kinder, mga first days hit, grekar niya grade 1, di ba? Siyempre, maisot pa ron, pero mga pag-grade 2, ako nga, nikatropang may kayo dati, pang ginahatda. Kasi nga, siguro masyadong confident, ro aton kanyang mga ginikanan, yes, dahil siyempre sa baryo, gatikang ka eh.
1: Ano man, nabiro ka rapang yan, ginikanan, na-feel nanda nga kung
0: kaya mo man,
1: kaya ito nga or hindi. Yes. Di ba nga, may namatada nga, kapagatangis kay hindi kita na kayang buhian it nanay. Ay kung sa'yo ba it nanay man ang or kapante para sa mga nakimo ka na pangyari kapante taba na si
0: kasi may kaibahan
1: diba? Ako sige diba? Manay diretso matama na mo sa skila na haram matama na naman kaibahan permiho tag ay di ba kung makulir sa bilog siin man na si Mauraya
0: kasi abo yung mga kadungan haram mataruman nami basta ag dati abi medyo safe safe pamatana no ginapasugtan pakita magwarang or tawagar makipaghampang sa iba kanya maunga makaroon abi hindi yung masairan diba? Kung anong lang piniin no
1: ag dati ka na pangyani haya kung magatot at skilan mga katropa misi magbili naktas ka paruna pag sa inyo or pabalik ay wout wout ay ita no
0: okay lat ana
1: okay at rin mong ginikada matawaan ka at inanet baon ay go wout ama na rin kasi skilahan na pero makara syempre ya may ko kinahangal ba't anang ihatod ita insakto git ano si skilan kasi I said natin rung mga ginatawag na tumakar mga bago man ng ano eh nerasyon mga katropa
0: true kung si insin pa na nag-happy at kapin kong pauli
1: yes
0: kung paas ko abis no choice kay may ginahabol ka karnya oras pero sa pauli ay kuha ka klase sa last period di ba pwede pa tang magwarang-warang ay sana all sa isip pa
1: aga kunta no mga katropa ro mga karayi gidaro hindi gid dami mawaga man sing piniino ra pangini kung siguro kung mga igtong aman ako magayo man ako di man ako katugog di man ako maka
0: hindi ka mahimayang
1: makahimayang kasi hindi giisip ka man dita ag nasasaksihan mo taro pagtangis it unga tapos nakikita mo gidaro ro mga sitwasyon gid anandarin ato aba kung ani grabe
0: syempre abo-abo nga mga biktima so kalisod man imo mga katropa grabe tar mga ginikanan nagdagaguso sa daigto sa guwat eskwelahan way by the way ha shout out na sa 82nd Infantry Bantaylaya Battalion sa Camp Hismundo tama ako katropang Kirby base kung sumaga ta ako ang
1: ikaw gid aro man aro balikan
0: Camp Hismundo Camp Martinino ay nakot sure kasi daywa be campo sa APPO tapos ikto sa libas o di ba tagabanga ako pero bukod ako sure sa ako na gina pero anyway good afternoon kinyo na karapang Kirby thank you so much dahil sa imo kanya pag message siya sa syempre habang nagapupamati ka muna sa barangay libas sa Banwaron Ita Banga o si Delio Poldo good afternoon tay happy Monday so syempre happy work week na naman
1: haraw matangumpisa matakita karaita pa ng bra panang bra ang trabaho tapos siya yes. Kung ato naman ay natin karatay
0: mas weldo
1: that man di ba atin karanga day off pero Rosweldo mga katropa medyo next week
0: pata
1: medyo hindi pata kaya atin karanga energy nga maging happy it yes. Na bongga
0: ma next week pa siguro kayo maging happy
1: wow sana all gidan no medyo rayro isa na ako yung gusto magpadalian man adlaw nga ray
0: habang na nakatapang mga twice ka ko no ginakiling even makat love life basta may trabaho ka kada 15 ag katapos
1: diba? Pa. Di ba? Nakaitutag. Ito nga naman mga kon ako para. Katapos na yung rato yara.
0: Para magnami-nami marato niya mood, di ba? At sige na pang Elky Nabas. Happy-happy watching the Kimo na sa Josephine Store sa, syempre, sa Kalibo Public Market. Yes.
1: Ag sa mga katropa natin rin na nakatutok man. Hello, gida na kinyo mga katropa. Ag sa mga katropa natin, no, tinaking tika, nag-apur pa Marti Dabaw, gida na. Ag yes. Sa mga ensayado man yung nag-day off makaroon.
0: Wow! So, shout out kinyo mga katropa and syempre, enjoy the rest of the day.
1: Oo, ag basic, mga lipat kita mga katropa. Wabi ako kagreet kahapon it live, gida na. Syempre, belated Happy Father's Day sa mga katropa natin, no, mga tatay, papa, yes. Airpods, ag sa mga
0: daddies.
1: Oo, sa mga daddies, gida na. Eh, belated, gida kinyo kung masaya man ka mo. Ay, pero feel ko tama, makarang oras ka na pangyati, may ginainit yung matasanda.
0: True.
1: Ay, iba nag-celebrate matana, iba nagwarang.
0: Yes, ako nga, that my duty ka, BM, bakara lang ga-celebrate. Oh, importante ka mga katropa, waka mo nakalipat mag-greet, di ba?
1: Yes. Pero bonggat, akakot ka na pangyati, kasi yeah, syempre, bukod ko no, it belated, ako niya ginag-greet, mas mm-hmm. Malaki papa, bukod it belated.
0: Yes.
1: Kasi,
0: advance.
1: Bukod, ano, baga kung katong ka na pangyati, hira, ato na bikara nga,
0: time
1: ay magkaiba. Mm-hmm. Yes. Riot agad man na, di ba? Kung magkaba ko ka na ita. Kaya ako, di ba, kahapon man na Father's Day, ay gi-advance ut agad man na. Pero true. Kung makara, hindi ako mag-belated kasi yun, yes. Ayaro adlaw it Father's Day para kanda.
0: Kung maghararo time, di ba? Depende abin sa time zone, mga katropa, kung si inyong country, sanda. Siguro pang Josephine Balancia, good afternoon, mga katropa. Happy watching, una sa, abog, sa panwat, kalibo. Agpa-shoutout lang sa nakonong Auntie Ningning, kay Auntie Rosemary, kay Auntie Baby, kung tauna sanda sa mayad nga gawas perme. Doon kita naman namin, yes.
1: Raya naman namin nga bless gid na katon sa pang-adlaw-adlaw.
0: Ag doon nga regalo, di ba ga? O sige na pang Marlene Javier, good afternoon, I'm back, happy birthday. Mm-hmm. Sana ko ng youngest sister, si Maritas Javier Bernardo, una sa Bagto. Meron nga, ako ba, gid amay nga adlaw siguro, wish you always good health and more birthdays to come. See you soon. Ag kinyo daywa una, mga guwapa. Thank you so much, sige na pang Marlene.
1: Yes, magdahan ikaw ha. Yes. Rabbit at abo anak karapang yan niho.
0: Shout out pagid naton anang good friend nga si karapang Jory. Busy gid ako friend but doesn't mean our friendship ay nalimtan ko na. Take care always gid. Abaw gid. Ag si Mr. Aljun ko no. If I'm out abaw gid. Okay karapang Marlene galiti ka.
1: Magdahan ko. Oo, sige gon. Sige na intindihan ko tingnan magdahan ka buuna.
0: Si karapang Jory man ibagid man dumaunga magkarakay sa dati sa panahon anamon. Dati isang tan-aw gang ni Papa wala na himong gage. Kapag hindi ka maghimong, impas ka
1: gid.
0: Makaramao nga, abaw, abo, tang, abo ko nung nakikita nga, gasuko ito sa mga nanay, tatay, sa pa-epekto, TikTok, at Facebook, Rona. Kung anong nakikita nila online, parang ginagaya na nila, by the way, mga guwapa, good afternoon. Abaw, sana all same color of dress. Sana, Monday, abig ka na pang Jory.
1: Sige, grabe, gina, pero dress nga ron na.
0: Yes, hindi ka pwedeng t-shirt ka.
1: Usuya ko, makita mo kami, karapang yan, usuya, among dress, gidman, di ba? Pero, syempre, haroon yan, grabe, gina, comment na, no. Ang tama gid man dati krapang yan ni ro aton ang tanginig kanan grabe that stricto grabe
0: yes.
1: Ang nahadlock gid matatod kita ay sa share man ni krapang Jory na obserbahan man na ro mga inunga mga rama katropa hiya madali sanda nga ano eh madali sanda ma-distract madali sanda maapektuhan kaya
0: yes.
1: Ro anda gid ana laging attitude ay nakikita nanda sa mga sa mga
0: video
1: sa mga video aga pati sa personal di ba hiya nakikibot kita may mga terms sanda nga halin man nara sa Facebook halin man nara sa TikTok.
0: So, kama takikibot ang dakar niya mga parents. Nakakamiss mga katropa, naro dati nga, sang tukang kita at ato niya parents.
1: Nakubaan mo ta, yes.
0: Kung ano rin ang butang bago niya, there's no need niya bumuka pa ng baba. Dapat sa tuk pa lang sayod mo ron. Kasi pag bumuka ng baba ko, siguradong tamaan ka. Diba?
1: Ang literal mga katropa, may saga kagidla.
0: Yes. Kaya, kung ta mga katropa, no, ma-implement man natin sa mga younger generation, dumakato nga klaseng discipline.
1: Yes.
0: Na hindi mo kinahangang humambang, mag-rinatrat, paruna, magwili na ka, kung nanos na maubos yung limog, magkalapaos ka, no? Tapos huwag mo lang madihapon, nagpamati, ring unga.
1: Yes.
0: Tapos manami, gihapon, tagdate.
1: Oo, tagmahabag, at yung baknu ka, hindi naman ang unga, arahuwa, hindi naman na nagas tugod sa piniino ang mga ginapang wakal.
0: Yes.
1: I mean, unga matabi nga sige ang nay wakal ang una nay tabagal akong tapos kagod.
0: Pamat ga panaw pa sanda pa may ganang maagi.
1: Yes, saro diba? Agro ginikan sa gihapon ro nagasoyo.
0: Yes, saro gid nga ni mga katropa. Ro ato ni mga parents hindi kahit kita kayang tison, pero kita maunga kung amat kay naton sandang hindi pagpansinon, yes. Di ba? Makaroon ka kupal ro ibang mga unga.
1: Kaya di naton masisi ko amat nga randang mga utok kay mauyon.
0: Sige na pang Marlene, may hapon una sa Dumga makato sana ko nung friend kay Mrs. kay Mr. and Mrs. Gilberto ag Helen Rabal ag sana nga bestie kay Mr. Habs Dance Rabal. Thank you so much for being my bestie from the beginning until now. Wow, okay ka pang Marlene.
1: Take care good. Take care good. Anak ko magdahan gid syempre aga iba gid our friendship nga ray. Grateful gid anak ko ni mo sanang bestie ay.
0: Yes.
1: Abo gid ako nung mga year para
0: maglipas kanda. Bauna kita galing mo sa BGC. But thank you so much ha, Karapang Marlene.
1: Yes, thank you kita sa ikaw ay. Ag thank you kita sa imo gid anang effort nga Karapang Marlene. Sa imo gid ang mga greetings nga wa mo gid ana
0: nalipatan.
1: O hara Karapang Jore, ginagreet gid ning nanak ko no eta.
0: Happy Father's Day.
1: Father's Day sa tanan gid ako ng mga friends ko ng mga tatay. Ay, karon gid ay social hopefully ako makahambal man sa gay na happy. Ah, gusto gid ana. Ay malay mat ana tondod Karapang Marlene may agabot gid ra oras nga
0: manifesting
1: sa mong partner ikaw ro magahambal it
0: happy Father's Day
1: sa iba.
0: Yes, kaya go lang aga syempre sa imo kanyo father sa ato nya mga mga solo parents so happy Father's Day man kinyo.
1: Yes,
0: aga enjoy your day mga katropa.
1: Ato yung gida Karapang yan no simple malat imong greetings pero ang grabe imo makatouch sa isa yang katatay.
0: Kasi once a year ma lang man aside sa birthday, Christmas, New Year. So dumdumon man naton sa damang katropa sa andang adlaw,
1: di ba? Agabo gid ron makatropa nga klase nga tatay aga kunta masaya gid ana kita tanan.
0: Yes, kaya go lang mga katropa. So oras naton alas 2:25 na sa hapon. Agrakar yung oras ginagkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay perfect gid ana mga katropa. Kung kamo mga misis nalipat kamo magregalo kahapon o kamo kaisip kung ano inyong inagregalo sa inyo kanya Mr. Hingabot gut ana umagto ka sa butika bumakaga Turbo.
1: Yes.
0: Agun ing itao kay Mr. Mo para siguradong gabaka-baka
1: ag malipayon. Pero grabe kita. Grabe kita ba karapan yan. Ni mission of na alala ko takaro si Forda. Kasi si Forda person. Kasi di ba masaya imaw kasi syempre ya kung mahal mo ko ni ko no puntahan mo.
0: Yes. Diba? Dapat lang.
1: Syempre kung nga ikaw man makatropa kung mahal mo ay dapat hindi mo pabitinon.
0: Akala ko turbuhin mo.
1: Pwede taron mga katropa.
0: Sabagay, kung palangga mo, ipaagi mo sa diba? Turbo.
1: Yes. Diba? Unaw ya ka mga katropa, mag-order ka lang una sa Shopee. Aga, bayaran mo lagi.
0: Oh, yes.
1: Bayaran mo lagi. Rin mo karang order. Para pag-abot kinyo, ay pwede yung agagi nga gamiton.
0: True. I-deliver lang taron ni Rider Dayon. So go with ang mga katropa. Mag-add to cart at anak ka mo sa Shopee or TikTok Shop. And of course, pwedeng-pwede ka mga katropa makaagto sa mga butika, ng mga pizza inyo kanya area. Dahil siguradong garantisado gitara performance ni Mr. Mo pag imahay naka-turbo.
1: Yes.
0: Kasi 100% safe, natural ag, effective gitaan ng mga katropa.
1: Literat, ano mga katropang hindi imoron mabitin kasi bo akong paspas, paspason pag ina natmayad ron kasi mga katropa, may energy.

0: Mm-hmm. Ninyo rin isa gidan sa hindi dapat mawaga
1: yes.
0: sa isang karelasyon. Hambaw man naton nga syempre mm-hmm. may ginaasikaso ka, may isa imong family, sa imong mga inuma, busy ka, masako ka. Ay pero gihapon man may isa ut mm-hmm. gapon ron makatropa. Aber pilang minuto, aber pilang oras.
1: Yes.
0: Na mahambaw naton nga kita man dai waro ga solohan.
1: Literal diba, na may baby time.
0: Haroy.
1: Aga dapat mga katropa maskin na pamilyadon ka mo, mm-hmm. may ungaon ka mo, ay dapat mas nagainit paganyani ka mo, mm-hmm. di ba ga? Bukod nito sa nagalipas ro panahon, nadudugaan, or
0: yes, so,
1: nabubuhinan, dapat mas nadudugangan.
0: Oh, mas nagatimso, gita na rin pa. Ay, di, at least kamo ay nagiging masaya ka mo. Pero mm-hmm. rin, no, na-appreciate na itong katrabang yan, nga. Bukod man itanan, gidmat ang ginabasi sa kwarta, ro,
1: yes.
0: kasadyahan. Nariski, what kwarta, pwedeng maging masadya. Pare sa mga
1: Ray,
0: simple.
1: Sa performance ka?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ah, diba,
0: sa mga simple, ang mga karoon, mga katrabang maitaon,
1: yes.
0: mo, abong, gita. Hindi ka naroon mawaga.
1: Agaro ka sadyang hindi mo tahibakal. Diba? Pero kayang ito turbo.
0: Yes. Ag mga pangalanggaanan. Ah, kamo nga dayo.
1: Yeah, kalamitan. Sige na pa, Jory. Abaw, nag-emote-emote kong tao ka, Bidel. Parang nakalimutan na ako. Pero akala ko lang yon nag-video call si Comeback. Tapos sabay-sabay. Happy Father's Day.
0: Wow,
1: abaw, ang saya ng loko-loko. Sana
0: o, diba, mga katropa, example, mm-hmm. sige na pang Jory, si simple ang kanang pag-greet ita. Happy Father's Day. Lalipayit na imaw.
1: Yes.
0: Kasi, kahit paano na na-feel, binadakan ka na pangyaning na-appreciate kita mm-hmm. na sanda.
1: Agadumduman mo.
0: Oh.
1: Di ba, iba, bikamat mga katropa, ay pabitin,
0: mm-hmm.
1: tagi na pa-feel na daki mo nga, medyo nalipatan na ka.
0: Oh.
1: Pero ang tatakaw niya plano, hindu na.
0: Yes.
1: Para medyo kasunggod-sunggod ka. Oo,
0: di ba, pero reina, nakarapangyaning nga, nga, doon man nakarapangyaning, karapang may ngirang inubra, pero medyo, what, ah?
1: Tagaligidman
0: man, narang sunggod nga ra. Abi ko ani man na drama-drama gang ra. Eh.
1: Akala mo prank lang yon kaso totoo pala.
0: Oh, oh.
1: Oh, sige na pang Marlene man, for me mga guwap side, it doesn't mean nga, iya ko sa Manila una ka mo, malipatan ko. Abo, thank you so much, gita ha.
0: Thank you, gita na sa imo, gita na nga pagpalangga,
1: yes.
0: Ano pang Marlene.
1: Para tabat siya, gita na mo, kada pang Marlene. Ang mali kada pang Jory. By the way, salamat kay Best sa pag-greet ka ko ni Happy Father's Day. Hindi naman kasi kita mag-greet ng Happy Father's Day kasi babae ka.
0: Dali ka, pati nga pang Marlene.
1: Eh, pwede mo sa gihapon ron na Happy Friendship Day lang maton.
0: Yes,
1: so,
0: ay, ganun ka, panaton yung adlaw, no, karapang mm-hmm. yan, ay, medyo may mga celebration
1: para
0: naman,
1: makabawi
0: yara.
1: Man.
0: Oo, diba? Pero may mga celebration, basta rin week, karapang yan, ay, sige, mm-hmm. galing aton, galing ron nga, ano,
1: yes,
0: no?
1: Oy, gabaga saan yung mat-anak ang para.
0: Basta aton, ano yung paborito, kita karapang Jory. Magusob, kagit ka to, kasi,
1: amagunip, get.
0: Oo, amagunip, get kita ka to. Diba, kasi yun yung mga katropa, hey, ay,
1: San Juan.
0: Oh, oh.
1: Kaya abong ganap piya sa tanya banwait ka dito. And oras sa mga katropa, alas 2:30 na sa hapon, sa mga commercial break, ane kita mga katropa. Sa atong karnya pagbalik, hay maabo para atong karnya istorya, ha? Makataliwan ni gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: XFM.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
16: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
18: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
19: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected.
10: protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
20: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
21: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:42 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magapanumbali kita sa ating niya programang X-Rated! At sige, hapon, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
1: Ako si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, palagi na naka-live, mga katropa, sa kanya Facebook page. So, don't forget to follow gidaan ng mga katropa, ha? Gabi yun sa ato niya mga avid viewers, avid listener, nga always gidaan nag-react, nag-comment, nag-share. Pero wag hapon, naka-follow. Kindly check it,
1: so, mga katropa. Mag-follow ka mo, mga katropa, para mas updated gidaan na ka mo. Iyon tanda yes. Doon, mga katropa, masadya, iyon do, balita, aga, mga servisyo, mga katropa, nga, mapamatian gidaan na ninyo. Siyempre, sa data sa pang-adlaw, mga katropa, yan, dapat updated gidaan na tuod kita.
0: Tama.
1: Kuwa, may kita itama sa'yo ron, mga katropa. May ko,
0: lugi ka?
1: Oo, lugi ka kasi.
0: Tanda na ipangutana mo, alin to? Nag-hindi ka ting baka sunod sa update, sa record niya trend, or kung ano rin nagkakatabo sa imo kanya palibot. So, mas manamigin ang mga katropa kung always kang informed.
1: Yes.
0: So, today, mga katropa, total kayo nakabuabo ng mga happenings siya sa aton karnya Pilipinas. Haya, at man ay mga katropa nga i-differentiate kung ano ro pinagkaiba. Itrekor niya katamaran ag depresyon.
1: Ay, ah, yes.
0: Diba, so, no? Kasi kung tamad ka, because no, pwede na-depress ka or something like that. Pero, may pinagkaibahan dito ang mga katropa. Rotamad is tamad dito.
1: Yes.
0: Rotamad depress may pinagdadaanan.
1: Oo, rotamad na may katropang yan. Sa yun, mo rin pwedeng ubrahon, pero wa mo ginaubra.
0: Yes, wa mo ginaumpisahan. Kasi nga, ni, ginpili mo nga mag, hindi, pabayan lang.
1: Yes.
0: Diba, hindi mo pag umpisahan, hindi mo pag buitan, hindi mo pag, basta, wakating naila. So, ro-depression na mga katropa, ay syempre, Raya isa nag-refer imong mga katropa sa tawag karon imong nabatsyagan, di ba gano, nga nakaka-apekto sa imo karon nya pang adlaw-adlaw nga kabuhi, di ba ga? So, dahil mga katropa, isang ka-apekto nga ni si Mokarnia daily life, sa impact sa Mokarnia family, sa Mokarnia friends, ag nag-cause pagdating at emote issue sa Mokarnia trabaho, sa school, kasi hindi ka makapag-perform
1: yes,
0: it mayad.
1: Ag bukod, abi right joke, katropa nga ni kung hinamba natin niya na depressed
0: ka.
1: May mga bagay, gidabi nga, nagasakit, gidanag, nagasamad sa imo karang mental health.
0: Yes, ag hindi ka mo mga katropa maging kampante, porque hambo, ay happy man mani imaw, active man mani imaw, gay nagtumay mo sa school, kasi hard way different kinds gani mga katropa para taong depressed. May tao nga gusto mag-isolate man ilang makipaghalubilo. May tao mas kagadlok mga katropa para tao nga abi nyo okay lang.
1: Yes,
0: kasi nag-show up imaw
1: diba?
0: Every time.
1: Kasi syempre may mga balita abi mga katropa nga masaya man man imo. Tumisuwa man yun. Gawin arang man man imaw.
0: Yes.
1: Happy happy lifestyle man man imaw. Pero haman to nag-abot sa punto nga minyo bigla latay mo nga natulala. Bigla latay mo mga katropa nagakulong ita. Bagay minyo hindi mo tarayin imo mahagilap.
0: Yes. Mas manami pa nga siguro mga katropa gihapon tag nakita mo kita nga agapulong imat kwarto at least aware ka.
1: Yes.
0: Pero tawo abi nga say more tag
1: mahipos
0: kaya kamay kita magtago it anak niya emosyon mas malisod imaw.
1: Diba?
0: Kasi gani kasabat man ko pangutan-on mo ga joke man nakikipag halubilo man diba?
1: Yes.
0: Kung ga get together ka mo ga sunod man. So wa mo nakita ni mo signs.
1: Yes. Kasi may mga laban abi ka rapang yan nga wa kita kasayod nga ratong tawo ga to grabe tagaliraan ang pakikipag labat sa anang problema.
0: Yes. Nga kung imaw gali isa lagi na batsyag na di ba kung mahipos o palibot. So, ro, katamaran mat ana mga katropa ha, gina-describe mat imaw nga sayon mo ron, tag reluctance ron to perform ro task or activity nga maskin kaya mo mang ubrahon eh.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya mong ubrahon pero haron yan, again, pili mo nga hindi. Kasi natamad ka eh. Actually, man, nagpano? Ah, tamad ako mag-ilip.
1: Diba? Diba? Diba? Tamad man ako mag-pili na nao. Diba?
0: Tamad man ako mag
1: Kasi isa yung danda nga may ubrahon sa pero wa sa dadaila.
0: Yes.
1: Pero mga kay pero isa man sa karapangyan sa mga na-depress ag sa mga stress nga ra. Na gusto na daw ubrahon bagay pero wa sa datgana no.
0: Yes.
1: Tapi kung may nagahawi kita na kanang karot ka gana.
0: Karon to difference kasi kung ro kung tamad ka, kaya mong ubrahon pero ginpili mong hindi. May una matana nga kung depressed ka, gusto mong ubrahon pero ingawas hindi ta kaya.
1: Yes. Diba? Araro mabalisod gid aka noon nga mga abot sa punto mga katropa nga kung na-stress ka, galiti king ugo. rin, yes. Pwede nga obrahon na aga isa rin kare masama karang panyempo kwarta giday.
0: True, lutang ka giday. Oo.
1: Pero haman man doon may mga tao man nga what kwarta pero nagatinamad amayan no. Tao man yan
0: gusto man. Libre. Yes. Gusto talaga kaom tag ipunit diba? Mo tanan.
1: Tama ba tatuod baka tropa kasi isipon nyo nagka-stress do tao dahil sa nang hugod.
0: Yes.
1: Kagabanan abi karon na si stress and dahi ay agrabit amana mga
0: abot ang trabaho tambak ro ako na
1: ubrahon. Pero tao man makatropa kung may nabatian man ka mga tamad pero stress.
0: May una gid ana kapit tagatinambay.
1: Di ba nga tagama na stress ang manay. Ano man yung ginakastress na iwak ka ba man at ginaubra?
0: Baka may trabaho oo, pero stress ka pa.
1: Isip, aron.
0: Mas malisod to mga katropa no kasi wako niya trabaho tapos ay I mean iwak ka man ba at ginakasakuan pero stress ka pa.
1: Yes.
0: Pinerdi mo paro adlaw-adlaw nagabangon ta temprano diba? Nagaprepara nagahuga.
1: Yes. Agro katamaran nabi para kakot kita pangyani kung akon man na imong isipon ay pwede ron mabago kasi mindset yes. Abi ni mo ron.
0: Tama. Choice mo ron
1: choice
0: eh.
1: Mo oo nga di ako magmakaray yes. Di ako magmakato iyang ako sabagay syempre ikaw mga katropa nga inugawas ni mo mafe-feel mo imo ron nga natamad dang ah
0: yes.
1: Pero pag nakaano ka man nakagawa ka man di ba mas lalo ka kung amat nga gahugot pag once ka may ging umpisahan ka.
0: True. For example ka mga katropa as a worker syempre hay may times gid ana kapin sa morning kapin ko kagamigamig duduyog kapag ining di ba may times gid ana ko nya tatamad kapating magbangon pero ro ako na bigkar mga katropa nga mindset ay kay may trabaho kay kailangan kong bumangon di ba ro imo gi ginaisip o ginaako ko ta kung amat mga katropa may times na tamad kagid magbangon kasi nga naduyog ka pa
1: yes.
0: Gusto pang magpagurukot pero hindi pwede di ba
1: example mga katropa gusto mo magano kagating magrelax kagating pero syempre may mga nagahuwat yes. Mo mga ubrao mo isma idde lang ano ya dali ang anay tawad ko ani 8 oras ang sarili kera
0: kailangan mong sukgan may imong katamaran niya to syempre yes. Tan kita ay nakakabatsa gamat ko amat duyog ka pa syempre tawo ka ma lang man
1: example katropang yan ni imong pagkatamad giging ano mo gid
0: sugtan mo.
1: Sugtan mo. Huwag ka diba suga. Huwag
0: yes.
1: Ka makaon.
0: E di
1: ba
0: kaon?
1: Parehas magkato ni Ria mga katropa. O para sa amo sa station, Ria. Kung nagutom ka, ay di ba may gamag. Ay natamad. Ang gayo ko ang natamad.
0: Kainit.
1: Na mag-uga. Ay si Nor, amo basugon. Ay, yes. Ikaw magkawit mahimo kung nagutom ka.
0: True.
1: Siyempre ikaw mataga dumaga sa imo karanga
0: gawas.
1: Sa imo gawas. Ay kung buko man kami gabatsyag. Di ba kung nagutom na tao karapang maghambay nga. Ay nagutom taman na kaso eh. Ay siyempre go ano man na ito magbakay ka.
0: Ay kaso
1: natamad ako. Ay sino ano
0: di bala ka.
1: Oo. Ano matantiyan rumaga sakit ro na anyo matanga.
0: Sino gabatsyag?
1: So sino matagabatsyag kami gapamati at kami si imo nga hambaga nagutom kay paadi kung hindi ka gid mating magagawa ug usig ka tama agi.
0: Eh
1: karapat gyud nga karon pa yan isa man ka kon eh. Di ba ko awat ri agi natiis ko latay sige mabaktas sa kasi wa man nabit mahimo
0: kasi nagutom kay.
1: Oo nagutom gid mat.
0: Dai mo pa lang imong choice tison mo igutom or magguwa ka under the sun or under the rain.
1: Mas lalo ko masayuran akong karapangin ay mabuhay patang out dali
0: yes.
1: Nga ay kasi mga katropa kung yeah be kung inog out mo hindi ka magbaka kasi feel mo na ay pata
0: pauli
1: man
0: yon, ako
1: papanaw
0: yes.
1: Man ako pero kung na feel mo pata ay
0: mabuhay pata
1: para ay kinahangan ko gitang mag end my energize mga katropa kasi syempre nadali ka ba nabi karapangin ni gutmon kung may ginaubra ka gitman
0: at katagamad mato na kung may ginaubra ka aga inano yung tiyan sabi mo nagbatsyag mo gutmon ka kasi ka focus
1: yes.
0: Pinabilinuitan mo matindog ka
1: nag-distract
0: mo pero syempre hindi mapunggan
1: ag isa pa hindi bukot sapat rutube
0: yes.
1: Kasi rutube ya gagawa mong gahapon diba
0: pag ilinihi ka lang
1: balik-balik kakita mo ni hada ha apabangdan ako rato kain ka
0: tapos si sawon
1: oo tapos si sawon kita nga itong halak at ako nung binalik-balik ay
0: grabe na to
1: agakaray mo lang animakon kita naga alinunt ama ko naton siguro mako natatimingan yung kita ro nakikita
0: yes kasi ako nga pagguwat na itong tawo
1: kasi makon ilininom ka tube ya sa station kasi syempre mga katropa ay kinangan na binatong nga mag-inom kita ita mabuo man ng tube
0: yes.
1: Para syempre yeah be syempre muski aircon mga katropa feel ko abi kang karapang yan kung nagatuto kasi dali ta ako maga
0: mauhaw
1: mauhaw ang isa padali ka maihi
0: yes kasi ngayon malamig kasi karapang Melvin Clavel Bartulo good afternoon happy listening happy Monday at karapang Carlos Ronnie about single Bogit single
1: ana.
0: Sa inyong dalawa
1: grabe kita rin yung pag-usisa ka mo ni karapang yan
0: kasi karapang si Tyleo Poldo tama abo nga tamad nga ni tay kaya dapat ron ay torson
1: yes,
0: diba pabangunon agod niya ni maghugod man
1: Oo. Pero taro may tamad ka pang yani nga kung suguon mo hay wa gatuman. Man.
0: Yes.
1: Pero may tamad nga gatuman kung may
0: sohong.
1: Syempre hindi ka tingtamaran ka toong may gitao gid mataki mo.
0: Di ka na mo kay madakpan ka pang mengay may soho kasi ro tawong kilamong malisod suguon.
1: Aron.
0: Pero nagtuman ibig sabihin may mabuog or ko amat gagaong. Pero kay ka napanawan.
1: At haron pag
0: eh. Diba? May napanawan.
1: Oh, para sa pila mga katropa, may pila nga wait ayuda.
0: Yes.
1: May ayuda, may pila nga may ayuda. Ay, sige nga kato. Hindi, kato talaga dapat sa sure ball.
0: Oh, maski natamad ka sa crowd, then natamad ka may nagachinismising likod, okay lang, basta may kwarta.
1: Ang isa para kami, abirbag yun, sukubon doon, di ba? Ang naakig pa, kung hindi madayon, di ba?
0: Yes. Kasi nga, kwarta uta ron di ba? O, sige na pang jewelry. Parehas ka kung laging stress, may pera ka na nga, may trabaho ka naman, pero yon boring pa rin ako. Ang tagal kasi umuwi ni comeback, buti na lang malakas pa rin si Kaba! Kitahawak mo ang beat.
1: Bye, sige. Rita,
0: pero trip ka pang jewelry. Diba? O hindi ka pag kasaga. Mamal ka na pang Marlene. For me, kung stress ako, ginatry ko magpamantaw. Kaya, kinyo. Ginabutan ko always sa mind ko nga be busy and think always kita mga good things. Tama, ka na pang Marlene.
1: Aga, kung stress, kung mapaperdi ka, bigyan pang iyan sa stress. May ko bilog mo, ang awas ay apektado at agin.
0: Yes. Aga, lugi ka eh. Diba? Kapin pa kung ga tinamad ka. Imot ang pagpinasugdan yung pagkinamad. So, roan na ba mga katropa? May similarity, abisanda. Kasi kung imo karnya laziness ay kamat isa feeling nimo is empty ka tapos helplessness fatigue lack of energy tapos feeling slow down difficulty making decisions aglisdan kapagid magkatugog or kamat na oversleep ka
1: tapos kung mag oversleep ka bikarapan yan
0: ya tamad ka gud tugog
1: aba man natud niya kompleto mataan man ari imo nga tugog pero tag harabi
0: yes.
1: Ron di ba man ina dakaron karapan yan may daywang daywa gid mata karon eh nasa kimot aro choice diba? May gabugtot alasays may inang alasays di pata magbangon nagat sinilpon pata araw alasays it iba ni mga sa it alas 8 alas 3 alas may naging may sabilog at ang tao nga
0: abuta ha obra
1: abuta ha o habra
0: abuta ha agtunan kumbaga nakapanindahan nakagahapon
1: tapos ikaw tugog na kagahapon galinigit nakabilang ano ka kung katon mga katropa nakabilang drama ka kuno nga pilal naman tao si kong cellphone
0: nakabilang reels ka na tapos yung depression mga katropa ay pwedeng mag-involve it other mood or rakanya behavioral changes just like sa anger nagnaakig baga tapos na irita restlessness being withdrawn and detached impulsivity isolating from family and friends inability to meet responsibilities issues with performance saron yan eh mapansin mo nga ni mga katropa nga medyo may similarities anda pero iba gyapon katamaran
1: yes,
0: kapit
1: so,
0: pa kung side ni mo rakanya tao is very active productive tas gulpit ay mo nga ay mecha diba? Ibaut
1: pero iba napapansin abi garapang yadi nga kinahanga gid matabi solusyonan ro mga na stress aga nagakaangkot it depression
0: yes.
1: Kaysa sa tamad ay ko habo to ano na tamad ring tawe alin gid diba bisyo katubalat imo imo matana pero kung namartian kita may stress or na anxiety or na depressed bisyo gagapit ang kitang nabuligan nato sa namaka
0: kapit pa ko kilala nimo tag everyday nimo ang kaibahan so syempre said mo gid ako may pinagkaiba sa anak karon yung mga hugag kung sad imaw happy imaw
1: yes,
0: diba sa mata mo ay kanang mga katropa makita rumatuod nga baga tiyago ni isang katao
1: yes tagmin ko mahaba mo nga aside kung bukon kat masubo ay busko aside kung bukon ka ita masad siya
0: yes.
1: Alin yung problema
0: paghambagon hindi at pinorel makar nabi kami kaana sa mga baba iya mga katropa hindi at pinorel aside ko taro
1: ayaw mo o amat ka pa sus kita nandigay rikaron
0: so may choice ka pa ba ya agar makit ba mga katropa ro other symptoms in depression daro depression ko na ay pwede mga makapekto sa tao ito mentally or physically just like sa bad concentration hindi mo makafocus mga katropa feelings of guilt or slow self-worth tag medyo hapos isip mo wakotik pugos tag wakotik ano sa imong sarili
1: tag na feel mo gina mga katropa nga ubus kawuting wakotik ikabaskog nga magpaguwa pa mag miski nga ni mga katropa maghimo sa imong gumban or mag bukas aray kaya nga bintana nga may makita ka nga sa
0: hayag
1: lang hindi mo ta makai kasi gusto mo madugo mga ta gusto mo rikaron makaron at anagin
0: oh matyado hindi ka nakagabo it comfort oh, oh. Nimo aga feeling mo hopeless ka ron diba aga haron pagid niya rumalisod mga katropa ro mga suicidal thoughts taga isip mo tang maduga which is dapat nimo gid ani i-avoid bago pa mahug mga katropa sa severe depression ro inyo kanya mga kakilaga ra andang baga tiagon karon hay buligin ubon kasi malisod abi magdetermine mga katropa itaong depressed sa panahon makaron yes. Diba
1: agro pag-isip abi ita kung alin ka rapang yan niro yung tanoro gadaga gid akin mo sangang agang
0: yes. Kasi
1: yeah, kung ay buhitan ko kay manara diba maski ani may makita karon na nga gunting ay may praktisan mo taring sarili
0: gagulpit at ibar imo piniino
1: yes kasi abi mo kung may may matandaan ka abi makarapang pain harabiro ni syempre may manaki istorya mo kita kan may yes. Pinagdaan sa pag anda bi kuno karon karapang yan pag diba may nakita sa dang gunting or anything pwede makasakit
0: tag matagawis
1: matagawis ginaano nanday min ko ginadungan ang daro sakit at adang nabatsagan ka sa
0: obrahon ko kaya obrahon mabawasan kayo sakit di ba ga madu yun
1: ag isa pa medyo para kanda karon na iya uwo to sa dat sakit sa nang, kasi min ko nagiging manhid ka santa di ba iya riba ni makatropa may gina
0: tulala
1: ubra.
0: Habang gina ubra ron no
1: nga medyo waray kung kita ni gara kung normal atong ano makatropa pang isip ay di ba kung kusang kusi ka aray yes. Gariak kita pero kanda ron sa'yo nanda masakit pero ano no
0: tag manhid ka uti mo wakating ka batsa
1: agin din natin pwedeng habaon niya strong santa nga ala ka may kukakato ay la astig yes. Di ba kukakato karang gina joke pa ka ala astig naman what ay manasakitan sa gina ubran
0: yes
1: ko, gusto pa tanana
0: mas kubaan ka kasi nga ni ay masyado di mong manhid to the point nga wot ano napansin niya na nagadugugo wot yes. Agaliro anang so, parts in body di ba kaya let's help one another gina mga katropa aga ramataong depressed man dewang class man pagabot sa pagkaon may una nga mahina diba nadudugaan sa date gana or iba kaya nagniniwang o tumasanda dahil depressed yes. May una matanang stress eating ang ito nagtilinambo kasi nga niya sigidas rong pagilina yes. O medyo matabusgan
1: tama diba? Agaray rong kagadlok abig karapang yan eh, kung maabot do stress eating mm-hmm. Ginano syempre parang may nabinatin na lakay ng mga katropa sa atong karang the secret of health kaya abig ko na yung nagano kagiging nagausoy ka latingin comfort nga pagkaon pagkaon yung tagilino tama matama katropa aminado ba dahil gusto na itong magkaon pero rusobrahan nabing mga katropa nga busog kago tapos ay ibukon imo tabing kontra kuno katrapang yan utak mo ni kasi busog
0: kagon paano kung gan imo sarili
1: busog kon man eh mat nga crave gabot ka
0: aga ba niya ban kung stress eating ka tagma unhealthy mahilig ka sa instant mahilig ka sa fast food mahilig ka sa mga ice cream sa mga chocolate basta tag instant madali kan on ag syempre tag malasa di ba ga ag fast food gid ana ro number 1 ag maprito di ba ag malisod man mga katropa kung wat gana kasi galiniwang kung stress eating ka madali magtambok, syempre, sige, itas kang kilinaon. Tapos, kuha ka matgana, ganiniwang ka man.
1: Yes.
0: So, kalipagtunan, karapang menggay. Pag ano?
1: Aga, kuha ka man na bit gana, magkaon, karapang yan.
0: Gataon man yung
1: bagsak health. Ka man. Kasi, yes. Bukong matibig sabihin, mga katropa, kung hambon at hindi lang magkaon, magpasiksi lang ako, magpaniwang lang, magmagong
0: ka. Iba, pero, naganiwang ka nga, in a healthy way. Kay, aga, halatabi mga katropa, ro taong may sakit. Pag magniwang, iwan kasi may siguro, nag-down tatanan. Minto sagi, taro,
1: ano gina karapang yan di ba bon at may di ba may nakikita kita ng mga maniwang pero medyo kung fit. Katon ay fit ago flexible haron yes. Flexible samantalang iba nga maniwang nga sadyang bagsak kita na nagawas mga katon miski kung katon ay guya
0: tama iba ta pero tawo nga energetic kasi more tag productive active di ba manami tatanaon mga katropa kaya dapat alagaan kita ro aton karnya gawas ro aton karnya health kasi isang bilog mandang malang mga katropa kung mag-ibang makabulig ka ton kundi ato niya self
1: yes.
0: Kung ano man yung pinagdadaanan hay please mag-agto ka mo sa mga taong makabulig kinyo and of course mag-pray kasi kung ikaw na ilang i-share di mo kanya problem di mo kanya pinagdadaanan pwede mong i-share kay Lord
1: yes.
0: Na kamo ang daywa nakasayo mag-agto sa adoration diba? Sa simbahan
1: at least diba? Mano maroi mo nga nabit-bit mga katropang kabugat tay maipaguwa mo man
0: yes.
1: Maisugid naman ro tanan mga katropa nga haraw di ko so, kasi pati ako rapang yan pagwas nga naga pangamuyo ka tapos ginasugid mo rotanan pagkatapos mo tangis ka nga
0: medyo okay ka
1: nagahagan-hagan yung pamatsyagan
0: yes. Kasi nga ni naisip pong ay salamat naguwa ko man aga si Lord ay willing to ano tagad listen ag what judgment
1: ag
0: diba?
1: Partner karong mga katropa pag-isip gun nga pagbangon mo gun pag usoy mo gun it's solusyon
0: yes sa imo karong mga problems in life kung sa tingin mo wakat mapagapitan ay pwedeng-pwede kagin magpapit sa atong simbahan diba? Just pray mga katropa at syempre take a deep breath mag-inhale exhale para maskin paalin is maghagan-hagan ing pamatsyag. kanya. So aras sa mga katropa, impunto alas tres na sa hapon. So mga commercial break ani kita mga katropa ha. May aton pa kanya 3 o'clock prayer. So magkapat ng balik yung programang X-Rated. Mga kataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. inyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jujupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
7: XFM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Good afternoon mga katropa. Siyempre manong vlog kita ha sa itong karang programa nga X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Uy, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ninyo karang hapon? Ay kanami gida na magmurmerienda gida na sa makaroon nga pang oras no, no? Basta may kapartner gida na kita mga katropa raya karang mainit-init nga kape. Kape mga katropa nga siyempre makabuli gida na rin sa itong karang ika-ayong nga gawas. Raya mga katropa, iya manalik kita sa premium Dietrich coffee mix. Raya bi mga katropa, syempre bagay ra ha, sa may mga diabetes, sa may mga one ila each mataas nga sugar or pilang gram is sugar. Rika bi mga katropa, syempre low calories gida imora kasi nga nihayara naman nabing bugpamit na pampatamis mga katropa, ro stevia. Kaya raya pagid makabulig ra mga katropa pang pabaskog sa aton karang mga tuan, sa aton karang kagawasan. Aga makabatsa gid kita mga katropa ita. Raya karang nagiging healthy gid anak kita no. Kasi sa premium Dietrich coffee mix mga katropa, may vitamin yung tabi rin mga katropa nga sangkot nga gakot. Kaya pwede gid kita mga katropa nga sa pang-adlaw mabasko graton ka nga kagawasan. Raya, pwede ninyong mabakay raha sa inyo karang mga suki o nga botika. Aga, syempre kung gusto ninyo mag-order sa aton karang Shopee or sa Lazada, kung nag-order sa Shopee mga katropa, i-search ninyo Royas to Health Inc. 2011.
1: Sana
0: para mga katropa, hay siguradong legit nga siya pre inyo karang ginabakgan. Ag sa mga katropa nato na, runa padayon sa gihapon kang magtipon, itin nyo karang maging entry sa ating karang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Sana
0: mga katropa, ra ating karang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sige na sa gihapon, yung nag-arangkada. Kaya mga katropa, magtipon ka mo up. Itaray karang mga produkto, it Yes to Health Incorporated. Kaparehas, itaray karang isang blister, it Santon Gold na capsule, isang blister, it Premium D3 Sub Gel Capsule, isang blister, it Turbo Food Supplement for Men, ag lima kasasay. It's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat ka mga katropa, pili ka gamang itsang bilog. Isugod ni mo ron ha sa puti nga sobre. Butang rikatar imong pangalan, imong edad, address, contact number, proof of purchase mga katropa kung anong klase ng product. At syempre, imo karanga is signature. Hindi pagkalipatan inyo karang signature mga katropa. Atong karang drop boxes. Una mga katropa sa may Pharmacia Gomez, sa may sa Kalibo Shopping Center, ya mga katropa sa Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ay, sa itong karang, sa itong karang estasyon, yes, XFM. Iya mga katropa sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo.
1: Sana
0: kaya go na mga katropa, magsano na magtipo na para may chance sa kamo nga magadaog. Itry ka nga, 3,000 pesos. Oras mga katropa, alas 3, 14 na sa hapon. So harani mga katropa, magapur pamati ani kita ita. Magapur pa relax-relax ka aton. Kasi kapartner, aton ka ng programa, rung mga musika gid-ana nga ginaplay mga katropa ya sa aton ka nga X-rated nga programa, rung mga aklanon ban gid-ana nga mga sonata. Mga katropa, pamatian na to, naraya karang kanta nga ikaw at ako.

0: naton mga katropa, alas 3:25 na sa hapon. Nabatian naton mga katropa, repel karang ka mga kantay, at ang karang aklanon band. Yan ko sa siin, mag-apply ra sa iba-iba karang areas, at ang karang apong sud, apong rusod Pilipinas, gidana. At ang karang probinsya, at aklan, ag mapaagtong mga katropa sa national ag international.
1: Sana,
0: isupport gid ato mga katropa, at ang karang local. Mga katropa, thank you so much, gidana kinyo ha, sa pag-iba katon. Ag syempre sa mga katropa naton runa, nga nagapuro pamahaw, bakasaw, taninyo pamahaw runa mga katropa. Ika namiton gidana mag-kurkapi-kapi. Ag syempre kung oras gidana ita inog pamahaw, ay oras man it hilay-hilay, kay maghilay-hilay at anak mo runa mga katropa, kasi kada sige raton kaya nga pang orason ang nga raton yung matanang problema hon kaya raton ihapon ano matabaraman na pwede raton kaya nga kanon, diba aga challenge kita kita kara mga katropa. Pero sige, thank you so much gid sa mga katropa na nagtutok sa raton kaya nga programa. Aga syempre mga katropa naging kaibahan raton sa technical side, ay syempre masako atin kaya daddy lord sa isikara pang Tricia lang
1: sana.
0: Ag syempre sa support man itamon kaya nga station manager kay karapang John Allen Ascanio, sa amon man kaya nga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot pinakamaalwan pinagidana sa tanan raamon niya big boss Doc Remily Tuuy, kay Banyan Karon na nakarang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Makatropa naging kaibahan man naton si katropang Yani, ag syempre ako makatropa si katropang Menggay. Magkilita man kita karahin aga ha, same time same station, same man sa gihapon mga katropa. Aga syempre magdahan ka mga katropa ha, always kamong magpangamuyo aga kita gid mga katropa, ro alagaan naton aton karanga kaugalingon na diba mga katropa. Pa naging kaibahan niyo si Karapang Mega, yung mga katropa, yung mga ron na medyo kainap lang katropa-katropa. Yung mga ron sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana.

Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Shantong Plus.

0: Ang Kape Ko Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Rupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Yuzope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libong-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3.52 sa hapon. XFM Newsbreak. Tatlong katawo ro binawian it kabuhi samtang lima ro naninahan sa natabo nga pagpamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaini itagahon Hunyo 22, 2021. Insigidaman nga ginkundi na riot Philippine National Police ro nasambitan nga insidente bandang alas 9 itagahon base sa report madasigman nga ginrespondihan it mga tawuhan. It Police Station 1 matapos makabaton it impormasyon may kaangtanan sa pagpamaril. Sa ginpatigayon nga operasyon, daywang individual ro ginaturo nga responsable sa krimen. Sambilog sa mga sospek kay isang ka-child in conflict with the law on CICL nga residente at barangay San Jose, Tacloban City. Aguna-unman sa kustudiya at mga otoridad. Naresto manoy kay mga sospek sa buligman at komunidad samtang makaron padayon para madaguman nga investigasyon agud matumod ro motibo sa krimen. Sa kapareho karon nga mga balitaan, mga katropa. Nagpaguwa unman ito opisyal nga pahayag ro Department of Education Regional Office 8 angot sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City makaron nga adlaw it Lunes, Hunyo 22. Base sa andang naging pahayag, nagpabutsyag raya it pagkasubo sa nasambitan nga shooting incident at nagpaabot it pangamuyo at pakikipagsimpatiya sa mga binawian it kabuhi ag sa iba pang mga biktima. Padayon man si Gonro anda karon nga pakikipag-angot sa Philippine National Police Agro Schools Division Office Tacloban City sa school authorities para nga masiguro kaiwasan seguridad it mga learners. Teaching, non-teaching personnel ag tanan nga mga individual sa sugod it school premises. Oras naton mga katropa, alas 3.54 sa hapon. Samtang sa kapareho pagid karon nga balita, update mga katropa, nagpatuman it suspension it klase ro lokal nga gobyerno Tacloban City sa San Jose Central School, Manlorip Elementary School at San Jose National High School. Kasunod it natabo nga shooting incident. Insigida nga ginpatuman o suspension bilang kapartit mga tikang agud nga masiguro kaiwasan ita mga learners, mga maestra or mga manugturo ag iba pa nga mga empleyado at eskwelahan samtang nagapadayon o investigasyon sa insidente. Padayon man aro ginapatigayon nga investigasyon ita mga otoridad. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita man mga katropa, nagapatuman makaron it masugot nga security measures ag police visibility ro Philippine National Police sa bilog nga nasyon matapos ma-record ro daywang nga magkasiparado nga insidente ita pagpamuno sa mga eskwelahan sa Cavite kun nagtaliwan nga Domingo. Inpahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ginaimbestigahan yun andaro na sambitan nga insidente ag wapa it indikasyon nga magkaangot ro nasambitan o rodaywang kaso. Bilang paghagong, ginmandoan yun man ikapulisan nga dugangan o andang presensya sa agregular nga magpatrolya sa mga eskwelahan nga bigon sa mga nagasugod ag nagauli nga mga estudyante. Samtang sa dugang pagid karon nga mga balitaan, ginkundi naman it Presidential Task Force on Media Security do pag-atake sa broadcast journalist nga si Jay Lava PS ko makaron nga adlaw it Lunes, Hunyo 22. Suno sa report, mag-aagtuon kunta sa trabaho si Lava PS bagabagan na yat daywang armado nga mga kagakinaan sa kahit motorsiklo. Ag sakay manit anak karon nga sagakyan tagin pauganan raya it baril
sa pehak insidente, huwas man runa sambitan nga broadcaster. Nagpahayag man it pakikipagsimpatiya or pagbuylog the task force on media security at sa iba pa nga mga media professionals kadungan. It pagpasigurit anda karon nga promesa nga pag-aalagaan ro kinamatarong ag seguridad ita mga miyembro it media. Raya ka nga balita mga katropa, ginhatod katon it premium D3 soft gel capsule, himo raya sa vitamin D3 virgin coconut oil, ag moringa, ginapanamiro calcium absorption para sa mabaskog nga tulan. Ginasuportahan og joint ag muscle function, ginabuligan, napabaskog ng natural nga enerhiya ag endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Rugintio Dosho, XFM News. XFM News Break.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
10: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
11: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
14: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Lupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jorope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Dati, kaunting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libong-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
15: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
2: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium
9: Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric,

0: Fresh Maglare Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. pagbabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
8: System Pain.
9: Ang posibilan, isa ka professional boxer sa agad na untrini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik na kumulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Jusupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Sansol Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.
Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Payne. Si Michelle Nagali, isa ka sales

alas 6:15 na sa gabi.

everybody, good evening sa mga katropa natin yung naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa ating karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Siyempre ha, naka-live kita sa ating kanilang Facebook page. Iyan sa XFM Calibo 96.5. Pwede kayo mga katropa mag-like, follow, and share ha. Para mas babor atong karang makiay-kiay, mahanot-hanot. At siyempre mapautwas gid-anar atong karang mga hugas. Oy, bago rin tanan, good evening anay ha sa mga katropa natong una sa Calibo Shopping Center. Sa Calibo Public Market, yes, Esberto Road, Barangay Tigayan, Calibo. Ang sa tanan niya maabot, itatong ka ng programa. Might ay, yung gabi ikin yung tanan mga katropa. Kumusta mat-anak ka mo mga katropa, masadya, mabaga ka mo. Grabe't anang Lunes na rin, no? Hindi natin ma-explain rin ka nga Lunes. Lunes nga puno ita problema. Lunes nga kabudlay-budlay gid-ana. Pero syempre, padayin sa gihapon kita, ha? Nga mag-arangkada. Ang syempre, mag-was-was. Mag-purpa-utwas. Ang syempre, sa pinamaagi mga katropa, it pag-kiay, pag-saot-saot. Ay kahit pa paano mga katropa, maka-burn kita, it fats and calories. Pero good evening mananay sa mga katropa man nato na. Iya ka sa Esberto Road, Barangay Tigayan, Calibo. Ready-ready ut anang mag-arangkada. Ready ut anang karang mga siki, balikaw nga nga. Para sa pag-saot mo, gita. Kaya binarin dance moves mga katropa. Pag gusto, gita anak ka mo. Wak kita ita, problema. Bisan na, amat, masa si Uncle na Uncle Bibot, nagupat. Nagubat mother sa alinman, bawag gita na. Mga ideyahan aron, mapakiay-kiay gihapon. Anyways, mga katropa, purpasensyahin ninyo natin ka nga bosses. Ay, di gita ba ako mamadlang mga katropa ho. Basta gita na makasamit it may mga magamig nga ra, diretso, diretso. Kaya kamo mga katropa, taid na nga tanin ninyo ka nga sarili ha. Ang syempre ro, inyo gita na nga health mo, gita na may coming to. Kahalin gita na kung nakako no. Eh kasi mga katropa, ay, naila, nalipay, kita kita ice cream, yummy, ice cream, good, ah. Ay, haraw, matana kita, na ubo-ubo, matana. Pero sige, yung ahay, ah. Pero bagay, malangkal mga katropa, hirong mag-inom kita, ita. Santon Vitamin C. Raya natin ka nga ginainom gon mga katropa para makalikaw kita sa mga katro, mga dagagainyain nga nga bagatian. Kasi nga ni Rayang Al nga, nga Vitamin C ay maghaling gita na mga katropa sa mangustin. The Alkaline Vitamin C. Bagay na bagay rin sa mga estudyante natin. Sa mga katropa, mga working people, working people. Sa mga nagatrabaho, itagabi iya, ay dapat makusog, dapat may aton sa gihapon mga katropa nga energy. Ang mga katropa, makapabaskugra sa aton kaya nga immune system. Sa uman, rin kaya nga Santon Vitamin C. Ay pwede din nyo rin mabakay ha, sa mga suki, din nyo rin na nga mga butika. Ay pwede masagapan ka mag-order sa aton nga online shop. Una, ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Kaya go with Anna mga katropa. Ay gosh, syempre oras naton, alas 6:20 na sa gabi. Ay karapang Ritas Adok Salvador. Abo, nagakur kapi-kapi. Tapos si karapang Ritas. Hello, good na Kimo. Good evening, Kimo. Kaon, anay kita iya. Ayan sa Pastrana Park. Karapang Menggay Manami. Bow. O yeah, mga katropa. Mga pagkaon una, ah. Nakala sa may Pastrana Park. Nakapag ka lang sa Capitol. Mabok ka mo rin na, mga katropang pagpipilian. Bow, sana all may pinagpipilian. Mabok ka mo pwede rin na nga kanon. Ay, basi kung nag-crave ka mo. Hey, go with Anna. Pero isa mo yan, ito gina-crave na ito, no? Kwarta. May budget yamang manakita eh. Florida goat, ah, di ba ya? Go with Anna, mga katropa, kung may budget ka. Ay, kuwat budget, himonong lang, Anna, eh, Roy.
Asa lang na kung kapag kung nag-order kita, hasa natin kita ita add to cart. Kaya pang Cloudy de la Vega, good evening. Gidaki mo kaya pang Cloudy. Kay Tyler Poldo Martinez Jr., good evening. Kaya pang Langgang Mengay, guwapa. Gid, ana pa shoutout sa mga Pototski. Bao, gida. Medyo parehas, gida nakatunwa. Gida kita nagkaiba karang Pototski. Shoutout sa mga katropa na tunang sa Liputas naman siya. Sa Pototski Riders Group. Shoutout kinyo una kung ta man nakaihapon ko ta kung ta man na meron yung mga sawga. At sa mga kumakarang pang orasyon, nag-aso-aso, taro dagapugan at gapit bagay. Ano matabagaranda karang suga? Ano matabagaranda karang ihapon? Ano matabagaro game prepararo na? Ay, importante, budli, busog. May sugod ra aton karang atiyan. Hindi kita mag-ilinarte, mga katropa. Dapat kung ano rin nakahahaon sa lamesa. Hayro yung gidaron mga katropa atong pagkakanoon. Ay, kung mag-ilinarte ka, dapat may kwarta pa. Aron dati rohambay ka akong mga katropa. Hindi ko na ako mag-inarte kasi nga niwa kami it kwarta. Tsaka ka lang mag-inarte kung maabo ka nga kwarta kasi huwa ka na ila itaro niya pagkaon o kung gamit or kung ano man roon. Nasa kimot at sa gihapon do decision kung ano tayo mong gusto, di ba ga? At least may kwarta kat imo. At least ikaw ta mismo ro nagagamit ka roon. Ay kung uwa man lang, ay paghimonong ron na, at ayok din man demand gon. Riba ba yun na mga katropa, uwa matambag, grabe man, bakas man makademand. Ngayon, kita na mabudlay sa tanan. Oy, good evening! Kada yung kolbibot, ha? Sa Tabangka naman siya, sa mga nag-arangkada ro na. Sa mga nag-bakay siya, nakarang mga fishbowlan po, kita na. Sa bongga, gidaranda ka sa tumbangan. Nandiyan yung kolbibot, ha? Kasi hindi, ako magsilinangag ro na, mga katropa, ha? Baka yung kamuna ro na ita, insakto. Kasi dato no, mamakarang oras mo, nag-gahariba. Ipag-gahariba, nag-street foods. Pabo sa dang trip, kung ano na gusto nga kanon. Pero makarang oras, mata si nanay tatay, nag-gusto nito, ha? Di ba ga? Mayan daw, takarang nga ginakasakuan, makaroon nga gabi. Kay katropang Josephine's Historias Valencia. Good evening, karo, mga katropa. Kung guwapa, gid anak ko, no, watching from Calibo, Aklan. Oy, thank you so much, gid, sa imong pagtutok pa. Shoutout kita ha, nakimus ka sa Calibo Aklan. Diba, Calibo Aklan. Dudag, dakitatsin, bay mo sa Calibo. Basta sa mga katropa na ito rin, nagapuro pa mati. Nakalive kita ha, sa tungkarang Facebook page, yes, XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa magpa-shoutout ha. Magarangkada kita. Ay tanan kita nga rin mga katropa, makapatugo. Gida na kita itatong karang hugas. Bukon itatong karang guha ha. Tama ko niya, tilinangis na. Iwan matmahimo mga katropa, kung kala ka mo tilinangis na. Aywan niya, kung ginaloko ka, aywan eh. Ay magtiliniis at isang katawa nga rin ay. At syempre mga katropa, iya sa itong karang programa. Ay pag sila naot, pag bumba marilo, gida natin doon. Mapa... siin pa kita nga pwesto basta ikaw hay komportable wow ha kahit mapaano mga katropa tanan kita hay gaki na sa siya aber tapos yung mga bailihan ron at iba kaya takato sa itong karang programa Unlit Ana kaya kinahangan natin mga pang lang pang blablabla nanugon dapat may pang malakasan kita ng energy para sa pagsaot diba ka namin ito nabi kong amat mga katropa magsilinaot nga raho mas lalo kung manami gida na raton karang musika diba may partner man or sa uwa katigo kagiting mga katropa magdumaga diba nga sa mga baylihan niya mga katropa ya biskin na ano tang steeping sri mo karang saot sa uton ay what aki mo itpakialam kasi nga ni frit ah freestyle anak kita nga ra ito may magpuna kiwa ibo taraton karon nga palayason mo palayason gid ay katon mga katropa pabayan na sanda pabayan din yung mga tao karon nga mapanghusga ba oh gida kasi ano mga tao mapanghusga mga katropa sanda ro na mga nag-oobserba pero anang sarili hindi na namamantayan kung may kuga kasi nga ni perfect nga ni perfect maling gida kita maling gida kita sa mga tao nga perfect kaya katropang Toto Valdizon Escalada. Good evening, gida kimo katropa pang Toto Val ha. Nakatutok na ka monitor gida. Ay mga katropa ha, pwede man sa gihapon ka mo magpadaga kung may load malang man ka mo. Pwede ka magpapadagat inyong mensahe 0998-591-5186. 0998-591-5186. Sige gida sa gihapon mga katropa. Rati ka na nga pag bargambahan. Ano kuno to hinalo? Ato pagbombahan. Pagbomba marilo naton. Pero oras naton mga katropa. Alas 6:25 na sa gabi.
Dali ang mga katropa, ay may commercial break. Ani kita ha? Agos aton ka nga pagbalik. Ay dire-diretso, uwat preno-preno, aton ka nga pag ah. Arang kada, mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo.

0: mamulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Oras mga katropa, alas 6:32 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa tungkarang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay sige mga katropa, to the left, to the right. Holy. Ay sige haron mga katropa, haya. Sige da, sunaton karang pag-arangkada aga. Pag kini-ay-ki-ay. Mga katropa, baskuga na rin inyo karang radyo. Hay, maarangkada na kita. Yan ay kita sa Star Drift nga raho, taga to the left, to the right. Giibat anaton kara ro, tuno agro.
1: Sana
0: ro. Basta ro yun sige yun, ho. Tatamong wila na ka ron. Mga katropa, baskuga na rin yung radyo, pahauman na rin imong po. Pusog-pusugan, rin imong bo. Botcoin. Ay, maarang kada na. Bomba Marilo. Hano, Trolando. Birahi, Anselmo. Kauta, Carlota.
2: May nanapakagulin, pati dahil hindi ko pinagkakala.

makalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Lahat po yan.

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: bukol. Take the pecos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Josepe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Guzope at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mangko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm like caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Duncan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Duncan Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mabahuro may kabulig at paginomit si Handong Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Si Handong Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Rosantum Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Samton tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Yuzupe, et laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang CFRR permit number 06.

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad daw mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa...

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Ano, guys, raka guru sa mga horror films.
0: Wala ka. Lain yung inextrahan ko yan.
1: Nakamalun ako na.
0: Bold star.
1: Horror rotog.
0: Maga pala yung programa ng phone pal, makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kang si katropang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-in of the night until 12 midnight sa buong evening sang
1: June 22, 20, and 26.
0: Grabe ka, eko-eko aton nga tingong subong.
1: Oo, correct.
0: Namin sa ito radyo, no?
1: Duwara, kita bila subong sa planeta nga Venus.
0: Habi ko mimic. Planet mimic, Dragon Balls. Okay, dali lang, Ged. Ang mga mabakal sang mga Santon products may libreng radyo sa amon.
1: Wow!
0: Ang mga mapabaylo sang radyo, piho na naiyang nga may radyo naman radyo. Kamo.
1: Correct.
0: Basta kinanglan ginamon nga may ara gid kamo ibaylo nga radyo. Guba man na ukon nakakapon, kami na bahala.
1: Basta ginpaltak pa gid.
0: Yeah, welcome to Nantanan ng XFM Radio Station nga naka-connect na sa phone pal nga programa. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Chief Junel.
1: Sige, napaglabag to ni Mami G, si Chris.
0: Tinag-off na siya ya. Kaya sa mag-aga si Chief.
1: Sige,
0: sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon Negros Oriental 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Wala pa man sa may na-hire nga iban.
1: Sabaga.
0: Mo. Sa Langanay. So meaning, sa atong presentasyon, hindi kayo ma-zero.
1: Oh, correct. At least.
0: Unless kung samurai ang isabat mo. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Sa telebisyon na, mga katropa, via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Genre. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Kag sa Roa City, Capiz 106.5, kaupo na si katropang
1: Neil.
0: Bag-o ilang radio station bala.
1: Gani.
0: Nagsailo na sila ko sa Tiza.
1: Mayo eh.
0: Oo. Sino to ganing nagwapahan ko da man? Nagwapahan ko kay Neil. Hindi na lang ako magambal kaya basi mapakdula naman tas ang color pink kalabador.
1: Amugid.
0: Basta si Neil ko pari ko kay Neil.
1: So, may dala pala nga vacuum cleaner.
0: Guwapo ila subong istasyon. Sige, congratulations sa Sir Jobs. Kaga, syempre sa mga taga-Ruhas nga naka-tune in na sa XFM. Kag sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 wed katropang
1: Sir Emerson
0: James Dean.
1: Pakilala, bless up.
0: Sa mga gusto mag-join, yung magkita sing Uyab kaka-phone pal subong evening sang Monday, i-save nyo na mo numero kaysa pagbalik na mo, pwede na mo ka-call sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. It is now 25 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag nadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule,
2: your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes All Products si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dala lang kamo, i-enjoy nyo ang mga sunata para exciting sa XFM katropa mo!
1: Exciting!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong na iwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: Sabi ko mo, perdi na ko ba? Balik na sa phone, pal! Lopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Jog, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede na ka maka-call. XFM call and text line. Smart Sir. And TNT subscribers. Kadali!
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Sa mga may problema sa pananawan, may Vision X Plus kami diri mga katropa. Pinaka-the best para sa masanag kag healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Kag sa may mga problema man sa punggod, lap-up kag baho ilok, ara man ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes World Products sara mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nga ang nambal mo nga baw ilok ka?
1: Ha?
0: Nambal mo baw ilok ang Santon Plus Herbal Soap?
1: Gapakwa gani sa baw ilok.
0: Baw ilok?
1: Oo.
0: Ginangsod mo na lang, be.
1: Ha?
0: Ginangsod.
1: Ikaw ay yag na.
0: Kaya mo yung ginatutuod mo yung jalong laong lamala. Guys, tawag na ka mo guys ha. Kahit ti, siyempre naibaluan tagid ang mga tatay subong agab lapyo git sila katama.
1: Because kay Father's Day kagapon.
0: Correct. Ano pa man imo asahan?
1: Gani.
0: Mabira-bira gina sila ya.
1: Oo ah.
0: Dos ano balaga, away-away pataga Father's Day subong mula mo.
1: Gani. Pasko ramang ko daga.
0: Nakaturbo na tangadaan. Laing yung manggali doon ang turbo ba na doon?
1: Oo eh.
0: Tiga-tigaw yung doon.
1: Diba?
0: May kapabla doon. Ikaw pa pala doon.
1: Basta mapaktulan ko lang buwan sa...
0: Dahil lang may gabianay sa ito ng mga taglantaw sa FB Live, Maricel Lacadman Montesino, Lee Fardigno, mayong gabi, Sweet Dalen, Solomon Antonio Arena, Lorena Daza de la Cruz, Julio Sancho Abilarde, Medina, Marolinia Rans, good evening. Troy, hindi ko makalantaw sa inyo kay wala kong load, tas guba akong radyo. Bago lang ko gani, nag-plugs ang radyo, guba rin radyo mo. Gala di mo radyo, may luwan ta bago ah.
1: Pangguba niyo radyo niyo, para bago ka bago niyo.
0: Hi kay Valdez, good evening and belated happy Father's Day sa kay Troy kay Dolphy. No?
1: Oy!
0: Father's Day ko na si imo.
1: Ha?
0: Father's Day ko
1: anyway,
0: na belated.
1: Anyway, thank you, pero mother, kuya.
0: Si Janela ang mayong gabi, Helen Temperatura. Grabe man ang mga pangalan. Helen Temperatura, Albino Lapitag, San Gabriel Gonzaga, kagkaya Aplin Fam, mayong gabi sa mga kabataan ko, agbana ko, si Mamang Niknik, Budok, si Jepoy, si Pulin, Tamtam, sa sagay kag sakadi sa magulang ko shout out Sheila Aladdin Arabaka ng Janice good evening. Oh si Dudoy, ari na si Dudoy.
1: Una balik sa.
0: Oo. mayang gabi Troy kag Dolphin lang ko malumpiga. Malumpiga kagid kon ma-encounter mo ko kag.
1: Oh, talaga?
0: Sarangan mo ayan si Dudoy Dolph.
1: Ha?
0: Masarangan mo ayan si Dudoy.
1: Aba mangkot, masarangan niya man ko.
0: Amo na dan. Jamaica Villar good evening. Hi sa mga taga Quezon City nanonood ng live. Jamaica Villar, good evening. Jason De La Cruz, kay Coco Yuhogad. Ginagreet ni Jason si Winston, Pastor Winston Villanueva, Vicente Alolon, and the rest of the group who's watching right now. Kaudol.
1: Hello, kagmayang gabi lang sa may Granada sa kay Vincent Navales.
0: Oh, mahatag ka radyo sa Granada, gusto mo?
1: Pwede man.
0: Hindi mo natugaling ba tiyo?
1: Ba? Oy, may portion bala sa ano nga, ano?
0: Ara na naman, ara na naman. Sa gaila na yaka, this is sa Escalante, yan.
1: Ba, kung ni Blasan dumanan bala?
0: Pangayuan ta na lang ka kay Migo Chris.
1: Ah. Oh, pwede. Ah.
0: Close man ka mo bala, Migo Chris?
1: At least makita ko naman siya liwat. Na, no, kay pangimon, da paparod din.
0: Ambisyosa. Ah, tawag na kamo guys, gawlat kami sa tawag nyo. Liwat ni Nayo namon, ni Nayo namon para ma-gets nyo ha.
1: 0912-0076-793.
0: Tapos ang Globe 0915-8311-431. Nag-ano to guys sa Domingo gani, Idol? Okay lang.
1: Nag-ano ta sa Domingo? Uh-huh. Wala man ta sa activity sa Domingo.
0: Ah, wala ta may ginlagawan sa tong Domingo, no?
1: Do wala man.
0: Gusto mo maglagaw?
1: Pwede.
0: Sa din gusto mo, ano ako masunod sang lalagawan ta o kung ikaw?
1: Abi ko anay, salimuto, dalon mo kami sa Balay sa Busay.
0: Ha, sa DSB?
1: Mm-mm.
0: Sa Rolling Hills lang ang anay, ha?
1: Kundi, drop na lang sa patio sang Cadiz.
0: Ay, oo, gali, no? Nakapangako ko nga makadoto sa Balay sa Busay.
1: Yes, bala.
0: Saan o pa to?
1: Ha?
0: Saan o pa to?
1: Saan o ganito man?
0: Ati, kakalipat ka gani. Ako
1: mga
0: pa yan.
1: January?
0: Ay, dugay-dugay, nagali iya.
1: Eh?
0: Tika, pilan ako balik-balik sa DSB nga wala ko madumduman.
1: Ha?
0: Wala ko madumduman now.
1: Wes, basi may amnesia ka?
0: Habi ko insomnia na naman. Mayo kay na-meet lang mo ang amnesia, no?
1: Oo.
0: Pero ma-meet lang mo ang amnesia, pero ano? Hindi mo ma-spell.
1: Ay, but, tulog ta. Ay, sa totoo lang bala, nidla mo ko kay heart mo.
0: Katol-katol?
1: Oo. Wala naging siya gano'n din, no?
0: Busy na siya subong to sa Manila.
1: Ay, talaga, maganda na siya.
0: Mm. Kabalo ko sa din sa Manila.
1: Diin?
0: Zoo.
1: Angin mulo sa napatay ng elepante?
0: Hindi, siya ganyan ginobra kang garo. Uy, gina, ano sa? Gasubaybay sa atong sa TikTok.
1: Salamat.
0: Oo, ang iya nga pangalan, subong sa TikTok, XFM Heart.
1: Wow! No. Talaga.
0: Oo. Magamit-gamit na sa sang XFM, kayo matyaga niya, padala naman sa luwat, Jika.
1: Makibot ka lang kung yung Heart Evangelista ang apelido niya.
0: Ngarap lang siya balatani, tuntuhon mo, ikaw pa yung matuntuhan.
1: Amo na gani.
0: Diba? Palangka-langka lang, pero maro-maro, gali.
1: Oo, eh.
0: Isang una, gaubo na sa Salibertad.
1: Oo,
0: sa may dumduman, kasulinahan, bala.
1: Nadumduman ko na gani, diba? Kay Pimina, di siya gatawag sang una.
0: Gin-meet up, gina siya namon niya, Dolph, sa Bacolod, gidya. Kung tuod, gidman sa nga sa Libertad, sa gaubo.
1: Bow! Eh.
0: Sa Libertad, gidman sa nga gaubo. Pag-abot namon, padalom namon sang, ano,
1: sang window
0: kasalakyan. Grabe. Ang iyang approach mo, no, pili lang ka muna kung sino gusto nyo.
1: Oh, talaga?
0: Oh, bala.
1: Gabugaw man sa.
0: Galing kay mga nanay naman. Oo, nanay. Eh, dumduman mo ito may bisita ko din ginas ang aga.
1: Oo.
0: Nga itong para sa'yo si pagidaron.
1: Si Nay Mila.
0: Oo, oh, mukha mo na.
1: Ay, ala. Sabi ko, mayon lang bagong bata.
0: Pero si Nay Mila namati. Ito subong naging lista. Yung itong frequency.
1: Oo, bala.
0: Oo. Galing kay Mayo, gisawan ni Maho, no?
1: Oo.
0: Kay abot siya nga may mga radyo nga maabot. Gakasaka-saka naman sa diliwat.
1: Nan. Abi ko ganyan na ikaw, tingin ka to, yeah.
0: Wala, ah. Hindi ko nasa deadline pagpasakaon, di mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ambal ko, mangita tabla istasyon lang, arab lang, arag ito sa second floor.
1: Oo.
0: Kay para si Nanay Mila, gakiang-kiang na magsaka. Bao, pagkita ko siya kay Ina, nagbaskog naman sa liwat.
1: Oo, bala, straight naman ang iya nga panglakad.
0: Tanda ay sa sunod niya nga balik.
1: Oo.
0: Mangayo naman na sa Sanginugbayad siya nga Water District.
1: Wow!
0: Oo. Eh. Kung alang-alangan ka, pati ang bilya sa Nuneco, dalasa pa.
1: Bati ko may tuition pa isang apoya yun.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, sir.
1: Ipay na yan eh, radyo mo, sir. Kaya feedback ta.
2: Good luck.
0: Taka layo ni siguro, kaya nga ito nga audio bala, gabalik.
1: Oo, ba't iyon pag ito?
0: Oo. Be, hello, biliwat. Hello.
2: Hello.
0: Batian mo na kami klaro, sir.
2: Oo, batian na.
0: Oo, pangalan?
2: Tolitz.
0: Si Tolitz. Taka din si Tolitz.
2: Kaban Kalan.
0: Wow. Din sa Kaban Kalan, daman?
2: Barangay 3.
0: Ah, sa city proper lang.
1: Pakadto, sunod ko?
0: Hindi sa proper. Sa do- proper. Sa may plaza lang dapit.
2: Sa palapit na plaza rin.
0: Ah, sa may plaza lang dapit. Oh. Tulits? Hindi man ang imo apelido, hindi man apelido mo Lonely People. Oh, kantahon mo dahil two let's lonely people in the world. Pila na edad mo, Migo, two let's?
2: Like 53.
0: Pila?
1: 53? 53. Ah,
0: 53. Oh, 53. Oo. Anong kaso? Anong kaso? Ano ni ang plasada sa love life ni Nito? Let's man, balubuhi, balupatay.
2: Wala. Wala gin.
0: Laon, laon?
2: Laon.
0: Ah, laon gin.
1: Uy, laon gin, Jaya. Tinga, naglaon ka, ha?
2: Kay wala ang isang nag-decider na ako
0: eh. Ah, wala may nag-decider nga babae? Nga man, i-describe yan na yung mukhang galingon, be. Panilagan, takag pamatian.
2: Eh?
0: I-describe ba na yung galingon mo kay panilagan, namon kag pamatian?
2: Hindi kaya pang isa, mantaring galing. May nakagin, nakagin kulikin, pero...
0: Wala pa kami da. Wala pa kami da namangkot. Mag-describe lang anay mo kagalingon.
1: Oo, i-describe lang anay mo. Bala nga, ano ba
0: kay malabot kita da.
2: Describe ang...
0: Imo kagalingon bala. Pution ka, moreno, pilang height mo, anong panglawason?
2: Moreno.
0: Oo. Oh.
2: Kaling mo, daw sabat.
0: Chabi, chabi. Chabi, oo. Oh. Hindi man mudlo mata?
2: Hindi
0: ah. Hey, ambal ko tani, hindi man daw murugmol.
1: At ambal ko ganyan, basi daw tayo share.
0: Ilang height? Ilang height tulits?
2: 5'4".
1: Ang mayo-mayo na na.
0: Okay na ng 5'4 ah. Taas lang sa 5'3. Oo, oh, ato na. Dito na ta sa ambal mo nga nakalive-in. Ka? Oh. Pila mo katuwing nag-live-in?
2: Dali lang.
1: Mga pila gani.
2: Binulan lang.
1: Ah, binulan lang. Pila ka bulan?
2: 3 months, pero.
0: Pero sa 3 months nga na, nagtilawan na. Higit ka mga duwa.
2: No. Uy. Daw ka damo, matanay, goro.
0: Nakatilawan na, ikaw mo wala. Oo. Sabat na lang dayon.
1: Oo, kag hindi lang kita.
0: Nakatilaw.
2: Oo.
0: Pila pa to edad mo that time?
2: Basta lang, ligad lang na tuwig.
0: Ah, mga ano siya, mga 52.
1: Oo.
0: Te, napangita mo na ay, kay nakatilaw ka na, di ba?
2: Yung
0: huwag
2: nga
0: yung napangita eh.
2: Parang bata pa.
0: Tinga, nga, ginpa 52 mo pa antes maglibin-libin.
1: Ang bugani?
0: Nga kung pwede mo lang tani, 18, so good na.
2: Abang 18, may harap man. Mga 19, 20, may harap man galing.
1: Hindi ah, ang imo ba lang? Ang bot na mo, silingon ba lang sa edad mo nga 19, tani, nakatilaw ka na. Hindi ka ikaw nakatilaw sa 19.
0: Eh, oh. Nakigan ka pa?
1: Hindi man tuwakig, ah.
0: Hindi ka man langka, tulets.
2: Hindi,
0: ah. Hindi. Kamansi.
2: Hindi mong gano'n.
0: Anong work mo da sa Kabankalan?
2: The driver bicycle.
0: Wow, galibot-libot sa proper. Mm-hmm. Te, wala agad na may iniskartihan nga pa sa Europe, mga UA number.
2: Kuya ko.
0: Ah, kaya ano siya galit, Dolph. Ang iyang personality, mahuloy on. So, hindi iyang mapabutsyag ang iyang nga nabatsyagan sa iyang nga crush kang namian nga uyab. Pero, sa iyang nga pagkamahuloy on, nakabiragid sa iyasang 52 edad niya, 3 months.
1: Basta mahuloy on ka man nga bigaw. Hindi man.
0: may mga mahuloy on bala. Oo. Para sa mga kilala na mo ni Dolpe. Pauya-huya pa na, pero kung masuguran daw, ikaw na lang mahuya.
1: Correct.
0: Kung magsugdanay na.
1: Oo, bala.
0: Hindi ka man amuna, tulets.
2: Hindi man ah.
0: Basta ah. Te, ano napangita mo sa isa kababayi?
2: Ang residido lang ah. Ano si Dimas ang residido lang?
0: Ah, wala na, disubong ni
1: Dido. Wala na, disidido.
0: Ang pagitaon mo, mga kerida, mga muna.
1: Mga maldita.
0: Ah, o, kerida, maldita. Wala ka seryoso. Kay nga, kung amo nang napangita mo, amo pa naman dayunan mo kung magdugay ka mo.
1: Amugid.
0: Kaysa mga disidido, mga mabinuligon, mapusan sulod balay, wey, yan na, hindi na applicable, biyaan ka man na Japon.
1: Amugid, tilawan ka lang na.
0: Amo na natabo si imo, bala, tulits. Diba? Ang imo to kalibin sa una, oh. Ang imo to kalibin sa una, di ba? Kabalo magluto, kabalo manglabaw, wala galagaw sa balay lang.
2: Hindi ka magluto.
1: Ha? Ay, hindi siya kabalo magluto.
0: Pero sa balay, ya, kabalo siya mag-ubras sulod balay.
2: So, eh, kantagoray, imo pa subuot, kung ano?
0: Aplag na ta number mo, kaya daw hindi ka man kasabat sa mabangkot. Taglingin, nulo naman. Na. Plug na, go.
2: Number ka?
0: Oo, oh, alam nga naman number namon, makakuha nila karon.
2: 09-70-72-08-405.
0: O, oh, isa pa?
2: 09-70-72-08-405.
0: Lama tulit, bye-bye. Regards sa mga taga-Kabankalan. Kita mo, dula sa dayon, pagambal babay.
1: Amugid eh.
0: Te, paano ka man na seryoso on? Sa babae kung ngita ka pa sa disidido?
1: Amugid, 55 pila na sa ngadaan.
0: Ngitay 3? Ikaw yan, 63?
1: Ha?
0: Mayo lang, mayo lang. Nakasunod ka sa radyo. Subong ayan, ano lang ginobra mo? Dugay-dugay ka lang, guro. Pakuha sing buklet ngayon ka, senior.
1: Ay, manadumdum.
0: Pagkatapos, ang booklet na nagamit mo, may harap at tsura sa politiko, no? Wala na?
1: Wala man.
0: Wala, logo na lang sang city.
1: Ngalan lang niya, eh.
0: Ah, ngalan. Grabe, no? Hindi mo na ilang kwarta. Kwarta tama na.
1: Sige lang, ah.
0: Basta may discount ka lang.
1: At least yung tagaan ko.
0: Sa bagay ka, ikaw man na mo ginasugo, bakal jalibi mo.
1: Wala gani. Sige, ano nga, wala ka mo discount.
0: Ilang percent discount sa mga ni?
1: 10% 10%.
0: 20. 1 minute after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: nag-broadcast soy ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: Kisakit sa chan, no? Di na dapat yung voice box. Sa chan, kaya mo na ginakuha kung singer ka?
1: Kusiling nila.
0: Sa chan ko noon na. Dapat kabalo ka mag, ano? Mag inhale, exhale.
1: Ang mga diaphragm. Dapat.
0: Ah, oh, diaphragm gali. Ba? Minabalaan ko sa iyo mo diaphragm, ah. Diaphragm mo kung nag-inom ka bago lang diatabs. Maro-maro ka ganyan, no?
2: Ako naman ang maro.
0: Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, Santon Vitamin C, nagabulig pang papag-on sa inyong immune system. Parisan nyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sa panuhot, kapanalakit sa kalawasan.
0: Ang tanan ng Yes 12 products, si Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller on line number 1. Good evening.
3: Good evening.
0: Who's this?
3: Maninoy.
0: Maninoy ngalan mo?
3: Hindi, Maninoy,
1: yung nagigyan mo. Why
3: ka mo
1: matandaan? Si, ah, ano, si Kwa. Ito mo nag-invite sa
3: Anton.
0: Si Jesse. Tinga nga nag-Maninoy ka na yan. Nga wala ka pa yagan ni kapakasal.
3: I-update ka mo ka na. Ano mo na yun, Git?
0: Ay, dali lang gitna.
1: Wow, salamat.
0: Ang manis yung Tagiloilo, no? Ang gwardya. Ti abi ko gani kung Lunes sa mapuli. Nakapuli giman siya subong.
3: Na, bingbang na.
0: Ah, nabalbalan mo na. Ala!
1: Te, namit man.
3: Daw, ano daw?
0: Daw ano?
3: Daw nugaw?
0: Ba? Ay, siyempre normal, anak. Ay, 7 years, wala mga tilaw, bala.
1: Daw linugaw nga, may.
0: Dali lang, Gid. Gintutuod niya, nag-uli sa... Saan napuli? Sang subong lang, Gid? O kung kagapon?
3: Sige na sa aga.
0: Sa din, ginsugat mo sa airport?
3: Why? Nag-tawa na kami. Nag-taxi
0: siya. Nag-taxi siya. Sa din ka mo nagkita na sa city na?
3: Hindi na sa city. Sa likod sa Gaisano.
0: Sa din mo sa ginbalbal?
1: Sa likod sa Gaisano. Kung gani.
0: Sa likod Gaisano mo sa ginbalbal?
3: Hindi sa ginadutihan ko eh.
0: Boooooooo! Oh, guwapa, guwapa, guwapa.
3: May tsura, may tsura ka na ikaliro.
0: Hamot, hamot, hamot.
3: Mamot, Maninoy, kay bago nga, ano gid, bago nga, may, ano, may amoy po man, ah.
0: Oo, oh, okay.
3: Napalas pa, sige lang.
0: Siyempre, kayo naka-aircon sa aeroplano mo, mahamot, ginaya, oo. Te, nag-aot nga man sa pre.
3: Ano, Maninoy?
0: Gaot-ngaot nga man sa... Gana sa gani, Dolph, ga...
1: Antan niya vowels na mitlang ya?
0: Paano ay paintindi siya mga vowels?
1: Amo na. Damo na sa?
3: Hindi.
1: Ano man gali?
0: Dokanding ba? Grabe, giman tayo gali mo patigayan, Dolp. Oh, yes, Iado!
3: Eh, ang kumbara yun eh, ang maninunan taga mo, ang ano, ang imo isa kalitsyon.
0: Sa din ka mong pakasalaw?
3: Dinalang goro sa Kalinog.
0: Ah, sa Kalinog ka mong pakasal? Sige. Ako ng isa kalitsyon, basta ang amon pliti, pati ang pliti sang salakyan sa ruro, ikaw mabayad.
1: Ikaw mabayad.
0: Oh, deal.
1: Good deal?
0: Dago pa minsan.
3: Ano, ibang ari ko rin ba sa bago?
0: Ah, sa bago ka mo pakasal, ah, o kung sa Kalinog?
1: Sisi mo sa Kalinog ka mo pakasal?
3: Hambal ko, taga bago ko bla.
0: Oh, gani, pero kasalon ka mo diin.
1: Sa diin ang kasal? Ha?
3: Sa sa taga barangay Malingin ako. Bago, pero sa Kalinog kami pagkasal.
1: Sa Kalinog ka man ba kasal?
0: Ala, basi parinti ko pa na ang babae.
1: Amo na ganing ang pretty, imo.
0: Ama, hindi, dahil lang yun bala. Dahil lang yun bala. Di ba hambal mo, ang hambal yato sang pagtawag, yan di ka pa isurianay nyo, taga Romblon siya. Nga nga narabot kita sa Kalinog nga kasalanay.
3: Why? Ano sa nagalin sa Manila sa nagalin?
1: Tapos?
3: Tapos yung sa Manila. Gimana yung bala? Ang bala sa Manila. Ako na, why kumana ka na eh. Basta nag-abot rin gina sa aga.
0: Heon. Pero nga ang gani nga nag-kadto kita sa Kalinog nga dito ang venue sa kasal.
1: Oo.
3: Di kay... Ang akon nga... Ano na yung akon nga ginkana na sa Kalinog.
0: Ah, taga Kalinog. So, gusto, ti, masugot man sa nga sa inyo sa place Kaslon, hindi, di ba, ang aton nga mga, ang aton nga naandan niya, kung taga di na babae, dito tayo mapakasal. Ano?
3: Di kay, wala na sa mga, ang layon niya nga mga utod, nag, ano sila, nag,
0: ah, nag, nag-rap-talapta na sila. Oh. Nag, tidiri ka na lang sa Bago mag ano mapakasal na lang umaga muna kay
1: Uman para lapit.
0: Total paamuton mo na gimalan lang ko sang lechon ti sa Bago na lang para hindi ka na madakan sang sarakyan ng ikarga sa Ruro.
3: Mas dako ba kita ang gastoro ko maninoy ya kun ano mas dako ko ang gastoro kun dira ko ano kay maran mo nga ako mo utol na buda mo dan nga ang pamilya ko ma ano ma
0: makadto
1: makadto
0: sige ah makadto kami ni Dolphy makadto kami ni Dolphy ah basta isa sa mga soltero mo nga pariente rito mo kay Dolphy ah
3: ang ano ah pwede ma pwede kay Dolphy lang ano ang isa ko ka mangod nga naga maamo man siya kay Dolphy man ah
0: agaw palantawa ko be sa picture nyo be hindi lang namon pagipagita sa Facebook kami lang Dolphy makita be mayara ka da
3: kita mo nga ano ni kipa da niya akon nga telepon pero pating wa ko na ipagita ko si mo ng ano ang picture sa next day o kon basta mo na
1: ba pila edad siya
3: 27
0: ano ko ba to
1: pwede ah pwede
0: ikaw 27 47
3: 27
0: ikaw ya
3: 43 ako ya, pero 43 ako.
0: Grabe nga birayo mo sa 27 ba? Puti? Puti on?
3: Puti na sa, hindi siya nagisila sa, ano, sa Sinteres.
0: Oh, dali lagi ka sa Sinteres, pagidlain ni Guru Amon ka istorya, ba si, hindi ka sa Amon, Guru yan na nawag, ya, taga Sinteres naman na iyang...

0: ay gina bueno no gina nandao gina pa gina lo que era coyado que están yendo a ir ver para malang kula
1: oh dapat yun eh.
2: Padalan mo kami sa picture nyo ah kay para may lantawon mo kami ni Dolpe.
0: Si Milay ah.
2: Ah,
0: gamay ng uhang, gamay.
2: Lain gidya kun may picture gidya ya eh.
1: Oh,
2: kami malanaya malantaw nga duwa.
1: Ganiman.
2: Kaya para kung makita na ita, hindi na kami ma, ano, magsala-sala kung sino amon katuan kung maninoy gid man kami ni Dolpe.
1: Total, official na malang akwaon mo kami.
2: Mano ka, bridesmaid?
1: Yes.
2: Hindi lang kung, hindi lang kung mag-best man na.
0: Maninoy
2: siya. Oo.
0: Maninoy?
2: Oo.
0: Mayor lang, may mayor lang guro kami anay pagkasal.
2: Ha, bisyan sa barangay Tanod pa mamaninoy kami a Japo niya. Hamon, hamon niya kadungganan nga tigayon kamuya, ti proud man kami ay kay Mayo kami ya gali magpatigayon.
1: Oo nga bisan paano balagin sa ligan kami.
2: Oo mon. Te, dayuno ni namon niya. Sa ano lang kamo, sa city, mayor lang makasal sa inyo, the huwes abe?
0: Sa mayor lang kung maninoy, kay mati naman kami may bata, si Santi, maano lang, magayon ang bala.
1: Oh, ang importante, madayon ang kasal, ah.
2: Wala labot, oh. Basi kung gusto mo pagit, pagitaan ka namon sing license nga manugkasal, kaya yung nga pastor, may ara man kami kilala. Depende sa imo.
0: Napagsal ko siya, maninoy, kay basi kung mga, ano, bro, mga nisipig, or basi kung maarap, ako, makarakasok sa kwa.
2: Ma-abroad siya?
0: Pero, okay. Ang ano ko, ya,
2: Tingin lang tao mo kasudlan niya, basi kung nakaagi si Sarian, o kung wala.
0: Para po man, maninoy.
2: Why pa? Why? Why tinahian?
0: Okay daw. Okay po man manino yan.
2: Okay.
0: May tayo pa gamay.
2: Ah, nasisarian giman siya?
0: Ang sendalong.
1: Nga, nakipot na naaw.
2: Oo eh, 7 years ka daan, bay.
1: Ang bagay.
2: Oh. Yudi, grabe nga swerte. Magiging bless gid ikaw, no? Kay, siyempre, manuglakat ka na. Sa din ka nga country, ma-abroad, Migo, Jesse?
1: Nautod siya, guro.
2: Nautod siya, matawag sa liwat. Grabe, swerte siya, no?
1: Gani, man.
2: Do sa Anub lang, nga bago lang sila kilalahay sa to ni Arlene. Tapos, after a week, ma-abroad na siya dayon para sila future. Mm-hmm. Eh, Migo, Jesse, sa diin ka nga country, ma-abroad?
0: Sa Saudi, maninoy.
2: Bo! Di, hindi ka man ayahan mingawon kay Arlene kung ma-abroad kao?
0: Alalang, maninoy sa ano, alalang sa bata ko nga kalit siya sa bata man ni Arlene niya, tatlo kubilog.
2: Sa bagay,
1: oo,
2: no?
1: Oo, ah, may kamil man to sa ngabirahon.
2: Pila ka to, contract mo to?
0: 2 years, maninoy.
2: Ah, okay lang na. Dasig lang ng 2 years.
1: Every 2 years, man, basta sa Saudi. Oo.
2: Dasig lang ng 2 years, Migo. Ah, puli-puli lang ikaw.
1: Di, pagkatapos ang 2 years, ma-renew ka naman.
2: Eh, basi pagbalik na muna. Basi...
0: Depende. Depende, maninoy. Kung ano, kung depende. Kung depende, Carolina. Kung...
1: Kung gusto niya pa.
2: Basi pagbalik mo, hindi ka naman kay Arlene. Kay basi lalaki naman gusto mo after Saudi, ha?
0: Itay na minoy, wala lang yung ano, ha? Pag-inverti, ano lang.
2: Sige ah, hinga ka. Te plano mo mahingagaw, gid ka mo pakasal ka duwa, prior ka mo pa Saudi?
0: Siguro man nila, ano, gitawag mo gina yung plano naman ka duwa, dipindi na kay Arlene kung...
2: Te, upod ka mo sa bong? Upod ka mo sa bong?
0: Nagpulay sa maninoy sa ilang lugar sa, ano?
2: Romblon?
1: Sa Romblon?
0: Sa Romblon.
2: Ah, okay.
0: Nagbalik man sa isigida, yung kabataan mo lang, yung kabataan na, ano, nagtilaw na sa maninoy ka, ano, balingoy ko.
2: Oh, nagtilaw na sa taga Iloilo.
1: Wow! Gitilawan niya kung nung balingoy.
2: Te, pila ka sultada?
1: Oo.
0: Tatlo lang maninoy na lampas ko, ay kita.
2: Ah, tatlo. Kaya
0: di ka pulaw.
2: Oo.
1: Wow.
2: Te, sa nosa ko nung mabalik, liwat?
0: Ako ito maninay, makakatila.
2: Mabalaan mo man na kung nanamian siya kay...
1: Kay baliko niya,
2: baliko niya ka na yan.
0: Ako ito magkanto.
2: Tapos, amuneo, ang akon ma-advise mo, kung maadog yun man ikaw sa Romblon or either siya maadudera si mo sa Iloilo, hindi kayo magalipat, bakal ka turbo, bla. May ara na sa mga butika, turbo mo.
0: Migaman mo, maninoy.
2: Ay, hindi tanaya sa migaman, sa turbo tayo.

0: بلا تلاوي بلا
1: بيليف مي
2: ايه ناي ناي
1: تراي مو براتو مالا تاكسي تاكسي ستي مالا نا
2: ايه ناي تراي تراي
1: نا او تراي مو كاي kay kung matilawan mo gani kag na appreciate mo ang balon mo naman kuliwat nga butigon ko kung hindi magipikto nan ha
2: sige na yun, okay na yun, yeah.
1: basa nga mamaninoy kami ni Dolphy, goods na approve na na. Oh, pero ang lechon daw gapang duwa-duwa ko kay ang masarangan ko lang gid lechon ano manok.
3: Imo ana lechon din chi.
1: Migo Jesse, salamat sa pag-update. Ang inyong picture send mo sa amo na.
2: Okay, may nai pwede ba nai kagret?
1: Sige, go ahead.
2: Mingod i ang Langga Arlen, kumusta ka subong? Sabay nga naa sa mayo lawas, tapos sa bayan ng bayan ikaw. Ayaw na hindi ka magbago kagang si mo ang ginpromise ako nga gabay nga tumanon mo kagkutan eh hindi ka na magbaton sa iban-iban nga nagatawag si mo na kaya mo na firme nga firme mo ako na pipi
1: nagibi ka man tuod pero grabe man ang imo nga balos
3: correct.
1: Nakatatlo ka man, grabe man ang pinasuka mo.
2: Kasi mo rin, ga, talong ka na kagang mataan mo. Ang una, ay hindi mo ako kay mechanics ako. Gamay na lang, ano.
3: Gamay nga pagantos, ah.
2: Gamay na lang pagantos. Kaga, at bangon kang, ato naman nga, liwat nga pag, sugod sa bago nga kabuhay nga ikaw ako. Ano mo, ayok na hindi ka na mag-independisiban. Ay, agi mo na si mga kabuhay. Ako, agi ko pa na. Ayok nga may forever kita nga doon.
1: Miara ah. Lamat, Jesse. Approve na na, ma'am.
2: Ang bilitid, father's day sa tanong yung mga tatay.
1: Ma'am, maninoy kami. Okay na sa akin. Lamat, Jesse. May hanggang be regards sa mga taga-Iloilo kag bago.
2: Maninoy, pwede ba siya request ang ano? Sang pwede ba siya request ang muling ginawa'y?
1: Sige. Try ko play, ha? Salamat. May hanggang be. Bye-bye.
2: Salamat.
1: 10:40 on the clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Te, mano ka doon.
3: Amugid siya.
1: Nakabalbalanay na sila yun.
3: Ay, nakabimbang na gusto
1: yan. Ay, ambot na lang sana. All na lang ta sini. Mabalik pang phone pal. Upo nyo. Kami ni Dolphy kag ni Troy sa XFM. Katropa mo.
3: Excited!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senton Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Call the doctor.
0: Sa mga butika.

0: Old. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmigin ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
12: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
13: Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Anton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na System Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and

0: Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong Plus Coffee Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Canton Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Senton Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wow!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, the

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sa safety, nakabad siya ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero kung nag-inom ko sa assess the pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.

0: Mars, mga katropalas, 4:11 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

0: Hayat Karagagaon Banwa Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karagapag ililiba pag pangalagad. Exciting Pilipinas. Adlaw kita magkara ita raya karon nya Martes. Pizza 23 no sa bugan karat Hunyo dagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yo karon nya manginkibahan mangina anchor man katropang RR Kulas. Ay antis naton pag-aumpisahan Dora aton na karon nya pagatamyaw. Daro mga katropa na ito, noong nakaroon niya nagatutok, magkarapinagi sa aton karagang Facebook Live. Runga X of Am, Kalibo 96.5. Good morning! Sa mga katropa na ito, karagang nakatsun in, pinagiman sa inyo, karagang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Kamusta mga katropa na inyo, karagang imbukada, no plastada, no makaroon karagang agahon. No, balik klase, balik opisina. No, roato nuna karon nya estudyante ug mga trabahante. Ama tawhay-tawhay makararo probinsya Itaklan. Wat daya karon nya kagain karang tempo raton karaga. Mabatyagan. Kapi-kapi ang gidanay mga katropa samtang nagatutok sa aton karaga paga ililiba. And of course, no, hindi magkakalipat no, nga i-follow raton karaga official page rong X of M Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa naton no, nga naka-tune in no, magkaroon sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning, good morning. Raton no, nagkaroon niya mga kwan mangunguma no, or mga negosyante naton no, nga nag-aamat-amat na nga mag-plaster kahit ang dahil karoon niya baligya o nakaroon sa Kalibo Public Market Kalibo Shopping Center kabukusan karang public market sa aton karang probinsya Karataklan. Good morning, good morning. Ay ga syempre no, sa aton karoon niya programa exciting mga katropa no, mag-talakay kita daya karang mga balita no, nga aton karang natipon no, pag-iistoryahan no, sa kabilugan ni aton karang pagwarahwag. Grabe taro nagkagatabo halin kahapon ang mga katropa. May isang ka-broadcaster norong ginapauganan itadaya karon niya mga bala na karon sa Rojas City. Anyway, no, standby tuto karon no, hindi may karon magbuhay ang istoryahan tagidrama ng katropa. Agro update nor daya karang nagkagatabo nga ra no, sa Tacloban City particular sa San Jose National High School ang mga katropa o masubo karagin kamatay no, ita pila ka mga estudyante samtang may klase. Well, do suspect man mismo kapwa estudyante nga daywang bilog ama konyot ana ay nagpinaugan na sandat daya karangabalag 40 gita pa man ka mga gupok it daya karangabaril ang mga katropa rong na-record itaton karon nga Tacloban Police. O kapi-kapi ang gidanay mga katropa ha. No, samta nagatutok pwedeng-pwede man kamo karagabag padagamat inyo karon nga mga mensahe na no, pinagi sa aton karang Facebook Live rong X of M Kalibo 96.5. And of course no, hindi ka kalipat nung i-share aton karang programa makaroon karang agahon agod sa dugang no, ng mga update nagkagatabo sa aton karaga palibot. Siyempre, no, mag-secure man kita karon no, ita nagaganit aton karaga panyempo pinagi man sa aton karaga DOST Pag-asa Metro Manila. Ag mag-secure man kita mga katropa na itaraya karon niya police report pinagi man kay katropang Christian Villanueva. Alright, no, hindi na kita mag pabuhay, no, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ano raton karaga pag-iistoryahan, no? Sa ton karaga pag-ililiba. Antes na to niya, talakayon, doon natabo nga ra sa area at daya karon niya Leyte. Nga, may tatlo nga ginakumpirma nga patay karang estudyante sa natabo karang shooting incident ora karon sa Leyte. Exciting Pilipinas! No? Aga, daywa man mismo nga CICL, no? Nga kapwa estudyante man ro naghimo sa pagpamaril. Exciting Pilipinas! Ha? Well, dugin gamit nga baril. Tag-iya it Philippine National Police. Exciting Pilipinas! Huh? Rosambilog pagid nga klase mat baril kay daywa kararaya karang CICL mga katropa. On minor de edad, no? Ginapanag-iyahan itasang ka security guard nga nakabase una karon sa Cebu City. Well, do aton karang akutana, paano nabuog it CICL nga ra rong mga baril. Exciting, right? Pilipinas! Oh. Antes na ton pag-umpisanda, talaga yon tanay mga katroparo na tabo sa may Rojas City. Exciting Pilipinas! No? May raya karang sagakyan nga ginsakyan itsang ka broadcaster o kon kilaga nga si Papang J it Baskog Radio na karon sa Roa. Bawgin kagin pauganant at bala no ana karang sakyan itwa para kilaga karang riding in tandem. Exciting Pilipinas! Well, sino si J si Papang J nga, no? Imaura mga katropa, ro station manager, agsang ka anchorman, it Baskog Radio, mga katropa. O kung mas kilaga na ton karanga si Papa J, no? Ginpauganan it bala sa guwa, it Costa Verde Subdivision, una karon sa may barangay Kagay, no, Rojas City, kahapon niya tagahon ra, ha, mga katropa na tabo. Exciting Pilipinas! Sa pakipag-angot, itaton ka nga XFM Rojas. Ginsaysay ka ra, nga samtang gahingabot, imaw, no, sana ka nga programa, no, sa kahit anay ka nga sakyan, may nakita nga daywa ka mga tawo sa waiting shade, no, sa lugar. Ha? So, pagguwa na, ginyagas raya it mga persona. Aga, tag nakagapaw kong raya, sana karon niya sakyan, di karagin paarakan mga katropa it bala, no, it mga suspect, raya karon niya anchor man. Exciting Pilipinas! No, well, may mga nababaton niya death threat, no? Daya karon niya anchor man. Ag posible nga bangod man sana karang trabaho mga katropa, no, raya ro nang inrason, no? Para ka, no, ita daya karon niya mga bala, no, ro anchor man niya. Ra. Now, kababo nga mga nagagawa makara nano pagpamagag or intention yun man gidman karang patyon dong biktima o galing wagang naigo. Exciting, no? Pilipinas! Pero sa plastada mga katropa itdaya karon nga pag-igo it mga bala sana karang sakyan puro ubos tanan eh. Kumbaga, uwa sana karang windshield baga nga ginatawag. No? Agin nga uman, i-finishing sigon it mga suspect. Ha? Ugaling bangod uwa naghugag sa sugod itday karang sagakyan uwa raya na tigayon nga para patyo. Raya karon niya si Jay Lavapes.
1: Exciting
0: or
1: Pilipinas.
0: Si Papang Jay. Now, matapos raya karang natabo, may na-recover nga apat tanan kabasyo itbala nga nag-igo sa sakyan ni Papa Jay. Ama ang katropa. Well, daya hay pagagtaray. Sana karon niya kabuhi raya karanga natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Well, daton karanga Presidential Task Force on Media Security may ginpahayag nga sambilog di kara grabe ro pag kahawag. Sa na-report nga ra nga hana karanga pagpatay sa radio broadcaster agahon para kahapot mga alas 5 na tabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Well, dahil karang insidente nga nga pakita itiyagi nga kinanganon nga maprotektahan daya karon nga broadcaster, ha? Nga may importante nga trabaho sa pagtaot daya karang impormasyon sa publiko ag mapabilin rong demokrasya. No? So, pakara at large pakara rong suspect or sino kararong suspect? No? Ano rong nangin motibot suspect? Sarong raya karang pagpamaril sa broadcasting. No? Kasi bukon tat makabig na to niya, bukon nga mang pag-atake sa sangka individual, kundi raya isang kaseryosong pagaga, no? Sa katindugan itdaya karon nya broadcasting ag sa karapatan it publiko nga masayuran rong kabatuoran. Well, say daton rubang media, no, broadcaster nagaserbing tulay, no, ita impormasyon sa tunga it mga nagakatabo, no, sa aton karaga palibot or sa publiko. No? Mga katropa. So, sandara ro trabaho gaban naga-report it mga isyo. May kangtanan sa gobyerno, katiwalian, krimen, kalamidad, ag pila nga mga importante nga nagakagatabo sa pang-adlaw-adlaw para ipadala, no, sa aton no, na karon yung mga igmangon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abo na eh, no, nga mga nagkagatabo, no, nga ginakagakipan it mga broadcaster nga ginapagag may mga death threat, no, may mga ginpang patay, no, mga katropa, no, parang hindi masayuran rung kabilugan karang kamaturan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, pamatian tanay, noro pagkipag-angot itaton karang XFM Rojas. No? Sa natabo nga rang shooting incident, pagpamaril itdaya karang riding in tandem, no? Sa broadcaster, no, nga si Papang Jay it Basco Radio pamatianta.
2: Ako nga ratira sa may waiting shed nga kinatan karan bla doon nga ginugos lang may doon pero doon may instinct ka ba lang nga man nga doon gulpi sa nagpalap nga doon gulpi nga doon
3: Bali, wala sila nakasakay sa motor.
2: Wala, haridri lang ang motor yun.
3: Nakapark
2: ang motor. Oo, nakapark ang motor.
3: Tapos sa may...
2: Paglapaw na ako, siguro na confirm yun sila.
4: Pa-Abdul, long ka na punta niya sa iyong trabaho, sir.
2: Ako mo lang ka-drive?
4: Oo.
2: Makadun na punta niya sa... Parang umpis ako program.
4: So pagkakita mo, sir, nga daw may ara, gits ang daw lain dito ang pastada. Ang motor na son, diretso mo na rin mo sa lakyan, sir.
2: Oo, kaya hindi. Nang duwa mo lang ang tendency ni mo, either ang bako magharurot ko, or kay si Brin nagbinarak, natapos ang bako dumalagas, ang bako diretso ko na lang ito saan ipapasulod. Pero nakasideing pa ko sa ila, though hindi pa kayo mag-start ilang ang motor, draw, nakasideing ko pala saan pagpuog ko sa akong salakyan. Ang motor din ng bako, nagwala ito, ano, nagwala sa salakyan, as nakawala sila ng nakalakat mo. O, din, may mga tao din. So, pagwa nila. Though, pag naglaplag kasi, kasi cleaner na yun, nag-start pa sa CSN yung motor. Tapos sa motor tayo, wala pa ko nagwa sa sila. Kaya baka basing ang pinisino nila. Pero ang ako, sila is nag-uob lang ko.
4: Kila kalupok, sir? Mo
2: para ang... apat, lima, ako balos ang inarap. Basta nabatihan ko, dumilig inarap na, malapit sa ako.
4: Pag diretso mo, sir, wala man nabi sa may nakalabay, ano? Sir, nga mga salakyan.
2: Ay, liligwa na di ko naga. Liligwa na di ko maglapat ka din.
4: Okay. So, mga before, sir, natambo yung insidente, may mga threat abi ikaw na baton, sir?
2: Dawado sa dawado man na, yung trabaho, may threat, gimang kita nga na baton. Pero kung kaisa, dito, wala taman gina... Malanta naman nga, ina, do normal naman lang sa aton.
4: Mga ano oras yun natapos, sir? Mga famous to meet it?
2: Quarter to six.
4: Mga dira-dira.
2: Ay, ganyabot ito.
3: Pwede mo, papantay, ma-describe ang pictures ng mga
2: suspects natin? Wala. Kita ko nila sa natura. Normal na mga tao, pero siguro magkita na yun. Hindi ko naman tandaan ang sura sa mga tao. Pero ito, mga taas, maniwang.
4: Hindi kasi palatas yung matangin.
2: Kaya usually, nakita ko lang at sura, pero siyempre di umanggit man tandaan. Kaya sa ikis nga, nag-drive ka mo. Kaya usually, kung magwa ka, di ba mabahar ka o? Mabahar ka gitman.
5: Nadiparahan
2: ko lang sila kay unusual ilang movement. Kaya nagkinarankaran sila. Nga doon may kwaon sa bag or nagambalo ng... Wala. Kung naka-sleeveless ba yung isa, hindi na ako matandaan. Kaya sige, kay Dantagias ang store, ang balik, inapa na sa daran.
5: Sa duwa sila.
2: Duwa sila.
4: Wala akong maitikip pa yung motor, sir.
2: Ay, na ako nang pan. Diragit. Diragit. Dito sa may mga bala. Diragit. Sa may diragit doon. Ito sa magsulod bala. Kaya mabahar ako. Siyempre, ma-ponte.
5: Dito ka nangitira.
2: Oo. Balil daw... Wala sila ka preparar, wala nila pala na in-confirm na nila nga siya, oo, ante sila nga nagtiro. Amo na kita mo nang...
5: Tapos kagtira, siguro nakadiretso ka din.
2: Oo, kay Baku, ang akong tendency nang makuog na lang wala ka, beses nito pinisimong ko na.
5: Isinaya.
2: Nagdalagan sa din sila, sinang motor ng ka-standby dra, oo.
5: Wala ka na nila nga sila ginagin
2: ng... Ang akong dyan eh, siling ko ba si Tunila pa kayo nabuton. Kung
5: pag... Nagdaritso ba sila yun?
2: Nagdaritso sila kayo magsabay sa ilo sa mga motor na yun.
5: Ilang motor na tanda?
2: Ayun ako sir. Wala ka
5: lang.
2: Oo, motor na rara daw.
4: Na lapot na to no si Papang Jay Labapies no ang isa ka anchorman sang Baskog Radio no nga magapadulong kuntani sa iya sini nga trabaho o galing pat abot diri no nga mag guwa siya diri mga kabyana no nagikan diri sa ila sini nga palay diri kag nakita no niya nga nagakarangkarang ining duha ka mga persona kag siguro gin confirm nga siya na ini ang nagapagwa diri no sa bahin sang isa diri ka subdivision no ang mga kabyanan dito kag ginpaarakan ini siya sang luthang kag maswerte no nga wala maigo ini siya sa sulod no mga katropa kaya abi sa mga suspek nga na igo na nila no si Papang J ay diri siya mo bumulusok siya diri sa kilid sang highway no kag maswerte gani nga wala man sang may mga salakyan nga nakalabay diri sa lugar no mga kaabi kabianan. So dugang sini karon nga follow up ni investigation sa aton sini nga Roja City PNP, may kang tanan sa sini nga tabo nga pagpanglutang karon sa kay Papang J. Labapias, ang bantayan nyo lang no diri sa gihapon sabay niya sa nga XFM Roja sa mga kabianan.
1: Pilipinas.
0: Balik ka hapon da, mga katropan na tabo. Dahil ka nga insidente, mala singkot, dahil ka nga kagatot. Ang natabo nga sa broadcaster nga si J. Lavapes or mas kilaga. No, nga si Papang J. No, mga katropan. Well, raya ro, kara, ro siguridad na na. No, saan na ka nga sitwasyon sa natabo nga ra. No, angot sa ginaligar nga ni, may mga death threat. Or may natabo no, may kagtanan sa anak karon niya trabaho. Okay, standby no sa dugang karon niya update. May alas 4:33 no, magkaroon karangagahon mga katropa. Anyway, antes alright, okay, TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning kid. Una karon sa San Francisco, California, nagapinamati gid magkaroon sa aton karagapaga ililiba. Kay Lalain Montaño, good morning. Have a blessed day man. Bawa nag exciting Pilipinas. Pero kay Lalain Montaño, good morning. And of course, nora karon sa Agbanawan Banga, kay akin kanalang aga shout out Rung Panado Barret Apostol Family, ora karon sa Agbanawan Banga. Good morning kid. Kapi-kapi pa. Masakasa ako si Katropang Titalin Apostol makaroon. Kay Jima Kiswani, good morning from Bacoor, Cavite. Yun. Kay Jom Satiro, good morning ma. Nagatutok man sa aton ka nagapag-ililiba makaroon. Kay shout out ko no, nakaroon sa may barangay Mabilon, New Washington. Kay Nain Girlie, good morning. Kamusta? Oh, mayad man, no? Pakibatir, akon ka rin ang pamilya, rong Baraka, kay Albert, kay Eugene, kay Eman, kay Gayan, kay LG Talisay, o nakaroon sa Pandan Antique, kay Nagatotok, no? Nakaroon sa Riyadh, Saudi.
6: Good morning!
0: No, kay Nain Girlie. Anyway, no, mga katropa, sa aton ka rin ang pagparayon, no? Pag pangalagad, no? Makaroon ka rin ang agaon. Istoryahan, tanay, daya ka rin masubo, no? Masubo aga naka nagatao no itroma sa mga nangin biktima itraya karanga natabo karanga shooting incident.
1: Exciting Pilipinas.
0: Natabo ra kahapon una karon sa San Jose National High School sa Tacloban City, ha, mga katropa. Ngagin kamatay makara or nagsaka na sa apatrong nagkagamatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agraya ka ra nga nagkagamatay nga ra, no? Puro mga estudyante. Well, may mga naninahan. No, mga katropa. So, hindi magnubo sa 15 no ka mga estudyante ro nagapamayad makara sa ospital

0: or daywang ara nga mga ginakabig CICL kasi mga minor de edad pa mismo eh ang kapwa estudyante sandaw na para himuon ang daraya karang krimen.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Mga katropa, now, raya karang daywa ka mga suspect, may mga baril. No? Ag saanda karang edad, siin sanda nakabuog it baril.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, ginasugid di karaya mga katropa, rosambilog sa sospek, may tiya karanga pulis. No? Agropulis, rubaril nga na karanga gingamit, tag-iya it Philippine National Police.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, paalina na nabuog ra? No, saan na karanga tiya, raya, karanga baril? Oh. Now, may isang bilog pagid nga baril. Kasi daywar anda karanga gingamit. Ginapanigiyahan man kuno, itsang ka security guard nga nakabase una karon sa Cebu City.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kita mo tabi randa nga mga baril eh. Grabe taka isog. No? So, ginpaidagom sa restricted custody itaton karanga police regional office. Ruraya karanga babaeng police nga nagapanag-iya itdaya karanga baril. No? May mga nagakaigo nga krimen ag administratibo nga kaso bangod sa managuman karang investigasyon itaton karang Philippine National Police daya ro ginatubang makarat police ha sa kasong may kapabayaan bangod sa bukot guwas nga pagbutang sa maayos ang pagtago itana karon niya service firearm nga nagbunga no itraya karon niya trahedya.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Mga katropa, so may mga update magkara well nagpaid-id it curfew rong otoridad una karon sa Tacloban City government no para sa ginatawag karang curfew 10 PM hasta 4 AM una karon sa syudad. No? So may ipag-istoryahan pa makarat DepEd agraton karang PNP. Agod iskwelahan, istudyuhan, rung pagbagot daya karon yung patakar. Kaibaan karang rung mas hugot nga inspeksyon sa mga pertahan it iskwelahan, pagpabaskog ita police visibility sa guwait mga campus nga hindi makagabag sa school protocols.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Kasi first time nga natabo sa Pilipinas nga may raya karang insidente. No? May na kwan kara sa Amerika daywang bilog man no? Mga katropa nya nagpatay pila man ka kwan man mga shooter man no mga katropa makaron may mga kasong atubangon rong mga suspect nga ra no sanda karang ginpanghimo nga ra nga pagpamarin now pangaywa may intensyon ay handu daya karang mga suspect para himuon daya karon niya krimen.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi nagagawagat na mga katropa daywa ka mga eskwelahan ginparakan it daywa ka mga suspect nga ra. No? Gubot si nga nun ro target sa sugod mismo it daya karon niya mga eskwelahan. Meaning sa guwa raya karang mga suspect nga natabo raya karon

0: insidente para ratraton it mga bala rong mga estudyante, teacher sa daywa nga ra ka mga eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gani ro ginhimo it daya karang mga tawo kara sa sugod nagpinanago, no? Hay base igoon man sa dat daya karang bala, no? Agro masubo takara watat ka sayod sa ayon sa una raya karang estudyante nga raya ro ginpangimo nga raya karang mga suspect.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Agraya ro gina, dapat ka himuon ro siguridad mga katrupa sa eskwelahan. No? Nga dapat dublihon rong hugot nga pagbantay or pag-check sa daya karong itong estudyante nga nagasugod sa mga eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kabaabon na nagkakagatabo, hindi may iwasan sa estudyante nga may mga ginadaga karanga mga sigaw, mga delikado karanga mga gamit nga pwede nga makabutang sa pagpatay sa kapwa estudyante man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang ano kararunangin motibo para himuon ang daraya karanga krimen? Kasi ginasugid biktima it pagpangbuli raya karanga sambilog sa mga suspect.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Bangod sana karanga pagpabugog it raya karanga buhok. That's why nga daya man si Gondro nagtikgod ka na para himuon daya karanga krimen. Ha? Mga bata, 15 anyos. No, raana karanga idad para himuon na ra. No? Raya karanga natabo. So, samtang kasi nagagawa abe. Napuslit itdaya karanga mga suspect rung baril. Bangod masako rung gate it eskwelahan. Sa pagsugod it mga estudyante, mga ginikanan, no? That's why nga nahimot na iwa ka mga suspek nga itago or iposlit sa sugod itdaya karang campus. Daya nga 9mm Glock pistol agsang ka kaliber 38 revolver raya rong mga baril nga gingamit nga rat daya karang mga suspek.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagsugod sa mga eskwelahan, samtang ongoing rong klase, mga las 9:20 it kaganhon. Magkaibahan di kararong mga suspect ka nga sumgod sanda karon nya classroom. No? Ag di karagot ana mga katropa nagpaugan it mga bata. No? Base man sa mga nakagawas ng mga manugturo, una nga nagpagupok rosang ka suspect sa may bintana it classroom bago sumgod. Ang di kara sunod-sunod nanda kara nga ginpang baril raya karon yung mga target nga kaklase nga kusin o runagbuli karakanda.
1: Pilipinas!
0: That's why nga nagkwantay, nagtao it grabe karang panik. That's why nga nagdagagan man ro pila ka mga estudyante. No? Ang di karagin panggabgas ro mga suspect. Kasi nadakpan man rasanday. No? Ro mga suspect, particular ay karang 15 anyos kaging nga na corner. Aga ginkabuligan it mga estudyante ag ginikanan sa sugod it campus. No, samtang ginahana karanga magtakas. Pero sambilog man karanga suspect ng 14 anyos na kadagagan magapits una karon sa may barangay 87. Pero wa man nagbuhay, nagsurrender. Agin surrender it anaman karon niya kagapit bagay sa Police Station 1 matapos ro natabo kara nga hot for shot operation nga ra.
1: Exciting Pilipinas.
0: Anyway, ipabati naton kinyo, no, mga katropa, ro siyagit, no? Matagod ba naman gidra ro siyagit kasi nabugan rat video. Ro pagpamaril. Una karon sa sugod itdaya karang eskwelahan sa Tacloban. Pamatian tanero pagsiyagit mga estudyante samtang may pagpamaril nga natabo.

0: Okay, grabe, narupag siyagit mga estudyante sa Runaya karangan natabo nga ra. Sa sugod, sanda ita eskwela or classroom, no, nga natabo ra karangan incident nga ra. So, may 40 nga ginapatihan karangan gupok it baril mga katropa ro natabo. Ha? Aga ginasugid, nakabaylupay, itdayay karon niya magasin. No? Ro, sambilog sa mga sospek ka. Kumbaga ro, andag itang pamanaw, ro, pumatay. Kung sin oro nagbuli karakanday.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mo ka isog karanday karangabuot. No? Para himuon raya nga ra. Ha? Mga katropa. Now, ro, XFM Tacloban. May report. Magalin sa aton karang XFM News sa nationwide, no, angot sa pagpamaril nga ra sa sugod itdaya karang eskwelan. Kahapon nga manda, no, mga katropa, nga ginreport it aton karang XFM Roas para igabasyada kinyo rumismo nga nagkagatabo, no, halin kahapon nga matapos daya karon nga pagpamaril pamatian ta.
1: Pilipinas!
2: Ban, yung isang napakalaman na katropa buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip. Yung isang suspect nagsurrender.
3: Okay.
2: Mga minor de edad.
3: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around mo, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
2: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
3: Okay.
2: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
3: Aha. Tapos,
2: yung namatay sa loob ng classroom.
3: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, Katropang Reggie?
2: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
3: Apo.
2: Sabi niya sa atin, dalawa, tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwan pa. Pero
3: okay,
2: ang sigurado natin na katropa buddy, dalawa yung nakita natin.
3: Thanks
2: yung mga picture na ipinakita natin.
3: Okay.
2: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
3: to confirm
2: rin dito katropa buddy.
3: Tapos yung wounded SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
2: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded. Yung nalaman lang natin na katropa buddy. Ah, dito yung isa natin, may police na nag-bigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay. Tatlo yung wounded.
3: Oo.
2: Dalawa ang patay.
3: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
2: Confirm na yan. Confirm na yan na katropa buddy.
3: Okay.
2: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So, medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paaralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
3: Okay.
2: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paaralan.
3: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
2: Dalawa. Sir. Dalawa, sir.
3: Okay.
2: May dalawa.
3: Nakuha kaming information ditong binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
2: yan,
3: old.
2: Based yan, sir, sa spot report.
3: Okay,
2: sa spot report na binigay sa atin.
3: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
2: Kamagin, sir.
3: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang na ilagay sa spa, anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong na 15 years old na to, may isa pa nadagdag.
2: Wala na, sir. Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, Yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
3: Okay, so, sige.
2: Oh, yung isa na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na dakip.
3: Mm.
2: Oh, yung isa pumunta rito sa station, oh, nag-surrender. Yun ang nakuha nating information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director Sir Buddy.
3: Okay. Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
2: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time.
3: First time
2: ito na nangyari. Na noong mga unang panahon, wala talagang ganito.
3: Uh-oh.
2: Parang parihan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
3: Kaya nga.
2: Yes. Anyway, kung ano man yung mga update
3: sige
2: sa Rizal Assured, ay ating ibibigay sa inyo.
3: Maraming salamat,
2: okay,
3: Reggie.
2: Ako si Katropa Reggie Navarrete, SFM News.
0: Okay, so kahapon daw mga katropa, no? So makara nagsaka na, no, sa up-at-room kumpirmado karaga patay at may 15 no, ka mga naninahan na bangon sa shooting incident. Okay?
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, kung sa wastong edad, no, raya karaga mga suspect nga ra. Kasi minor edad pa man makara eh. Grabe tarahanda karaga kaso, no? May multiple murder tarahanda. Or multiple frustrated murder ag attempted murder. Bangod sa may mga estudyante karanga naninahan man. Ag illegal possession of firearms. Mga mabugat nga klase rat kaso.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pero para sa 14 anyos karanga suspect, base sa batas, rong mga may edad 15 panubo. Sangka exempted or hindi pwedeng nga patawan it parusang pangkriminal. Ag di kara may pagbatikos kung sino kara nagpatindog it daya kara nga batas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nga imbis regular nga kulungan. So, igabanyaban, ginadagara sa City Social Welfare and Development or CSWD, rong mga CICL. Agod ipaidagom sang kamasugid nga involuntary commitment ag intensive intervention program sa sangka youth care facility. Ha? Mga katropa. Sa 15 anyos man, hay pag-idagom sa pag-imbestigar agod sa yuron. Kung may una, ray mao nga discernment. Kung ayan, sayod na nang magain, roan na karang ginubra, at may mga paggabag sa batas, roan na karang ginhimo, samtang ginaplano ra. Once ka mapamatudan, it mga social worker at eksperto, may una, ray mao nga discernment, pwede ray mao nga iatubang sa korte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pwede rin ibaw nga matulan itdaya karang pagkakulong ag mapamatudan niya guilty. No, mga katropa. Now, ro aton man karang pahayag, no? Ita Tacloban police, no? Angon sa naguntad kara nga shooting incident sa sunod day karang eskwelahan o na karon sa Tacloban City, Pamatian ta. Ah, sige. Oo. Well, abo tanga nagawangag eh. O gatugat yung kita ng mga katropa. No? Abo tanga nagawangag eh. No? Sarong raya karang kaso nga Republic Act number 9344. Ha? Agraya isang bilog nga ginquestion ni Senator Robin Padilla. Sarong raya karang batas ni Pangilinan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, antes rong tanan, pamatian taler paya kita ton karanga Tacloban Police mga katropa.
4: Kori na yung kori yung investigation natin para ma-determine din. Nag-review din na rin tayo sa mga documents para mapailan sila ng kaso.
5: Okay. Anong resulta ng initial na interrogation? Anong sabi nila?
4: Based sa initial siranina, yung
5: una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident or tumakbo muna siya, hinabol niya? Anong mga circumstances?
4: Ang kanina siya nahuli talaga, sir.
5: Nahuli after the incident.
4: Yes, sir. Then yung isa, yun ang
5: sino nakahuli sa kanya? Mga pulis ba kagad or yung mga guardiya, yung kasi siyempre after the incident, wala namang pulis na nakabase diyan sa
4: sa initial logs niya, sir. Parang may fire na available sa area.
5: Fire. Taga Bureau of Fire Protection. Okay.
4: Pero naka-respond din yung mga tropa natin, sir, yung mga pulis.
5: Okay.
4: Din yung kaya yung isa kanina not pursuit nung SWAT natin kasi yung info doon nga umiksi sa likod ng pader. So okay, inabol natin yan sa kandilay. So nandun yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung ano natin doon, case conference, tumawag sa akin yung taga 911 na mag-surrender yung bata.
5: Okay.
4: Kaya binalikan natin yung sandilay. Then pagbalik natin doon, sir, nakita mo nagtakuhan tayo.
5: Oh.
4: And then hinahanap natin yung location ng bata.
5: Kasama ko sa tumakbo doon.
4: Yes, sir. Yes, sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon. Then nakita niya yung mayong bystander, kaya nagpahatid siya dito ng tricycle.
5: Oh, nagpahatid siya?
4: Yes, sir. Oh.
5: Okay.
4: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung
5: nandito na siya sa station?
4: Yes, sir.
5: Dalan niyo yung baril? Dalan niyo yung baril?
4: May baril, sir. Ando na.
5: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una?
4: Ganon din, sir, yung pangyayari doon na
5: okay,
4: nakuha siya, sir.
5: Nakuha siya pati yung dalang baril niya?
4: Yes, sir. Yung,
5: okay. Yung ginamit, 38, 45?
4: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
5: 38 and
4: 9mm? Yes, sir.
5: Pero saan galing yung baril?
4: Ay, ano, sir, nasa investigation pa tayo, sir.
5: Okay. Kailan
4: pa nang investigation pa.
5: Okay, anong sabi ng unang huli? Kasi sa yung pangalawa, sabi mo, because binubuli siya. Kaya nga ginawa yon. So
4: parang ganon din siya yung nauna, sir, kanina.
5: Nag-usap sila, plinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
4: Di lang natin alam, sir, yung complete details kung ano, kung plinano ba nila, pero malalaman natin yan, sir, pag matapos na yung investigation natin.
5: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination niyo with this WD?
4: Kanina, sir, andun na, nakita na natin yung taga-CTSWD, then further, kung magkano tayo ng case, coordinate tayo sa CTSWD.
5: Okay.
4: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata, considering na they're minors.
5: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam ba nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
4: Yes, sir. Nakita naman natin sa kanilang mukha na parang may pagsisisi, pero nangyari na eh. Dapat panagutan.
5: Anong sabi nila?
4: So far, sir, wala na. Hindi na sinisigan.
5: Okay. Ilan lahat sa suspect, sir? Ilan lahat?
4: Dalawa lang,
5: sir. Dalawa.
6: Nahuli na
5: yun. Yung isa, sumurender.
4: Yes, sir, kanina.
5: Oh. Yung isa, nahuli.
7: Nahuli.
4: Oh. Okay.
7: Yung una nahuli, yung second, sir.
5: Nahuli. Anong gagawin niyo ngayon just to make sure na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari? You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong
1: Pilipinas.
0: Tropa yung mga katropa ni Taton karagang Tacloban polis no sa natabo karang krimen. No, nga ginakaimbulbaran ita daya karon yung mga estudyante. Now, si Senator Padilla nagapangayo magkarat daya karang special session. Agod bag uhon raya karon yung Kiko Pangilinan lo kasi anara mga katropa.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Agod maasikaso nga amyendahan rong Juvenile Justice and Welfare Act o raya karon niya Republic Act number 9344 o mas kilaw bilang Kiko Pangilinan Law matapos magpaugan itaya karang bala ro daywa ka mga minor de edad sa sangka eskwelahan una karon sa Tacloban.
1: Exciting Pilipinas!
0: May pag-aumbagayan nga mas special session rung sitwasyon para amyendahan raya karon niya Juvenile Justice Act na suno ni Padilla. Ha? Kasi kabaabo makararo nagareklamo no? Angot sa runaya karang bata nga hindi makasuhan daya karon niya mga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi sa part ni Padilla, gusto na karanga nabaan rong edad it criminal liability exemptions. It mga pamatanon para sa mga nagahimot karumaldumal nga illegal karanga aktibidad ag himuon raya karon niya hasta it pugong dagon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gusto man karani Padilla, rong raya karanga pagbuwag sa automatic suspension of sentence. Kasi grabe aro ginhimo nga rat daya karang 15 anyos nga ra. And of course, Pilipinas. Daya karon niya 14 anyos nga ra mga katropa. Akong padagma na ito, biktima man it daya karang bullying aro mga suspect. Say naton raya karang bullying sa kaseryosong problema nga posible nga magresultat grabe karang pagtao it kagain karat magatiyagon sa biktima ta bullying. Depression, kaakig, ang mangin pagkaduga it paggaom it daya karon niya sang katawa. Once nga rosang ka, unga, mabuhay niya naka-experience at daya karang pag, pagpanglait, pagpanakit o pagpakahuya. Wagot may napamatian ra eh. No?
1: Exciting Pilipinas!
0: Na posible nga mag-abot sang ka delikado karang sitwasyon. No? Agraya ay panumdom sa mga ginahagyan itatol no na karon niya mga kabataan nga emotional nga hindi man dapat pagbaliwalaon. May programa ro eskwelahan. No? Para sa seguridad, itdaya karon niya mga estudyante. Kayusan itbilog karang nga eskwelahan. Kali ko may mga krimen gin matana karang nga gulpihan karang magkagatabo about to das. Ama ka tropa. Anyway, no standby tutok no sa pila ka man news and public affairs karon, no? Iya karon sa XFM Kalibo sa natabo kara nga shooting incident. Karon sa area daya karon niya late. Alas 5:04 raton kara nga oras. Oy, good morning anay kay Leopoldo Martinez Jr. naga pamati, no? Na karon sa Aliputos naman siya. Good morning.
6: Good morning.
0: Okay, Michael Villanueva Solina. Good morning, man. Patamyaw man, Rana. Karoon niya kasi Mario na karoon sa may barangay. Lagin Banwawis naman siya. Good morning.
6: Good morning.
0: Katropang Michael Villanueva Solina. Kay Joseph Encistorias Valencia. Yes, good morning. Watching live from Kalibo. Shout out lang. Ana karoon niya barkada. Una karoon sa Iloilo City. Good morning.
6: Good morning.
0: Kay John Chris Valencia. Good morning, man.
6: Good morning.
0: Katutok sa aton karagapag ililiba makaroon. Sa aton karagapag padayon, pila pag-iit ka mga minute-init ka mga topiko ng aton karagapag istoryahan, panumbalikan ta, tegamang itapila ka mga reminders, kalis, tanbaya.

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon o registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagatan, magselebrar, magdaog.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: X FM. Tinanin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rafael Jusupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos ligtas ngani kamo mag-intraman sa Santon Tag XFM libu-libong pa-premium.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko ay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang ay uwagid ko no. Sis ko no. Ay naguli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw it baho. Di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
13: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: System Pain.
16: Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 5:16 sa gahon.
1: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: Daga pa rin kita, mga katropa, no, sa aton karagapag iliba Exciting Pilipinas. Good morning kay Geraldine Batino.
2: Good morning! Daga
0: pamati man, no, makaroon ka aton kay Joyri Jorpo. Good morning man. Bo, nagkapikapi man, makarima ko. Una karon sa RSG Graveling Sun, una karon sa Tabaaw Banga. Shout out lang ha, katropang Joy Ray, good morning. Kay Ramel Vigo, good morning, watching from Belgium.
3: Good morning.
0: Kay Lionello Victoriano Bulija, good morning man, watching live. Una karon sa Agnonok Island.
3: Good morning.
0: Mga katropa, no, sa aton kinagapagpadayon, naka-standby no sa piyang karagalinya si katropang Christian Villanueva, no. Katropang Christian, sa para sa imo karang Police Report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Pisa, good morning!
3: Good morning!
4: Morning! Ang makanal! Ay, kumusta?
0: Edman, una, sa piyak ng bukid ah.
4: Oo. Ano, magpaparoon sa bukid-bukid yung ginasakaan na itong katropang.
0: Oo, kilang ka bukid?
4: Iwa!
0: Wow, anong klaseng bukid ron?
4: Ah?
0: Anong klaseng bukid? Matig-a o kung mahumok na, no?
4: Mahumok-humok ang klaseng bukid, no? Pag sinaka, matig-aan at...
0: Mag-aoy bukon.
4: Ha?
0: Mag-aoy bukon.
4: Bukon ang mag-aoy, magsaka sa dayong kamukid, katropanan. Unless kung hisugod mo na ito ng kuy, masilago, mag-aoy mahapo.
0: Apo! Di kagos ka ginawa?
4: Ano kaya hal sa ginawa kaping kung madami uloy mo karang pag sugod baga ay medyo gila kwan kong karo medyo gila kung ang pagkago nga nag kwan yung mata karo nag sulik sulik po yung mata
0: matinding abilidad basisin po magtura aton yara nga inistoryahan
4: pa na yun hindi ato istorya muna gaya ng mga report
0: police report ano ra aton karang police report anay na.
4: Hindi pa, ganito yung istorya ni kita na to ah.
0: Ayaw man.
4: Nabitin si paring Joyri Jorpo.
0: Nagka-copy-copy, ganito mo makaroon na sa may Tabaaw. Ay, matya ginugad ko. Ginatimplahan ka na to't kape, makaroon.
4: Amo, mahapit kita ito. Antes kita nga magpalibakaw, katro pa ka na.
0: Ayaw, gali no. Sakto, gali no.
4: Oh. Basta kung ipaanang manggamit kitubi, maghalin masakit liver.
0: Ay, doon para problema matood. Dir, pwede lang ha. Basta isa may akgan man siguro galing yung tubig nga nung ipainom. Come on.
4: Oh.
0: Mga sari-sari pa man luhalo. Karunag.
4: Tagla to lang mato. Yung lamakay sa Maraca na gamuha.
0: Sige ka, tropang Christian. Oh. Sige ka, tropang Christian ha.
4: Patayin na nakita. Ito na. Report na.
0: Ito na, gang.
4: Ah,
0: ito na gan kung abuso.
4: Sige, ito na lang.
0: Sige,
4: bebe, laro ka din sa ato ka lang bakil na tayo libakaw, ha? Yung karang isurrender sa ato ka lang libakaw, MPS, yung karang ka-improvise o homemade pistolized shotgun. Ito yung karang punong barangay, no, Rodolfo Midorente, ito ang barangay Mato-Mato. Matapos, sige, ito sa nakara, noong ito yung karang ka-concern na citizen. Sunod sa mga kapulisan, ruya ka na nga pag-surrender, hindi ka na sa pinagkaramaril, ay kapartiran sa panahon ng kampanya. Kontra sa mga loose, agam ko din mga aristrado ng mga armas para nga rin ma-maintain, doon ka na nga peace, ag kayo saan, itatong ka komunidad, o ag gispegay nga, kung man itatong ka na libakaw PNP, si Punong Barangay Villarente, no, ay agat pinag-andang ng mga residente sa Barangay Mato-Mato, so nakarang pakipag-angot sa programa sa liya karang itatang karang gobyerno kontra sa liya karang illegal na armas katropa nga RR. Dugang pag ina itong report, nilahan man liya karang sang kayaki matapos niya rin mautumimbamo sa karasal dahon sa mga nagamahita ng karang motorsiklo at alas 12 Jess karan, no? Kabi, no, sa may part itatang karang old nga kalimog ang lumad sa bridge. No, nasa, oh, yes, no? Ang kung singali ko ron, nasa kopa yung tanaliray mo, ito yung karang bulwang, no? Numan siya. Ito na lang sa pinakarang rider, 40 anyos, residente tayo ka manok at kalimo, ang nasa Yuran, Tay Dagom, it agwa di Pataranta, ito yung karang driver. Ang sa investigasyon ng Numan siya PLP, magaling sa bahay nito manok at Numan siya, padung sa manok at kalimo, nag-maksidente na lumapaw sa gutter, tulay. Mayadyeran yun, eh. Masa tulay, lumapaw pag ino mo to sa Akran River na to, na masip mo din sa Promo Good Life at Rupanarar. No? Ay, abo, nagkaroon na mga natabo ko ba nga sa mga tulay, karang nga ang disgrasya, ang itot, ah, nahulog sa mga tubig na katropakarar. So, Raya, ay nag-responyan ni Tatan Karakalibo PNT, Karibo MDRMO, agusin ang dagdaga na karang rider sa hospital para sa gayigong karang pagbugong. Dahil kami siya na karang naangkon, yakina, basta ng karakaliwasan katropakarar. Sa pag-inendog ang pagiging mga reports, ang kapanimayamay ka na sa sitso, amurong barangihan nun di Bacaw, noong tinamaan ni Matumatapos si Gon. Pag ngihinaboy rin, no, ito karang mga nakamotorsiklo, madang alas 11:40 magaragabi at Lunes, ang sinasada ka na tag-iya, may una ka na nag-aagisigon yung grupo nga nakasakay motorsiklo, ang madasig. Ang malasig ka ng pagpagayagan, ang gayaboy, pagkakarang tertahan, mato, katupangarar. So, pinakang mga residente ka ng Sitio Gubang, Guadalupe, ay sa kapareyong man niya, dahil ka ng banwa, ay naka-experience man. Dahil ka ng paghaboy, no? Dahil ka ng bato, it gabi iman ka ng katupangarar. Manami talagang trip, ito mga tutok na, kung ako itripan ng nakarata, naong tagaling. Ay hindi ang nandako tripan na nakatalikod dahil kung hindi pa nandako nga pan mapaluhan ko ang gaon ako ha tatapos yung sanat ako kaya
0: what ligtas? What ligtas?
4: Ay no 40 nga itong sa Tacloban mahimo nga 50 kon
0: kung game mo no?
4: Ay kung sa inyo ikarga tropang araar ay makataliyon ni pinakadlaw para o nagtaliyon ko itong pinakadlaw damasag man ng windshield, hindi ka lang sa kabakho, na nakapark, hindi ka lang sa bitang ka lang ang lugar, ang ginapatihan ang aling, ang ginatripan, hindi ka lang man nakamotorsiklo ng nakatropakarar. So hindi ba makaroon nung no, masahiran gig kung sino rin responsable ka na sa pagpangaboy, ay ongoing re-investigation ka na ang dapat gin, no, nung matakpan ng mga ablog na mga klase ng mga auto na kung pang trip-trip katropang RR. Ang sa ano pag-inilog ang pag-inilog report, matatulaan at alintro niya ka ng asang ka 17 anyos gabi na tiliyo matapos maksidente sa anak karang ilang maniho ka ng motorsiklo. Kami iman, no, ito ano ka ng lunes sa party, tato ka ng mariusip sa Bano Karatlima ako pag-il. Ang sa ato na nabuong informasyon, badang ano siya titrain, takra, it can be here na kamatan it de karang report at karang LDRMO ang tanong sa de karang insidente ako singili ka nung nag-responde sa karang rescue team na itong pagkabo sa lugar ay naghahimo sandaro no it de karang assessment sa de karang pasyente so gas-gas sa nakarang party it na karang agtang nakarang kon no it de karang dalagita or abilatilyo I mean ang gato niya tuhod ang pagkupya ka ng biktima ang nadunga ang talagang mga raib malay or unconscious na mga katropangaraar nagtawaman ni first aid at ang rescue team ang kusin ni Karon ay naging monitor gito ang nakarang kondisyon ang matapos yun ay ma-stabilize niya ka ng biktima ay imora naging daga sa aton karang magapit na hospital para sa kaygo na dugang ya pagbuong kara katropang
0: alright
4: ato pagindog ang pagiging report pagdumag kita sa western side pa panibago man insidente ka nga sigon nga pagbitay ito ya karang maka kung ikalaro makarete ka residente sa daywa ka barangay sa Banwa Karet ba ibahay
0: una gumahapon
4: ang mga tagahon sa impormasyon inapatihan nga gihimura ya ka residente if daya ka nga gabi it Domingo kung saan ka baka nung kita ka nga watangan ni Ikamuhi sa barangay Tagbaya sabtang maswerte man niya nabutan ni Buhi ng sumilong sa Maragay Antipolo. So sa makaroon, wapa ay kumpirmasyon kung kami na tayo paabot na sa itong autoridad, sa itong pulisan, yan na insidente para ma-investigahan. So matandaan, tatugurang matagpramat yung makatropa na ito ay mga pilang beses at ang mga makarayo na tabo sa ato karaman o karag-ibahay. Kamay pa madakpan, ang ima o rubi tayo.
0: Sa kasuspek malang mandra, katropang Christian,
4: Kasi kamay man, kamay madakpan ang imo bitayon ay ako galing na mabitay nga tropakarar, okay, sa Iran na.
0: May mga squad firing pa siguro kung imo pa.
4: Ayo ron. Amat-amatan tanay bago imo kara ma luaan at kabuhi ito tropakarar.
0: Ro pinakalas ra nang ugo.
4: Oh. Aton nga nakabain man ra ako natong kwan eh, talibong eh, tanawang tagalit kung isang kwan niya, ang hapdog isang kahataw ang kita, talibong, tanawang ganta sa liyog ganun.
0: Matat kamadlaan eh, oo. Pero no, katropang bisan, may nagpamangkot iya katon, Boss RR, kaabtik gita si katropang Christian niya ra pag-abot sa bukid, baw! Hay mauno man ing pamatsyag ko no katropang Christian sa pagsugod mo sa kuweba nga to.
4: Bangkinikina manami ni pamatsyagan naga sulip-sulip ko imo karang mata. Oh, ay kapit ko madali lang gid amo, harun yon madali lang gid. Madali lang gid kita makagawa sa kuweba. Maka survive na kita.
0: Matindi ka din mong abilidad eh, oh.
4: Ay, pati ba din mo na pagsuod dito sa kuiba, ay sulit-sulit, malalang mata ka to.
0: Oh, ayan ba pa ni Joy Ray, oh. Harun yuman ka mo na taghibayag yuman ang mga bandang people kara sa daywang kabukid niya mahumok at daywang ka papa ko, no? Ano? Ayan ba ni Joy Ray?
4: Dali, daywang kabukid, umpok-umpok, pero no?
0: Agambay na na. Hambay na na. Hapit ka mo iya. Libre ko ro pamahaw nyo.
4: Pamahaw siguro. Bagasun. Pili ka. Sinsan. Report.
0: Sisig na. Bagasun.
4: Pinsan. Ano pa lang meron? Pili ka. Katrumangan asa. Classic magas. Sisig. May
0: sinapawang bato.
4: One, may painsan, may tawag na tripod, may unang-clinsan, boron, kung gusto mo may pang-tambak pagid, may una pagid doon, ito parang.
0: Kompleto, gidgunta, no?
4: Oo, kompleto. Ay, isang katropang journey na ron, eh, kompleto to na ron, eh, isang kabundos ang na ron, itumpo kung to sa bilit, eh, pwede na sumugod to.
0: Ayawan yun.
4: Tiyan
0: gano'n,
4: atos likod patrol.
0: Sige, katropang Christian na, thank you so much, gid, ha?
4: Okay, after yung lulat alas, ay, sabi na, sige, katropang si Kuno, eh, na nato na.
0: Hindi man pwede, ay, may aton pa nga, huwag itat oras, ho.
4: Ay, paano, pagaling
0: ito, ay, inaga lang. Inaga
4: lang. Ay, nagay, ha? Hindi na ito, karangang natipo, karangang mga report sa pagsikyan natin, pinato ng mga police station, yung kalasa ito ka ng probinsya, takla, report, ha? Bakit sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much to sa police report ni katropang Christian Villanueva. Mga katropa, magaling sana karoon niya. Area of responsibility. Alright? Sa mga katropa na ton karaganaga tutok pilagi sa ton karaga Facebook Live naga monitor pilagi sa inyo karagang tagsatag sa mga radyo o bangon na bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw bugtaw good pag amat amat na nga magsugod sa inyo karagang trabaho mauman sa ato no nagkaroon yung mga estudyante o ayong sa may mga ginapanawan ha ginakasakuan makaroon karaga adlaw thank you so much mga katropa sa inyo karaga pagtutok pagpamati no, sa aton karaga programa karon Exciting Pilipinas. And of course sa gihapon bagay liba magkililita kita karon at lago man karon nga Miyerkules hinaga. Nangin kibahan naton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon. Sakay ita aton karaga patrol para sa aton karaga police report katropang Christian Villanueva. And of course, ang agan man ita aton karaga station manager katropang Janalyn Ascanio. Sa aton man karaga CEO President Dr. Remilitoy. Ako man ninyo karon niya nangin kibanangin anchorman katropang RR Kulas. Karagay 1, Itmayarayad karagagawin ita XFM 96.5 Kalibo ang Katroma mo.
1: Pilipinas.
2: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sining giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini Tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sining nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nagapicto ini sa kababayenhan do hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
0: The Secret of Health.
1: Inatawag nato nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara, naman ginaabot naman so.
0: The Secret of Health.
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, may ara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josila, may ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man niya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine. Nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini-indi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga of

0: Yes.
1: Gay kay kasakon.
0: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
0: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: Southern Plus Gold. The secret of
1: health. So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavon nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kaiti may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavon da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan. Nang na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa, daw ay naman ilihon pero gatubod.
0: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
0: Oh, pero may ara man niya na abi niya why na, nasulod yun na to, nagtubod pa.
2: Southern Plus Gold.
1: Pero most likely nagakatabo ang mga manifestations ng simptoma nga noticeable gid sa mga babae.
0: Hindi ba lang siling na puro lang pagka-irritable, puro lang pangakig perme?
1: No.
0: May mga times man nga malipayon siya.
1: Oh,
0: hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot ha. So may sudden ang changes.
0: Yes.
1: Ang ila reaction.
0: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
0: Ang imo sininga reaksyon, ang makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto susulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do muni nga klasika ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
0: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
0: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
0: Pero kung hindi ka mapagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo siya sa tao di sa balay siya lang nga tao-tao lang away ka makakita ba?
0: Ano ay kapakaduan? Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kagbisan diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga kung padalman tagid, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
0: So una nga panahon sini Sir Josila no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amon mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila ya sang una nga tiyempo. Like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding, anong ila sining rason to na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kon masimhutan mo na buti magina wala Sir Josil pati ang evil spirit magwa.
2: The secret of hell.
0: Ang isa sini Sir Josil ano para mabuligan kita nga mapahagan-haga ng aton sining reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sining environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sining mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sining mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig din sa para sa aton sining moodo. Magnami ang aton sining moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sining serotonin mag-boost ang emosyon nga serotonin na makapanayanaya sa emosyon nga pamatyag.
2: The secret of health.
0: Gina-recommend sa mga eksperto sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng utanon like malungga.

0: Ay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kagiban pagid. Makabulig yan sila, tungod nga may mga vitamina at mineral na ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kay berde nga utanon miyara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas yung gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
0: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize mo sila nga BP.
2: The secret of health.
0: Malunggay, mayara sa sang B-complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sila nga paminsaron, tungod niya ginabulig yan kondisyon, energize na itong siya nga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
0: Yes, Sir Josiel. Actually, ang Santon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na ito nito sa pagtuon, syempre. Base sa iya siya nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya siya nga efekto sa aton siya nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse taanay, makapulo paminsar, taanay makarelax ta.
2: The secret of health.
0: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
0: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig ni siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josiel, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
3: Santhon Plus Gold.
0: Kag ari pagid Sir Josiel, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangostin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The secret of health.
1: If mag-inom ikaw Premium D3,
0: makabulig yun, Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag-tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josiel makabuligid suno sa pagtuon.
3: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secret of Health.
1: Ang ginamon mo ka gaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya na play. Pero without vitamin C, mabudla yan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Yun ang ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaraman sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan lakip na aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. Subotong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The Secret of Health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roja City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Doctor of Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Doctor of Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
1: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatawag benefit.
1: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil mapagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kape. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Labinagin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di ba tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances ha?
2: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
1: Mm.
2: Ara sina dira.
1: Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila. So nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato siningalawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Kagabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, na mga irritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Anong di siling niya? Mababae, hindi ko nalaki. Kanyala ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
6: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The secret of health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot na rin, kumpara mo sa fresca, malayo gini ya.
8: Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinang gatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinika damol na sang ila sininga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
0: The secret of health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
0: The secret of health.
2: Sagari pagi Sir Josil, sabah na tingala nga, huwag pasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
0: The secret of health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kay mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tanong mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
0: The secret of health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa
8: lalaking tigasin.
0: The Secret of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema. If you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: Pero may experience siya man Sir Josie, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
1: Bahala na
2: kamuda.
0: The Secret of Health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagidangaton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kuno kun hining.
0: The Secret of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secret of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Blaki, pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
11: Yes, to help!
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis manaton. Bisan anong ta kapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo.
2: Mm.
1: Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay. Makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So binakamanami sini. Dulaon naton. O kung pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kay kundo hindi gid magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
3: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kay nang lano naton ni na bangod man kay ang pain kon kay isa nga dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
3: You need really to rest.
1: Yes.
3: Kay nang lano gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sini nga unod.
4: The secret of health.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe.
2: Hmm.
1: Di manami sina, kung labaga palanakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin balas ng Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
4: The secret of health.
3: So ini tanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee, pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
4: The secret of health.
1: Always, ginato gina encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo Sir Certified Naturopath or Practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
4: The secret of health.
3: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josel Banias.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health!
0: XFM.
7: XFM.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga katropa Philippines sa Dartama, Lasay sa 9 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian Tulin. Yan ang mga headlines, Makanyadlaw, it Martes, June 23, 2026. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sa kapang ng balita, lokal, Herman Baltasar, ginkadismayar, kawadan, itlinya, itubig, kuryente, sa unit andang paghalitan sa Tigayo na Kalibo, ikayong panagan, ginareklamor, masyadong manaba, nga kisame. Samtang suspects pagpatay sa tagapaghambag it Ati tribe sa Boracay ko 2013 ginsentensyahan it reklusyon perpetua. Samtang Borwanga nakabaton it cultural inventory book sa Panay Agimaras cultural mapping inventory sa. Kagsatuman niya hotlines balita national ginpastargon it prosecution ag depensa roadmap para sa impeachment trial ni BP Sara Sonoman kay Representative Luis. Samtang Senator Erwin ginsong no work no pay sa mga mataas ko opisyal it gobyerno. Mga headlines balita international Spain nagapangatubang sa unang heatwave 40 degrees Celsius nilista sa Madrid. Samtang mabasko nga pagsabog sa Ras Laffan industrial zone sa Doha, Qatar, nag-aywan itkalita nagpilang ninahana. Sa balita entertainment Sunshine Cruz haumuha ni magbalik sa paghimo it mga pelikula. Sa balita sports sa Magnificent 7 ginpasidunggan ang ginakip sa Philippine Sports Hall of Fame. Sa tumanya health news pagkatugog nga basa rubohok nakakabulagin man baga
1: Express balita sa agahon balitang dukan balita sa dukan
0: ag sama detalye man balita lokal larit man katon it Santon Vitamin C. Desmayado si Napocasia President Herman Baltasar sa limitadong espasyo andang paghalinan ng housing project sa Barangay Tigayon, Kalibo. Partikular gin po nagkararo makitid ng espasyo sa likod at printi itpabagay. Kamanyamar masyadong manaba nga kisame sa ikawang panagkan, kawadaan itlinya itkuryente ag tubig. Payag ni Baltasar kasunod it andang pagbisita sa area kung siin. Klaro si Gonya wa nakasunod sukat na istoryahan sa Resettlement Action Plan o Conarapa. Dikang pagkarang apisar na tigay niyo niya magubaro andang bagay sa barangay na Luok matapos masakop it expansion project kay Kalibo International Airport haywa sa gihapon kanda may turnover o housing unit. Kung man karamalikawan ikumpara o sitwasyon itpabagay sa Naluok at Briones kasunod kanay mas maligwa pa kaysa sa andang paghahalina na. Gano ani sigunandang magpatindog e temporaryong pag-aistaran samtang ginagahugat sa masadyatikang it gobyerno.
2: Observation ko, mas manami paro housing sa Briones at Naluok. Dahil may space mo sa likod eh, may space pa mo sa printer. Ay, ganyan niya akong pagkuhan. Manami ko maturnover at magkakasundo, pero ra-reaction doon, manabaimaw, agraamon ang gabay na itong linggo ba, komportable ta kami, madagaraan mo mga gamit, may budget man nun sa nasyonal, kung tinaro budget sa mga affected, ag dapat komportable sa daig ito paglipat. Ibalik man lang natin sa rap na di karoon lang natin i-discussan. Uwag yun, dahil una, tanan na nakadiscuss. Tanan yung pangutana, di karoon tanan sa rap. Ag, gaplano anay kami nga, ubarata kami temporary nga binaistaran mo. Dahil una-una, daon kaya, wat kabuhiyan. So, kan una-un ron, huwag ito na namin, kuha sa sunod. Dahil ito man kami sa ground.
0: Si Napakasya President Herman Baltasar sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sigo pagiging balita lokal, gensentensyahan ito reklusyon perpetua si Daniel Celestino matapos mapangatudaan niya guilty sa pagpatay sa tagapagkambayit Boracay at Tribal Organization na konbato nga si Dexter Contes ko Pebrero 22, 2013. Kung madumduman, ginibaril patay 26 anyos na si Conda samtang nagapauli isa ng bagay sa Barangay Manok-Manok sa Islay, Boracay. Napatihan niyo pagpatay ni Conda sa posibleng may kangtanan sa land dispute sa isla sa Tunga at Ati Tribe ag mga negosyante. Pagbuot ng itong bagabaga ni pilang pribadong individual o pagtay National Commission on Indigenous People, 2.1 hektaryang gugta sa Ati Tribe ka 2011 bilang kapartit andang ancestral domain. Pero pagkamatay ni Contes yung baho nga naging kawadaan sa grupo nga nakipagsukog para sa ancestral domain it mga ati sa Estate Boracay. Si Celestino ay ginkasuhan it murder kung siin madagon rayang na aresto it mga otoridad sa nang hideout sa Barangay Palasan sa Santa Cruz, Laguna, Komarso 2014. Imaw man ay ginmanduan niya magbayad it sa mga heirs it biktima it civil indemnity nga 100,000 pesos moral damages nga 100,000 pesos ag exemplary damages nga 100,000 pesos. So hatol kontra kay Celestino inabot man it kapin sa 13 anyos.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang susunod man yung balita lokal, narito man katon it Vision X Plus Softgel Capsule o kapsula nga para gid sa aton niya mamata. Official yun yung nagbaton, ako nabaton it LGU Burwanga recopiate a cultural inventory of the municipality of Burwanga sa ginhiwat ng Panay and Guimaras Cultural Mapping Inventory sa Kuhunyo 19-2026 sa UPB Auditorium University of the Philippines, Visayas sa Iloilo City. Cultural Inventory Book ay bungay at mapnagon yung cultural mapping at tuyong maidokumento ag mapreserbar ang mga makasaysayang lugar, tradisyon, sining, kaugalian ag ipang pamanang kultural it Burwanga. Kaya magkasabing importanteng pamaagi para sa pagpreserba ag pagpapnaag it kinaiya nga identity it mga Burwanga noon. Yan na baton ni Clark A. Pranuelas, Tourism Officer Designate it Municipality of Burwanga rin nasambit ng libro sa ngagant lokal ng gobyerno. Pag-angkon it cultural inventory ay isang ka-importanting tikang agod yung masigurado nga mga istorya, tradisyon, at pamanit banwa ay may pasa pa sa mamasunod nga henerasyon.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, the third time, alas 6:16 sa agahon. Ang sumalita yung mga balita nasyonal nga tumangkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Inpayag ni Batangas Representative Jervel Luistro kahapon roan ang kumpiyansa nga naiplastaruan prosecution ag depensa ro magiging direksyon o kon roadmap it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos yung pre-trial conference. Roman nakasugtanan ay formal igaplastar sa sangka pre-trial order kaginaga umay igapagawa sa Hunyo 25. Sa pagpag-istorya sa mga mamahayag pagkatapos it ginapatigayon niya pre-trial conference, ginpahag man ni Luistro nga mga isyo nga hindi maikakip sa pre-trial order masami nga hindi nun pwedeng ipresenta sa mismong impeachment trial. Sigon it pre-trial conference nga matumod it magtimbang aparte kung alin sa mga kamatuoran nag-isyo ro uwa it argumento ag alin nagapabili niya ginadiskusyonan. Nasugtanan nga kamatuoran kay ibahan mga ginda diskusyonan nga isyu o kontrobersiya ay gabutang man sa pre-trial order nga magkasabing gabay sa pagdagagan it investigasyon niya. Samtang nagpamalibad man si Luistro nga magtaot detalye angos sa mga ebidensya o witnesses ag mga nakasugtanan nga gintalakay sa andang pagpugo.
1: Express balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita national, ginasugong magkaroon ni Senator Erwin Tulfo rusang kaproposisyong laying magbuo sa sweldo ag allowances at mga mataas ng official gobyerno kung saan ay absent nga wait klaro ag valid nga rason. Sa itang proposisyon, sakop kara representante, vice presidente, mga senador, kongresista, cabinet secretary ag iba pang department heads. So kay Tulfo tuyo iproposisyon nga itaguyod ropatas nga sundanan sa tungkol mga ordinaryong empleyado at gobyerno ag mga mataas ng opisyal. Iban man sa proposisyon o pagbawi it allowances it mamataas ng opisyal nga absent without proper leave kon awol agod masiguro nga rusagabton sa serbisyo po. Punto man kara nga naging nakaangdan ngon sigon rumakaroon dahil ang sistema kung siin may mga opisyal nga paday niya nagabaton sweldo maskin niya mabuhay ngon niya uwa nagasugod sa andang trabaho. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, rotong US dollar na valor 60 pesos 0.39 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man, balita international nga tumangkaton Santom Plus Coffee Mix. Sa idaw magkaroon it grabing kainit panyam por Spain matapos ma-experiensyahan ro first official heat wave makaroon ni dagon kung sa siin umabot sa kapin sa 40 degrees Celsius ro temperatura sa Madrid. So, sa ma-report, maabo nga turista ag lokal nga residente na budlayan niya ma-adapt ro sobrang init gabion sa mga mataong lugar kabert El Rastro Flea Market. Niya may pilang turista man niya naggamit pa ita portable electric fan ag nagsuksukit po tingambong para maskin paalin himabawasan o init samtang nagatikangan. Spanish Weather Agency 13 sa 17 rehiyon in Spain, rouna sa orange heat alert samtang Robasque country ay nakaka-experience siya it red alert rupi na kamataas nga pandam pangod sa grabing init. Uman niya magapadayon ro heat wave basa sa adlaw it weapons. Pandamaron mga otoridad sa posibleng epekto kara sa kayang gawas gabigon sa mamagugang vulnerable group ag pagtaas it peligro it mga wildfire.
1: Express Balita sa Agaho.
0: Ang sa tapusan man yung balita international, nag-aywan kalitan ang pilang ninahan rumabasko ng pagsabog sa sambilog sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sa state-owned nga kumpanya nga Qatar Energy ag sa Ministry of Interior at Qatar, rupagsabog ag sunog ay nagalin sa mga technical malfunction sa Barsan Gas Supply Facility samtang ginumpisan pagamang operasyon kara. Right sunog ang nabatsyagan rumabas ko nga pag-uyog maskin sa mamayo nga lugar. Initial nga report kapin sa 54 nga katawro na ninahan sa pagsabog samtang may 18 pa nga missing. So, Ras Laffan ay rupi na kamabaho nga pasilidad at liquefied natural gas sa bilog nga kalibutan niya makitaan sa naminhan niya baybayon at Qatar.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa malitalyumant balita entertainment nga tamang katon it premium di. Nakitagana nga bumalik sa paghimoit mga pelikula ro aktres nga si Sunshine Cruz. Masobra ta tong dag-on ra nagpahuway bangod sa pagipagsuko sa sakit nga myasthenia gravis sang kasakit it sang kaklasit sakit sa tungait muscle agnes. Sa social media account kin pagkara nga maabong nga mga proyekto ro anang ginpamalibaran sa kaliwan nga tatlong dag-on para tutukan ro anang ikayong gawas. Kabuhon man right clearance alin sa anang neurologist agin pasugtan imong maghimo it pili. Ubos man excitement ni Sunshine sa nang pagbalik sa pag-art at paghimo it pilang proyekto sa show. Lagon 2025 kagin bulgar taktras ro anang sakit yung apekto hano pilang parte it anang uyaho.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa malitalyo man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dietar Food Supplement for Men. Formal nga ginakip sa Philippine Sports Hall of Fame, ginakabig nga Magnificent Seven, nga ginabilog ng Day Mansueto Velasco, Adeline Dumapong Ancheta, Ramon Fernandez, Cecil Mamit, Bea Lucero Luelier, Isidro Del De Prado, agar nagtaliwa niya si Eduardo Pacheco. Sa seremonya, kita may punto at mga ginpasindunga, importansya at pagsuporta sa grassroots sports development, agad niya makahurma at mas mapangamayad nga atletang Pinoy. Kasaysayan o pagkilaga kay Dumapong Ancheta bilang kauna-una niya para atleta nga nakip sa Hall of Fame. Baton man o kada inductee tropeyo ag 500,000 pesos nga incentive. So sa mga opisyal at sports sector, kadagaan at maging pasidunggan ay pamatuon yung posibleng maghalin sa sinman niya parte at nasyon. Rumamason niya kampiyon kung matawan sandal bastanteng suporta ag oportunidad. Gintukod o Philippine Sports Hall of Fame ko 1999 para pasidunggan ang mga atleta, coaches, at personalidad sa sports na nagtawag kadungganan sa nasyon. Ang mas ang gabachit ma-inductee, ginagauman na pagpilion pagkatapos it daywang dagon.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: At para man sa California Health News portion. Ginpandaman ka man pagasi mga ginikanan nga hindi magkatuog samtang basar buhok bangod pwede kang mabulag. So sa mga eksperto bukod nit matuod ni nakakabulag ro pagkatuog nga basaro aton ni buhok. Sa bilo gamang sigunray sa mapagpati nga wet scientificong ebidensya nga nagapamatuod. Sa bilo posible ray magtugay problema sa katimsog it aton ni buhok. Sa bilog sa mga posibleng epekto karay ro mas madasi nga pagkalagas it buhok bangod mas mahumok raya kun basa. Posible man yung magresulta it marumabasa nga mahaga sa pagtubo it bacteria ag fungi nga magadagay it dalikdik o kung pangato sa ato niya ani. Samtang suna sa mga eksperto o kombinasyon it basa nga buhok ang mamig at temperatura it aircon o kung electric fan ay pwede man niya magpalala it pagpanakit it uho sa ibang mga tao. Ina-recommended mga espesyalista nga pamaghon anay ro buhok antes nga magkatog pinaagi sa hinay-hinay nga pagpahit gamit ruto alya aga paglikaw sa pagkuskus kara.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:24 sa aga. Agrimo ba balita at ipon pilog apwars at Axafam Network Philippines 96.5 kalibo makarnya adlaw kinit Martas June 23, 2026. Agrem balita lagkatan Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium dito. Kamanot Vision X Plus Subtle Capsule, kapsula nga para guide sa ato niyong mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrom ang produkto ito, Yes to Halt Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, na Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.
3: XFM. Mga katropa, XFM!

0: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunthorn Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Kung hindi naton din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas. Sunthorn Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthorn Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The secret of health.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
8: XFM. XFM.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong
13: magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rafael Yudropeit, laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intra man sa Santone tag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:37.

good morning. Good morning. Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pag pamati na. Good morning. Welcome sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sa aton kada nga programang adlaw kita makaroon nga Martes. It's a 23 na buwan ito, Hunyo. O June 23, 2026 mga katropa. Ayad nga pagpropamati na sa aton karang mga igmanghod iya sa Banwa at Kalibo, bilog nga probinsya Itaklan, kaya Kipro Isla at Boracay. Good morning man sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, probinsya at Capiz, sa Antique, sa northern part at Iloilo, Romblon, Masbate, southern part at Mindoro. Oy, good morning ha, may dahil nga gahon, magandang umaga po. Buenos dias! Sa aton tanan nga mga katropa nga nagatutok na makaron karang agahon. Adlaw makaron. Bispiras it San Juan. Bahay abo matra mabasa-basa inaga kara. Well, sa aton makaron nga pag ilibam. Good morning sa aton nanay mga negosyante ya sa Banwa at Kalibo. Nasa Kalibo Public Market ha. Mga nagapupahaw mitanda karang mga baligya, mga negosyo, mga tricycle drivers. Ginihinay sa biyahe makaron karang agahon. Daton karang mga public transportation. Good morning.

0: mga nagabiyahe-biyahe nga mga jeep ag mga base sa probinsya Itaktan. Pag hinay-hinay man. Kamusta dagagat panyempo sa inyo karang lugar? Inyo karang mga kabanuhanan? O nagapabilin nga ay bagyo abingara sa suod it Philippine Area of Responsibility? Aga mabaskogra. In fact, ginakonsider man niya ni Irang magiging super typhoon. Kayang bagyo nga si Francisco. O naging super typhoon na. Ang bagita pag-asa. Daya karang bagyo nga si Francisco. Samtang mahinay nga nagahugag. Paibabaw sa kagawran sa nasidlangan nga parte it extreme northern Luzon. Kayang si super typhoon Francisco. Nakita ang sentro it bagyo sa 410 kilometers sa nasidlangan it apari Cagayan. Nagarong kabaskugon nga hangin nga nagabot sa 185 kilometers per hour. Magapit sa sentro, karang pagbugso kara mga katrupa nagabot na sa 230 kilometers per hour. Nagahugag pa nakatungdan na aminhan. Nakatungdan sa kadasigon. Yes! 10 kilometers per hour. Medyo nagatikang-tikang malataraan ng dagagan ka na o nagajaging-jaging si super typhoon na Francisco. So manabag, yaporo chance nga maglandfall sa bisansiin nga parte ita nasyon o nasa may parte ka ita Luzon. Pero ginapabaskog na mga katropa rong habagat na nakapikto makaroon sa may southern Luzon, Visayas, ag pati sa Mindanao. O tambagon, maugan-ugan raton ka na nga panyempo. Nani kung nagagawa ita panimangay sa magbagong gid ita payo at panangga sa ugan. Pero kamo ni ila mabasa. O hinaga patabi dapat ro sa nuwan. Ay makaroon nagabasa-basa o tariba dahil sa matinding mga pag-ugan-ugan sa ibang mga lugar. Kapin pa ito sa may area ita Palawan, probinsya ita Antique. In fact, ibang mga banwa sa Antique may mga gimpagawa at asandang mga advisory. Gawat at lasi makaroon dahil sa ipikto itabagan. Pero pag-ugan-ugan. So, ma-experiencehan na nato nun iya mga katropa sa aton karang probinsya Daklan. Pero mga pag-ugan-ugan nga nga ipikto man itabagat. Kasi Sambilog, Western Visayas, sa posibleng maapiktuhan it matinding nga pag-ugan dahil sa paghatak it daya karang bagyo sa habagat mga katropa. Yun doon. Makwan ha? Hindi man mag-igo ro bagyo nga ra, madaplis ang imo. In fact, may mga signal number one nga nito sa may parte ta Northern Luzon. Pero pag-ugan-ugan ka ra, dayarong hatako na mga katropa dahil sa habagat. So magwaligmat yan kita ha. Iya sa aton sa probinsya Daklan, magugang umon man, aton karang panyempo. Anyway, sa aton karang mga katropa ro na, good morning sa mga nakatutok online. Sa aton karang mga suki nga nagamonitor, sa aton nga mga OFW sa abroad. Hoy, med nga pagpropamati ha. Good morning. Nanganay kamo stidiyang. Ag sa mga nagamonitor man sa aton karang YouTube channel sa XFM Kalibo, good morning. Bisan si mga mga parte ta aton karang probinsya, good morning. Mayad nga pagpropamati kinyo na kapimparaton ng mga balikbayan nga iya makaroon sa Pilipinas. Good morning. Captain Dumoyo po, good morning ha. Si po nung barangay Dindo Moyo at barangay Kulong-Kulong Ibahay naka bullseye. So bilog nga persa at barangay Kulong-Kulong Iyama. Good morning. Kay Boss William Masangya, Boss, good morning ha. Nakatutok na sa Facebook. Good morning. Thank you sa pag-highlight. Kaya nung Andy Norada, good morning. Una sa Dumlog, sa Tambak, New Washington. Naghigup-higup ita mainit-init nga Santon Gold Coffee. So, good morning. Hoy kay Kagawad Lia Solidom, o naman sa Tagbaya Ibahay, nagakapi-kapi man makaroon ka ng agahon. Good morning ha, naka-bullseye. Si TJ Noy-Noy, Igtanlok Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. Naka-highlights man, good morning sa Igtanlok Solidad family sa Romansya at sa Ibahay. Naga-monitor, naga-propamati, makaroon nga ka. Well, taton makaroon nga pagpangalagad mga mainit-init nga mga topiko nga aton nga pag-auwi. Aga Sambilog gundi kara mga katropa rung rayang trahedya nga natabo kahapon sa Tacloban City. No? Sa Eastern Visayas sa probinsya kara ita Leyte. No? Ro lugar nga ginhalinan tara mga katropa. Buhay-buhay kita di kara nga nag tinir sa Tacloban City. And then kahapon, nabalaho ba bukonyat iya sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Rurayang natabo nga insidente it pagpamaril. Sa sugod mismo it iskwilhan. Kahapon itagahon mga alas 9 mga katrup. No? Una sa San Jose National High School sa Tacloban City. Lunis nga lunis gunman. Natabo raya nga trahedya mga katrupa involving sa daywang ka mga minor di edad. Puros mga minors, no? Dudaya ka nga mga suspek ka. Ginakonsidera nga mga CICL. Mga katrupa. Now, San Jose, sa bilog sa pinakamabahong nga barangay, Tacloban City. Although, magayo-gayo pa mo sa sentro, may distansya nga sang kiri, kasi San Jose nga ra, una ka ro airport eh, Tacloban, no? Bago ka mag-adto sa city proper, sa bilog sa pinakamabahong nga barangay. Tacloban City. Kapag-abot abing barangay ro Tacloban. No? Agraya ro sa bilog sa pinaka medyo kung imot ang tanong matsa bukong tayo imot barangay eh. Matsa banwa ko tara ng kalimbawa ng ikara mga katupa. Na una nabutang kararong National High School. San Jose National High School mga katupa. Kat natabo ruraya nga makaingidlis. Nga trahedya. Ha? Una sa Tacloban City, samtang nag-umpisa rong klase mga katrupa. Lunes, may tatlo ka mga estudyante nga mga nagkamatay. Makaw na pat yun eh. May mga wounded. Ro mga ninahan is sa initial nga report is 3. Ro mga naninahan mga katrupa sa rayang trahedya. Masubog daro sa mga namatay. Kabuabong gupok nga nabatian. Mga katrupa. Ha? Gupok it baril nga nabatian it tanan nga mga estudyante sa sugod it eskwelahan. So rayang insidente nagpakita it klaro nga kamatuoran mga katrupa. Ha? Nga kung sa aton pa napaslawan ro mga natungdan nga mga ahensya at gobyerno nga proteksyonan rong mga kabataan. Kasi daya nga ra nga mga trahedya or mga nagkanabo pilagot ang sunod-sunod sa sunod itsang Domingo bukon yang itsa Tacloban mga katrupa ro natabo sa Cavite may estudyante man nga nagpangbuno. Itana nga mga classmate sa sugod it school. May mga na ospital ka to. May mga senaryo sa sugod it classroom naga ilinaway nga grabe tang away mga estudyante. Agdaya rong pinaka masaklap o trahedya medya kun sa mga kwan pa karumaldumal nga trahedya nga natabo sa school. Iya sa aton sa Pilipinas. Agdaya na balahuba, bukon niyang itsa Tacloban City, bukon niya sa Pilipinas, kundi hagos bilog ng kalibutan. Rugin ubra itdayang daywang ka mga CICL. Oray mga minor di ito. No? Sa numan siya, may natabo man kara. Iya sa aton. Makon mo to, may nakasugod man tong may dagang pilang bisis yun nga mga nagtuguhaw mga katropa nga may mga senaryo nga nagkaganabo sa mga squid. That's why mahambag naton nga napaslawan ro aton nga deep ed nga proteksyonan ro mga kabataan. That's why ro pangutana safe pabaga. Dudaya kara nga mga institusyon naton especially eskwelahan kasi ro mga eskwelahan ginakonsider naton nga pangaywang panimagay itaton ka nga mga igmanghod nga mga estudyante mga katrupa. No? harat aron masaklap. Kabo abong mga lapses abindi karang nga ginatan-aw naton eh. Ruging gamit nga armas. Glock pistol mga katrupa 9mm. Agrayang Glock pistol ro nagagamit kara iya sa Pilipinas is PNP gang. Police. Di ba? Ag Rayang 38 revolver. Now, dayang mga armas ginapanag-iyahan it mga institusyon nga dapat ginsiguro rong seguridad ag sa pag-ayos it daya karang nga mga baril, mga bukod at mga paltik nga mambag na itong mga baril nga ra. Rehistrado mga katrupa. Rung mga armas, revolver nga ra, ginapanag-iyahan itsang ka-security agency sa Cebu. So how come gana adto sa unga? Dudaya ka nga mga armas. Naro question pagid, paano napasugod sa eskwilahan? Ruraya ka nga mga armas. Despite sa direktiba it Department of Education nga i-implement rong mas mahigpit nga inspeksyon ag security protocol. Di ba? So klaro mga katropa nga may mabahong nga gabot sa pagpa-implement it seguridad sa iskwela. Now, pro insidente nga ra, bukod niya mang it isyo sa bullying ha, nga natugpa sa makaingidlis nga trahedya. Kundi sang katrahedya nga may kapapayaan rong mga magulang. Di na ginatanaw naton mga katrupa. Oh. Pero pag sugod yagi, itaya ka nga mga outsider nga armado sa sugod it campus. Sambilog na tanaw naton. Sambilog nga suspect, estudyante ay. Dayong mga estudyante ay. So, patunay, nga rong mga eskwilahan, amat-amat mga katropa nga nadudugaan it protection. Diba? Rokrimen natabo samtang roaton ka nga Philippine National Police padayon nga ginabatikos. Kasi medyo nagguga rong mga regulasyon sa pagpanag-iya itaya ka nga mga armas. No? Nga para sa mga rong trahedya nga natabo sa Tacloban nagaserbi nga mapait nga padumdum katon mga nga bukon it guwas rusang ka institusyon kasi may mga sandamakmak nga mga armas mga katrupa sa gyud. No? So dayang natabo nga ra kahapon mga katrupa abo rong question sa ipabagar aton nga mga estudyante sa sitwasyon sa makaroon ka nga pat. Oh, ayaron, grabe ta nga trahedya nga natabo mga katrupa. Now, paano na obrara it mga minor di edad? Itnaya ka nga mga unga. Nga rong plano gang mga katrupa atakihon niyang eh. Kasi ako at ang nagapating nga ginbuli ra. Kabatas ka, unga kat ng soldado na may koneksyon ka sa polis, sino mabuli kanda abing ara? Ha? Bukod nat issue it bullying kundi rudagagan a rusugot it utok it daya kara nga mga unga nga hamat nagabot sa punto nga kaya nandang ubrahon. Nga magpamaril, nga magpamatay mga katrupa it mga estudyante. Sa edad nga 14 anyos, 15 anyos. Diba? Basi may ginasundan sa darawa ang kasayod ng mga ginikanan. Una sa social media, una sa internet. Kasi ro sit up mga katropa, kita nyo ro pagpamaril nga natabo sa Amerika. Ro ginsuksok man nga t-shirt the same. Sa sambilog sa mga ginsuksok man, it suspect nga ra iya sa Tacloban mga katropa. Ha? Si Insanda na inspired sa raya kara nga ginasuksok na nga TS nga KMFDM nga ra mga katrupa. Oh. Sambilog abi ginatanaw kara sa anat Roblox nga ra nga ano eh. Nga application nga di kara ruutok it mga unga nagkuan kita eh. Na nabilog dahil sa sistema it mga application makaron sa cellphone sa internet. Di ba? Now, prior sa natabo nga rang insidente mga katrupa, said ka mo nga ro, daywang ka mga estudyante nga rang mga sospeka. Mga CICL, nagplano na. Nagchat ko tasanda nga daywa. Ha? May anda ko tanga chat ta. Oh, it daywa nga rang mga sospeka. Nag-ubrat sanda, ubrahon tara, matsahampang at aparakanda. Ha? Nag-ubrat sa hampang, ray, nga matsasanda ro player. Imagine ka, saanda nga conversation nga daywa, itaya ka nga mga minor de edad, nagahinibayag pa. Kaya tara bro. No? Gina-challenge para sa bilog. Si Inkagun, madayon kita or hindi kita madayon? Ha? Madayon kita na naman. Grabe ta. So, what are sanda sa isip kung ano rong mga posibleng matabo after nga maobra nanda rong raya karang kripto? Una nga isa conversation nanda nga daywa mga katrupa it dayang mga CICL ay murder tama na bro, raton kaso. Plus, illegal possession of firearm. Di ba? So, gindayon tagihapon ro plano. What at bullying nga nakita kita di kara mga katrupa. Kundi nagsugod yang sa andang nga isip nga abi ubrahon tara ara may baril kita. Haman, kasi na inspired sanda. Sa rayang nakikita nanda sa social media or mga application nga pwede nandang gamitin mga katrupa. Kuan nanda ni isip nga pag maubra nandara ano ro matabo kanda. What sanda giisip nga may mga ginikanan nga grabing kasubo. O, oh, ay pras karon may mga nagkagamatay mga katrupa. Ginda yun, itday ba? Sa andang conversation, no? Ha? An posil ko, bro, ginbawi na kagabi pa. Grabe, tarandang ako. Eh. What a tadlok! O, oh, may akong manaya, revolver. Revolver, bro, pero adi himama. Abat sang bilog. Oh, I'll keep safe, bro. Dadadon ko ini. Dadadon mo ang pusil o dada it revolver. Daga revolver man nga ron. Ha? So, sige, chat. Nagaplano pa ni kung ano, dayunon tara or ano. Aron, sa conversation it daywa. Matindi mga katrupa. At the age of 14 or 15, makaisip ka it makarang senaryo mga katrupa. Ha? Rurayang daywa nga nga mga minor di edad. Oh. Di ba? Ko sa bilog medyo saga taman na bro, pero got taman nagihapon. Oh, maaba randang conversation eh. Nagplano kung anong oras sanda mag atake sa eskwelahan. O, yun man ako, naghahugat yun. Ha? Nagtutambay-tambay pa sa dasguwa. Wag-wagit it na monitor. Ako may gwardya man sa eskwelahan nga ra. Although malapit ro police station, di karon sa lugar. No? May police station nga, medyo substation yang, ita Tacloban na city, no? Una karon sa lugar. So, ginda yun, ruplano. Itday wangara. Nga wagid it kahadlok, agwagid nag-isip. Kung ano ro mga posible nga matabo kanda nga daywa. Kasi sa pagsuot it iskwilahan, ginapamaril yata, buksa, gakuan yata ito eh. Gasuot yata ro kuan nga ra. Pagsuot nanda ito, masuot sa classroom, magpamaril, nagpinagupo ka. Ag imagine mo rong 40 tanan ka mga basiyo nga na-recover mga katrupa itsuko. Subot ang bagon, rong baril nga ra, nga ginapanagiyahan it police, daga na pati rong magasin. Ay dayang clock nga ra, pistol, 9mm, nga anad police, rusugot abi karon may mga kwan eh. Guru mo nga more or less mga 30. No? Depende. Oh. So, nag-change magazine pa imaw. Sige, pagupok mga katrupa. Ginsugod rusang kakwarto nga may ongoing nga klase. Ay sino taro ga-expect nga maurunt aro ba? Ha? May sambilog to nga nagkuhan eh. Nag-tinguha pa nga ginsiradahan na nga ni. Ugaling pagdikit na nasa pirtahan. Haigo imaw, binaril. Daywang nga mga unga. Pirtahan nga may ito galing estudyante. Nga nagatinguha nga isarado, rupertahan mga katrupa. Grabe tarugin, ubright, daya ka na nga daywa. No? So, si In, nabuo ro estilo nga rait daywa para obrahon. Ha? Kasi prior, sa rayang insidente, may mga red flags na nga nagakanabo. Imagine ka, naga, may di ka nga nagapabara kahit M16, nagabuyot kahit baril. At the age of 14, ha? Or 15, mga katrupa. Maroon yung araw, dagagan sing utok ka. Oh. No? So, hasta nga nagabot sa punto, nga maroon ruplastada, mga katrupa. Itik mo, pero XFM Tacloban, Dodoy. Para mamatsik na kay si Reggie na baritero sitwasyon ito makaroon sa party itatak city sa natabo nga mga katrupa, no? Grabe ta makay ngidlis nga insidente mga katrupa. Kon ma-picture out naton urang natabo nga pagpamaril kon ikaw ro ginikanan nga may estudyante ka sa eskwelahan, bisan ni iyagang sa aton, hindi mo ma-imagine kung ano ro posible mong... Now, hararo senaryo karon alas 9, itagahon, may klase na. Nag-start na rong klase. Riba, mga alas 7 start yun taron. Daywa nga rang ang mga estudyante at eskwelahan, edad 14 ag 15. Nagdaga it baril sa suod it campus. Ito ta, nagpinagupok. Trigger happy, tas nandang daywa. Pagupok lang. Ha? So, nagdagait matinding panic ka sa mga estudyante. Panic ka may dagang kahadlok mga katrupa. Nagkagulo. Nagadinagagan rung mga estudyante, pati rung mga tapos. Nagapinanago sa idagom itlamisa. Pati rong mga teachers. Sa sugod it classroom doon, mga katrupa. Kita nyo, may mga video pa gani. Nga nagagapta sa social media, mga karun. Ha? Nga nagapakita, o ginapakita rong mga estudyante, nga nagapurpanago sa idagom. Samtang nababatian mo rong mga gupok, mga katrupa. No? So, rung mga biktima, mga estudyante kagabanan. Tatlo agi ka estudyante, declare agi patay agi kapon. May mga wounded. Ha? Pito kararong malala, mga katrupa sa wounded. Ag tanan nga mga biktima is puro minor. Ag tanan, estudyante it eskwelahan. Now, mangutana ka mo, paano ginobra rung pag-atake? Sa unang investigasyon nagagawa ngarong daywa ngara nga mga suspect mag-amigo pareho man nga mga estudyante sa eskwelahan ibagang imong nga grade, no? Pareho sanda nga may daga nga baril. Ag sa initial nga report ita PNP nataboro pagpamaril. Bukod niyang itsang ka-classroom randang sinuod eh. No? ginsugod nanda samtang ongoing rong klase mga katawan. Pero random at ang pagpamaril, basta kwan niyang may baril sa ibabaw, may baril sa paidag. Oh. So, na-recover it mga otoridad rong mga armas. Ag, dusi-dusi na nga basyo mga katrupa. Mismo una sa eskwilahan. Na mangutana ka mo, ano rong motibo ka ra? Posibleng motibo. Gapati ka mo, nga ginbuli, ray ka nga mga unga. Ha? Posibleng nga, base kung may kabuhay yun nga, medyo may dumot sanda sa andang mga, kung una, medyo away mga estudyante. Una sa eskwilahan. Oh. Although, bukon raya it pinali nga gina-consider nga konklusyon itaton nga PNP. Ongoing parang investigation. Itaton ka nga mga otoridad kung may iba pa baga nga mga dahilan. Ha? Ag ano ro nagtugod sa utok itaya ka nga mga unga nga mag-ubra it maurang klaseng krimen. Mga katrupa. Diba? So na-aristo rong suspect, rodaywan ka mga suspect, sa sugod, rosang bilog sa guwa it iskwilahan. No? Rosang bilog, abing nga na, nagpagagyo tayo. Ha? Pero nag-surrender mo sa mga residente sa guwa it iskwilahan. Now, makaroon una sanda sa kustodiya it aton ka nga PNP. Mga katrupa. Now, rong mga baril, sino sa linya? Ah, hugaw up sanda? Oh, sige. Mabuhagin at mga update lang mga katrupa, ha? Takloban. Oh, sige. Eh, pasood lang nato na doon. Good morning, Katropang Reggie.
1: Alright, magandang umaga, XFM.
0: Kalibo.
1: Bakulot.
0: Kalibo, Bakulot.
1: Kalibo?
0: Oo.
1: Ayan, Kalibo.
0: Oo. Jay, kamusta?
1: Sino to, sir? Sino to sa Kalibo?
0: Si Katropang Jan.
1: Oh, Jan. Oo. Maupay nga aga, Katropang Jan.
0: Maupay nga aga. Kamusta diha sa Takloban?
1: Asya lagi hapon. Oo, pero may dala pa ni Tabo bibigyan niya kwan. Niya diri mo pa ang incidency. Oo. Okay. Kaya lang dapat magsagalog tayo sa tropa diyan dahil oo, yung mga nakikinig mo diyan, hindi tayo maintindihan.
0: Oo.
1: Oo, alam ko na marunong ka magwaray kasi alam ko naman kahit anong lingwahe alam mo eh. Oo. Kuwera lang siguro para, sa Chinese, hindi mo alam.
0: Para maintindihan pero kung ano ba talaga ang nangyari.
1: Pero binibig ako sa'yo, kahit anong lingwahe, alam mo. Oo. Kasi dito ka naman sa Tacloban, di ba?
0: Oo, matagal ako
1: tagal
0: dyan.
1: Mo dito sa Tacloban. Ang tagal mo dito sa Tacloban.
0: Oo.
1: Okay. Anong sa atin na, sir?
0: Ano ngayon yung latest sa investigation sa nangyaring krimen dyan kahapon sa Tacloban National High School?
1: Actually, katropa dyan, sa mga nakikinig natin dyan sa Kalibo, patuloy pa yung investigasyon, pero yung mga suspect ay nasa kamay na ngayon, nasa kustodiya ng ating mga kapulisan. Oo. In fact, katropa dyan, ngayong umaga, mayroong naka-schedule na press conference o ipapatawag. Kaya lang, wala pang exact time kung ano talaga yung gagawin o isasagawang press conference. Oo. I presume, katropa dyan, na yung mga suspect talagang hindi yan ihaharap sa taga-media o iharap man, at least yung mga face nila, yung mga mukha nila ay nakatabon. Parang ganun kasi.
0: Oo, pero
1: alam
0: dapat
1: natin,
0: nandyan yung pamilya nila, na yung mga parents ng mga batang ito, kasi hindi naman pwede pagsalitain itong mga suspect na ito kasi minor eh.
1: Oo, tama yan na katropa dyan na we expect na ganun nga talaga ang mangyayari na yung mga parents nila ay nandyan. Oo, para at least kahit yung mga parents ay mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita katropa dyan.
0: Oo.
1: How's that?
0: Okay. Oo. So, sa ngayon, ano yung sitwasyon? Wala munang pasok, may nilabas na advisory ng pamunuan ng LGU natin sa Tacloban na itong mga, ilang mga school ba ang walang pasok ngayon dyan sa Tacloban? Ito lang, isa lang?
1: Oo. Actually, katropa dyan, lahat ng elementary at elementary at high school may utos ngayon na walang pasok katropa dyan.
0: Mm.
1: Basahin ko lang ha, basahin ko lang yung...
0: Sige po.
1: Basahin ko lang yung order dito. Teka lang ha, dahil... Alright, dito katropa dyan ha, basahin ko lang yung Juan. Yung utos, division memorandum.
0: Mm.
1: Galing to ito katropa dyan, basahin ko lang, verbatim. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 8. Schools Division of Tacloban City. Yan. Suspension of classes in all schools. Yan. Na two, Assistant Schools Division Superintendent. Chief Education Supervisors. Public Schools District Supervisors. Elementary and Secondary Schools Heads.
0: Mm.
1: All other concerned. Yan. In view of the prevailing situation, causing anxiety and concern among learners and personnel in various schools, classes in all schools are hereby suspended on June 23, 2026. So ngayong araw ito, katropa dyan, Division Memorandum Number 405, dated June 22, 2026, pertaining to the suspension of San Jose National High School, San Jose Central School and Manlorip Elementary School remains in effect. The safety and well-being of learners and personnel are our utmost priority for information and guidance. Yon. Itong memorandum katropa dyan ay itinalabas ng Schools Division Superintendent. How's that, katropa dyan?
0: Yun. So, anong mangyayari while na walang pasok o suspended yung klase sa ngayon na may mga gagawin ba dito? So, kasi maraming natruma na mga estudyante at mga teachers sa katropa.
1: Oo. Kung ang katanungan mo ay trauma, talagang ganun nga katropa dyan. Actually, may mga schools na, tingnan ko lang mamaya yung mga listahan. Oo. May mga schools na may mga university na katropa dyan, yung Del Verbo, yung dating Divine Word University katropa dyan. I think alam mo yan. No? Isang malaking university yan dito sa Tacloban. At iba pang mga paaralan ay may kautusan na hindi basta-basta papasukin yung mga visitors. Oh, parang mahigpit na ang gagawin. Kung nung una katropa dyan, mga kaibigan, ay hindi mahigpit. Oo, labas-pasok lang yung mga tao sa paaralan. Ngayon, halos sa lahat ng paaralan dito sa Tacloban ay mahigpit na. Mayroon ng mga measures. Mayroon ng mga ginagawang
0: pag-istrikto
1: na hindi makapasok yung mga tao basta-basta. Mm-hmm. How's that, katropa dyan?
0: Ayun. Pero so far may mga ipinalabas na investigation yung ating PNP hinggil dito? Kung ano talaga yung motibo?
1: Wala pang official statement, katropa dyan, sa totoo lang. Oo. Yung PNP, pero yung lumabas na, pinalabas nilang official statement na yung dalawang bata, yung 14 years old at 15 years old katropa dyan, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office number 8, yung provincial... yung police regional director natin dito ay si Police Brigadier General Jason Capoy at sinabi niya doon sa official statement na yung mga bata ay nasa kanilang kustodiya. How's that katropa dyan?
0: Yun, oo. So anong posibleng mangyayari? Kasi alam natin minors ito, o CICL, no? Tuloy ba yung pag-file ng kaso or mananatili muna sila sa kustudiya ng DSWD itong mga minor na suspeka?
1: Mm-hmm. All right. Sa ating nakuhang informasyon na katropa dyan, dahil kahapon nasa kustudiya na ng PR08, dahil sa may batas tayong sinusunod, itong Republic Act number 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, expected po natin na katropa dyan na talagang after ng kung anong mga dokumento, kasi nalaman natin na yung dalawang suspect ay isinailalim na o tapos nang isinailalim sa paraffin test. Oo. At may mga medical pang isinagawa, then probably ganun nga ang mangyayari dahil mga minor bida dito, whether they like it or not, or whether we like it or not, katropa dyan, talagang ituturn over ito sa DSWD dahil may batas tayong Republic Act number 9344. Mm. Actually, yung mga pangalan ng mga suspect katropa dyan, mayroon ako. Kaya lang hindi talaga pwedeng i-divulge or expose sa publiko.
0: Ilan na yung confirm na namatay sa trahedya?
1: May mga lumalabas sa katropa dyan, kasi nakikita mo din yan sa Facebook. Wala namang imposible ngayon. Mayroong 11, di ba? Mayroong may nakita tayong 15 yung mga injured. Pero sa pinalabas na official statement, mga kaibigan, pito lang ang inilagay dito na mga injured at nananatiling tatlo. Mm-mm. Ang confirmed na patay. Ayun. Although may lumalabas na mga balita katropa dyan na apat na daw, kasi ang isa ay namatay or binawian ng buhay noon sa isang hospital. Oo, kasi may mga nadala. Ganito kasi yan eh. Dalawa ang on the spot na namatay, at yung isang babae na namatay kahapon eh nadala pa sa hospital. Mm-mm. Ang ating nakuhang information sa RTR hospital, at doon namatay. Ayun. Yung iba pang mga nasugatan, idinala sa hospital. In fact, may reporter tayo naka-standby na ngayon doon mismo sa area katropa dyan. At kahapon na binisita nga niya yung dahil diba sabi natin kahapon may limang mga injured. Yung tatlo confirm na dala sa Eastern Visayas Medical Center. Sa tatlo katropa dyan, yung dalawa ay nalagay o napunta sa ICU. May tama sa ulo, at yung isa may tama sa tiyan, at yung isa naman ay may tama sa paa.
0: Okay.
1: Bali, kahapon, dalawa yung nadala sa ICU. Na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. How's that dyan?
0: Lahat ito, katropa mga dyan. Estudyante, mga minors, itong mga biktima?
1: Yes, sir. Oo, katropa dyan. Lahat ito, mga estudyante na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. Habang yung dalawa naman, napag-alaman natin na nadala sa Leyte Provincial Hospital. So ngayon, sa pinalabas na official statement kahapon ng Police Regional Office number 8, naging pito. So hindi pa natin alam, kasi sa ngayon may mga reporters tayo na pinadala natin mismo doon sa lugar, doon sa police station, para makakuha ng update katropa dyan. How's that?
0: Okay. Yung mga alam na ng lahat na itong ginamit na mga baril, yung isa is police, no? So anong status ngayon ng police na kinukonsider ngayon na ito yung ginamit na armas sa pagpatay, pagpaputok doon sa eskwelahan?
1: Okay. Oo. So yung baril na ginamit katropa dyan ng mga suspects ay isang 9mm black pistol Ito yung isa sa mga ginamit ng mga suspect na napag-alaman na ang may-ari dito katropa diyan, itong 9mm Glock pistol ay nakarehistro or naka-assign yung baril sa isang pulis. Mm-hmm. Na naka-assign sa Police Regional Office Number 8 at napag-alaman natin na kahapon pa lang, kagabi, na yung babae, yung police woman na sinasabing auntie ng 14 years old ay pansamantalang inalis sa pwesto katropa dyan.
0: Okay.
1: How's that? Kasi yung isang baril, 38 revolver na nakarehistro sa Cebu City. Okay?
0: Oo, sa isang security agency, no?
1: Pero hindi pinangalanan. Okay. Yung security agency, okay?
0: So itong right. mga baril na ito nasa kustodiya na ng PNP. Yung isang suspect na may dalang revolver, i-confirm ko lang, yung ama nito is sundalo.
1: Yung sandon, yung 15 years old.
0: Oh.
1: Yung 15 years old.
0: Okay.
1: Yan ang naglalabasang balita katropa dyan na ang ama daw ay sundalo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hanggang sa ngayon, wala pang official statement yung PNP. Pero din yun ang ating, ganun din ang ating nakukuha ang mga informasyon na ang ama daw, gamitan natin ang daw, ang ama daw ay sundalo.
0: Oo.
1: Pero wala pang official statement dyan na katropa dyan, ha? Yung Philippine National Police dito okay. sa Tacloban.
0: Sige. Okay. Jay, bigyan natin ng mga pagkakataon yung mga kasamahan natin no sa XFM. Alam natin medyo busy ka ngayon, no? So maraming salamat, mm-hmm. Jay, sa pagbigay ng mga karagdagang information na dito sa XFM Kalibo.
1: Yes, sir. Rest assured, kung ano man yung mga update, huwag ka lang magkatubiling tumawag dito sa Tacloban kasi yung ating mga reporters nandoon na sa area katropa dyan. Thank you so much.
0: Kasi nakahook up na yung ibang mga station natin. Maraming salamat, G.
1: Oh, katropa dyan. Thank you.
0: Si katropang Reggie Navarrete, no? Live sa XFM Tacloban. Mga katropa. Thank you, Gida. Now, balikan natin ra. Dahil ka nga trahedya. Grabe ta nga trahedya nga natabo, mga katropa. Sa initial nga investigation, sa aton nga PNP, may ginbuyan niya gikahapon nga investigation rung aton karang nga mga katapo it kapulisan, mga katropa. Sa nagpapresko, no? Ara, ro senaryo sa natabo nga ra nga trahedya, mga katropa, kahapon. Sa initial nga report, itaton ka rin nga Philippine National Police. Morning, anay kay Rini Rosgal. Good morning. Dilabiga, Cloudy. Tristan Gulay, good morning. Jonalyn Ricasa, ma'am, good morning. Nag-monitor makaroon. Kay Stephanie Pilayo Ibao, ma'am, good morning. Kung naroon sa Ibahay, nakatutok na, makaroon ka rin nga. Good morning. Thank you. Good morning sa pag... monitor o, sa aton makaroon nga pag-pangalaga. Pro PNP, may gimpagawa agi kahapon nga official statement. Saan na nga preskon? Nagpa-preskon after it incident nga mga katropa. Ginistorya kung ano plastada nga ginobra it dayang daywang karang nga mga minor di edad nga mga estudyante man it nasambit nga eskwilaban. Hara makaroon pamatian ta.
2: There was a shooting incident involving high school students in Tacloban City. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87, San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting. And 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalun po sa bakod, so on and so forth. So, direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody of the two CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 Armscor. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation and placed under custody of the regional police office, while the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Conduct a comprehensive review of the following: school security protocols and safety measures currently in place in all educational institutions, access control and entry procedures to prevent unauthorized persons and prohibited items from entering school premises, anti-bullying policies and their implementation, ensuring that they are not just on paper but actively enforced, existing coordination mechanism between schools and local police units as well as the barangays, emergency response plans of schools, and their readiness to handle critical incidents, student behavioral monitoring systems, and the availability of guidance counselors and mental health support, safety standards for our off-campus activities, relevant not just to school violence but also to the Aurora incident. This is yung off-school activities. We are committed to ensuring that these reviews translate into concrete and immediate action and that our schools are made safer for every student and every Filipino.
3: Thank you, sir. The officer in charge, Public Information Office, is now ready to respond on your inquiries, ma'am.
4: Hi, sir. Sir, the incident happened 9:20, as you said earlier. May ongoing yung classes doon sa classroom kung saan namaril yung estudyante?
2: Yes, diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin. Without saying anything, basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang ang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila.
4: Yung mga suspects, sir, based dun sa initial investigation, I understand bago pa lang, di lang ito nalinaw kanina na ni Regional Director Kapoy, pero may target daw ba sila? Nandun ba sa classroom na yun yung target supposedly ng mga suspects?
2: We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Now, very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior. Because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented.
4: Sir, dun lang sa may-ari ng baril, as you said, may pamangkin yung isang suspect ng isang pulis. Saan niya inilagay yung baril niya? Ba't nakuha niya ng bata?
2: Ito pa po ang chine-check natin, and if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. That's the initial information that we received. Yes. The 14-year-old, yun po ang pamangkin. Yun ang tinitignan pa po natin. We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38.
5: Sir, bukod sa bullying na angulo, meron pa po ba tayong ibang tinitingnan?
2: Titingnan po natin lahat. We will look at all angles, all motive dito. Pero initially nga po, ang lumalabas is nabully po itong mga ano.
5: Kasi sir, may mga kumakalat na picture ngayon na yung suot nung 14-year-old, yung mas bata na shooter, ay katulad din ng suot nung mga namaril din sa mga eskwalahan sa ibang bansa. Na yung KMFD na t-shirt na ang ibig sabihin pala nun sa English ay no pity for the majority.
2: We are checking yung mga ano. This could be some of our students imitating yung nangyayari po sa ibang bansa, specifically sa United States, na alam naman po natin na merong marami na pong nangyaring ganito. So we're checking on that. Initially, through the main gate, yun ang ano, lumalabas na ano. Kaya nga nasa may bintana pa raw. But we'll be checking yung ano natin. Ongoing pa po yung investigation natin dito. This will all be taken into consideration po. Checkin po natin lahat ng ito.
3: Thank you, sir. Yes, Sir Alfred.
6: Sir, bago nangyari yung shooting, may order na si Chief PNP na bantayan ng mga schools?
2: Yes, if you remember, just this morning we were discussing violence in schools at nag-order po si Chief PNP to tighten security in our schools.
6: And, sir, sabi mo, at least 40 spent cartridges ang nakita. Saan po galing yun, sir? Kasi kung 40, baka 20 or more ang patay kung naputukan niya talaga.
2: Yes, as a direct result of the guidance of our Chief PNP, the policemen in the area, yung local police was able to respond in less than 2 minutes. So they were able to immediately apprehend the 15-year-old possessing a caliber 38 at isa lang po ang naiputok niya. So nung na-recover sa kanya, may natitira pang 5 bala, if I'm not mistaken, yung 6-shooter. Now yung sa 9mm naman po, nung na-recover, meron pang natirang mga 3 bala na hindi na po niya naiputok. So we would like to think that yung, although it's not enough, di ba? One dead or one disease is one too many. But we would like to think that with the quick response of our police, marami po tayong na-save pa dito. As a matter of fact, in the classroom, there were 40 to 50 students. So, God forbid kung ano pa po yung hindi po tayo nakapag-respond kagad.
7: Sir, sabi niyo, 40 empty shells. Kung doon sa block, ilan po ba ang naman yun?
2: He changed magazine. Nag-change po siya ng magazine. So as of now, we were only able to recover 2 magazines. But we're still checking the area. Yung 9mm po. Yes, yung 9mm.
7: Pero yung unang magazine po, naubos niya yun.
2: Most probably po, most probably.
0: Okay. Kahapon doon nga Priscon, ita Philippine National Police. Grabe no. Nag-change magazine pagidaro 14 years. Buta bagon, sayod na roplastada sa paggamit ita baril. Kasi prior karon, nakikita sa mga post abi sa social media sa Facebook nga nagagamit sa dat baril, naga-firing ato sa firing range no. Grabe tarandang. Anyway, balikan ta biro kwan. Ro XFM Tacloban kasi nakahook up makaroon mga katropa no ro aton karang mga sister station sa bilog nga Pilipinas nga XFM mga senaryo ito may mga reporter na nga ito sa area mga karon na mga katropa pamatikan.
8: Good morning.
9: Hi, magandang umaga po. Pang Red Ring.
8: Oo. at sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po. Pero pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng katanungan ng ating mga kababayan po dito.

0: amyendahan itong Republic Act number 9344. Oo. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito. Katropa Win. Oo. So, may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa. Oo. Yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. Oo. How's that, Katropa Win? Oo.
1: Dapat siguro may mga programa na actually yung natin eh, yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So meron pa rin ipatanungan ko natin nung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad.
0: Yun nga, yun nga.
1: Ganito nangyari. Pinag-usapan natin. Yun, Dato Pang Reggie, gusto natin manamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting ni Dato Pang Reggie.
0: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa paano nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, ha? Police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspek. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod, 9mm Glock pistol, at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office number 8. Yan. Oo. Naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old, Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, Katropa Win, yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, Katropa Win?
1: Yun pong development sa ating sa mga investigation ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access sa mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa sa mga interviews na merong nabubuli daw ito kabataan. Pagkatapos ito romance back.
0: Alright. Okay. Ganito yan, Katropa Win, ano? Ganito yan, Katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Actually, hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din, Katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official. Kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-re-report ngayon,

0: Ay, sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi opisyal. Yun, para at least malaman natin, no? Ganito yan, di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, oo. May mga concert dito. Yung isang araw, nagkaroon ng concert yung Glock 9. Oo, yan. Oo, ganun. May concert yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old. Yung nakita mo yung naka-army cut, katropa Win. Yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko, ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Oo. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha. Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Oo. Tapos yung katanong ay yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Oo. Nagalit daw itong suspect, itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw katropa Win, yung sigaw na kuha. Oh, means sa waray-waray kuha. Yung pagkarinig niya, aruta is arut is pagupita kasi yung kuan niya tinutukso siya katropa Win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula katropa Win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ng daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit, katropa Win. Yun. Okay. How's that, katropa Win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
1: Itong mga kabataan na to, medyo ito yung usapan. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
0: Grabe talaga. Pero, kasi mga minor de edad. Oo. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali, katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan? So far, wala akong maalala, katropa Win, na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang, ha?
1: Yung incidente katulad nito, katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
0: Yan, correct yan.
1: Pero sa Pilipinas, wala ata, eh.
0: Oh, walang ganon. Walang nangyari.
1: Yesterday, na nangyari ito.
0: Oo.
1: I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na Tropang Retre, yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Ano nakakapungha, ka-access ng mga kabataan sa mga armas na
0: ginagawa. Alright. Tanungin natin na katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Will, ada ka pa ba linya, katropa Will? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Will? Alright, Katropa Will? Okay, pakikuan kay Katropa Will. Ano, ha? Alright, sige daw. Inintawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Oh. Andito katropa. Oh, dito. Andito na. Dito na. Dito na. Ipacheck natin ha. Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon nandoon sa area. May pinapakita tayong... sige. Sige. Alright. Katropa Well. Please acknowledge. Katropa Well.
2: Good morning. Katropa Kachi. Katropa Kachi.
0: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin. Yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
2: Alright. Yung paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na. Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung ano yung safekeeping ng mga armas sa
0: yun
2: mga minors.
0: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo. Paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa, well.
2: Katropa, Win, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
0: Katropa, well, dali lang ha kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect yung 14 years old. Paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information diyan base sa personal mong investigasyon
2: dito kasi Regino.
0: Okay.
2: Itong baril na 14 years old sa auntie niya police sa regional office 8.
0: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya kasi yung baril kasi
2: hindi nabigay yung baril kasi kung pagbinigay hindi talaga yan ibibigay ng police.
0: So possible na hindi alam. Hindi alam ng auntie, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Oh, parang ganun.
2: Tama,
0: how's that katropa Win? Oh. Katropa Win? All right, nawala si Katropa Win. Katropa Win? All right. So how's that? Yun ang kwan, possible kasi imposible naman na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin kasi yun ang auntie, sinasabing auntie. How's that?
2: Yung kasi merong naglalabasan ng mga litrato na nakita mo yun, yung mga shooting na, no? Shooting range, na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
0: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun. Nakita ko rin yun.
2: So, may knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng armas. So,
0: yung 15 years old na nakita mo siguro na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniforme pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP katropa Win. Regarding dyan. Yes, sir.
2: Yun na rin ang inaantay natin katropa Reggie sa ganitong mga panahon kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media ng tao mula sa ating authorities kaya po sa PNP kung paano, ano ba ang status ng investigation, kasi medyo atat na atat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nag-bibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, see, dapat managot nito.
0: Oh, so yun nga. Pero kung actually Katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga minor de edad na suspect. Kaya lang may batas tayo Katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, Katropa Win, ganun din ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung anti naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril, ay ewan ko lang kung na-report ko na ito sa'yo, kasi yan din ang naging katanungan kanina na nasa temporary na tinanggal muna sa pwesto yung policewoman na Katropa Win. Nasa restrictive custody yung policewoman. How's that, Katropa Win?
2: Ito yung development, merong update sa police at saka sabi mo lang katropang Winch na na-relieve na.
0: At sa ngayon, confirm yan ha? Confirm yan. Hindi yan official yan ha, na nakuha nating information na na-relieve na talaga. At iniimbestigahan yung policewoman. Yun. Kasi yung investigasyon dyan, ang mangyayari dyan na Katropa Win sa investigasyon, bakit napunta, ganun din yan, ganun talaga yan. Bakit napunta yung service firearm mo sa pamangkin mo, yung 9mm. Yun talaga ang magiging sentro ng investigasyon na Katropa Win. How's that?
2: Nakikita natin dito yung galit sa mga bata, Katropang kasi gusto ko best back talaga. Gusto kumatay eh.
0: Talaga. Yun nga eh, pag nakita natin yung isang 15 years old, may isang mga kumalat na mga nag-circulate na pictures sa social media. Parang yung isa may training talaga, Katropa Win. Pero antabayanan natin, Katropa Win, ano, sa mamaya, sa gagawing press con, actually yung secretary ng Department of Education ay papunta ngayon dito sa Tacloban. Yung mga kasama niya, yung mga undersecretaries, papunta na dito sa Tacloban City. Pupunta sila particular sa San Jose National High School. At sa kalaman din ng ating mga tagapakinig dyan sa Bacolod, kahapon pa, kagabi pa, ay nagkaroon na po ng curfew dito sa Tacloban. Lahat ng mga minor de edad, bawal nang lumabas. Bawal nang lumabas. Tapos, yun nga, dahil ngayon, sabi ko nga kanina, ay magpe-fiesta dito sa Tacloban City, Katropa Win. How's that?
2: Katropa Reggie, question po, baka, ano na, wala bang security guards sa...
0: Mayroon. Tanong natin kay Katropa Noel. Yan nga, nakikita natin yung security guard. Katropa, well, nasa linya ka pa ba? Yung katanungan ng XFM Bacolod, mayroon bang security guard nang mangyari ang insidente kahapon? Katropa, well, how's that?
3: Security guard dito sa may gate mismo.
0: So, nang mangyaring insidente kahapon, may security guard na nakabantay. So, hindi stricto yung security guard na baka yung mga baril ay inilagay sa kanilang bag. Ano ang nakalat mong, nakuha mong information dyan na katropa Will?
3: Pag pumapasok ka dito sa gate, hindi naman kailangan na i-check yung mga bag. Kasi wala namang malubang na nangyayari dito sa loob. Maliban lang kung...
0: Maliban lang ngayon na istrikto na.
3: Hindi ka naka-uniform, hindi ka talaga nila papapasok.
0: Pero kahapon, wala pa mangyari yung... hindi pa nangyari yung insidente, medyo hindi pa istrikto. Maluwag pa.
3: May napalagay dito na for students, no entry, no ID, complete uniform. Tapos may napalagay dito pasagot for visitors. Hindi pwedeng pumasok naka-shorts ka, naka-sando at saka naka-sunelan.
0: Okay. Sige, bigyan natin ng pagkakataon na makatanong ulit si katropa katropa Win ng XFM Bacolod. Katropa Win?
2: Maraming salamat kay Tropang Reggie. Wala pang proper protocol? Ano pang mga proseso ng ating mga security personnel sa mga estudyante kapag pumasok sila? Meron bang inspection sa mga bags? At saka meron bang protocol po talaga yung school?
0: Katropa Win, ano yung mga protocol pag pumapasok daw yung mga estudyante? Anong mga nakuha mong information dyan?
3: Yung protocol dito, pag pumapasok yung estudyante, yung hindi pa nangyayari yung shooting incident, tinitingnan lang yung school ID, naka-uniform talaga yung estudyante.
0: Tinitingnan lang?
3: Pag hindi naka-uniform, hindi ka papapasokin.
0: Yan.
3: Yung bag naman, automatic naman ka to parang jeep, paminsan-minsan, nakalo lang sila, naka-cash bag, mga notebooks at saka mga libro.
0: Na kuha mo katropa Win, napakinggan mo? So parang ganun ang sitwasyon. Before mangyari yung insidente, yung binibase lang ng security guard para makapasok yung estudyante, basta naka-uniform, naka-sapatos. Yung hindi naka-uniforme, naka-short lang, hindi papapasukin. Now, pag naka-uniform, may ID, at parang yung bag ay hindi na ini-inspeksyon. Parang ganun lang. May ID. Wala nang inspeksyon. Kasi alam naman nila na estudyante katropa Kwan, katropa Win.
2: Ang uniforme, dapat na pa-uniforme. Pagkatapos walang ID, no entry na rin.
0: Yun. Kung ulitin lang natin ha, kung naka-uniform, tapos walang ID, hindi ka makakapasok. Ano bang nasabi ko? So, dapat naka-uniform. Dapat naka-uniform, naka-ID, kumpleto lahat. At nakasapatos. Nakasapatos lahat. Hindi naman pwede yan na pareho sa atin noon. Pwede lang magtsinelas. Iba sa atin noon. Ngayon, kailangan talaga complete. Pag naka-uniform ka, kailangan obligado ka na nakasapatos. Nakasapatos, naka-uniform at may ID. Kung naka-uniform ka naman, na wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kung naka-uniform ka naman, naka-ID ka at wala kang sapatos, hindi ka makakapasok. Yun ang protocol. Pero ngayon, siguro may iba dahil sa nangyaring ang insidente. Yun nga kasi, alam mo naman ang mga Pilipino katropa Win. Pag walang ganong insidente, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo katropa Win. Yun ang nangyayari. Yan.
2: Isang katanungan na lang po. May mga katanungan din yung mga XFL stations.
0: Yan. Naka-standby kasi sila eh. Naka-standby.
2: Paano nakapasok yung armas sa school?
0: Yun nga. Dahil hindi in-inspection. Hindi in-inspection. Pero teka ha. I-check natin ulit. Kay Kwan, kasi may interview ngayon, Alright, sige. May interview.
3: Para lahat matanong.
4: Identify. Siguro mga... Hindi, matagal din pagduapan. Dalawa. Pero iayusin nila para hindi ulit-ulit. Hindi, oras yung mahalaga. So, ganun lang ha. Ay, ayos ko, guys. Tapos kung mayari ko lamang kiti na sa hospital ha, pati nga, emotional yung mga tao ng gabi. Yung maligtigay sa tapos mag-break na. Sana, ano pala kayo?
0: Pero siyempre, Katropa, well, pwedeng ilapit mo yung kuhan, yung mic mo, ilapit mo.